kadako nga interes dira amo ang European member nations because NATO primarily ang ila assets kagang ila sini karon nga target is to defend Europe against the threat from Russia. So that's it, ladies and gentlemen. So kung ikaw ang European member nation threatened, ikaw eh say mo ni Trump makon mo nang i-withdraw iya sa military assets, and that includes among personnel dito iya sa Europe because he will no longer fund more than $1 trillion per year para sa maintenance and operations of NATO. Nga ang mga soldado dira, various classes, halin sa mga NATO member nations, may ara sila sang contingent, primarily dominated by US. Ti ina mga biyan ang ginatawag sininga, the power to defend their territory sa mga European member nations, that includes ang France, that includes sa ibang pagitan ng mga pungsod dito sa Europe, natistingan na nisang nagligad, ha? They felt threatened sa ginahimo sang Estados Unidos sa Iran, kay base kon sila paluparan sa missile sang Iran. At the time committed pang US to defend any NATO member nation. But right now, hesitant ang US sa pag-deploy sang full force in order to defend NATO member nation. Because, sang inihimo sa nagligad sang France, nga hindi nila pagpagamit ang airstrip sang France in order nga ang mga fighter jets sa Estados Unidos could launch sa malapit sining lugar pakadto sa Iran because of the war declared by US against Iran. Medyo komplikado nga sitwasyon ini, ladies and gentlemen, pero kita diri sa Pilipinas ang dako ya sining epekto amo ang sitwasyon karon sa aton anay presidente, anay president US, anay presidenta Rodrigo Roa Duterte, why pa mag-umpisa ang full blown trial against the president. Mga ano pa lang to pagbasa sa mga akusasyon sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, but right now he is detained dito iya sa The Hague, sa the Netherlands. We do understand niya posible magbaylo pa man ang pinsan ni US President Donald Trump, but right now, ladies and gentlemen, sa ginahimo nga pressure sa Estados Unidos, you know what US can do. We know what US can do. Kahibalo kita kung daano kapursado ini ang liho karon sa Estados Unidos. Diba? Kaya nga, tiga hambal ya karon ng Estados Unidos nga, we have enough as far as what we can produce. They can produce their own firepower. Halin sa missile, pakadto sa drone, pakadto sa satellite, pakadto iya sa whatever. Pati gani tawag dato sa nuclear weapons, they have nuclear weapons, diba? So they can produce the kind of thing that they want in order to defend their territory. And kadamo sa mga pungsod, nga dependent ang ila sining ekonomiya sa Estados Unidos. What if US will no longer support? Pareho sa ginihimo primero ni Trump. Nga ginpatawan niya sang dako sining mga taxes ang managasulod niya mga imported goods sa mga selected countries just like Canada, for example. Kung nagdigha, nagdagha man to at the time ang Canada. So with this, kung kita diri sa Pilipinas, mambal, kayo dyan sa Tagalog galing na eh. You in the Philippines, you're still supporting ICC. You're still funding ICC. You're still feeding ICC. So goodbye, Philippines. What will happen to us? Who will help us? Sa conflict naton with China. Sa conflict naton with other ASEAN member, ASEAN countries with claims sa West Philippine Sea or the South China Sea. Wala na. Who will maintain salinity, peace and order in the West Philippine Sea or in the South China Sea? Sumahari dirang China. Shall we allow that? Tugutan ta ina nga matabo that China will dominate the West Philippine Sea or the South China Sea? You see, ladies and gentlemen, sino nag-maintain dira sa ginatawag sininga balance of power sa West Philippine Sea or the South China Sea? Is the US. In absence of US forces, in absence of US Navy vessels, in absence of US firepower,
near the West Philippine Sea in the international waters of West Philippine Sea, ti laban-laban dominahon kita kag daog-daogon kita China. So with this, ladies and gentlemen, dako ang epekto ya sini. Dako sini amangin ridondoya dari sa pamunuan ni President Bongbong Marcos. What shall we do? Anong imuunta? If that's the case, ladies and gentlemen, may mga bargaining chips pa man ang Pilipinas mo. Plano sa Estados Unidos, ma-put up sa microchip plant diri sa Pilipinas, in Luzon. Ining microchips amo ining ina-produce dito sa Taiwan. Ining mga microchips amo ini ang ginagamit, ha, mga natawag na to, ano ganinang damo, tiil kaga kamoy IC. Ha, tawag sini integrated circuit, pero tama ka gamay ini kagagmay ini amo ining ginagamit sa mga high-tech equipment katulad abisang satellite, katulad abisang mga armas just like missile, just like rockets, just like operations sa mga vessels nga high-tech and all other industries. Kay ti nagamat-amat na kita subong sang tawag dato sini develop, di ba? Labi na gid sa mga gamit ang away, panginaway. Amo ini ginagamit. Amo ini siya ang nag-determine sang accuracy sang igo sa missile. Amo ni siya nag-determine sang accuracy sang pagpangbomba. Ang mga microchips nga ini that could store sang information that could hit perfectly sang target without a miss. Amo ining mga microchips. So, ang gwa niya, ang Taiwan right now is part of the territory of China, gina-claim sa China. So, delikado. So, isailo sang US and they are proposing ibutang diri sa Pilipinas. Ti para sa aton, gapamalakpa kita, thank you. Ha? Trump, thank you, Trump. Why? This is investment. This is job opportunity. This is for the economy of the Republic of the Philippines. At pamangkot, sa kampanya ni US President Donald Trump karon against ICC. Mahambal ikaw, mahambal si Trump karon niya, okay. Never mind ICC. Stop supporting ICC. And stop everything about the any transaction sa ICC. So, butangan ta kada sa planta sa microchip and microchips sa Pilipinas. Do you think we will disagree sa offer and we will reject the offer? Hindi, mamalakpak pati tiil ta magamos na. Kung may pakpak lang kita, pati pakpak ta mamalakpak. Because this is a billion peso investment even case. A thousand job opportunity para riya sa mga Pinoy and dako nga bulig sa ato sa ring ekonomiya. So with that, ladies and gentlemen, nakasalalay diri ang kapalaran pati ang sitwasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa latest sini nga mga ginaduso nga mga lihok sang Estados Unidos against International Criminal Court. Ti diri sa aton tanawang bala, anong ikasarang naton diri sa firepower? Do we have missile? Burador may ara. Ha? Silhig ko no sa istorya sang inaswang may ara. Makapalupad kita ya silhig diri. Ang Estados Unidos sini kapalupad silhig. Kapalupad sila ya metal, rockets, and so on and so forth. Missile. Kita diri kapalupad silhig. That's a unique. Iya para iya sa Pinas. Pero sa istorya, sa libro lang na. Istorya, inaswang lang na. That's a myth. Ang aswang considered to be a myth. Buta mo sini, hasta lang na sa istorya. Kaya nga, kung may aswang gid man, tani inaswang ta lang USA. Inaswang ta lang mga incheck. Diba? Ang China, ilang mga top leaders, mambal, sigihan nyo gida. Usugon namon kamo, masakit gid tanan kamo, tiyan ninyo, sigihan nyo gida, daw sa mon. Kanto kamo dari sa dinto nga ospital magpabulong, waay findings ang doktor, nagsakit lang tiyan nyo, gali kay inaswang kang inusog. Di, may aswang? Doay mat may nagsakit nga tiyan. Nagsakit ang tiyan ni si Jinping. Doay man. Nagsakit ang tiyan ni US President Donald Trump. Kay ginusog sa aswang halinder sa Pilipinas. Why man? Diba? That's a myth. Buta malo sinin, istorya gin pasapasa lang.
Actually, nang istorya, ginagamit lang na sa mga malamta para pamahog sa ato sa una, para pagtakip silim la. Tawag naton sa ni pagdon. Pag-abot iya alas 6, dapat puli na kita kay nuguha na kuno nakaswang. You see, pamahog lang na sa mga malam sa una sa aton. Siya ni kamubrak lagaw, nga gabi na kamo magpuli. Siya sugatan yung hubog sa linya, okay lang, kalikaw pa kamo, sugatan yung aswang, delikado, git, basi mong sugan kamo. So that's it, ladies and gentlemen. Why kita dariyay kasarang? Amo nang inahambal nga, ay, ambot na lang. Kanyon, guru, may hara, pero din ginakadabot man. Basi ni kadabot ganina, alins Palawan, guru. Basi ni kadabot kanyon ta gani dito sa structure sang China nga gin patindog sa West Philippine Sea. Wala. Ang guwa niya siya ni, daw gapaningit ka lang paho. Diba? Buta malusin, manalo lang tatok missile, manalo na lang taton karakets, halin niya sa China kung magiragin man, kag magintra pa kita, kag madalasa kita. So wala kita dira sang ikasarang, ladies and gentlemen. Ang ginahimo ta permega pa ilo-ilo sa Estados Unidos, kag pabati-bati ba? Pabati-bati ba? US, di ba lalay nyo kami? US, selinya niya, di ba lamigo haita? Sa tibuligi kami di, miguay man tabala. Di ba? Di karon ang Estados Unidos, do you think they will give that freely? Na? Without any condition? Wala. Say, okay, buligan ta ka. Puro sila niya, dilapian ay dapadapa ko. Do you think mangindi ka kung may actual threat para yes Pilipinas? Mangindi ang Pilipinas, ang US karon niya, dilapian ay tiil ko. Kay buligan ta ikaw, dipinsante ikaw. Tiyan mo na ganin sa nagliligad, may nautod na nga tudlo sa Philippine Navy. Sang nagka-inkwentrohan na ito, nakabunggo, kag may gamo sa West Philippine Sea against China Coast Guard. Tiyan, that was already an act of aggression against us. Tiyan, according to the treaty, gani, naging permahan ta way back in 1950s with US, di ba may treaty kita dira? Military Defense Treaty, MDT. Nga kung may act of aggression karon ang any country sa Philippines, ang US pwede na makaintra. Tiginintrahan kita kay Estados Unidos. Gindipensahan nila kita. Bisan sa pagsugpon ng sa tudlo nga nautod sa taga-Philippine Navy, wala. Ha? Because, well, paraya sa aton sinig pagtanaw, kulang commitment sa Estados Unidos. Yeah. Buta malon sini. Nagdilap lang kita sa TL sa Estados Unidos, pero ay kadupa, way katupa, dilata. Di ko na Estados Unidos, mahambala, yogs, magamo na manana, brawaan nyo, anay da. Ari lang kami di sa, ano, ari lang kami di, oh. Tisubong, we have US forces, pulo ka mga areas. Ha? May ari, diri karon sa mga kampo, sang militar, sang Pilipinas, sa pulo ka mga areas, sa Palawan, pagkanto sa Luzon. May mga pwersa militar ng Estados Unidos and believed to be, may ginpadala na nga mga missile launchers and missile diri sa Pilipinas. Just also to preposition if in case nga mag-escalate ang tension sa China and Philippines. Ari, dipensahan kita sang Estados Unidos. Ti pangindian sang administrasyon, pangindian sang gobyerno, ang offer sa Estados Unidos, ha? Pangindian sang Pilipinas, ang ginapanawagan karon sa Estados Unidos because their presence sa ila pag-intiende kag pagpa-intiende sa aton, that is to stabilize the situation wherein Philippines is under threat sa China. Gina-threaten kita sa China, ginabully kita sa China in order for China not to threaten further Philippines and in order for us not to be bullied by China. Tiara dai mambal nga G.I. Joe, could you stay here in the Philippines? Ah, di ba? Oh, tiner ka mo di sa Pilipinas. Kay nga, atakihon nilang kampo militar sang Pilipinas, arada ang mga G.I. Joe, ang American soldiers, bla. Tikon madugan na ganing American soldier, hindi ya mga mangita, gidya pata sa Estados Unidos. Ina. So that's it. The balance of power, the risaton sa Asia, is being maintained by US. Amo na ang kamatuoran because wala sang iban nga pungsod diri sa aton sa Asia ang makatupo sa kapasidad sang China. That's it. And that's how simple it is, ladies and gentlemen. So pangindi anta ang Estados Unidos,
the wishes of the Americans and the American government through President US President Donald Trump? Oh, come on. That's a reality, ladies and gentlemen. It's already 8:16 in the morning.

Nakaroon ng dugang sining update sa kay Rowena Espilio Manuel. Nya, good morning, Sir Josil. Good morning. Kay Sherwin Marcuwi, good morning. Kay Mary Ann Bunda. Nya, good morning, sir. Kay sa tanan nga staff sa XFM. Nagapamati kami di sa Purok Tres Pavia. Halonggid and God bless. Salamat. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Siling niya, good morning. Landa kay Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon, gayuso listening right now in Taiwan. Debla, ma'am? Ang Taiwan ara na located ang pinaka-advanced may pinaka-advanced nga teknolohiya kag dira gina-manufacture ang mga microchips nga ginagamit sa mga advanced countries sa bilog nga kalibutan. Ara da sa Taiwan. Wala na sang iban. Ang nagakatabo sini ladies and gentlemen because we've talked to one worker happens to be nagatrabaho dira. Tama kagagmay ini mga microchips. Niyagagi sa several testings as to the accuracy. Functions as to the accuracy. Tiara, da gina-manufacture, nagapadala ang US sang ila sining, tawag daton sining drawing croquis design. Katropang genre. Including ang iya sining load. Mambalikaw nga pila ka ohms, pila ka watts, pila ka and so on and so forth. Ara da sa Taiwan. Kag ina nga design, pag-ubra sina, ginapadala dito sa Estados Unidos. China is doing the same. Gapadala sila sa ilang design or whatever, tawag dato sa ni, para minchin niya PC board bala. Pareho sa radio, kundi may PC board na ginaangtan sa mga IC, resistor, capacitor, and so forth. PC board tawag sina. So, gapadala man ang China dito, niya ubrahi kami sinay, kay gamito nila ya. Way man niya kabalo ang nag-obra sila kundi nila gamiton. Pero may gamitan sila para sa ila sila mga weapons especially. Amo man ang Estados Unidos? Ha? Taiwan is part of China, is a territory of China. Even though they want to become independent and recognized as a country. Ha? That's why, ladies and gentlemen, amo na gani nga gusto sa US diriya mag-put up sang microchips industry planta sa Pilipinas. Teka, musta na da sa Taiwan, Ma'am Lourdes? Sa kay paterno si Tar Paklibar the third niya, good morning, in katropan Josel, kay katropa Romel. Good morning man sa Paklibar, kag sa Nyunti family sa Barangay Aligre Uton. Thank you, gin ma'am, ha? Or thank you, gin sa kay Mr. Paterno, si Tar Paklibar the third. Sa kay Ma'am Hermite, good morning with Ma'am Idna Puray. Pulo pang happy na sila ni Mr. Jigo Puray mo. Siya shout out lang sa sister ko, si Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan, Iloilo. Thank you. Sa kay Ma'am Florita Fontonalgo Alien. Good morning. Dira sa Freedom Highway sa Alimudyan. Halin sa kay Ma'am Idna Puray. Sa kay Faith Yap, good morning. Also sa kay Apple Tabanda, kamustang Leon na? Pwede na kasaka sa ano? Babaw to sa Bukari. Sa kay Apple, bla? Kamusta na dang Batsoy? Tanamit yapon sa kay Apple Tabanda. Sa kay Marilo Vargas sa Pedroso, good morning. Thank you for listening. Hamba ni Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, Doro OFW sa Taiwan, nag-aubra microchip, puwerte kagamay, dapat matalas mata mo. Yes, I have a very good friend. Hindi lang friend, close to me. Nga nakagitrabaho, dira, hindi lang isa, duha. Ha? Nga nakaubragin sila sa mga microchips gani nga kon mahulog gani katropang genre ginhawa mo pangita ha ginhawa mo pangita with a point something difference nang gina reject ini amo ina mga byan ka sangkad dito ang ginatawag nga industriya sa pagmanufacture sa microchips yes Taiwan. Amo na bombahan mong Taiwan kag maguba ini ang microchip industry dito, ang mga negosyo dito nga nagamanufacture microchips, hinugay gani. Mauntat ni ang development sang tanan nga mga high-tech nga mga weapons, high-tech nga mga industries, ang mga gamit ha, sa industriya, production industries magkalauntat ni. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, good morning, Gid. Niya katropan Josel, good morning. Kagreet ko lang si Marlene Idhan Pareño dari sa Navais Mandoriao, good morning, Gid, ha. Ay, gabaha ko no dari sa Navais Mandoriao. Din nga party, nilapit ko no sa eskwilaan na may stagnan nga tubig.
Standby dogay dogay kay hibaloon tanaha. Kami stagnant kuno nga tubig dara.

0: Ngayong mga kabataan, elementary, ginakeng-keng lang ka mga malam. Alam mo na yung sitwasyon nila to. Ay mo ta. Tama, ginyan ka rin kam ngali sa sitwasyon to. Ti ginakeng-keng, ginaaba ang mga kabataan sa ginikanan para lang hindi malauhan, para hindi malutakan, hindi mabasa sa ato-ato yung tubig. Ti delikado pa na. Leptospirosis, delikado ka da. Diba? Sa ihi, sang ilaga. Sa higko sa ilaga bla may balatian darang makuha ta mo na kasubo ang sitwasyon dito ibalon ta karon kuno nang kausa sini kung ang kita mo na kagi ka nakaaba ka bata katropang genre lain ang kengkeng kag aba kag tibang ha oh yum yum naman si manang dasa no mo si nanay dasa di kamay iterible sa Rizal Lapas ang kengkeng ang aba kag ang tibang anong kengkeng ang kengkeng, inang ginasipit mo sa imo, kamot la, either isa or duha ka kamot, kengkeng tawag sana. Ang aba, ara sa likod. Ga panguyat sa liog mo, ang ginaaba mo, kaginasaklay mo ang iya duha ka tiil, nga nagasalika sa imo sini nga likod. Ang tawag sina aba, ang tibang. Ang tibang, amo ni ang nagapungko ikaw sa abaga, bala? Nga ginawyatan ang duha mo ka kamot, ga pangunyapot ikaw sa nagatibang sa imo sa uluya. Now you know, ang inatawag nga kengkeng, aba, kag tibang. Why nakamaan dyan, mga bagong mga henerasyon, ang subong henerasyon, why tanda kamaan, nakara maghambal, ikaw nga, ay, sila nga patibang ka na, niya, ha? What? What's that? Diba? Hambal ni Francis sa sulod ka school, gid ka tropa Jusil, yudi kakak ya. Ha? Sulod ka eskwilahan? Oh, palabot na karon sa city government. Kung anong mahimo sa city government, ha? Kag sininga sulod pagid sa sulod balay namon. Ha? Hamba ni Franz Bracamonte parenyo. Sakay baka-baka vlog deras Pavia. Siya good morning kay Katropa Josel. Always watching you kadaaga. Baka-baka vlog of RN Frozen Foods sa Palagon, Pavia. Good morning gid sa mga kopdana ni baka-baka vlog. Ha? Baka-baka higid vlog mo? Basi pa man ang konsulduhan ka ni Metabla. Diba, dako magsuldo ko no si Meta, galing kay tika delikado, permi kay nalidakpan ka kon kaysa sa mga copyrighted materials lang ang ginagamit mo, yun di kakakit. Goodbye, my loves, gid. Ha, mal ni Meta, goodbye, my loves. Bullseye! It's already 8:24 in the morning, sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ari, nag-privilege piece kapon si Councilor Romel Doron sa City Council, Katropan Jan Rey. Party ini sa impeachment trial against the Vice President. Ano ang punto kag aminsahi nga gusto ipalabot ni Councilor Romel Duron? Ato ni karon nga ibaluon sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye dira sa Baby 9 food store. Tabok talanggit. Sa tupad talanggit, tabok sang ano dabla Shopee sa mga nagapamahaw da good morning gid sa Baby 9 food store. Sa kay Maida and family, good morning. Kasi sa tanan niya mga riders dara sa Shopee, halong sa, ano ha, sa money market ninyo, halong git, tandaan tagit na permi, halong sa pagmaneho, kay wala spare parts sa lawas sa tao. Kung may baligyan ang spare parts, ano una, ihanang, ang una-una git niya pinakamadahog, ha, katarapang dyan, Ray, ha, may baligyan, bimata, ilong, ipon, dila, dulunggan, buhok, ulo, may baligyan, pagit niya kuko, kamo, tiil, ano ay yan ang una maubos man? Sa malalaki, goro, laban-laban mabakal gin sila. Una-una tanan talong like organ ay. Yoks, aga pa. Oh, hindi lang tatanin pag ulan nun ba? Oh, sa kay Fredelin Anihaltari, dira yes, sa Liday Store. Kagka sa tanan dira sa Liday Store, good morning and thank you for listening to Risa XFM. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad. Kada keep man ang latest update sa impeachment trial against the Vice President. Diri sa aton sa XFM 100.7 Iloilo.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Diri sa XFM 100.7 Iloilo. Eh basi mapabot ka mo may impeachment trial pa karon sa hapon. Wala, ma-resume sila Monday. Monday to Wednesday lang na ang impeachment trial. So may ginatunan pa karon ang mga judges, senators, ining party sa ano, kunbala panugutan nilang ipasomon ang bank records, AMLAC records, and ang tax records of the Vice President, and that includes of her family. Just like for example, ang bank records, ang BIR records, tax records, and AMLAC records, sang bana niya, happens to be private citizen, si Attorney Man Scarpio. Kay balo ka mo si Attorney Man Scarpio, taga Ilocos Norte. Kaprobinsya ini ni President Bongbong Marcos? Yes. Ha? Si Man Scarpio is taga Ilocos Norte. In short, Ilocano si Man Scarpio. Oh, di ba? That's why, si BBM, kilala man ni Man Scarpio. You see, ladies and gentlemen? Pero balikan ta na, dari sa ito sa ringa pagparagad, oras ta, ginadunong sa inyo sa Santhon Plus Coffee Mix, the coffee for all. Ari, kabataan nyo gareklamo. Siya mayad lang kamo. Siya gapangapi kamo. Kami mga piseling yan. Sumudan na makami ka. Gatas kon kaisa. Boy, hindi kamo magkasumud kon mayo. Man lang ipiktoy sa lawas ha. Pangapi kamo Santhon Plus Coffee Mix. Why caffeine? Why coffee beans? Diba? Pero kung gusto ninyo to have a healthier skin, Santhon Gold Coffee Mix. Diba? Kapbots. Sa kay Kapbots Florentine, dara sa barangay Katrupa Kapian sa Molo Plaza. May collagen kaglutathione nagpa-firm sa ato sa ninyo skin. Nag-detox sa ato sa ninyo lawas. Tidin pa kamo sang kape. Nga may mahatag na suplemento sa inyo sa ninyo lawas. Nakakape ka na, nakabulong ka pa. Diba? Kagkon, worried ka mo kay ti... may ara na kamo sang insulin resistance, nagataas-taas na bla, naga-jumping jack ng inyo sa blood sugar, premium D3 coffee mix, kay may ara sang vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity. Ang diabetes type 2, ha? Ning acquired lifestyle, ang cause ng diabetes type 2, muna may insulin resistance, ikaw bala, pwede na ma-reverse. Basta disiplinahon talang ko galingon ta. Hindi lang tasagi ka inom sang kape, nga damo pang kalamay sang sa kape. Pero kung gusto ninyo kape matamis, pero hindi ginman tama ka tamis, pero hindi makapasyotap sa blood sugar, gamit ka mo sang kape nga stevia, ang iasini nga sweetener, katulad sa premium D3 coffee mix, kag may vitamin D3 para mapabalik ang insulin sensitivity because maybe you are now suffering sa ginatawag nga insulin resistance. Quality products ang Yes to Health Incorporated, kag ini mabakal sa mga drugstores na suki ninyo, mabakal man sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center dari sa siyudad sa Iloilo, ang Yes to Health Wellness Center may libre nga konsultasyon na bukas ina 9 o'clock in the morning ada sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:29 in the morning.
1: XFM.
2: XFM.
3: Yes to Health.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglalaro pagkakasala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
3: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibi sa inyong mga suking butika.
5: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
4: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health!
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message message Weezer on Facebook or visit Weezer.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Weezer's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulo sir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
6: More happiness.
5: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: 568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig siya mga huwag. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ooh, wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santhon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Mag-sister pain,
16: muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain.
16: Mag-sister pain,
15: kangkang pain,
16: fast and safe.
15: Sister pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain,
16: mabibili sa mga butika.

0: Padayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Patroba mo! Exciting!
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Softgel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Softgel.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
1: Premium D3 Softgel.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sundown Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
19: Sister Pain.
20: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobra gid kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor. Mambibili
19: sa mga butika.
22: Maka-late na ko.
19: XFM.
2: Katropa mo.
23: Exciting.
24: Mga katropa, exciting.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santol Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santol Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
5: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM 100.7 y rilo a las 8:59. Bullseye. Para en sato sering pagparagad sa para tuntunan Bullseye, nila pagalipat yung pag like kag pag share sa ato sering Facebook post. Bullseye. Well, sinima tinan will be checking katropang Jansen Crisostomo. Kay nagareklamong taga barangay Navais Mandoriao. Malapan man gawain ng barangay sa Navais. A problema lang may punungan along that area. Dito sa nasulod-sulod dampi. Labi na gid agi kada daw pueblo Concepcion Mandoriao na mo pasulod sa Navais. Sang nagligad nga weekend, di blagin bumba kita dari ka ulan. Not that much dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Pero may ara sang area sa Navais nga ginsulob sang tubig. Hibalon ta kon ano ang cost sang pagsulob sa tubig dira. Kulang bala sa drainage system or kanal? Or nanubo ganyang parte sang lugar ngayon na nga bisan butangan mo drainage kanal kon wala sa bulugahan bala? Wala sa outfall, amo man nagihapon ang masakit sini ko na nubo pagkatapos ang outfall mo mataas, butangan mo sang kanal, instead niya ma-drain ang tubig, mag-agid ang tubig kag mag-ilig, mabalik pang tubig kag mag-sugak balik sa mga pamalay dara sa Navais Mandoriao. Ang masakit sini kay nag-viral ang ginhimo sang nanay bala, may klase mo ginaabaya kag gina-kengkeng bata iya eh. Tidaw ka subo bala tan-awon kung may pwede palang mahimo nga solusyon. What would be that solusyon? Inaibaloon ta kung anong plastada kagang problema dugang na monitor sa ato sa mga katropa reporters para mapanabota sa concerned government agency just like taga DPWH if not sa taga city government. Abi check ta si katropang Jansen sa Sirima Tineon kung anong problema along that area. Ano gid man bala ang problema dara sa area? As of now, katropang Jansen, ano na gid man ang tubig? Nag-subside na gid man. Nya ang dugay ka mag-subside ang tubig. Kay dari sa ato sa siyudad, not that much gid man ang nabahaan or may flash flood nga na natabo mo nga mga kabaranggayan. Ang kalabanan sini sa mga may flash flood, may problema sa ila sini nga drainage canal or system. Sa report abi live from Navais Mandoriao with katropang Jansen Crisostomo. Katropang Jansen.
1: Katropang Josel, adlaw-adlaw nga ginaagwanta sang mga residente diri sa Barangay Navais Mandoriao ang nagasulod kag nagagwa o nagataas kag naganubo nga level sang tubig halin diri sa may area sang Sunset Boulevard katropang Josel pasulod diri sa ato nya ginatindugan sa subong ang plastada diri katropang Josel as of now alas 9 sa aga wala pa na diri kay ti hunas pa katropang Josel di pa mataas ang level sang tubig diri pero ginaexpectar na nga daan sang mga residente diri nga by 11:30 karon sa aga magataas naman diri or magataas naman ang level sang tubig sang diri sa area naton katropang Josel. May mga nakita kita diri kagina nga nagaprepara na gid kumbaga daw pang adlaw-adlaw na lang nila diri nga ginahimo ang una nila ginahimo diri is ginapang butangan nila sang dugang pasaka bala do may tabon ang ilang mga puloyan ginasulsugan nila sang mga pangtabon katropang Josel para hindi gid man makasulod abi no in case nga magtaas ang level sang tubig subong naman nga aga katropang Josel based sa tong mga naistorya kagina ang main gate nga ginahalinan sang tubig diri katropang Josel amunoy ang diri nga suba malapit sa may Sunset Boulevard kag pasulod diri sa mga punungan diri katropang Josel bali katama kalapad diri nga punungan around diri sa may barangay Navais sa Mandoriao
0: kay part sang Sunset Boulevard malapit niya sa crossing matabok ikaw dito pa uton katropang Jansen left side ya sina o right side ya kun magpakadto ka dito sa uton Navais Mandoriao na da may mga punungan.
1: Yes,
0: so ang mga nagakapiktuhan ara da sa sulod-sulod right side halin ikaw there is a Sunset Boulevard going to Uton.
1: Yes, katropang Josel. Kay naobserbahan naton diri nga ang mga punungan katropang Josel diri kalabanan ang mga trampa bala daw gatabon tari nga
0: magambal ka trampa mo ng ano eh control kon tani nga kon magtaob sira doon mong trampa para nga hindi magbalik ang tubig hindi yes. Magbackflow pagkatapos kon maghunas naman i-open mo para ang tubig ma-drain na katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Jusil.
0: So, sa diin nag-drain ang mga tubig o ang tubig halindara sa lugar nga na Katropang Jansen dara sa Navaisaw.
1: Based sa mga residente diri, wala nagalibot na lang diri ang tubig Katropang Jusil. That's why nga daw sila diri ang
0: so pagkadto sa punungan ang tubig Katropang Jansen, dira ang ila sining drainage or outfall.
1: Oo, daw sila diri.
0: Pailig na lang, why kanal?
1: Oo, wala na Katropang Jusil. Actually makita natin diri basement kay Ginas ni Sweto. Amo ni siya kanal ni siya. Katropang Jusil. Mm-hmm. Ang plastada kay bangod niya.
0: Manabaw nga kanal Katropang Jansen ah.
1: Oo, manabaw nagnabaw na lang ni siya kuno.
0: Diin ini malapos ang kanal nga ina. Diin ina madaritso ang tubig. Kiti daw ay nagailig tubig ko.
1: Oo, wala na gid man Katropang Jusil. Kay daw natabunan na gid sang mga lupa bala.
0: So, mm-hmm.
1: Why na siya actually kantuan eh. Diri na lang siya sa Katropang Jusil.
0: Oo.
1: Tapos, aray na, wala na, daw nag-stagnant na lang ang tubig. Amo ni kuno ang kanal sang una.
0: Oo.
1: Diri ang ginaagyan sang tubig git pagwa sa diri sa barangay na Baes.
0: So, ang punta yasin na, diin madiritso ina Katropang Jansen, moving forward.
1: Dito pa kadto sa may elementary nga site.
0: So, pasulod din na pa na Baes Elementary School, Katropang Jansen?
1: Diri kadto diri ang elementary.
0: Okay.
1: So makita naton yung mga bilin pa diri nga tubig. Mm-hmm. Sa kuno ang hunas kahapon Katropang Jusil.
0: Oo.
1: So amo ni siya ang magaano na ang adlaw-adlaw na ginadi nga basta mag high tide.
0: Mm-hmm.
1: Nagalabot hasta sa batiis.
0: Pagkadto sa kilid sang punungan ang yasining drain Katropang Jansen.
1: Yes. Diri sa may barangay hall man actually Katropang Jusil.
0: Oo.
1: Kay ang left lang man actually diri sa barangay hall kag sa elementary school sang Navaes. Ang ining area.
0: Ang sa right side jabi na Katropang Jansen, pwede ka pa ma-focus na to. Ang kanal bladi na to nagdulog. Why na da kanal?
1: Why na
0: da may ara man na punungan.
1: Punungan na lang yun.
0: Oh.
1: So, diri na siya dayon.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala ni gadug, wala ni gasugpon sa kanal kagina nga ginano naton nga ginfocus ang kagina. Mm-hmm. So, punungan na lang gini siya.
0: So, sa kilid sang punungan kung tani Katropang Jansen, may ara da kanal. Lapos sa kilid sang punungan, gapamilidpid na sa karsada pagkanto sa elementary school.
1: Yes. Amo na di ang kanal tani Katropang Jusil. Pero bangod nga daw ano na, do natabunan nagit saya sang lupa. Wala na ano, wala na magyan ang tubig.
0: Why gid abi nila na ma-maintain Katropang Jansen nga from time to time bala lokadon Manila gamay sila man kasi nalayo da mo. That's our suggestion sa mga pumuluyo dira. Tani kun may aragin man kanal bisan gamay sa una gin kulukot-kuta man la bisan tagaron mo lang bala ka gamatamaton bala nga ano bala kulukot-kot-kot para nga ma-maintain lang nga makailig ang tubig bala.
1: Yes, amo na gani Katropang Jusil. Kay ano na gid ya basta mag taob na diri. Ano na gid no.
0: Pero din gaagi ang taob dara Katropang Jansen now. Diri in naga backflow ang tubig sa kilid sang punungan, din nagaagi ang tubig. Ang halin niya sa ang ano na day, ang ultimate outfall niya is Iloilo River, pero malaktod kapas punungan.
1: Mm-hmm.
0: So ang punungan kung ginagamit ina Katropang Jansen, may trampahan man ina siya. In short, mintinado na dang level sa tubig kung may buhi mo, pareho sa buyan mo tilapia, buyan mo bangros, mintinado na yung level sa tubig Katropang Jansen. Pero the way we look at it, ang kilid sa Sunset Boulevard, right side magpakanto ka sa uton, kung chimpo tighulunas, nagahunas man, in short, why buhi? Why unod nga isda, tilapia mo, kung bangros Katropang Jansen?
1: Oo. Yes, Katropang Jusil.
0: Oo.
1: Based sa itong naisoya diri kagina, nagahalinggid ang tubing once magtaob dito sa may Sunset Boulevard nga side.
0: Mm-hmm.
1: Nagasulod diri ang tubig bakanto sa direksyon sa mga balay diri.
0: Ano agyan niya punungan anay?
1: Punungan, oo, punungan.
0: So punungan. Dapat ang trampahan dito iya sa Sunset Boulevard. Tiempo ganis ang tagtalaob, sarhan nila, siraduhan nila ang trampa para nga hindi maka-backflow ang tubig katropang Jansen. Kay ang ina-suffer nila, kon magtaob, nagataas sa level sa tubig, nagalabot sa karsada, alagyan pa eskwilahan kag barangay hall. Ina kon way ulan, pero kon mag-ulan, magdungan ang ulan kag taob, ti adjust mabalos kag gini.
1: Ah, amugin da kato kong gising. At siya pa makuto na itong Drea at ang mga residente din.
2: Ay, ikan na nila! Ikan na nila! Ikan na
1: nila! Ah, dali na. Ma'am? Ma'am? Ay, okay. Ikan na nila. Ma'am, wala din man dito trampahan dito sa may ano.
2: Wala na itong trampa. Naguba na, kumbaga, naguba na ang trampa. Kay wala na, kawag ni, ang kahon, wasag na. Bis kami trampa, pa siya kay ang kahon. Was ag ang tubig madaan na maghihapon. Maagi maghihapon ang tubig sa may ano, kaya wala na sang ano, wala na sang kumbaga guba ng mga kahon.
0: Halin sa Iloilo River, ano may buho na da? May kanal?
1: Sa halin sa Iloilo River, ma'am, may ano siya, may pipe o may buho. Nga
2: ang ano, ng tubo, nga agyan sa tubig.
1: Oo, pakato diri.
2: Oo, pakato
1: pero diri. Wala na siya trampa.
2: Wala na siya trampa. Wala na gidya trampa.
1: So amo na nga nagasulo diri ang tubig.
2: Oo, gasulo ang tubig. Bisken diin ka nga punong. Ang ano, wala na gid sa tarampa kay ang punong dito sa piyak sa ginagya na masyurkatan. Guba naman to. Wasag naman sa. Diri gani guba naman diyang kahon. Wala na gyan ang ano.
0: Kay wala sino na da punungan?
2: Ano man, taytay na lang. Bisken diin ka, guba na gid siya.
1: Kay sino na di gani nga punungan, ma'am?
2: Kay Florite.
1: Ang amuning
2: ay bilog diha nasa lang kay Florite na limo.
1: Okay.
0: Buhay buhi, may buhi pa na subong isda da, way na, punungan.
1: May mga isda man da, ma'am.
2: Sang una, may isda na di. Di subong wala na sa, way na isda na nagakwan. Do mga...
1: Sige, dali lang ganyan.
2: 2 years, ganyan.
1: Oo. Pwede mo masama mo pa, ano, bima, mapakita kung diin git naga halin diri ang tubig.
2: Diri sa mo tubang.
1: Dali lang. Sige, eh, paano na itong katopong Jules?
2: Diri sa mo tubang. Diri sa tubang, di? Diri sa mong tubang?
0: No.
1: Diri lang?
2: Oo. Igahagin na ang tubig. Luwas dito sa likod.
0: Okay. Ay, so, nagasulob tubig da, skarsada?
2: Dito yung likod baha. Kagantos kami di.
0: Di indampida nagaging tubig sa ulatan, ano?
2: Hindi, di kalambot ang tubig. Okay. Pero ang tubig, di mo kutso, ano? Diri sa likod na di. Ang sa balay na di. Na, da, gauna, ganyan tubig dito sa likod namon.
0: Okay.
2: Magdos na muna gitaas di yung tubig.
0: Di indampida ang Sunset Boulevard?
2: Kung mag-uras ganyan mag-ulan, lambot pa ito sa subang barangay huli.
1: Yung ganyang Sunset Boulevard, ma'am?
2: Dito ang Sunset.
0: Ah, dito, galing ng tubig?
1: Dohaling dito sa Sunset, Katropan Josel. Gapanaog.
0: Sa left side mo na, Katropan Jansen, ano na da? Punungan? Sa likod sang pamalay?
1: Ang left side diri, Katropan Josel, ang punungan na di.
0: Kay Florete man ang punungan da.
1: Kay Florete man ang
2: kay Florete, nasawa niya sa gagana.
0: Ang right side?
2: Guba ng mga kahon dito.
1: Ang diriya sa may front ya, ma'am.
2: Guba naman mga kahon.
0: Kay Florete. Punungan man na da?
1: Punungan man.
2: Punungan isa, dahabas na naman sa Florete.
0: Oo.
1: Okay. So,
0: why kanal sila dira?
1: So wala nang gidire kanal nga iba na bi ma'am.
2: Dito sa likod, sir. Dito sa likod ang kanal.
0: Diin nga likod.
1: Diin nga likod, ma'am.
2: Dito sa gin nga anan to baka gina.
1: Oo.
2: Na dito sa likod.
0: Din dampi da katropang Jansen sa likod din nga likod na.
2: Pwede makadaan dito na
0: to. Diin nga likod inay katropang Jansen kiti lain ang ginatubangan mo lain man ang ginatubangan ta. Moving forward ka mo pagkanto Sunset Boulevard, likod na o kon pabalik diri sa my main road?
1: Pagkanto kami Sunset Boulevard.
0: Dito, amo nang ginahambal nila may kanal dito?
1: Oo, dito.
0: Kanal.
1: Bali, may alagyan na bibi nga.
0: Ati wasag naman 75 calories mo, day?
1: Mayo ni ganyan katropang Josel.
0: So, ang tanan niya pamalay na, sulob na sang weekend?
1: Oo, darigit ang katropang Josel.
0: May gay star pa na da?
1: Ginabantayan nila ang height sang high tide sa kalendaryo o sa online. Once mag uno or 1 meter or
0: 1.8 meters.
1: 1.8 meters.
0: Mm.
1: Taga tiil.
0: Oh.
1: Ang taas ng tubig. Pero kung mag supra siya 2.0, di mas mataas sa nagisa sa hita. Katropang Josel.
0: So importante tani mabutangan ang sang trampa during indi tig ululan dito sa Sunset Boulevard area nga hindi magsulod sa punungan ni Mr. Florete ang tubig magbalik nga ang tubig mapuno ang punungan nagabalik deras pamalay damo na tani ang solusyon kon indi tig ululan.
1: Yes, Katropang Josel. Kay ti kung magulan pagit mas mataas pagit siya. Sa
0: bao da 150 calories ginayang mo daguro because 75 lang eh.
1: Medyo layo na di siya amo na dito nung una ginya ginapa
0: kadamo so, gali ka pamalay das puro no sa daw nagpuyo-puyo da sa Navaes.
1: Oo mo na yung pun target ka tapon Jose.
0: Oo
1: so amo ni ang kanal
2: mo niya ang kaluluwa niya
0: ti daw hindi naman na kanal.
2: Dawa sa likod, amo din kaluluwa niya balay. Maguras mo ba? Ay, diriga, agyang tubig. Palibot man dito sa sapiak sa punong.
1: Ah, so dirigit kayo nagasulod?
2: Oo, may luwas niyan dito. Eh, dito dugay ang pagbaba ang ano mo, ang kahon dito. Eh, kung diskindiin ka na magano, may datsangi dyan ang tubig.
0: Amo ng kanal.
2: Sa tubig, lambot na dawa sa likod, dirigit sila kaluluwa.
1: Okay. So
0: dalom na sa unang kanal da.
2: Biskin mag unuotso ang tubig. Dira gasod lang gisay tubig ya.
1: Dalom na di sa una ang kanal nga ni ma'am or
2: ang kanal ni. Dalom sa wala ni siya sa una gid reser nga agyan kay ti ang muni nga portion ano ni siya mo nang bulang bularan kumbaga asina ni siya. Ti ang kanal ginatabliya ginapermi nila ang kanal. Kumbaga every year ginatablihan na nila para ang tubig hindi kasulod din sa pan.
0: Galing kiti private lot na da, no? Iyan ni Mr. Florete.
2: Kasi wala na ang mga isdaan, kaya wala na sila maintenance.
1: Eh, wala na ginmanabi ka function din.
2: Wala na. Wala na ka. Wala na ka years, wala ka function.
0: Din gaging tubig sa punta sa kanal na o kung dito sa ginatubangan yun na katropan dyan, sinin natudlo ni Mrs. na.
1: Din ganyan kagi, ang gading halin ng tubig nga ni ma'am, diri lang
2: sa punong. Diri sa punong, nasa punong.

0: drainage man ang eskwelahan?
1: Oo, may drainage na yung eskwelahan.
0: Okay.
1: Pero yung eskwelahan, gani, gina...
0: Bahaman.
1: Bahaman, nalambutan sa gym. Sa una, why ginagalambutan sa gym ang ubig? Sa una, sa una, sa pamalay. Subong lambot ang ganyan eskwelahan.
2: Nga ahaw.
1: Kwarto, subong paluluhin mga estudyante.
0: So, hindi ako nagalala nga nagalala.
1: Oo, nagalala, nagalala ang ilang station.
2: Nga aman haw.
0: Nga aman haw.
1: Eh, kay tungod sa magtaas ng tubig. Kag wala na, kumbaga, wala na gadya ang kanal. Ang mga kahon, guba na. Mm-hmm. Wala na sila, ano, wala na harang.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nasa kahibagaan na.
0: Dito na din yung lugar, ma'am.
1: Araw-araw na layo.
2: Mm-hmm. So inyong, in short, ang kahon sang punungan nagkalaguba. Ano pa, hindi na makapugong sa tubig.
3: Halina. Alin na di pa kadto ginatuya sa sakin titukan mo kay ina baha gina di kami ang tubig namon sa sulod dire dangat tuhod
2: ti din dapat maging tubig aw
3: tindugan tani sir tagahita dire na sa dangat ko
0: pwede din tani dapat nga maagi ang tubig
3: giniya sir sang pan gid niya sa suba gid niya kay sang una puno nga na di palibot namon sir ti kay ang kahon uba na ang kahon bala sir
0: pero sang una tiin gid nagagi gid ang tubig dire na gid man
3: Dari gin man niya, sir. Pero hindi pa siya
0: muli.
3: Sa muna, taas ni ang kahon, sir. Kaya tapos may control dito sa puwa sa suba. Kaya subong niya, wala na niya control.
0: So wala na gin control?
3: Wala na gin.
2: Why na trampa ang punungan?
3: Kung kami, kung ako lang niya, sir, gusto ko yata ni kung ni Juan kay Mayor, nga putangan, may pala control ang dito sa suba pala, sir.
1: Ang sa may tubo, bro,
3: sa may tubo nga, dako.
1: Iskin na, ano, doon tarampahan, kumbaga.
3: Bindog ni namon sa pala niya.
1: May control, niya, pwede na siya ma-ano sa tarampahan mo nga, ma-control ang tubig na makasulod. Kung oras nga, kung iskin may tarampa siya, siya masulod ang tubig, pero hindi kami matamaan.
0: Pero ang punungan mismo, wala yas ang trampa?
1: Ang punungan sa una, may trampa. Te, amo na lang, sir, gani, guba ng kahon sa punungan.
2: Oo.
1: Wala na control, gadya ang kahon. Ang mga kahon guba, nagiging kahon sa punungan.
2: Di inadampi.
1: Ilang nga control nga trampahan. Dira kami sa una, gano'n.
0: Di
2: na... Di ang guba nga trampahan na bay palayogi sang shots bay Katropan Jansen.
0: Di inadampit, ma'am.
1: Ay, dito sa mga bakbasar sa punta, nga lapit sa sunset.
2: Okay.
0: Dali lang.
1: Oo. Makita mo na da, kung masakap sa kahon sa unahan, makita na da kung paano ang guba sa mga kahon. Kaya may mga guba ang dyan kahon. Kung sa may babaw, ito ba maging punduhan sa ito kagina? Masakap sa babaw. Nada, makikita mo doon mga kahon na kong guba.
0: Nga mga guba.
1: Oo. Mga guba.
0: Hindi ang trampa sa una, sa sunset, diraman.
1: Da, malapit mga trampahan nandun sa may ano, sa sunset na nalapit. Ang soba. Kaya ang suba na sa mga sa sunset, may mga trampa ginada.
0: Oo.
1: Nga pakadod sa punong. Di wala na gani, ano, wala na gani trampa.
2: Sino nagpaobra sa trampa nga na sa una?
0: Oh, sino nagpaobra sa trampa sa una, ma'am?
1: Na, si Florete, ang tagiya sa punong.
0: Si Florete.
2: Pila kabilog ng trampahan da?
0: Mga pila kabilog ang trampahan, nabalaan niyo, ma'am.
1: Ang trampahan, pila ni kabilog. Kada part sa kanal, may trampa na siya.
2: Mga pila.
1: Tapos ang kada punong may trampa man na.
0: Sa imo bing ano estimate mga pila.
1: Damo sir kung isipon mo anong dito pa kadto dire.
0: Ah, sa kada ano git
1: damo.
0: Kada kahon. Oo. Oh, may trampa. Tigalo
1: kay. Dire isa dire sa una. Undi to tay dire butang dito kay dire ang ano sa tubig dire isa. Dire sa may kahon dire isa sa suba sa ilalim ng punong. Dua, tatlo, apat, mga anom or pulo, guro kabilog sa dili lang aside. Luwas dito, wala dito.
2: So in short, sini ang solusyon na mo ni Tani Katropan Jansen?
1: Sa tubo lang, Tani, sa sunset nga may tubo, may ano lang sa trampa, maka hindi giguro lang kami mataman.
2: Ang buho palapos sa Iloilo River dapat butangan tanan sang trampa nga kun magtaob si Raduhon Katropan Jansen. Amo nang solusyon da.
0: Yes, amo na ang ginapangayo man actually sang mga residente diri nga tani may control gadya Katropan Jusel nga once mag high tide may masarado or masarado hanin dito nga trampa. Sa may Sunset Boulevard ayon.
2: Kay kun mag-high tide ya taas dito sa suba, nagabalik sa trampa, nagasulod sa trampa nga guba na subong, buho halin sa punungan lapos sa Iloilo River, gabalik ang tubig, nagasulob sugak balik dira sa pamalay.

0: Amo na ang kaskada katapon
1: dyan. Why na gindi ba nga way out ang tubig, abi? Magluwas dira?
0: Sa drainage na lang
2: din. Wala gid na, sir, sa drainage na lang gid na yang ano kay sa punong gid yang ano mo ang agyan sang tubig sa punong gid siya.
1: Mhm. Mga pilak pa malay apektado.
2: Labo kami din, mga pila kami din, mga something, may 100 ka
1: hakdaman. Wow. Oh. Pero ang natindugan sa mga pamalay, ano, private lot ina, ila ina lote or government lot?
2: Government.
1: Oh.
0: Okay. So, ano yung relocation or hindi man?
2: Hindi man ang location. Kaya ang, doon na kami na, ano, nakalamatan, mga tigulangan naman din. Bali, yan sa kama sa Bures.
1: Mm.
2: Ang lamang yata natindugan.
1: Sang kasano lang mga daw no kalawig na notice nila daw naglala problema nila da.
2: Tugay na sir mga something pagkayo gid sang sunset.
1: No. Nga aman haw sang way pamakayong Sunset Boulevard hindi pa amo na kalala ang pagbaha dira.
2: Hindi hindi na amo ni kalala. Galing kay naglala na gid siya nagguluba ang mga kahon sa punong.
1: Ang pagkaguba sang kahon bangod sang pagkaayo sang Sunset Boulevard.
2: Hindi, sir, sa kumbaga ang pagguba sang kahon, ang tubig nga magsulod bala. Tingin na matamat nga kaot-ot sang tubig nga
1: sang tubig. Kaysang una ang Iloilo River may ulot nga kahon nga sang punungan nga may trampa.
2: Oh, trampahan siya sang una sang punungan.
1: Oo. Pagbutang sang Sunset Boulevard, naguba ang kahon sang punungan, wala na ya sang control ang tubig kung magtaob.
2: Wala na control ang tubig. Kung pisa sang pagkayo sang sunset, wala na control ang tubig. Amo na ang kahon gamatamat, di ba? Wala na control.
1: Mm-hmm. Napalabot yun na ni sa barangay kapitan niya. Sinong kapitan niya nila sa Navais Mandoriao, Mrs.?
2: Si Christopher.
1: Christopher
2: Patong Kapalihan.
1: Christopher Kapalihan.
2: Oo.
1: Okay, napalabot ni sa iya.
2: Napalaan ni Kap, kabalaan ni Kap na mo suasyon.
1: Mhm. Ano ang feedback alin sa kay Kap? Anong plano?
2: Wala lang ko kabalo kung ano ang feedback ni Kap.
1: Mhm. Kaya importante ni maplanuhan ko na nung pinaka-the-besting solution. But we need cooperation coming from Mr. Floretes, the owner of the fish pond o kon punungan, no? Mrs.?
2: Oo.
1: Or hindi man matumatuhan na bika city government ini or sang DPWH tandog ang punungan because that is a private lot.
2: Hindi. Man na ano sang ano kahit ni ang mga kahon niya sang Florite, guba na mo ay kung sila man nakatag sa amon, di sang makasurvive sa ni kung wala nagluba ang mga kahon.
1: Mm. Pero bisan guba ang kahon karon kung butangan trampa ang tanan nga mga tubo pala po sa Iloilo River, pwede?
2: Pwede siya. Kaya muna sa makapugong sa amon, di.
1: Pila ka trampa, isip-isip po na, kalabot pulo?
2: Sa Diresamos, something puro, masubraran di.
1: Ay, apaw, kadamo-damo, galis ang trampahan da.
2: Damo, ang tubo nga makasurvive. Kaya kung, alam ba, kung dili lang sentro sa amon, makasulod ng gapang, di siya paano?
1: Mm-hmm.
2: Ang iban, kung ano, kung ito, iban mga kahon, ano na, may guba na mga kahon.
1: Ang problema na ton, Mrs., kung mag-ulan, kag mag-timing sa taob, bahaon ka mo gihapon, dira kay tisera doon ang trampa.
2: Mas lala na gid ganil ta sir kung mag-ulan ka magtaob. Duwas na gid kung mag-dos ang tubig, dalom na gid problema namon.
1: Butang tabi mag 2 meters ang taob, no? Daw ano ka taas ang tubig sa pamalay nyo da?
2: Ang sa amon kung mag-dos ang tubig, gasulod sa balay ko. Maglapaw-lapaw lang sa kwan sang tiil ko.
1: Sa buko-buko.
2: Oo, sa buko-buko, sa tiyel ko. Pero sa guwagidyaya, mga napit-lapit sa tuhod.
1: Okay. Mga pila ka meters or meter, mga ang taob nga maapiktuhan ka mo da?
2: Mag-uno
1: lang, hindi? Hindi pwede, hindi kasulod da?
2: Kag-uno otso, sa amon, hindi kasulod. Pero dire sa balikod, makasulod din sa ila pamalay.
1: Mm-hmm.
2: At ikaw sa amon niya, hindi ito yung gid kasulod. Iwas lang isang naligad kay uno otso, ulan, sunod kami sa tubig.
1: Oh, kung na mo daw adlaw-adlaw nga sitwasyon nyo, Galidera, iya may baha.
2: Oh, magkaasa ng tubig, oh. Asang una, ang eskwilahan, wag nga sudlan tubig. Sa buong eskwilahan, na sudlan ng tubig.
1: Mm-hmm. Tisang weekend to, dano kadalom tubig, dira, sa pamalay ninyo?
2: Kagapon, dalom siya.
1: Asa kay taga Diem? Tubig.
0: Asa taga Diem, ma'am?
2: Lambot din sa sarusulog balay ko, nakalambot.
0: Sa mukubuko.
2: Sa mukubuko sa kontin.
1: May ibanda, may tagatuhod?
2: Ang sa likod, tagatuhod. Mm-hmm. Amo diya, doon na inatindugan naman sa buong, diri amo na mong kaman.
1: Mm-hmm. Okay. So, the why na no, kung dito pabalikon ang tubig, abi pakadto sa main road, why na no, why chansa no? Taas?
2: Why na chansa, kay guba, nagigya ang kahon, nagigya naka, oh. Ano tayo sa amon eh? Naka-survive tayo sa amon kung sige pa, once ang kahon, ang punong ni Florite, kasurvive niya sa amon, makabuligin sa Manila punong.
1: Okay. Medyo komplikado ining problema, pero dapat pangitaan gini solusyon, bisan temporaryo lang anay, ha? Problema niyo sa Navais. May pila na katuig na? May dua na katuig nga mo ng sitwasyon niyo, Daperme?
2: Dua na?
1: Hmm. Tinantos niyo man?
2: Oo, nantos mo namon, eh.
1: Ting lain, sina kung may damo ka mo, pagkatapos guto ka mo sa Katrina, karon matulog ka sa salog, kibot ka lang imo, yaga tubog do timo, galis ba?
2: Na may one time nga kagahon ang tubig. O nakibot kami. Kayo sa banig kami mag-asawa. Punti sa akin naman ko bata.
1: Mm-hmm.
2: Ang banig banahon nga basa mahaw. Bawigo ko nga nun ang tubig. Taas na itong timingan na nga mun nga banig. Do plastic. Tindi uway na ano kami gawa. Pero ang happy na mun basa gisaya.
1: Yeah, tandayan ay mo nakagahon ka magtaob gulpida. Okay. Unta tandayan ay nyo magamuna.
2: Ano eh, pungko kami sa bangko. Sa bangko kami matulog. Malamagas o kami to sa amon, dua ka bata nga sa Katri.
1: Daw
2: isa naman ka bata, dito ang bana ko sa bangko.
1: Daw kuring kag ido. Kamu, amon na si Kongkong katulog?
2: Pwede magun.
1: Daw amo, kamu ka panampuay sa bangko magtulog? Baw, Diyos ko.
2: Pwede magun.
1: Sus!
0: Amo na.
2: Amo na mo, sus yun.
1: Oo. So, tingwan ta mapalabot ini sa city government and the city engineer's office kung ano ang pwede nila mahimong solusyon. We cannot promise solusyon right now, Katropang Johnson, with that complicated situation. Okay lang kung tani, kung hindi mag-agi sa private property, sa property ni Mr. Florete, o galing mag-agi ginang tubig sa property ni Mr. Florete, otherwise, or unless si Mr. Florete magdonar sang porsyon nga butangan kanal nga ang tubig dira tanan maagi Katropang Johnson malaktod sa iya sining punungan lapos sa mayor nga trampahan.
0: Oo, Katropang Johnson. Actually may pinapaabot na kung una sa kay Florete ni.
2: Oo, nag-atag lang sa una si Florete na ikanalan.
0: Mm.
2: Kundi ang kuto ba madjet siya naman padayon.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so nag-offer man siya galit.
2: Oo, nag-offer sa nga ang budget sa barangay nga kanal kundi lang ang madangtan siya mapadayon.
1: Mm-hmm.
0: Wala
2: man na way man na dayon
1: mga pila ko ng budgetary requirements adto
0: wala mong budget sang
2: wala ko kabalo.
1: Okay. Oh kanalan din ang kanalan senadora amo na
0: ang ginang kanalan
2: ay gusto lok sing
1: sa punungan
0: o
2: sa intindi sa punungan ni Florite.
1: Abali ang guwaya, kanalan ang kilid sang karsada sang Sunset Boulevard kag ang butangan kahon butangan kanal in between sang karsada kag sang punungan na Mrs.
2: Ang bali lapos siya na sa una ang diri ola pa sunset lapos gisa sa suba.
1: Mm.
2: Magyapon sa may punong ni Florite.
1: Kanalan, butangan kahon para dira mag-agi ang mayor nga tubig.
2: Oo.
1: Malaktod yun sa tunga sang fish pond o kon punungan ni Mr.
2: Ay,
1: Florete.
2: Ay, maagi na siya sa kanal sang ano, sang pakakadusuba na.
1: Mm-hmm.
2: Ay, pwede sa punungan ni Florete.
1: Oo. Sa kilid sang punungan ni Mr. Florete, maagi.
2: Oo.
1: Oo. Ati kung magamo na, pwede mabayanihan system. Di ka ni magano bala, may duli tupad kita. Matamaton dara put up ang kanal siguro eh, Mrs. Asa kay kapitan na guro pamangkot ah.
2: Nang hindi naman gigubis ka na lang sa buong guro. Sir, hindi naman kasubad. Kahit ang mga kahon na munang guba.
0: Guba. Doon natapan.
2: Nagtapan na guba. Nagigang kahon. Hindi na sa sauna.
1: Tagas ng kahon na ginaputap nila sa punungan, ha?
2: Ang una, tagas ng kahon. Subong guba naging kahon. Kumbaga, pag-iasa tayo.
1: Ano nagkalabilwa ang kahon?
0: So, daw mo niya ang kanal.
2: Ito mo niya ang kanal nga yan nun. Kag dito, ipagi, pakato dito lang po sa may punong matakasakat sa saba.
1: So, ang guba, ang kahon, sang punungan, nga dira ang kanal tunganan ang kanal sang karsada nga na kagsang punungan dapat ma-maintain ang ano da ma-maintain ang kahon may guba
2: ma ano eh nang tinaya sa una ni Florite ang mga kahon niya ay tik may unod pala isda ang yan na punong yung subong kay wala na tik ang kahon guba nagit kay so nagamay na nga guba sang kahon niya ginatabliyahan na para ang siyempre kundi ang matabiyahan, ang iyang isda ma-awas.
1: Oo. Dugay na ina nga waay dira masudlan kag nagkalaguba ang kahon, mapila na katuig.
2: Saan pag-obra lang sa sunset, tuwa muna yung pag-iwala sa ano.
1: Mga dua tatlok lang katuig. Oo.
0: Ano pa lang?
1: Matatlok tuig.
2: Oo. Ang puno niya, damo na kahoy, kaya wala na siya ng isda.
1: Mm-hmm. Medyo little bit familiar ko da katropang Jansen kaysa una magpabuhang na da gaupod pa kami da mo. Debla?
0: Dirigin man napit.
1: Oho. Sulod na da sa una patrol kistasyon to mo. Kapin pa ko magpabuhang mga kahaponanon, bla?
0: Dirigin da katropang Josel. So, subong kay kinabantayan yung naman, ma'am.
2: Kaso. Naman, kaya mga gamit naman ginapatakala naman. Amon balay, hindi maano, pag-uras ang baha. Ang balay naman ang pagkuhan naman naman. Dumangabuang kami ganit.
1: Daano kalapad ining kanal dira sa tunga sang karsada nga ina kagsang punungan tani? Daano kalapad na?
0: Kalapad na tani, ma'am. Ang ara, ang kanal.
2: Ay, sa una, napag-apod siya.
0: Asa, mga 3 meters.
2: Do, umuha sa
0: bala siguro. Sa mga 3 to 5 meters.
1: Oh. Ah, munang may tubig na kanal na sa una?
2: Oo, muna siyang kanal sa una. Pulapad na di siya.
1: Okay.
2: Tapos muna, ano, sa adres sa motor, kaglamotan dito sa...
1: Diin ang kahon dira, ang guba.
2: Ang kahon niya guba dito, nasa sir sa sunset.
0: Dari na, sir. Dari na.
1: Ay, si. Pagwa na dito ya sa main road, no? Sunset Boulevard.
2: Kag ang diri sa una na sir, taas na siya. Nga kahon sa isubong sa nawa wala na.
1: Ang din sina ang sa right side, left side.
0: Ang right. Right. Ang diri.
2: Ang dara diba sir.
1: Mhm.
0: Ang sentro han pagit ka tropa Jose.
1: Oho. Ah, may kanal na da sa kilid sang Alagyana, sang daw karsada na na. May kanal na da sa una, pero ang kahon niya guba na.
0: Hindi, taas lang ang kahon ko kung Jotsil.
1: Oh,
0: ang
2: kaya ang kanal ni Lila po, saan sa una mo, ano mo kay kanal man dahil dumatubuhan na po sila itong tubig man sa
1: Kung na mo ng karsada na kanal na sa una?
2: Ano yung kanal na
1: ang karsada?
2: Ang karsada, karsada ganito sa sir. May kanal na hindi sa kilid.
0: Isubon din naman.
2: Kaya ang karsada ganito sa una, kaya di ba may asilang sa una sa purity, alagyan sa una. Kung magawasa, agyan ginaya sa ano, sa track ya. Ang buka, guba lang din kami yung sadyo sa babaw.
1: Mm-hmm.
0: So, napitan yung salakyan diri or motor din nakaagin mo ba?
2: Hindi nakaagin. Yan na yan. Kaagin na din siya, pero sa una yung wag ginagyan niya, ano, sang pagkayo lang sang sunset. Kaagin ang motor, kahit may sunset na. Kaya rin kasi dalawin sa mga tubig guba na. Dito tayo, may right tayo na.
1: Ang tricycle nga yellow na, di na pakadto kung retsuhon mo.
2: Wala na dala na.
1: Did end. Ang pagkanto sa Sunset Boulevard, amo ning ginatubang tato nga no, na amo na pagkanto na Sunset Boulevard.
0: Yes, amo ning katamang Jose.
1: Guba na dra ga ano na. Why na da trampahan sa tunga-tunga?
2: Wala na sa, guba na gid ang trampahan da.
1: Tani kun may trampahan da, makalapos-lapos ang tubig, maka-drain sa left side, ang right side na.
2: mga trampa kay diri sa mga puno trampa na mo.
1: Pero ti okay man primero sa kay Mr. Florete bing a kayuho na da?
2: Butangan sa una, ti trampa. Nga, okay man siya. Sa pang ambal nga ibutangan sang drainage. So, okay siya ah.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagambal siya kay kung din kutob ko nang badyo. Nakamalang bati-bati ko kung din kutob ko nang badyet. Mm. Siya mapatapadayon.
1: Mm. Kaya ti pabor man siya eh. Kaya na da property. Kung nami na da karon ang plastada. Pwede aliwat na da magamit ang punungan na.
2: Kung magandang sa pamuluyo.
1: Mm-hmm. Okay. So tiara na nas barangay sa city government, madisinyuhan sa sistema kung paano kamodera. Mamitigate lang laban-laban di ni ma, no misis, hindi ni matagaan sang full nga solusyon. Mamitigate lang kontani ang pagbaha dara sa inyong lugar on a daily basis adlaw-adlaw.
2: Oo, kung basta magtaas lang, kung mag 1.8, hindi magiging matamahan. Luwas lang kung mag 1.8, kung mag-ulan na muna.
1: Mm-hmm.
0: Usually, mga ilang kabeses, yun nag-hide, hindi ka daw
2: duwa. Depende sa mga do sunod bulan, wala na pakabala kung may taas, sabi ko wala.
1: Okay. Ati, hambal ni Franz Dre, ang solusyon ko, no, butangan lang gintrampa ang tubo dito sa Sunset Boulevard mo. Kay wala ko no control dito ang tubig kung magtaob, nagasugak, nagabalik ang tubig sa punungan, napos daras pa malay.
0: So, amo na. Isa sa mga solusyon.
2: Isa ka solusyon.
1: Mm-hmm. Kagang iban niya trampahan, Daguro, for the meantime, pwede na ma-temporarily close, no? With the consent of Mr. Florete.
2: Yeah, once siguro. Libot siya niya yung mga gubat ng mga kahon.
1: Mm-hmm. Gaawas ang tubig sa ano sa suba ko sa mga kahon niya guba?
2: Mm. Sa ano eh, gaya sa muna sa buong sa punong eh, kay Gagi dito sa Santet, ang galing ang lubog na ginasintruhan, dragi-gagi ang tubig.
1: Mm-hmm. Di subong magyan pa ng daw klokarsada na palapos sa Sunset Boulevard?
2: Oo, ginagyan pa ni lakat pa Sunset. Kaya may mga pamalay dito sa Sunset. Kasi yun, dito ka agi.
1: Munang lapos siya dito ang ina-standbyan sa mga barangay tanod sa Nabais?
2: Oo.
1: Okay, sa Sunset Boulevard. Okay. Sige. Kaya i-refer ta sa city engineer's office ini, kag sa city government, kung anong posible mahimo nila. Medyo komplikado again, ha? Komplikado ang sitwasyon nila. Kaya maagigid ang whatever development, malaktod gid sa punungan ni Mr. Florete, which is a private lot. Unless otherwise, idonar ni Mr. Florete portion of that, himuha nila sang solusyon, whatever it would be, pero may-utilize gid sila sang duta ni Mr. Florete somehow.
0: Yes, amo na ang yata na ang solution na katapang ng Josil.
1: Mm-hmm. Te karon ugto may tao naman katropang Jansen. Ready na tong binagtong?
2: may tao.
0: Ready na ma'am.
2: Ready na namon yung mga gamit na pasaka na namon.
0: Pasaka na nila katropang Josil. Pila ka oras before ang intended na high tide ina prepare na madaan
2: ng daimon. Prepare na daan namon.
1: Tidako-dako karon ng tao ba 11:13 a.m. 6.82 feet 2.08 meters size 0.8 pies 6 feet ang taob karon ti mag 6 feet ang taob or 2.08 meters dano kadalom na dang baha karon
2: dire sa ano dalom mag dire sa tubang na iya dalom mag
0: dire
1: ti ginanon nyo lang kabataan nyo kung mag-eskwila dabay
2: nang ginabalunan nan nila ang ila kabataan kung mag ano
0: de chinilas
2: muna or nabalunan pagkaon kay kulog to ang tao
0: hindi na sila puli
2: sa skula ang kaya kaon
1: ati man sig tibungay lang lay kabata na dai no
2: oh te kung may high school nga alas 12 na buhi ay la klase te temprano pa sila dugay mga matamat na sila kadto
1: why man kamo de ginaari kes kadlaw-adlaw ubog kamus baha.
2: Lanagi.
1: amo nang pinakamasakit kay ano mo nagabasa kon kaluton mo daw nagakatol tapat ng lanag di ba okay. Misis?
2: Kaya katol sa buong ano ang dagat?
1: Mhm. So lanag kalabanan yo dagiti na suffer makabataan sini ti lanagon ni eskwela. buot ang tiil nila sa sapatos, paguba nila sinabo, Diyos ko. Nga lamili ang lanag nila magamuna.
2: Yeah, ang kabataan, subong dito, ga age sa exit, tipo mga bata na amin nga kwan, dire na lang kakaon sa may kahon.
1: Ha?
2: Kakaon na lang kakaon, kabataan, hindi makasulad sa amin sulad balay.
1: Nag-silikong-kong landas kahon?
2: Kaya rin sa may kahon, may payag-payag kami din nga iya kay sa kilo ni Florite, sa lute ni Florite, dire kami ga, ano, na-standby ng mga kabataan.
1: Gakaon ang kabataan, gatamod ang kanding?
2: Hindi, dahil sa piyak na rin. Maaala nun, takas na dyan tubig. Ang kanding, dahil ko ako nandiyan sa tagiya, kay sa ilo, yan na kay malapawa, nandiyan kayong kanding.
1: Okay, abi ko kung gakaon sila, gamimi man ang kanding sunhan, blaw.
2: Dito na sa may daan, sa tubang to, sa eskwilaan, di.
1: Oh.
2: Takas na dyan tubig.
1: Okay. Sige. Ang imon ta sini Katropan Jansen is will try to follow this up with Engineer Mavi Gustilo subong no sa City Engineer's office and our building official and with Mayor Isa Trenias. Kun anong mahimo again, hindi ni simpleng nga problema kay we need and the city government kun tagan solusyon and the barangay kinanglan gid nila mag-respetar to sa tagiyad sang lote which is Mr. Florete.
0: Yes, Katapang Jose.
1: No. Te, may Palawan sila na nga tanom mo ay?
0: Palawan ka man.
2: Why?
1: Tanom ka mo Palawan kay pwede mabulong sa lanag ko no ang paklang ka Palawan mo. De blamises?
2: Ginabu. ano lang sa bahay patay mo nga ako ng tanong.
1: Ati Santon plus herbal oil na lang da banyos nyo. Muna, Katropan Jansen.
0: Sige. Ano ganyan yung mamamfail?
2: Jinky.
0: Alaman. Sige.
1: Lastly na lang, Katropan Jansen. Sa nag-alagi nga baha, daw ano ang pinakamataas nga baha nga nakaagidra?
0: No, anong pinakamataas nga ano, ma'am?
2: Ang taas nga baha, magbundak ulan, kaya ang taob, magidungan.
0: Mga diin na stabi.
1: May lumapaw?
0: Sa mga hawak. Hawak na gito to.
1: Ayan, it's okay na magtagatuhod.
2: Ang mga sulod balay dahil tagila tubig, taga-dire ng dao. Tapaw na sa tuhod.
1: Naman ang ambal nila, mayo pa mabasa bayo mo, hindi nila mabasa, mabasa brief ka pante mo mo. Hindi lang, misis? Okay lang mabasa bayo. Kay budlay, kay basa.
2: Kung may kwarta lang, pwede ibabaw lang balay, pala talang nga gamit, ito na lang sa baba.
1: So ang solusyon dira, sa makasarang, kung magpatindog man sa balay, i-elevate second floor na lang, ground floor sa lalaywan na lang. Away, nakamuda, gamit ka, pwede mabutang. Okay. Sige.
0: So, thank you so much with Ma'am Jinky, no? Sa isa sa mga sa residente na rin katapang Yosel. So, alas 9:45 na, almost 2 na lang kauras. Amat-amat naman ang pagsulod ng tubig dire sa ilang area ato pang Joseph. So may mga mansig preparar sila dire, may mga ritual na ginatawag.
1: Tay bebe lang tawon sa sulod balay da ko na pangputos ng pinutos sina dabe.
0: Are isa dire yo, ang buho ginatabunan na. Para hindi na pasulod
1: tubig. Sila, hindi tubig. Magbalik, hindi magsulat.
0: May mga ginapangbutang na plastic ka tropang Josel.
1: Oo.
0: Sa mga...
1: Eh, lapos yun na sa din sa sulod sa balay.
0: Oo. Hindi na nagagawa ang ilang tubig. So, dali may mga ginapangbutang na mga ginapangtampukan.
1: Oo.
0: Ang iban... Oo. Kung imo nga sulod na, one step lang, gid. Grado, sulod, gid.
1: Tidira ang lugar kung na muna 2 meters ang taob karon ron, ano kadalam na di? Ano da?
0: Mga sa buko-buko, mami, no? Mga 2 meters karon
2: ron. Okay.
0: Malapit sa tuhod.
1: Malapit sa tuhod. Sulod, gapon sa balay, eh?
0: Oo, sulod, gid. Basta mag 2 meters. Ang ginalikawan nila, dire, kung mag-ulan, pagid.
1: Oo.
0: Magdunga ng ulan, kag taob. Mga pagiging delikado. Delikado pang Jose. So, lapit lang gid rin. Kamay lang na... Oo, dirima lang.
2: Ga alwak-alwak yung dang tubig.
1: Alas 11, ano, 13 ang taob, dugay-dugay. 11:13 maumpisa. Tila ba naman maglabtong ni mga pasado alas 12?
0: Gani. So, di rin na tayo. Elementary na tayo yung katapang Brussel.
1: Oo. Ay, ito yung elementary. Nakanubo ka tropang Johnson mo. Uy, mga kabataan.
0: Elementary. Sa una wala ginaday ko nung nagkalabot na. Pero sa nagligad lang, sana di rin ang tubig yung katapang Brussel. Mm-hmm. Sa loob sa kailahan di rin. And then, next thing eh, muna di ang barangay hall.
1: Sulod man ang barangay hall?
0: Hindi. Giguro, git ka to from Jose. Okay, makita doon dito, elevated.
1: Elevated, no.
0: May portion sa barangay hall niya, elevated na ya. No, nagsita.
1: Mm-hmm.
0: Kato from Jose, dito.
1: So, kung amuhalin dito sa punungan, dampi, pagkato gidera sa mayor, halos nga karsada, pasulod na sa Navais Mandoriao, ginabaha na da kato from Jansen?
0: Dito, kato from Jose.
1: Mm-hmm.
0: So, sa may gym to, may ang next sabi ni isang barangay hall ang gym.
1: Oo.
0: Siguro mga 5 meters away. So kasi gakalabutan pa gid dito. So sulod na gid diri asa sa may elementary pa kag hotel.
1: Okay. Sige sige. Kay tingwan tam palabot na karon sa city government. And maybe by tomorrow makahatag ang city government sini isang advice. Or if not, mahatagan nila sang temporary nga solusyon to mitigate, mapahagan-hagan ang problema dari sa taga-Navais Mandoriao, Katropan Jansen.
0: Yes, Katropan Jansen. So, live dari sa Barangay Navais Mandoriao, ang ining balita nila tulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Calcturbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Kisotomo, XFM News.
1: Dari or si Katropang Jansen, live dito sa Barangay Navais Mandoriao. Ang hambal din ni Franz Bracamonte pa rin yun, taga-Navais ini. Sino yung solusyon? Amo ang butangan sang trampang tubo dito sa Sunset Boulevard kay wala control dito. Amo na nga nagabaha diri sa amo, nagabalik ang tubig. A problema sini kay kung butangan sa trampa, you need to touch portion of the lot owned by Mr. Florete. Ti ang city government, in order to act with the DPWH if needed, kinanglan nila ma-coordinate sa kay Mr. Florete. But hindi man naguro dalok sang oportunidad kag tiyempo, si, kag propiedad niya gamay si Mr. Florete nga dalukan niya na taga Navais Mandoriao. Kay pabor man na sa iyada mo kung butangan sang trampa. But tingwan ta, nga masangguni, ma-refer ini sa eksperto. Kiti may mga engineers kita na city engineers office mo with DPWH. Kung anong mas maayo nga pamagi. Sa partya sa mga citizens, sa mga pumuluyo dira, galing kiti hawot-hawot man pangabuhi, kita nyo man pangabuhi nila to. Ah, pigado man ang pangabuhi. Remedyo general man ang iban. Pero kung makasarang ka, magpa-improve sa balay mo, pataason mo na lang. I-elevate ni mo, haligihan ni mo eh. Pagkatapos, ang dalo pwede may utilize, ang babaw, dito kas babaw, galing kong problema kung magbaha, paano ka naman makapanaog kag magubog, abi magbakal pa kinanglano ni mo, no? And that's the problem. Ang duta is a government-owned lot. Iyas ang gobyerno, pero ang tambi niya, kag ang alagyan sa tubig, privately owned by Mr. Florete. And that complicates the problem. You see? Ladies and gentlemen, analuyan na naton ining nagatibong sang or nagaabas ang bata iya bala para lang madulong sa eskwelahan. Ti parehas ti karon grade 1, grade 2 bata mo, kinderbing bata mo, pagkatapos may eskwela, paubugon mo da sa taga Bukubukor, lapaw sa Bukubukor at tubig, ha? Ti damo nga germs na da nanglan mo da Santon Plus Herbal Soap ni gani Clear Skin Beauty Soap sa guya. Imuon mo kaya timaubog ka mo. Damo ang nag-suffer sang lanag. Ang lanag, amo ining pagkadunot, balasang imo singi-singian sang tudlo. Itong anan sa tudlo mo bla, nagkadunot ina nga sa pagka mo kananam sang kakatol yung mampisan mo kakalot. Ang masakit sini kay nagabasa mo samtang inakalot mo. Ti kung hindi malukad na nakagbatungkad ang deeper portion of your skin, ay, amo nang hambal, sorry ha, kung hindi magdugo, hindi maguntat ang kakatulya basta lanag mo. Amo nang masakit, dala ina sang germs, sa pag-ubog dira sa tubig. Kaya nga, ang Iloilo River is brackish water. Maghambal kita brackish, nagasimpon ang tubig asin kag tubig tabang. Sa pagkakatulsin ha, ladies and gentlemen, dugangan sa basura, halin to sa uton, kaghalin pagin sa mga pamalay, dira sa kilid. Di ang basura na kompleto. Ah, maghambal kita kompleto, kamo lang bala mag-isa-isa da, karon ang iban mahambal nga iyak. So, solusyon ang ginapangita ta diri. Now we know the problem. Ha? Naibalon ta ng problema. Ang solusyon lies with the city government and with the DPWH. Kung paano nila inisolusyonan, we are not an expert. I am not an engineer. Ha? Some of them siguro sa mapumuloyo. If not, all of them in the engineer. So we need to have an engineer para nga magtanaw sa sitwasyon kung paano ma-mitigate. Again, nambal, why na kasulbaran na problema? Okay kung why kasulbaran. Ang pamangkot sini, can we mitigate? Pwede na ito mapahagan-hagan ang problema. Kaya ti problema, dara kahon sang ni Mr. Florete sa iya sining punungan. Tini managuro pwede nga patambakan mong kahon iya ni Mr. Florete da, no? Without his consent. And with his consent, kung ako ka Mr. Florete, paborman ko nga, makaayo ng kahon sa akong punungan, ako pa hindi, libre. You see, ladies and gentlemen, pero with the wealth enjoyed by Mr. Florete, pwede siguro mambal nga 50-50, pwede. Dala, katrapan dyan, Ray. Kami magasto sang ano, kami magasto bisang krudo, butang tabi city government. Kami mabakal krudo, amon slakyan. Pagkatapos ti ikaw bala sa inog tampok da, pwede man naguro kay ti iya propiedad na damo. Depende lang ni senistoryana ya. Sa city government, with the intervention of the city government, with the intervention of people from the DPWH or the city engineer's office, para makakam up sila sang isa ka pinakamaayo nga solusyon, most likely para la mapahagan-hagan ang pagbaha. Budlay, tapnaon magamon ang pagbaha, da budlay punggan eh. Ha? Pero, mapahagan-hagan. In short, hindi man niya, adlaw-adlaw, utisti mo, adlaw-adlaw, sagiti mo pamutos, kabinagtong mo da. Pagkatapos naman sang taob, dahil mo naman bukaron. Ang masakit siya, kon magsunod kag magdungan ang ulan kag taob. Nan, ha? Titagahawak ang baha kon kaysa da. Amo ni nga masami, ang ginabantayan sa mga taga CDRRMO, ang mga rescuers ta, dari sa syudad, kag ang ato sini nga city disaster, ang nabais isa na da. Sang una, dalom gid man na da tubig. Ha? Gabaha man na da sang una, pero not that mas kadasig na nagaagi, gadagnas lam ng tubig. Pero subong kung hindi mag-stop ang taob, why so loob gida, patis kilahan. So, it's already 9:55 in the morning sa ato sining pagparagad. Nadulong sa inyo sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthon Vitamin C, our ultimate trio. Kinanglano na ito ni Adlaw-Adlaw para mapabilin ta nga suplementado sang nutrients ang lawas ta with Sunthon Plus Gold Capsule nga may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. And with Premium D3, may ala antibiotic-like effect para maproteksyonan kita against bacterial, viral, and fungal infections. Kati may virgin coconut oil. Kag vitamin C, ang Sunthon Vitamin C, nga mo ini makahatag sa atong lawas sang suplemento nga vitamin C. Kay hindi, kag wala nag-manufacture na lawas ta sa vitamin C. Quality product sang Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration o kung FDA sa mga butikang sukin ninyo mabakal nyo ni sa Mercury Drug Store. Pwede ka mo nakabakal. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons. Pwede gani ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. And pwede gid ka mo kabakal. Kompleto ang produkto sa Yes to Health Incorporated dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, at ubang sa Midtown Hotel. Libre na rin ang konsultasyon. Ara na si Doc Rempinado, our consultant, with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isin. Bisita lang kamo dira from 9 o'clock in the morning. Again, libre ang konsultasyon da. Nag-offer dira ang clinic sang food supplementation. Kay balo kamo nga ang iban nga masakit dala ina sang mga kombinasyon sa pagkaon nga ginakaon ta nga hindi manami ang epektoya sa ato ni kayong lawas. Labi na gina mga ultra-processed foods. Katulad sa mga masamiling nga ginaluto tapos pamahaw bla. para lang yun nga magnamit ang pagtulon tas ang kanon kay masaguproman kung puro lang ang kanon dapat may sudan, may dapli. So para pang dapli bala, para pang patanlas na lang tulon, ha? Kadto kamo dara sa clinic para maubayan kamo in terms of food supplementation kung ano mga likawan yung pagkaon. Kung may mga masakit na kamo sa lawas, may mga inabatsyag na kamo masakit, may mga pagkaon nga dapat kita maglikaw. As much as possible for the meantime, hindi kita anay magpakasasa pagkaon sina. So, ubayan kamo da with our consultant, Dr. Empinado, dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. Bullseye! Why na kita tiyempo sa ato siringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa ato siring padayon niya pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Pero dali lang gid, we have this flash report.
3: XFM Flash Report.
1: Flash Report. Before we end, check tanay sa katropang Mario Hilongo, may nasapuan patay.
3: XFM Flash Report.
1: Flash Report. Katropa Mario Dol, please proceed.
4: Katropang Josel, sumugil ang agamay na sapuan nga bangkay sa ngargalutaw sa suba sa barangay Poblasyon at Tigbawan na Iloilo. Ginkompirmar sa aton sa nga hepe sa nga Tigbawan na pulis ni Police Captain Alfred Mansoy, Katropang Josel. Ari ang aton siling pagpakigangot and confirmation sa investigasyon sa nga pulis Katropang Josel.
5: Inanin siyang aga na alas 7:40 ni siyang aga yung report sa ito, no? Pero ti bali ang biktima ni amo ni si Gerardo Sobrimisana Himbra, 66 years old, widow, residente sa Sitsotorong Barangay Durungan, Tibawan, Nilo. Bali isang last misa na kita isang gagapon, no? Alas 2:40 sa hapon. Nagtabok niya sa suba, kaya mga doon sa umanya. Pero hasta kagabi, wala siya na kita, no? Wala siya kabalik. Yung pangita sa sang iya nga mga apo. Eh, ako ito nga, paano? Nga sa aga, abang nandisubrihan nga gagaluta na dito sa suba, sa Barangay Uno.
6: Oh, may pila, sir, ang biktima?
5: Wala, sir, negative, sir. Bali, yung pa, pag-imusigar na pag-gagapon, nakagabi, papangita siya, may nakita siya, o nung patabok ta rin, sumaga rin nalangalangan sa, oh. Na natuon si Dalong, taga dito, no? Ikawan sila pangita na.
6: Oo. Oh. May, ano, sir, may balatian?
5: Bali, wala man, sir, may palang siya, hindi nagaling ka malumog lang, boy.
6: So, bali na lumos?
5: Yes, sir.
6: Oo, oh, oo. Oh.
1: So nalumos siya
4: Katropa Mario Dol? Yes. Oh, why hindi makadto siya kung tani sa iya nga uma kahapon
1: malaktod siya kahapon sa suba.
4: Malaktod sa suba.
1: Why taytay?
4: Why taytay ti kwan lang nang daw no kanya do pasil lang bla.
1: Oh.
4: Ti hindi man siya kabalo maggalangoy ginapatihan nga nakadanlog siya Katropan Josel. Ay then dumiritso sa samay tubig ti kumo hindi man siya kabalo maglangoy kag senior citizen na siya. Nalumos ginpangita pa kuno kagabi pero way gid makita sang iya sila nga
1: pamilya. Mayor nga suba sa Tigbawan galini Barangay 1.
4: Barangay 1, dito ko magsala daw
1: dito sa takas-takas.
4: Yes, amo ni ang suba nga halin sa Antique bla. Si Balom River.
1: Oo.
4: Ti Dalom Katropan Josel. So, ang pamilya hindi naman magpa-autopsy pa sa bangkay sang biktima, no kumbinsido naman sila nga lumos ang ginkamatay sining 66 years old nga si Gerardo Hembra Katropan Josel.
1: Okay.
4: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM Flash Report.
1: Flash Report. There you are, Flash Report with Katropa Mario Hilongo. Nasapuan niya patay dara sa Barangay 1 Tigbawan. Nalumos, malaktod ton rani sa suba makadto sa Umanila. Galing kadalin as bala sa madalo mga porsyon ni kabalo maglangoy mo. So na lumos na sa puan just this morning past 7 o'clock and patay na. So kumbinsidong pamilya, why foul play? Na lumos lang gid kini kay balo maglangoy ang senior citizen nga si Gerardo Hembra.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Thank you for joining us. There is a XFM 100.7 Iloilo sa programa Bullseye. Kung kinanglan naman ninyo ang caterer, kadto lang mo sa The Crib Kitchen Cafe. May catering services dira. Pakigamutin nyo lang si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kag kung gusto man ninyong venue para sa inyo cinema celebrations, may ara sila that could accommodate large number of people. Ang The Crib Kitchen Cafe, located din sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag kon car wash ang kinanglan ninyo, quick and clean car wash ara sa kilid sang Alta Chera Church. Di ka mo magtalang na, labi na ginagatulutirha naman, damo naman yung mapa-car wash. Ha? Dira matawhay ang lugar sa quick and clean car wash, Pulidong Agi. Pangitaan nyo lang na si Mr. Franz Fuentes. Kag kon pansit mulo ang gusto nyo ti kapising pansit mulo eh. Ara da available kapising pansit mulo mo. Number one sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo sa Etria, sa SM City. Ha? Ang Cup Ising Pancit Molo. Kung si Cup Boss Florentine pa, Biyernes ka magkaon, Sabado ka gutumon. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagal? Thank you for joining us. Dari sa XFM sa programa Bullseye. Sa technical side, upunta si katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias. XFM News.
7: XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: akong kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na.
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diri yo.
15: Ah, dali na.

0: Dote, ano na?
1: Madali lang. Kandi!
2: Ay, to!
1: Luto, naging paluto ko sa ibo nga paborito nga kalano ni Inday mo, Fili.
2: Luto na to. I-plaster ko na lang sa lamisa.
1: Ah, sige. Kaya pagkatapos, pukawan mo na lang siya para nga makapamahaw na kami isang dungan.
2: Oo, to!

0: Atuna.
1: Toto! Toto! Toto, Drigo! To!
0: Nakatandi! Nano ka? Kaya nag-aibig ka? Kag-migsingitan ka pa imo, ya?
1: Ito, to, si Inday Fili, wala na siya nagahulag. Bisan anon ko sa pagpuyog yung lawas niya? Daw patay na siya!
0: Ano?
2: May Diyos ko, Meg.
0: Ah, kandi! Hindi ka gani magambal sila mo sila, ha? Hindi pagtuloy ang asawa ko, ha?
1: Eh, matuod na ginasiling ko ya to. Katuoy bala ninyo siya? Kay daw patay na gin siya, ya?
0: Hindi! Hindi! Pili! Pili asawa ko! Pili!

0: diin ka maghalin miga, Rosario?
1: Dito sa police station. Gin-follow up ko ang ginpangabay ko sa ila sa nagligad. Bahin kay Carol, kagsabana niya.
0: Uti, kamusta na miga?
1: Oh, wala man sila gihapon sa mahatag na balita sa akon.
0: Abi mo bala, amiga? Nagalibog man ang amon ulo. Kung nga nga tub-tub subong, wala gidya nagpabatsyag ang duha? Carol kagdrigo?
1: Do hindi na ako makatulog sang maayo sa nagkatabo nga ini.
0: Gano'ano man niya si Carol, yaman? Nga makabata siya nga hindi magkomunikar sa imo, yaman? Nga ah?

Mahal nga Birhen, muli giman ako ay. Wala na ako sang iban pang mapangayuan sang bulig, kundi ikaw na gid lang. Maluoy ka man sa akon ay. Kung naara gid man sa maayo nga kahimtangan ang akon anak, kagang iyabana, pasalamatan ko ina. Apang ang hindi ko mahangpan, amo ang masami kong pagdamgo kay Carol. Ano ba lang buot silingon sini? Muligi man ako, mahal nga Birhen. Nagapakitluoy ako sa imo.

0: Congratulations, babe. Bulain gid man kong gwapo. Kadasig lang kakita sa babae. Kagamak mo. Nagpakasal pa ka mo dayon. Kagbisan may edad yun tayo si Susana sa imo. Pero nami man lawas. Sa edad niya nga 40 anyos, pwede pa man. Ang importante, amoy a bulsa.
1: Husto kagid, Meg. Husto kagid. Kag mas manami inis siya, kay wala himata nga upod sa kabuhi. Kag kun ano gid man ang matabo, wala na sa may mangusisa pa.
0: Amo!

0: Ano? Mapauli ka mo sa Negros?
1: Oo, Ming. Kagusto niya ko noong makakadto sa mga matahong mga tourist spot dito. Ilabi na sa DSB.
0: Amo bala? Kadamo na sa kwarta niya? Abi ko na kung sa iba niya pungsod ka mumahani mo.
1: Mabuhat ko man gihapon kung madamo na sa kwarta. Kasi siyempre, upod kita iya kay ti partner in crime sa

0: ang boat mo sa lingon.
1: Isa na lang ako nga mapauli. Tungod, maaksidente, kag mapatay dito si Susana.

0: Wow! Katahong isang talanawon dito sa DSB, no?
1: Kagina pabugal ko gadina.
0: Abi mo, kung makakita ko sa amo sa ninga doog, madumduman ko dayon ang mga ginikanan ko.
1: Oh.
0: Ay, wala ko na kahinambit sa imo, no? Apang tagadriman kami sa Negros.
1: Ah ba?
0: Oo. Taga minapasok ang akon mga ginikanan. Apang temprano pa nga napatay si nanay. Tag wala man magdugay. Nagpangasawa liwat ang akon amay. Dito ka nagsawod ng kalbaryo sang kabuhi namon sang utod ko nga lalaki.
1: Ay, may utod ka pagali?
0: Oo. Apang 8 tuig pa lang siya sang napatay.
1: Ha?

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Anong ginkamat dyan niya?
1: Giliswaan siya sa nagabukal-bukal nga tubig sa ngakon manding.
0: Be, ano?
1: Oo. Wala na siya makalambot sa ospital. Kag napatay.

0: Ote, anong ginhimo sa amay mo?
1: Wala. Tugod nagpati siya sa ginhambal sang manding ko. Nga, haras-haras ko nung manghud ko. Gani, aksidente niya nga nadagpaan ang nasunod ba lang nga tubig sa ligod sang balay para kung tani sa ilihawon nga mga manok para sa mga nagatanom sa amon talamnan.
0: Kung tani ginhambalan mo nga amay mo eh?
1: Hindi siya magpati. Tud, atig ko na ako sa akon manding. Kani, ginahimuan ko siya. Sang hindi amo nga sugilanon. Kanang ginhimo ko. Naglayas ako. Kanang pasimpalad. Sa banwas ang binalbagan. Nagubra ako sa tawo. Apang timalas. Kiginhando man ako nga lubuson sang akon amo. Kagsalamat lang, kinagkapalagyo ako. Ama to, nagpasimpalad ako sa Bacolod. Tubtob nga, may nakilala ako na nag-aobra sa Japan. Taginbuligan niya ako nga makakanto dito. Nangin singer, entertainer ako. Kagin buenas, nga nakapamana sa manggaranon nga hapon. Apang napatay siya. Kani, nagdesisyon ako. Magpauli na lang sa Pilipinas. Gingamit ko ang kwarta. Naging panubli ko sa akon pa na nga hapon. Nagpatindog ako sa mga apartments. Kagamoy na ang ginhimo ko nga kabuhian. Pati na ang rent-a-car nga negosyo. Tugtog nga, nakilala ko ikaw. Kag nangin ba na?
2: Oh, makaluluoy man siya. Apang hindi ko pag-ipapangibabaw ang kaluoy. Kwarta ang labing malahalon sa akon.
1: Ay, pwede. Masaka pag kita sa pinakamataas nga tourist spot diri sa DSB?
2: Ah, okay ah. Amoy lang akong plano. Masaka kami sa pinakamataas nga bahayan sa Dogen eh. Pagkatapos, ihulog ko siya dito. Sa sina, magwa nga nadisgrasya siya. Kagwala ako sang salabton.

0: Hello.
1: Sir, may isang kababae na nagkatutri sa station. Kat sir, nagsiling siyang nakaibalo siya kung sinong nagpatay sa iya anak.
0: Sinong anak?
1: Ang iyang natulang anak, ang itatawag ko no kay Carol. Kaupod ko no sa iya bana nga natula.
0: Diyan siya.
1: Sir, suno ko siya mabalik siya kung buwas. Ikaw gid ang gusto niya nga mahambal eh.
0: Oh, sige, sige. Mahulat ako sa iya buwas. Bye. Madugay na namon nga ginatris up ang parte sa kaso sang babae nga ini. Nahinali lang na dula, kaupod sang iya bana nga ginatawag kay Drigo. Basta na lang nga nadula sila sang hinali. Kapang wala man sang bangkay nga nasapuan sa kundiin. Pag sino makapakot, mahimo nga makakuha kami sang dutay nga kasanagan bahin sa krimen nga ini.

0: nagtukod kami ka? Nagkadto ka sa mga pulis?
1: Oo, Mika. Hindi na gid ako makabatas. Nabudlayan na gid ako. Gabi-gabi, nagadamgo ako sa kay Carol. Nagatulog siya sa ako niya nagahibi. Apang wala siya sang ginahambal. Kag pagkatapos, nagadalagan siya dayon. Kag Mika, may malain gid nga natabo kay Carol.
0: Apang sa diin si Drigo. Sa diin niyang akon anak.
1: Kung makasugid lang kung tani si Carol sa natabo sa iya. Kung makasugid lang kung tani siya.

0: Colonel, mayong adlaw.
1: Oh, ikaw gali si Rosario Dumagat? Ang Eloy isang babae nga nadula?
0: Ah, oo, sir. Ako. Ako ang iya, Eloy.
1: Kaya nakasiling ka nga nakahibalo ka nga may natabo sa imo, anak.
0: Nagadamgo ako sa masami sa iya, sir. Kag sa akong damgo, nakita ko nga nagahibi siya. Kag ang iya liog, ginauyata niya samtang nagahibi siya.
1: Amoy lang ginadamgo mo, Perme?
0: Oo, sir. Amoy na nga nagapati ako nga may natabo nga malain sa akong anak.
1: Hindi ba lang siling mo may bana siya?
0: Ah, oo, sir. May bana na siya. Si Drigo ang iyang ngalan. Naglisensya sa ako ng akon anak nga maapa siya sa bana niya. Dito sa ginaobrahan sini. Amo na lang atong katapusan kung pagkakita sa akon anak, sir. Kag amo man sa bana niya.
1: May nahibalan ka ba lang kaaway ang anak mo? O kung ang iya bana?
0: Aba, wala. Wala, sir. Mabuot ang akon nga umagad. Kag amo man ang akon anak. Amo lang inang akon masiling, sir.
1: Nasiling mo ina bangod nga ginadamgo mo siya, Perme?
0: Oo, sir. Apang wala siya naghahambal sa akon. Basta amo lang ina, sir. Kag nasun, nagahibi siya.
1: Mahimo nga nagadamgo ka sa iya, Perme. Tungod siya lang ang ginapaminsar mo sa tanan nga tion.
0: Hindi man sa tanan nga tion, sir. May bisman nga hindi ako makadamgo sa iya kung may obra ako. Apang kung nagaisahanon ako, labi pa kung magtulog na ako, nagapakita siya sa akon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa bilang malapit po tiga sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata o galing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The secret of health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health!
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
16: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Wednesday.

0: 568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan, Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kompletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
9: XFM.
12: Katropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
4: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagagabarang Bakhao, Binabista, Gimaras, nagapasalamat sa XFM, kagkali Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines, last 10:49 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agad nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus nagabulig man agad nga ma-maintain ang aton sining pananawan kag hindi magboron, kay kung kaisa ang aton sining bangod sa mga balatian, kasubong sa maging pang-mensyonar naton, amo ang nagakosang aton nga pagkabulag. Gani, magtumarkit ang lawadaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, may aras sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 milligrams of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. De kalidad nga produkto sa Yes to Health Wellness Center or sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika nationwide, kag available man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Pets sa 16 sa bulan sa Hulyo, ikatatlo sa limatanan ka mga Webes. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa aton sa nga mga XFM taxi patrollers, kamusta ang aton sa nga aga? Kamusta ang aton nga money market? Kabay pa nga makadawa-dawa makaginan siya kita, makadawa-dawa kita sa pagbiyahe sa subong adlaw. Ang panahon diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, masingkal ang init katropang Alex. Sa mga senior citizen, sa mga may comorbidities, medyo likawan na nai naton magsagay ka expose direkta sa silak sang adlaw kay tama ka singkal sang init. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga last 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon pagtalakay sa mga issues sa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Likaw-likawan tanay subong katropang Alex ang parte sa impeachment kay daw na dudo ang ginhawata sa sulod sang anom kadlaw nga pagpamati naton sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte daw lunsay pagka hindi ka man kapoy ga pamati ka lang pero pagkatapos ang impeachment trial sa ika-anom pa lang adlaw medyo lawig pa ni katropang Alex pero notice nyo pagkatapos bla pamati nyo nga puno-puno ang imo sini nga utok sa mga legalidad. Matyagan mo daw ikaw ang ginakapoy no? Ginakapoy, gani ka nga gapamati ka lang. How much more kung ikaw to ang sa part sang testigo, ikaw ang sa part sang prosecutor, prosecution panel, ikaw ang sa part sang defense panel, mas labi na gid kag labaw sa tanan kung ikaw ang senator judges. Kapin pa ko na ikaw ang nag-preside katropang Alex. Medyo puno, no? Puno ang imo sini nga utok. So, diri kita anay matutok kita anay sa mga balita lokal kay kadamo sa mga balita lokal nga dapat naton hambalan, dapat naton tagaan sa nagakiwa pagtamod. Kay while nalingaw kita nga magpamati, sunod party sa impeachment trial, damo kita sa mga concern nga diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary. No, sa aton sa ding mga taga palamati and sa mga nagaselebrar sang kafiestahan, happy happy fiesta. Te, kung si katropang beya pa, sige, tiway gintada. Don't you worry, katropang beya kay buwas, may ara gintada. Namin yung si katropang beya, magambal nga. Tiwala gintada. Namin yung si katropang beya, magambal sang tiwala gintada. Yan, sabat na katropang beya, bimo ko na no. Ti buwas, may ara gintada. Joke lang katropang beya. Kapamati ni katropang beya sa Alimudyan. Mga balita kag impormasyon nga aton sa nga pagatutukan katropang Alex liog tada sa Barotac Viejo gani unahon ta niyo kay may gin-operate ang aton sa nga makatapos ang pulis dito sa Barotac Viejo kainas ang aga no sa Barangay San Lucas sa Barotac Viejo Iloilo balay ni nga ang report mga katropa naga refill sang butane dito gin operate sang aton sa nga makatapo sang pulis basi malabot ta dugay guys si pulis captain Francis Bataliones ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station kay ining mga butane may ining refill sa butane ni katropang Alex medyo delikado ni kaya kung hindi authorized no? Hindi otorisado. Ang iba na mo nang nagaginhalinan sang sunog mo. Kapin pagid kon hindi prescribe lang tangke. No, kay kita nyo na siguro familiar man nga aton sige nga mataga palamati sa ginatawag nga butane. No, sa aton sige nga mga katropa. Tigin operate kay nasang aga sa Barangay San Lucas sa Barotaca Viejo, Iloilo. Masi malabot ta dugay guys si police captain Francis sa Batalyones. Kay kung anong background sini and kung kay sin o balay ang gin-operate kay inasang aga-aga pa sa Barotaca Viejo, Iloilo mga katropa. Sa pihak nga bahin, baw kay ina aga pa. No, aga pa may nag may nakabunggo naman nga SUV Montero Sport katropang Alex sa concrete barrier dira sa sige 5 minutes dira sa may tagbak na sa aton sa ding mga taga palamati na nabungguan niya ang concrete barrier kay ang report sa imbestigasyon sang pulis nagagwa nga daw napiyungan ang driver sang Montero Sport halin sa direksyon sang Iloilo City going to Leganes apang pag-abot niya da sa may tagbak napiyungan ang driver tapos may duwa siyang mga kaupdanan pero maswerte katropang Alex nga wala sang may napilasan. Wala sang may napilasan. Te, ang iyang salakyan ang SUV ang Montero Sports nag natumba no nagtakilid gid ang duwaya kaguma aras babaw tapos ang duwanya kaguma aras da dalom so nagtakilid siya and maswerte nga wala sa may napilasan napiyungan ang driver daw call center agent no sa aton sa ding mga tag palamati kaina inisang aga no sa aton sa ding pag pangalagad so kapin pabi tuod ko naga ang imo duty call center agent kang ang duty sila katropang Alex do pila naman do si 12 di kung kaisa hindi malikawan mapiyungan kagid man mo pero importante nga wala sa manapilasan ang salakyan niya pwede na niya mapalpag ati pwede na niya maislan pero kung nagkabuhi na gani isang tao ang madula da bisan nanhon mo hindi mo na gina mabalik ang salakyan niya pwede mo na yung maislan no? Pwede mo na yung mautangan niya katropang Alex mo kung mangutang ka pwede kung ipapalpag mo kag ipakayad mo pwede pero kung kabuhin na isang tao gani ang madula no? Bisan nanhon mo why na gina chance kagkatingala ko napirmi na niyang mga concrete barriers si katropang Alex na gina ano man gina salakay man no? Ang diri sa may magpaliko kabla pa kadto na sa takas ka to pang Alex. So kita mo da, nagligad gin sa lakay mana. Kita nyo subong, imbes nga kompleto na da ang concrete barriers, may kulang na. No, ginisip po na doon, pila man doon, lima bla ka concrete barriers na mo. Iway na, way na chance ha. Oh, di ba ka to pang Jansen? Hindi bla, no? Okay lang. te araw na. Ahay. Mayo lang ah. Ay, ang pasalamatan, talaga nga waisang may napilasan. No? Kagwaisang may napatay. Halong-halong lang sa pagmaniho sang salakyan ah, kay Kabudla, ikatropang Alex ah. Te sa akalinog to kagabi may aksidente man motorsiklo kainasang aga aga pa may motorsiklo man nga na aksidente budlay sa ano no budlay ang aksidente katropang Alex no may lana ko na mga gulo gas ta, gas gas lang imo maagom pero bisan pa sakit man bisan gas gas lang Sentro. Masakit man kapin pagid ko na mga batyagon mo bla pagkaligad sang pila kami nadlaw na gahinam ga ano na gahimali bla Oh, masakit, no? So hinahinay lang sa pagdala sa inyo ng mga motorsiklo, hinahinay lang sa pag maniyo sa inyo sa mga salakyan kay sa nasiling tanaw wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado, mga katropa. Las 11:01 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Aki Pagido, nakalabot na ni sa Italopangod katropang Alex ang LTO. May isa ka kamuti nga driver. May driver. Actually, aga ko pa ni nakita kay nasa ride ta Iloilo ang video nga ang water tanker nagtabok siya, nag-cross siya sa approach sang Halandone flyover. Nag-approach siya, katropang Alex, te, kung nantaon mo, kung basihan mo ang kasuguan sa dalan, violation, gin siya eh. Traffic violation, ang pinakanubo niya sining violation is reckless driving. Ay din kay Monia kita, kung matadong kabi, no? Kung may nakaseminar ka klase driver. Nga balaan mo na gid nga approach sang flyover, naka-double yellow line pa. Halin sa sapyak nga side sang dalan. Counterflow niya ang dalan. Kag magtabok sa sapyak, ti ano nga utok sang tawo biman? Amo ning dapat nga disiplinahon sang LTO. Pero laban-laban, kaya nakalabot na ni ang video sa Igtalupangod sang LTO. Sakay Regional Director Didoy Hidospan, laban-laban serbihan gini siya katropang Alex ang Shukos order. Kay nakita tagani sa post sang Raita Iloilo nga nagapamangkot. Kita mo da katropang Alex ang ginaposta. Nagapamangkot ang isa ka netizen nga nakakuha sang video sa aton sa din nga mga tagpalamati. Abi mo kung ano ang palamangkutanon katropang Alex sang driver or sang nakakuha sang video siling niya, pwede nagali magtabok before approaching sa Landone flyover? Solid line kaga double yellow line. E kung nakaseminar ka nga driver, supposed to be katropang Alex, hindi gid eh. No? Hindi gid kay nga te approach na yamo. Approach niya sang flyover, kita mo nagadulog ang mga nasugata niya nga mga salakyan sa karsada. Ang approach o kung ang nagapakadto, okay lang. Pero ang nagahalin sa ibabaw sang flyover na katropang Alex nga nagapadulhog bala, nga hindi aware nga may nagaliso sang may nagaliko, may nag-cross sa dalan, kiti saling sila yung double yellow line niya, hindi balaan sang driver nga hindi pwede mag-cross ka mo, hindi ka pwede mag-counterflow, te. Abe sa mga drivers, sabi, no? Sa aton sa mga taga-palamati, timayo ka na blang ginihimo sa driver, oh. Kamuti driver, giniya. Kung mga MMDA kasi na, kung sa mga Manila kasi na, nakop ka na ni katropang Alex. Video ka pa. Tiyari yun, nakwaan sang video sang netizen. Ang tinutuyo naton, kung nga ang naging post ni naton, agod nga magaserbe nga leksyon sa aton sa ding mga drivers. Kay tibalaan naton ang mga professional drivers, sa mga drivers yung mga maayo, nga nagasunod gid sa batas trafiko, yung katropang Alexia, ma-react gini mo. No, ma-react gini ya. Te makita ni isang taga LTO laban-laban ang driver masyokos order kagid noy. Nanong nga utok sang driver ni man? Nga may ara gina yung driver yung katropang Alex, no? Ano man gadali? Hindi man emerhensya. Kay kung emerhensya, kung tani maintindihan mo, probisan pa. Oh, hindi kidya. Hindi kidya iya kana, hindi kidya bagay eh, oh. Why man siya hindi man sa emergency ang iya sila nga pagliko. Why man siya siguro sa emergency ang ginakarga? No? Oh. Te, noy. Gapamay, paya sa imo ang taga LTO kadya. Ha? Sa subong siguro, matyagan ko si Director Didoy Hidospan, nagapirma na ni Katropang Alex ang Shukos order niya iserve sa driver kag sa tag-iya sa water tanker. Centro. Ah, tisabta na lang ng kung may mag-abot si Moda nga Shukos order. No? Aga ko pa ni nakita. Natabo ni si kahapon, Katropang Alex. Natabo ni kahapon dira sa may Halando ni flyover. Dapat sa mga drivers, no? Mangin aware kita kay nga, okay lang akong wala sa may matabuong aksidente. Ti what if abikiron ko mayara sang matabuong aksidente? Doble libog mo. Doble libog mo in the sense sa Katropang Alex nga ti ma-aksidente ka da, makabunggo ka da, o anong plastada. Bao por Diyos por Santo, dayaw mang kuho. Nakadamo sini sa ilaman. Pila pa ka mo sina sa ibabaw sang kalibutan man. Pila pa ka mo sina nga driver nga ari diri sa Iloilo nga amo naman. Bato-bato sa langit, natural ang mga wide labot kay mga maayad-ayad ya, kag ayad gid yang klase driver yang naka-incindi sang batas trapiko. Natural ti wide na daya labot. Ang mga salawayon lang kag mga pasaway nga klase isang driver. No? Last 11:08 na nga aton oras, liwag tatubi ka Tropang Alex, liwat, tawag ibiliwat si Police Captain Batalyones before kita magsilo sa iban nga mga balita and talupang doon tamanikiron ang party sa problema sa mga taga Nabais, Mandurriao daw. Kayway iyaga ulan niya sa aton sa mga tagpalamati ang mga residente daya nagasuprer sa nga pagbaha. No, nagabaha iya ka Tropang Alex. Ti kaluluoy sa mga residente kung makita mo ang video nga ginsend diri sa aton ni Katropang Hel Alvarez. Ang aton sa nga XFM taxi patroller. Kag si Katropang Jansen atong ito yung kaina eh. No? Kaluluoy kay may isa kananay nga bata ya siguro daycare bla may eskwela ginabah kay ang nanay ang naglusong sa tubig baha te based sa mga residente nga sang una why man ina dira nagabaha o galing no o galing kay daw napanabayaan na bla ang punong kay punong na da mo no kun mag taas ang tubig dagat nagasulod ang taob sa mga pamalay dati sang una way nagkatabo na sang may manage pa kag maayo pa ang operation sang punong da pero subong kay daw wala na pinabayaan na kaya mo na ang dako nga problema. Ti, ginatry na aton sila nga mapaabot sa aton sila nga city government kung ano ang pwede mabulig kay nabatian ta kaina sa interview na no? Nabatian naton sa interview kaina sa programa Bullseye sa mga residente na aware man si kapitan no sang barangay Nabais. Pero tibisan aware si kapitan kay kumo amo na kadako nga problema ang may igkasarang siguro nga makabulig dira ang aton gid nga city government or it's either ang aton sining opisina sang congresswoman Libla Katropang Alex. Ang mahimo lang gid siguro ni kapitan da nga ipaabot sa igtalopangod sa mga opisyal sang syudad Buligan niya to follow up para nga mahatagan sang solusyon ang problema. Daligid lang kay check naton sa linya, ara sa linya ta si Police Captain Francis Batalyones, ang hepe sang Barotac Viejo Police Station kay may gin-operate kaina nga nagapang refill sa nga butane sa Barangay San Lucas sa Barotac Bio. Police Captain Batalyone, sir, maayong aga. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katropang Mario, no, may aga sa inyo, kag sa inyo man mga tagpanamad.
0: Yes, sir. Sir, ining gin-operate ka ina ng balay dira nga nag-refill sa butane. Confirm gi man dira sa may Barangay San Lucas sa Barotac Bio, sir?
1: Yes, katropang nag-conduct din ang aton upod nga tag-harsog sa bypass, no? Sa pag nag-refill niya sa mga butane sa Barotac Bio.
0: Oo. Ano ang background si ni sir? Ano na siya kadugay nga nag-operate dira nga nagapang-refill sa nga butane sa Barotac Bio?
1: Bago pa lang siya nag-umpisa sa katropang katropang Mario, no? Kay before, siya gabaligya.
0: Mm-hmm.
1: But later on, may nag-discover yan, siguro siya na nag-refill.
0: Oo. Okay. So ano kadamo, sir, ang mga na-recover sa iya nga mga kanister sang butane, sir?
1: Ang aton na by basket no, ginbakal naton sa 40 ka kanister.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may ara kita nga may na-recover nga 116 nga NT.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may ara pag 37 nga may feed, may unod.
0: May unod.
1: And then may weighing scale, tapos may 11 kilograms na ano ni sabi lang tangke.
0: Mm-hmm.
1: And then 50 kilograms na dako ni sabi lang tangke.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Anong pasada, sir man? Paano niya gina-refill? May ano siya, may isa sang gadget nga nagapang-refill sa kwan sa kanister ni halin sa tangke gidya.
1: Yes, sir. Oh, may araw sa sang ang ginagamit.
0: Oo.
1: No, from sa tanki going to sa canister.
0: Oo. Okay. Paano na monitor ini sir sa aton sa ringa police?
1: Actually, damo diri damo diri may mga butane na nagagamit.
0: Mm-hmm.
1: Na-observe na nato din especially sa mga Malginos kag bisan diri sa urban area sa Barotac. So gina-monitor nato ng report sa atin nga personnel sa Arsog, no. Kasi na may nana nato na establish sa ring na may ara nga nagarefill illegally.
0: Mm. Okay. So why gid niya sir permit ang iya nga pag pang-refill sa nga butane?
1: Why gid sir Mario, no, kay no backyard na siya gina niya sa.
0: Oo. So hindi siya ya autorisado gid nga mag refill sang butane. So anong specific niya sir nga violation gid?
1: Kuno siya no inang violation sa Republic Act 11592.
0: Mm-hmm.
1: Ining the Industry Regulation Act pala.
0: Aha. Uh-huh. Okay.
1: And then ang PD 1865.
0: Mm-hmm.
1: Ang gina-mendan ng DP 33 penalized milligram pre-delibla sa mga LPG product.
0: Oo.
1: Ang ibaligya kasi mga LPG na product.
0: Okay. So, Presidential Decree 82, ano sir?
1: Presidential Decree 1865. Gina-mendan ng DP 33. 1865. Pinalize ang pre-delibla sa LPG product.
0: Oo. Pila ka bilog, sir, may arestado?
1: Isa lang sir, isa.
0: Oo. Bali, ang arestado na sir, hindi tama na malawag ang iyang pangalan, gino. Anong alias siya sir?
1: Si alias sir.
0: Oo.
1: Si alias G lang, si alias G.
0: G? J?
1: Hmm.
0: Oo. Sige, San Lucas. With that, Police Captain Batalyone, sa inyong monitoring, dira, ano kadamo sa mga nagabaligya sang butane sa Banwa, sang Barotac Bio, sir?
1: May ara kita diri, no, may gina may ito diri sa tienda.
0: Mm-hmm.
1: Mga pila diri kay mga kiosk nga nagabaligya.
0: Oo. Pero yeah. Autorisado na ya sila, sir.
1: We amo pa lang i-validate nato, no, pero hoping na ang ginasort na nila is from authorized dealer.
0: Oo. Kay ti mayara man niya authorized dealer gid niya sa nga butane sir kag specified gid niya nga sulod lang sang canister eh. Ti inaya medyo daw daw backyard lang no, backyard lang yang pag refill. Sige. With that police Captain Battalion sir, congratulations and salamat kid sa time ang ginatag diri sa amon sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katrupang Mario, no? So, joint effort niya sa aton Arusong sa region, para di Region 6.
0: Oo. So, lastly, siguro, sir, imo nga panugyan na lang sa mga kautoran naton nga nag-operate or nag-gamit sa kanister nga hindi yas specified, no? Santo sa kasuguan na police sa Captain Batalyones.
1: Oo. So, nagpanawagan kita sa, no, sa mga individual na nag-engage sa nga musin ng mga aktividad na untotona naton kay ginakompromise na ito ng safety kay may mga instances nga ang cause ang sunog, no, amo ni sa mga canisters, no, hindi safe district kag sigurado mga paggamit.
0: Okay.
1: Katulog pa, Mario.
0: Sir, thank you sa time, ha, and good morning sa imo.
1: Sige, katulog pa, Mario, may aga kag sa imo man mga pagpanamat.
0: Salamat, sir. Okay. Sentro. Nabatian mga katropa si Police Captain Batalyones ang hepe sa Barotac Viejo Iloilo. Bala nyo may bawal ni magbaligya mo, no, sa mga hindi bala authorized. Kapareho sini daw kung si Police Captain na Batalyones pa backyard, no, ang pag refill. Kay may ara gid yasang specified gid yang canister or naga kag authorize nga nagabaligya gid ya katropang Alex. Kay kun hindi sila on mga substandard nga mga canister kag ang pag-

Alas 11:18 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Sa nasiling na balikan ta to ang parte sa mga sa sitwasyon sa barangay Nabais, Mandoriao. Kay dugay na actually nga concern dira, no? According kaya sa aton sining mga apumuluyo and konsika tropang Hill Alvarez pa ang aton sining nga XFM taxi patroller nga nag hatag diri sang information sa aton. In fact makita sa aton sining mga tagpalmati sa aton sining nga Facebook post ang ginsend nga picture or ginsend nga video ni katropang Hill Alvarez ang aton sining nga XFM taxi patroller. Makita mo nga nagalusong ang nanay katropang Alex mo, maluoy ka ti kon sige-sige na nga nagasige ka lusong sa tubig ti hindi mo masigurado kon bala ang tubig nga nga ginalusungan mo safe ka katropang Alex, no? Ti kon magsige-sige na malanagon ka, no? Okay na kung di ka magkaliptos sa pyrosis. Kaga hindi ka komportable eh, no? Mga pumuluyo dahil hindi komportable sa sitwasyon nga maginawi sila nagalusong sa tubig. Why pa na ulan? Ti how much more kung magtupa pag idang ulan katropang Alex? Miserable ang pangabuhi sa aton sa nga mga kauturan. Again, kayo nasa interview ni katropang Josel and katropang Jansen. Aware naman si Kapitan, no? Parte dira sa sitwasyon sa mga pumuluyo. Pero ugaling sa barangay abi nga level medyo limitado na yung sources sa resources sang barangay. Ang pinaka the best nga himuon na sa barangay is ipaabot sa mataas nga opisyal naton sang gobyerno, no? Mataas may ginpost pa gud kay nakatropang Alex nga ina kuana na malana na taob. Pero mayara gid ay ginsend si katropang Hill Alvarez nga nagalusong niya katropang Alex mo. Ginpost ko na kay inas nga agaga pa. Nga nagalusong ang nanay mo, ginaabang yang iya sa ding bata. Sentro. Oh. So somehow siguro makaabot man sa aton sa ding pamunuan sang syudad. Kaysang una why nagabaha da kay may gatipan sang punong mo ang trampa siguro lang nang daw kita mo nang trampa nga kahoy nga ginabutang para nga hindi magpugong sang pagsulod sang tubig iti kuana na daw punungan na da ina gaga suprer sila sang pagkataas ang tubig kung magtaob. Ti how much more pagid ka tropang Alex kung magtabo ang tubig ulan kag taob. Sentro. Ahay, kaluluoy lang sa mga residente, no? Sentro. Di ka ba ipang makita ni sang aton sa mga opisyal ah kag bisan pa paano mapangitaan man bala, no? Okay man ang patahumon nato ang mga esplanad. Sentro. No, punduhan naton ang mga esplanad. So basikon pwede nga hatagan man sang solusyon ng aton sa ning problema da sa barangay Nabais. Sentro. Kita mo na oh. Simentado na katropang Alex ha. Oh, kita mong nanay dalang tawab lang nanay. Simentado na do pakadto siguro na sa eskwelahan kun di ko magsalay. Taob na oh, kita mo nang nanay oh. Ginaban niya bata niya. No, ginaban niya bata niya tapos siya ang naglusong sa tubig baha. Oh, ginaban niyang bata niya. Oh, nga nag-eskwela, ahayte. Kaluluoy lang sa nanay, no? So, basi pa man lang ah, no? Makaabot sa talupangod sa mga residente kay sa mga opisyal naton kag galibot man bala ka mo kag. Sentro. No, katropang Alex no? Kung mga laban-laban, kung dali na lang eleksyon, ka pinalumba ni sila. Sentro! Sentro! Ka pinalumba ni sila. Ay, ipalabot na itong sa DPWA. Sentro! Hindi lang ito, mga Alex. Galing kiti, layo pa bi ang local eleksyon mo. Sentro! Sentro! Pero kung mga eleksyon period, ka pinalumba ni sila. Sentro! Sentro! Atong ginadala talan sa italopangod sa aton sa mga opisyal. And hopefully nga

0: matalupang danman, no? Ang ila sering problema, no? Sa aton sering nga mga taga palamas. Las 11:23 sa aton oras sa diri sa aton nga paga pangalagad mga pi kami anay ni katropang Alex. Mga pi kita sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para magwapo kami kag magnami pagida. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang mayaras ang mangosteen, moringa, spirulina, real coffee beans, turmeric and garlic. Lindugangan sa glutathione and collagen. Hindi lang niya basta-basta nga kape, no? Kundi ang kape nga healthy kag makabulig sa aton nga ikaayong lawas. Santon Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sang mga gwapa. Available man ang Santon Plus sa Coffee Mix, ang Santon Plus Coffee Mix nga bisan bata pwede makapangape. May isoflavon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa lawas ta, sa mga kababaihanda, no? And sa mga kalalakihan naman nga mayaka sa prostatitis o kung paghubag sa prostate. Ang Santon Plus Coffee Mix, mahimo sa mangosteen, moringa o kung malunggay, kag soya extract. Bata, pwede makapangapi sini. Kay wai sang caffeine, kundi aroma lang sang kape. Soybeans, yung ano niya, soya, no? Ang iya sila nga ingredients. Manggrano ni sa lecithin, no? Ang kag isa ini sa mga source ang soya sang protein. So ganami ang imo sila nga mudo, no? Sa aton sila nga matag panamati. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sila kape ang premium D3 coffee mix para sa mga nagaproblema naman niya sa mga kauturan naton nga diabetison na nagakabalaka nga basi mag-shoot up ang sugar level, don't you worry, kay stevia ang sweetener. Ang kape nga yara sa baita may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape premium D3 coffee mix. Sentro. Mabakal ang mga nagakalain-lain nga variant sa aton nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kag premium D3 coffee mix sa mga butika, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. And mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede niyo man ma-order online sa Shopee, TikTok at sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad and report ni katropang Febia Borbs Tibor Morales. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital and Iloilo City Hall. Kay Gapon, may ginpangabay kita kay katropang Febi, kay Sesyon Gapon, sang sangguni ang panglungsod, parte sa mga insidente involving minors. Kay nag-set kita kung tani subong aga sa kay Police Major Sheila May Sangrines, ang aton siling spokesperson sang Iloilo City Police Office, ugaling kay Ara sa Subonggid, no? Ara agin siya sa meeting. So, why kita sa may ma-interview ng mga opisyal sang Police ICPO, kaya Ara sila sa ongoing ang meeting. So check ta si katropang Febi sa aton siya pagbalik pagkatapos ang aton nga mga commercials. Las 11:27 na sa aga.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyon, isa ga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
9: X-F-M.
10: X-F-M.
11: Yes to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
13: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, dipipitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Samsung Plus Gold ka. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold.
14: Yahoo!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
12: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidsin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
12: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
16: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
12: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes to health!
18: Madiet na ko buwas ah.
2: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:36 sa aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. I-acknowledge na rin aton sa nga mga listeners. No, standby ka ito pang Febby dira sa Iloilo Provincial Capital and the Iloilo City Hall. Kay Ma'am Eunice Gumban, good morning. Happy Thursday. God bless you. Alin kay Ma'am Eunice Gumban. Kay katropang Ronel Daroca, Nel. Good morning sa rin nga Ari. Stay always sa XFM, Katropang Mario. Thank you, good kay Katropang Ronel Daroca. Sa aton sa rin mga tagpalmati. Kay Sherwin Marcoe, good morning. May nag-message diri sa aton, Katropang Alex. Oh, si, ngalan niya, si Angkor D. Oh, siya, shout out sa mga officer sang La Paz 1 Elementary School. Hoy! Tanawan nyo ang mga Arnat. Nagapinainit hulat ka mga kabataan nila sa inyo nga patakaran nga wala pulos. Oy, nga man, anong plastada da sa La Paz 1 Elementary School? Sa nagapamati sa ito na be, sindi kami abi di sa nga duga nga detalye be. Para nga mapasabat na ito ang mga natungdanda no, sa La Paz 1 Elementary School. Basikon pwede mo kami mahatagan sa dugang detalye bala parte sa siring ginapaabot mo din nga concern sa La Paz 1 Elementary School sa ato na matagpalamatan. Si Katropang Febby Boards Tibor Morales naka-standby sa siring matinion report nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Ay labay manakon si Oswag Ilonggo Party List Congressman James Jojo ang Katropang Alex ginpasakaan sang kaso sa ombudsman, ginreklamo sa Office of the Ombudsman sang mga private citizen from Antique. No? May kag magluwas sa kay party list Congressman James Juang agin reklamo sa Office of the Ombudsman. May mga nadala pa ng mga district engineer sang DPWH. Bebe, anong reklamo? May kang tanan sa ano nga reklamo ang ginfile sa ila sa Office of the Ombudsman, ha? Bantayan ang duga ng mga detalye. Pero check tanay si Katropang Febby Boards Tibor Morales dira sa Iloilo Provincial Capital and ang ginpangabay takapon kay Katropang Febby sa parte ni sa involvement sa mga minor de edad nga daw sunod-sunod na ang mga insidente. May gin snatch nga may gin agawan sang bagto sa Barangay Bulilaw, minor de edad ang involved. Tapos may naaksidente manggapon sa nakabunggo ang inasakyan nga motorsiklo, minor de edad. Pero ang ining mga minor de edad nagapang sightseeing, nagalagaw-lagaw kung may chance sa panakaw. Na? Check ta si Katropang Febby kung ano ang action taken sang sangguniang panglungsod ni Chairman sang Committee on Public Order and Safety. Katropa mo sa balita, Katropang Febby Boards Tibor Morales. Live report. Katropang Boards.
1: Gin ko ano itong Katropang Mario sang reaction si City Councilor Sidfrey Cabalona, ang Chairman sang Committee on Public Order and Safety sa Iloilo City. Nagkangkanan sila isang mga kabataan mo lang na involved sa krimen diri sa Sudan sa Iloilo. Kaya daw kahapon na mutabi na tabo na may apat ka mga kabataan-on na taga Kalaparan ang na-involved, ang aligar sila nga involved sa nagapang siphon sa mga gasolina, blast motor,
0: tricycle,
1: sudan. Sa tricycle.
0: Amo nang siling katropang boards nga libot-lib, lagaw-lagaw kung may chance sa nakaw mo.
1: si City Councilor Sidbik Balon natin, siya daw nahimo naman natin ang siyang tanan-tanan nga legislation da. Kasi ang sabahe niya sa City Council, ti legislation. Amo na kung nga ang siling niya, sa ligad itong mga inadlaw, nakakita na sila ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Parilla. Kinabala niya nga magpatigayon sang patrolya sa mga kuan bala sa mga lugar nga masamay nga gidatiran sa mga kabataan. Kag sila nga importante diri siyang intervention sa bahin sang barangay, eskwelahan, kag-importanteng mga gilikanan siya sa mga kabataan nga involved sa krimen kato Mario. Siya tiyan na mag-mimo tada. Di ba kay kontrabahin sa legislation siya na himo ta naman. Ari ang statement ni City Councilor Sidfrey Cabaluna.
2: Now, hindi na nagbigay ng pang-sending teacher. Sinabi na wag na pag-upload, pero in-upload na pala. Anong policy nito pag gano'n?
3: Well, ako kasi ang paniniwala ko dyan. At yan naman yung ni-research namin. Pag nasa public place.
0: Talaga lang. Kaya daw ga-doble,
4: oh. In the previous privileged teachers na enforcement, no? Matandi na siya. Iyak ka trabaho sa legislative. Basically, kung may mga incident yun, yung importante, yun, you know, on top of the situation, ang aton mga kapulisan, ang aton mga barangay officials, no? We have to strengthen institutions, the family, the school. In the previous privileged teachers na ito, naging deliver, na-raise na ni, no? The strengthening of the BCPC, the strengthening of the Child Protection Committee under the schools. Nga kung una-una, kailanlan makikmadakpan sila, then proper intervention will be given to them. And ultimately, ang mga institution kung nisa gina-refer, magtrabaho sa eksakto, no? Na social welfare, will come up with diversion and intervention proceedings, and many others. Ang prevention ng component, itrabaho sa aton kapulisan, trabaho sa aton mga tanod naton. So I hope they really be more determined in their task. No? I've talked to Colonel Parilla last time. May call ako to have our enforcers present in strategic areas again. Okay, last time when we visited San Juan Molo, napadayon ang kinagamo from time to time dito sa may coastal area ng sa mga kabataan. So, yung kuting presence nyo, kita taman ang mga kapulisan natin kisa sa may mga slakyan sila, sa mga main roads, sa mga main intersections. Kita ko na sa kong kagabi yun, nag-hazard ang ilang mga pick-up. Pero mas namin man nga, dito din sila roving, no? Sa mga coastal area, kung din ginaga, ano, kung hindi sila predictable sa ilang hulang, no? Dira sila sa mga areas nga, kung naging maalang ang mga kabataan, ginabantayan lang at punulag, sila dapat, they should be able to move in, even in areas nga that will allow them to respond to incidents immediately. So, hindi lang sa mga main nga tala nun, kapag-pahin yun sila, hindi pwede ba lang atawan nyo dito sa may coastal area natin, from time to time, dito yung maruging natin kapulisan. Sa mga esplanad natin, kinakatabo, magkakatabo nga kinagamo man last time in the area. So, I think they're equipped and they should be creative about their strategies to be able to apprehend, prevent. Then ultimately, yung institutions na magbaton sining mga kakaladakpan, kung may madakpan, dapat kabalo sa ilang ubra. I support the ginobras mo ni Councilor Parkon nga juvenile welfare intervention program. Isa ina dako ng pagkulang, to be honest, in terms of the implementation of Republic Act 1944 or the Juvenile Justice Act. I think pagdakop dapat sa bata, ina-turn over siya for intervention and diversion proceedings, no? Pareho sa atong ginobran, di sa Bayobrero, sa atong balay, dalapan o dalayunan, no? Pero pag-abot dito, gusto ko gusto natin talit nga nakaplastar ang programa, no? O manong matabot sa ilan, dira? No? Pag dapat makita ang epektibo na. So kung ginaobrahan na sila, livelihood program, naging effective bala para magmayo sila. Kung may ara na sila discipline ng mga activities, inculcating discipline, naging effective bala. So that program should be put on paper, no? And dapat masulod ang mga experts to say kung anong ginaobrahan nila. No, imagine sa mga nakita ta mga pagpuos iban sa mga US, they submit their mga ilan ng juvenile natawag na sila sa children conflict with the law sa mga proceedings nga go kulang lang go ROTC sila ba in their para mabalik sila sa sabak sang payo mapamatasan pag maging mayo. I hope they really institute such reforms in the diversion and intervention proceedings para mag-bring to light man nga ang nagasulod sa programa, nag-aabang.
5: Councilor, last question.
0: Okay, katropang boards?
1: Okay, yung maring statement ni City Councilor Sidfrey Cabaluna, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Iloilo City Government. Kung sa saguni ang panglungsod, may kang tanan diri sa mga padayon nga involvement sa mga kabataan sa sining mga krimen diri sa siyudad. Although nga ti ining pasuyop ni siya katupo Mario, makabig nga po niya kwan mo nga pag pangawat. Kati nga parking na iyang tricycle sa kong motor sa tabo na yung mga eyesight po. Pero hindi rin kuluwa na iya sa style ni mga kabataan nga naman. Siguro sa kwan ba sa internet o kung sa mga panagbaon ba sa mga
0: television
1: lang ako. Kati isa-isa na nabasiyan, alam mo?
0: Sunod-sunod yung mga inadlaw katropang board sa involvement sa mga minor de edad. Ang unang insidente ito, itong snatching call center agent to ang nabiktima sa Barangay Bulilaw, sa lapit na sa Maestrata. Apat man to, or tatlo, kami minor de edad, ang isa na dakpa na gani. Ang sa may San Jose Arevalo, apat ni sila, pagkatapos, tatlo na kapalagyo, isa ang nadakpan. Tidaw, lunsay lang ni minor de edad, katupang board. So, on the part, yes, ang City Council, sa chairman sa Committee on Public Order and Safety, nga siling ni Councilor Sedfrey Cabaluna, ang tanan-tanan na himo na sa City Council.
1: Oo, na-privileged speech na, nabasara na sa ordinan sa tanan-tanan, resolusyon, tanan-tanan, hasta personal na ginambala niya si Colonel Parilla, ang director sa CPO, nga magpatagayon ng patrulya sa mga strategic mga lugar. Ano mo kayang kabataan niya, ang police lang buli, lang police ko naman niya.
0: Kaya ba si kung kulang sa reminder na no?
1: Magandang nga sinya dapat sinay may ara nga intervention sa barangay, sa eskulahan, sila pa nagin iya sa ginikanan. Kasi abasi gambal bala kita Mario mga kabataan nga bangod kay gaidan sila 13, gaidan sila 12, gaidan sila 14 ni sila
0: mga kaso.
1: Iti ang dumo nila nga dito ang natabo to sa
0: Tacloban.
1: Tikin si Anyos man to. Napasakaan kaso kasi kinatawag kayo ng discernment pala kung nagbaruan nila nga ining violasyon kailabanan sila, balaman nila nga may violation sila at iman akong nga na pasakaan sila kaso. Matuod ni sila priso, pero pag-abot nila yan, 18 anos, laban na ba na yan na
0: kaso ginaya?
1: Sigurado ginaya.
0: Tukbulon ta naman ang pulis eh, no? Ang liga na mga barangay pag-ide.
1: Aktibo na yan si
0: Irene Ong. Aktibo?
1: Aktibo na yan.
0: Kaga, natural ang escape pag-ide.
1: Ha?
0: Escape again.
1: Ati kung si Escape Federation
0: President
1: Jelma Cristel Implica. Kasi gahibo pa sila sa mga programa sa barangay.
0: Daw masilin ka man nga daw aktibo.
1: Aktibo?
0: Waya question sa liga kay aktibo. Ang Escape Federation, may role man na diri ka tropang board sang Escape mo? Liga kang SKA. Ang sa liga aktibo, ang sa sa SKA daw aktibo.
1: Daw aktibo.
0: Seriously speaking, ato pang boards dapat italupang doon tani kay nga.
1: Dapat gid.
0: Sunod-sunod lang mga insidente niyo.
1: Ang aton man nga police kasi may araman sila nga programa da parte sa pagpaintindi sa mga Grikanan kung nung ila sini nga mangin papel blas sa sumog na sitwasyon nga tapos Mario.
0: Hindi lang nga ningas kugon lang nga.
1: Hindi lang.
0: Nga sila nga kumukay may insidente na tabo ni reactive kita. Tapos after one week, why naman? Basi-masiling naman
1: hindi
0: nga
1: lang, hindi lang. Hindi lang pulo. Hindi lang pulo. Pulo pa picture. Pagkatapos mo ang report niya.
0: Ikaw lang mo ka to pang boards, no?
1: Si, amo naman lang sa buong, di ba? Compliance. Bisan diin man na yan na, hindi lang niya sa police, ha? Hindi, ang tanan man, ang barangay man, pulo lang na pulo, tapos panlasang picture to, ako nag-conduct sa muna.
0: Nag-pulo pa picture. Na kayo lang nagpulo nag ano da nag pulo panilhig naguyat lang silhig way man nakapanilhig pero naka picture man
1: picture
0: ikaw ka to pang boys ah ikaw ka to pang boys bala mo
1: pwede wait kita pa Mario pa balik sa provincial kapitul mao gagutok man ang labi sang kapitulyo kag ang kasarial ba
0: bao ti damo gini no
1: picture goro sang piso bala katubang mare nga amuning bulyada sang tabo tus butok-butok hasta sa may entrance ang kuan ba sang kapitulyo dito sa may kuan sa may atubang ka Baptist don Baptist Church damo to naga kuan naga purungko kag naga hulat sa number nila
0: kada
1: wagon tumudamo ang nagpasakop subong sa piso mega
0: job fair
1: naging paning ginpangunahan sang piso Iloilo under kay Dr. Cynthia Dario kada ba man.
0: Tapos ang programa karon masilaw man ko diyan ah makita na kami dani katropang bumbet.
1: Gutok ming kwande. Sige pag-interview ay dio kay gabi ito di man karon abas sa inyong program bro.
0: Agad sa ati tugad bro bye ma apas ko da siya kay ma ano kami da ma-interview kami sa mga ahensya sa gobyerno daw.
1: Dahil sa sagbon ng panlawigan na approve na ang ordinansa nga nag-require sa compliance sa Workplace Safety and Injury Prevention Standards.
0: Ano na siya, man?
1: Occupational safety. Magdabutang sa mga standard ba lang agud manikawan ang mga kabala ang injury incidente. Ang hindi nga ang title sa ordinance, an ordinance requiring compliance with the Workplace Safety and Injury Prevention Standard, Occupational Safety and Health Standard for both private and public sectors in the province of Iloilo. Ang ining ordinansa ang gin-sponsor ini ni Board Member Jun Mondihar kag gin-co-sponsor ni Board Member Rolando Distora. So may ni kay sa kompanyadaan may ara nga gitawag sining safety standard pareho sining sa pag-provide a safe work environment free from hazard, comply strictly with all applicable standard rules and regulations, provide appropriate and regular training on hazard recognition, risk assessment and control measures, supply and maintain necessary personal protective equipment. Buto pa rin sining kung may construction abi sa probinsya sa Banua, dapat i-comply ini ang pag-sok-sok sang PPE o kung personal protective equipment pareho sang ang construction kung ano construction hat niya hard hat ba na? Kay isa ini sa mga requirements kanya approve na ini ang ordinansa kag permanent lang ini ni Governor Arturo Defensor Jr. kapag conduct sang regular inspection kag report safety audits sa mga construction firm sa probinsya sang Iloilo particular sa Kabanuhanan kag Mario.
0: I-discuss ta na katropang boards buwas kay Don Mayo na pati ng mga gina-construct ng mga ano bla ng mga parte sang dalan bla no? Ito yung safety standards na mo, no?
1: Oo.
0: Sige, kay
1: plus. Yung siya, kay na-approve na ini, kung mapirmahan ni Governor Arturo Defensor Jr., i-publish lang ini 15 days, kagod ni mangin isa na kalubos na ordinansa ini, kag dapat i-comply ini na may ara nga sundon na safety standard ang tagsa ka mga construction firm diri sa probinsya sang Iloilo.
0: Okay.
1: Ang ini nga balita, kaya dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katro Bang Freddy Borges Tibor Morales, XFM
5: Centro,
1: News.
5: Centro Live Report.
0: Thank you kay Katro Bang Freddy Borges Tibor Morales report gikan sa Iloilo City Hall kag Provincial Capital sa ato na pagpangalagad. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Also sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, happy listening lang, no? Diri sa aton siling pag-pangalaga. Si Paring Boy siling nga, pare daw ay ka na di kahapit magpaguntingaw. Paring Boy, don't you worry. Mahapit kami da, mahapit ko da. idlaw ko si Paring Boy. Ang importante ya Paring Boy nga si steady lang tatoy nga kadto sa kwana sa clinic. Ano ganay Paring Boy ginabakal mo? Paring Boy mortel. Ang ginabakal ni Paring Boy ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen dala na da ang turbo. Paring Boy no? Sige ah. Kada lang ala na ta sa chimpo. Kita na kita buwas, same time, same station, diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby sa masunod na programa, ang pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, po kay katropang Alex Saspa, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: Centro!
6: XFM.
7: Mga katropa! Exciting dito!

0: Magkasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
6: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: X.
8: X.
10: FM.
8: X. FM.

0: Exciting time, alas 12:01.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore, pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
2: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
2: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Palitang regional po, mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong pamumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho, magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements performance-based bonus. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: May hanggang katapusan ng Hunyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB ng kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong beneficyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacanang para sa lagdaan ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng Malacanang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Bati po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang approval rating ng Senado, abang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, natiling nauna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46% at Senator Risa Ontiveros na may 47%. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng Company Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Iginit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis, lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilanim ng konstitusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakita ang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa ipinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibula Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakahuling Social Weather Station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sangkop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko.

0: para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Pinag-usap ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglinang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi na lamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatagal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
2: Balitang regional.
0: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
3: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na Marine Biologist sa bayan ng Sibula, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay o mano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ginang na pinaniniwala ang police asset patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Patay ang isang 50 anyos na babae matapos pagbabalik ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas Proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa Barangay Hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalala

0: ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspekta. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfona na vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Binatilyo na sa way matapos pagsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Tropa natin sa Bita Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
2: Justisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tugigaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
3: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juan Atopares sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Juan Atopares ang drug team ng Kawayan Component City Police Station sa pagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juan Atopares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-iingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang arms core shotgun na may laman na 5 bala, isang arms core caliber 45 pistol, isang blue colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue colored sling bag, red colored weighing scale at isang black colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. akusasyon bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa sospek dahil sa mga nakuha ang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM News.
1: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multicab na may malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya na gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas kung saan walang inasang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras.
5: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
5: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. O Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin nito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsine kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nirerektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports!
1: Atid po sa atin to ng Premium D3 Lakas sa Bawat Kapsula. Nabigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup matapos sumuko sa Cambodia sa 5 sets. The score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Candon City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman na alas Pilipinas sa
8: sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasna ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
5: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
8: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
8: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
9: XFM.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy! Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
9: XFM.
16: Kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Mga kasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
17: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. No? Mm-hmm. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, kaya din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay atin pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
16: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at sa lahat ng ating po mga partner stations na nakahukapan na dito sa ating pong programa. And at syempre Doc Ron ay live din tayo ngayon sa ating pong Facebook page. Uh-huh. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Uh-huh. Ay i-share nyo po ang atin pong live streaming and i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix gift packs natin, ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, na kikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng inyong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin at tutugan natin ng live ang inyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabili yan, ha? Sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyong pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O, search lang Yes to Health 2011.
17: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayong diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, mayroon po kayong special na presyo para po sa inyo, para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also meron tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health Clinics po natin, mga ka-wellness.
16: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, eh bisitahan niyo atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
18: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte.
19: pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
20: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
21: The secret of health.
22: Healthy habits, healthy life.
23: The secret of health. Health info.
16: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang ating pong pangangatawan o yung kalusugan natin. At kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng atin pong pangangatawan?
17: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag. Minsan, kung pwedeng gawing araw ang gabi, ay gagawin.
16: Ginagawa na nga.
17: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5 ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, natulog
16: pero
17: man.
16: Pero sa umaga na.
17: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk of type 2 diabetes kapag kakulang po kayo sa tulog. At increases the risk by the heart disease by 48%. Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day. O sa makin mo yan, so isang oras lang na ano na nakulang sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao, ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Oh, less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon ng tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kuminsan alas 12, alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang tinatawag natin, late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%, 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime. Isa na factor sa nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung normal lang yun. Ang sarap ng tulog niya. Ay, naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared of with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ka ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risgo, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate itong sakit sa puso, partner. So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ka ang tulog natin is less than 7 hours per night.
0: How about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
17: Mas lalo.
0: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
17: Mas lalong tataas siguro.
0: Nako, lampas 50% na siguro yan. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Napakarami pa ngayon, mga kababayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
17: nature of work.
0: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
17: Well, yes, number one talaga. And this is the reason why once na since na ano na naimbento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So, makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makin mo yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
0: So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao, ha? Nakakatakot, ano?
17: Yes.
0: Pero minsan, hindi natin nare-realize yun unless na ito ay nag-uumpisa na. Unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga kababayan natin, ay naisasakripisyon nila yung health nila because of their work. Pero yung iba naman, by choice. Ayaw talaga matulog.
17: Ayaw lang matulog.
0: O busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook, at kung ano-ano pang ginagawa. Ano. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat. Ano? Eh ano naman, Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila na hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
17: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag natin na adenosine receptors. Ang adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Kapag ka nablock yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine. Yan po ay nagko-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng ano na kape bago during night time. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog pa rin kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, Santon Gold Coffee.
0: Palitan.
17: Palitan. Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo, ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. O nagkukos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkukos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Yes. Also opioids, yung mga pain management, over the counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, yung pagbababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nagmimimik ng stress hormones o nagpapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep. O parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep. That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression episodes, is mas maganda mag-explore liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
0: Oh. So yan mga ka-wellness, ha? Ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok or nahihirapan kayo makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
2: The Secret of Health.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilis ang abdika.
24: The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Ngayon, Dr. Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially yung nighttime sleep, ano?
17: Yes.
0: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
17: yeah,
0: of good sleep, kung tawagin. Pero kasing tulog, Doc Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog ka, gising, pagising-gising, hindi mo naabot yung deep sleep, kung tawagin, ano? Nandun pa naman nangyayari yung mga repair sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Doc Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
17: Kasi 7 to 9 pa naman din.
0: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
17: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours. Also yung sleeping time.
0: Yan.
17: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din ng pagtulog ay nakaka-cause ng depression. Sobrang haba ng pagtulog.
0: Hindi rin pala maganda yun.
17: Hindi maganda ang sobrang haba. Kaya kung minsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog, is nagkukos ng irritability and also damage sa brain. Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
0: Balance.
17: Saktong tulog. At sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon, uuwi na yan doon sa bahay. Matutulog na yan. Lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
0: Panggabi talaga.
17: Panggabi talaga.
0: Mga kwago.
17: Mga kwago. Merong mga certain animals na panggabi. Mm-hmm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi. Mm-hmm. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours na o haba ng tulog. Mm-hmm. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin yung bata, tulog. Kapag ka nagkaedad na 1 to 2 years old, 11 to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi nung mga bata kami, ay merong yang, ano, merong susi sa gilid kapag ka hindi ka matulog. Kasi dapat at merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers, 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children, 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent, 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog. Mm-hmm. Adults, 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is okay. Now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. To 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep. Mm-hmm. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep.
0: Mm-hmm.
17: During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, ang ating utak is nagsisrink.
0: Mm-hmm.
17: So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to cleanse our brain.
0: Yeah.
17: Ang tawag diyan, ang tawag doon is yung glymphatic system.
0: Mm-hmm.
17: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
0: Mm-hmm.
17: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
0: Mm-hmm.
17: At alam nyo ba, na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, is maraming waste ang ating brain.
0: Mm-hmm.
17: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ka ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
0: araw.
17: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain.
0: Mm-hmm.
17: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage.
0: Mm-hmm.
17: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
0: Mm-hmm.
17: So napakaganda, that is already biblical, and also sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng loob.
0: No.
17: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
0: Mm-hmm.
17: So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
0: Mm-hmm.
17: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
0: Mm-hmm.
17: Also, epithalamine. Ang epithalamine naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga ka matulog, maagang gumising, kaysa sa late ka matulog at late magising. Kasi kung minsan, yung pag-aaralan mo, hindi na di-deposit doon sa ating utak sa yung brain. Mga pinag-aralan. So, kasi walang epithalamine, hindi nag-i-increase yung learning capacity.
0: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, dun sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
17: Yes.
0: Kesa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
17: Magpuyat.
0: O kinabukasan ang score.
17: Yeah.
0: Mababa.
17: kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya
0: kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang ano doon, problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
17: Kasi kulang sa tulog.
0: Yun. Yeah. No.
17: And hindi lamang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo kapag ka, ano tayo, pagkakulang sa tulog, di ba, groggy. At ang mukha is ano, wrinkly. Ang ano din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process. So that means that's, that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
0: Oh.
17: Ito ding arginine and vasotocin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na ano, yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very ano, very sensitive sila. But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
0: Sa mga matampuhin pala dyan.
17: kailangan matulog na maayos. Yes. Also, it is also instrumental yung arginine vasotocin para sa pag-deep sleep.
0: Yeah.
17: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone. Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng ano ng brain natin yung melatonin and it activates glial cells para malinis yung ating brain.
0: Yeah.
17: Kaya during the first half ng ating pagtulog 9 to 2 a.m. that is very essential sa cleansing ng ating brain. The next half is for repairing naman sa ating katawan. Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
0: Ang tanong naman Doc, paano may activate yung mga ano na yan, mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin. Paano mai-improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
17: Number one, iwasan yung stimulants. Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine. Those are the primary, yung tinatawag natin, substances that disturbs our brain function.
0: Pero yung iba Dok, ang ginagawa nila, ano eh, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages kasi pampatulog daw nila.
17: In the first, ano, kapag kakaunti, small amounts. But then in the long term, when it accumulates your, ano, sa liver, yung epekto ng, ano, ng tinatawag natin na
0: alcohol.
17: That produces toxicity sa ating katawan. Also, that produces metabolites. Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung mga, ano, nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating go, that prevents a person from sleeping. Kaya, okay, sa short period, pero pag long-term period, at besides doon sa risk ng taking ng, ano, ng tinatawag natin ng alcohol. It risk sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer and also ano breast cancer. Kasi it disrupts hormonal function.
0: Yeah.
17: So, liban sa later on is mahirap ang kayo makatulog. Magtataas pa ng risgo ng pagkakaroon ng cancer.
0: Hindi na mahirap.
17: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, ito ha, sleep deprivation is considered by World Health Organization as carcinogen already.
0: Grabe.
17: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog is also nagpapataas din ng risk ng tinatawag natin ng cancer. So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung ano.
0: Grabe, by itself ha. Kakulangan ng tulog mismo ay pwede na magdulot ng ano.
17: Cancer. That's already considered carcinogen by World Health Organization. Number three, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw ninyo, LED light is already blue lights. So, turn off, shut off talaga. Kasi kapag kadilim, naturalesa na triggering yon ng ating katawan to say na matulog ka na.
0: Nako.
17: Kaya kapag papatulog ako, manood ako ng ano ng Facebook kasi magpapatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito ang ano isa sa naririnig ko na sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, isa sa napakagaling na ano na naturopath, ano, kailangan walang TV sa loob ng room. Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga makatulog.
0: Hindi yung tokso eh.
17: Oh. Yung iba naman, ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto. Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka munang matulog. So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve yung REM sleep, yung deep sleep, uh-huh, kailangan wala talagang ilaw.
0: Complete
17: kahit
0: dark
17: na dim,
0: talaga.
17: Complete dark, dark kahit talaga na dim light.
0: Uh-huh.
17: Oh, kailangan iwasan yun. Mm-hmm. Also, oxygenate yung ano, yung bed.
0: Mm-hmm.
17: Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong ano, ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog.
0: Mm-hmm.
17: Especially, mas maganda kapag ka sa bungad ng bintana ninyo, mm-hmm, is merong halaman.
0: Yan.
17: Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen.
0: Mm-hmm.
17: Kasi during daytime, a-absorb yung mga ano, yung dahon ng ano ng carbon dioxide, mm-hmm, to manufacture food.
0: Mm-hmm.
17: At ang byproduct ng manufacturing food ng ano ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, mm-hmm, at di malapit doon sa bintana, merong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na,
0: mm-hmm,
17: minsan ganun pa naman.
0: Oo,
17: ang nangyari.
0: Yan,
17: no?
0: Yan.
17: Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana, mm-hmm, kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise.
0: Mm-hmm.
17: Bible mismo nagsasabi, the, mm-hmm, sleep of a laboring man is sweet.
0: Mm-hmm.
17: Kahit sino naman, tingnan nyo yung mga ano, mga construction worker.
0: Mm-hmm.
17: Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog, pamakatulog na. Also, whole foods. Number, mm-hmm, one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains.
0: Mm-hmm.
17: Lalong-lalo na brown rice at red rice.
0: Mm-hmm.
17: Yung bran noon, yung parang coating niya,
0: mm-hmm,
17: yun ay merong tinatawag na tryptophan.
0: Mm-hmm.
17: Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin, mm-hmm, and melatonin sa ating katawan.
0: Yun, oh.
17: Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog,
0: mm-hmm,
17: is kumain kayo ng mga whole foods.
0: Yeah.
17: And also, no late dinners.
0: Mm-hmm.
17: Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi.
0: Mm-hmm.
17: Mas maigi, you go with an empty stomach. Kaya sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi ano,
0: gutom.
17: At kumukulo ang sikmura.
0: Mm-hmm.
17: Kapag hindi kayo sanay.
0: Mm-hmm.
17: Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi.
0: Mm-hmm.
17: Kaya merong principle, rule of thumb.
0: Mm-hmm.
17: Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen.
0: Mm-hmm.
17: Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar.
0: Mm-hmm.
17: Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, mm-hmm, binabaliktad.
0: Oo.
17: In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, mm-hmm, sobrang nang dami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, mm-hmm, pagod na pagod.
0: No.
17: Kasi hindi nakapag-press yung tiyan.
0: Mm-hmm. So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. Ha? Na, kung pagkasamasamahin natin yan,
17: mm-hmm,
0: it will give our body good results,
17: mm-hmm,
0: or napakagandang benefits, lalo na sa pag-regulate na
17: yes,
0: atin pong sleep,
17: mm-hmm,
0: para makuha natin ano yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Ha? Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala,
17: mm-hmm,
0: ito pong pagtulog, ano? Dahil napakalaki. Kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung impact,
17: mm-hmm,
0: nito. But later on, we will surely reap the result ano nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
17: Yes.
0: Aanihin talaga natin yung mga hindi magandang resulta nito, ha? Ayan, napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan, ha? Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kaalaman para sa atin pong mga ka-wellness.
17: Yes.
0: Sa iyong mga katanungan, ha, huwag po mayhang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
5: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay nung nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika, sumama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang
6: lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
8: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
10: Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayo mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan and of course wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto, especially produkto ng Yes to Health. Ating po mga Santone Plus products ay mga kalidad na mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento, ano, na napakalaki ng benepisyo na mababahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga sumaka-avail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha, si Doc Algie ay nasa, ano, nasa klinika po natin ngayon. Gusto mo mabul, magpakonsulta. Ako naman, every, ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Diyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Ha. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan, ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, ayan, happy viewing din po, ha? At ganun din kay Ronnie Pasugiron, ayan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Ayan. Eh, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin, na wala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga, ano, may mga body bacteria odor. Infections, body odor,
1: yes.
0: May mga skin problems, ano, skin allergies, at iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Ang ganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay all natural, wala pong mga soap hardener, wala pong mga matapang na mga chemical, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Yung lalo na yung may mga buni, may mga hanhan, may mga athlete's foot, napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Ang kagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, so yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, na BCO.
1: BCO.
0: Eh, tingnan niya naman yung balat nila. Talagang makintab.
1: Makintab.
0: Pero yung skin nila, fine.
1: Fine.
0: Yung skin nila, ano? Tsaka talagang, ano, kahit na maghapon dyan sa, ano, sa initan, eh, papansinin mo, hindi naman ganun ka, ano, sickly yung kanila pong skin. Kahit na medyo maedad na. Ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? So kung gusto niyo naman ng kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangangatawan, meron naman tayo yung Premium D3. May VCO din yan siya, at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan.

0: katawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
0: Yan na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bacteria, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung mga anak ninyo as early as the age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. Samahan sa mga avenue na, puntahan niyan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po mo tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Ano? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung ano, regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ano ultimate trio natin. So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, maximum 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya mangyayari niyan, kapag menstruation na, sobrang painful yan. Kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom niyan, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, isang Santon Plus Gold at isang vitamin C, 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan, is baka pagdating ng panahon, pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon, mga ka-wellness, ha?
1: And also, baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea.
0: Junk foods.
1: Kailangan iwasan po yan. Lalo-lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also, kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit. Kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa sa blood flow. Kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo-lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow. Kaya iwasan din yun. Dapat well-covered talaga.
0: Yan. Sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong monthly period, ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha? Lalo na pag ganito, adolescent, teenager. Kinakailangan po, maging maingat sa atin pong mga kinakain. Kasi nandyan yung fluctuation ng hormones sa iyong pangangatawan. Kumbaga, hindi pa ganun ka-stable. At maraming pwedeng mangyari. At pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point. At magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema, pinutulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha? So yan, bisita kayo sa ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yan sa likod ng UNITAP sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan, okay? Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae yata.
1: Okay, so 2 to 3 times a night every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan na natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para nagtusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible, ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. Mm-hmm. So, ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O, yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung ninyo, yung pag-ihi. Let's say kapag it's either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. 30 minutes after meal.
0: Mm-hmm. Paano naman dok sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya, ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimate trio natin, kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is kasi hormonal problem.
0: Tama daw.
1: So, kailangan din ng premium D3. Mm-hmm. So, ang gagawin is one capsule, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. Mm-hmm. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Mm-hmm. Dahil sa mga ganung problema.
1: Yes.
0: Mga primary problem, kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes.
0: Yan, ang
1: lalo na pagka nagkukurenta.
0: Oo, yun na nga.
1: Nagkukurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
0: or
1: mga disturbances sa inyong pagtulog. Oo. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Ako, napakabilis ng oras natin. Mm-hmm. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also doon sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkarinigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay atin munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs po sa Quezon Province. Si Sir Ronnie Pasugiron.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie. Ayan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Mm-hmm. Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
3: Yes!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium.
11: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM,
15: sang una,
14: Wala kumayo may nabalaan.
15: Kun, mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Mas dari sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kang XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
13: DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Pa-diet na ko buwas ah.
16: XFM. Patrol!

0: Dahil
1: akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakad ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Exciting! XFM!
5: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: May kape ka na, may gamot ka pa,
8: mabibis sa mga butika.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Para sa maputi nga pani,
15: mahamis nga kutis.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Patropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting dito!
0: XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, La Una 59.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
4: Eh di wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa kinubala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang mahimoon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Gimisto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kisa. Ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
1: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
10: Aray ko!
1: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-rated. X-rated.
12: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-rated. X-rated.

0: afternoon sa mga Petropa natin ang kapamating nakatutok sa XFM 100.7. Rajo Petrol, ilo-ilo ang Petropa mo. Good afternoon. May ad-ad nga hapon sa mga Petropa natin nga nagapamati sa this afternoon. Mga Petropa natin nga nakatune in sa 100.7 nga frequencies sa ilang mga FM bands. Kamusta ang ating mga Petropa? Kamusta mga Petropa? About long time no see. Charot. Long time no see ko na po, you know. Pero, now. See now. Good afternoon sa mga katropa natin nga nag-upload sa ato. Nakachinin sa 100.7 nga frequency sa ila FM band. Sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ila mga cellphones. Kamusta ang inyong Webes? Today is Thursday, mga katropa, Webes. Nung tayo'y muling nakita. O, diba? Happy, happy Thursday sa mga katropa nating nanunood and nag-upod sa atin this afternoon, ha? Good afternoon din sa inyo tanan. Mayong hapon sa mga katropa natin nga nagabukas ng ilang mga radyo, mga nakatune in sa 100.7 ng frequency sa ilang FM bands. At mga katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating XFM Fans Club, wherever you are, di man ka mga parte sa ang kalibutan. O aga, madasin niyo. Gabi, madasin niyo. Hapon, manda. Good afternoon or good day sa inyong lahat dyan, mga katropa. Good afternoon sa mga katropa naton nga nagpaniaga pa lang subong. Ay, last dos na. Paniaga pa lang. Ay, hindi niyo pagpapaying mga kaang inyo kaugalingon. Dapat amo na siyang inyo gina-prioritize ang inyong selves. O ano nangyari sa'yo? Ha? Okay ka lang ba? But isa't nga, dodo, ano ko, katropong Alex, no, kalapsi. Ano man, amo ng guba or mata ko? Charot, ambot ay. Uy, good afternoon na sa kay Dodong. Hello, Dodong. Mayong hapon. Ano? Amo na gani nga doon naglapsi ko kay ambot. Be, i-try di siya ko, no? Kung basi nagpute siya ko, no?
1: Hindi na ako gani.
0: Ate diri kay oh, ikaw na lang di ako na lang mano si mo.
1: Wala
0: ka yung warning. Ay, Diyos ko. Hindi, amo na siya ang imo nga, ano. Amo na siya kung ang imo nga, ano gano'n, surprise. Oh, di ba? Surprise, katropa. Uy, good afternoon na sa mga katropa natin yung nag-celebrate sa ina birthday today. Oh, happy birthday! Katropang John Zine, happy, happy birthday! I would like to greet happy, happy birthday kay katropang John Zine! Krisostomo! O, hagapon, wala taka-greet kay katropang Mario sa iya birthday. Kay wala tayo program pag-asang hapon. Oh, but this afternoon, after every commercial break, i-greet na siya. Oo, bawi.
1: Parabwas.
0: May haragid. Happy, happy birthday kay katropong Mario Hilongo. Grabe si katropong Mario. Ba 35 years old. Oh, di ka da. 35 years old pa lang si katropong... gulang ka pa ya. Ikaw bala 45. Kanayaya. Oh, happy, happy birthday ha kay katropong Mario Hilongo. Kabay pang more birthdays to come. Bo, oh, imuunahon. Pagka, ulay, dapat i-wish mo siya ya. Dapat may wish ka para sa iya. Oh, ako ya, I wish him good health. Wow. Sige. Oh, diba, happy, happy birthday kay katropong Mario Hilongo. Oh, diba, grabe, ang 35 years old. Oh, ikaw, yeah. Happy birthday kay katropong John Zine Crisostomo. Today is his first birthday of this year. It's your first birthday, wala?
2: Isang adlong.
0: it means may second life ka. And later, amo, kagasto. Pero hindi mo na magasto kung wala ka naghahanda sa iyong birthday. Like me.
2: What?
0: Very, ano, very all out. Very bugana. Nadumduman ko sa dosang dito pa ko, ho. Dito pa ko sa ano sa Ay, central.
1: Wala galit ko no
0: Ay, wala ka galing mic. Sorry ay. Lang. Amo na. I mean, bala, saan dito? Ako sa, ano, sa downtown. Saan dito? Ako sa, ano, sa General Luna.
3: Oo.
0: Grabe, ganda.
3: Sa Sanag.
0: Oo. Hindi man. Sa Sanag. Grabe, ganda yung maganda. Mga katawahan. Amo, tumapressure ka to. Yeah.
3: Okay, all out mo. Diba? Oh, the best. Ano-ano, wala nga daw
0: Daw fiesta.
3: Daw debut mo every year.
0: Daw debut ba tuod. Pero okay man. Pero nga, do 3,000. Masa to igot naman to man. Dari yan, doon ko pa namdum ko 3,000. No, hindi. Ganyan ka igot. 3,000 ni sa ilang mga karbaw ni man. Ay, hindi to. Bisad to. Magkalaon to mga kaupdanan ta. Do mga bibe lang.
3: Oo.
0: Like, ano mamay, ay, tatong bibe. Ako nga kita. Oh, pero sa mga karbaw.
3: Mga dinosaur.
0: Ay, nako. Uy, good afternoon sa ating mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Ilo Ilo, and XFM Ilo Ilo 100.7. Hello, hello, hello, mga ketropa. Double tap your screens, just like ketropang Johnzin.
3: Ayos ka liyo.
0: Double tap your screens, mga ketropa. And syempre, follow us. I-follow nyo ang ating Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Ilo Ilo. Kay XFM Ilo Ilo 100.7. Follow us, mga ketropa. Para nga, everyday tayo maging masaya. Okay? Mm. O, dapat ululupot na hindi nga, no, nga masinadyahon.
3: Oo,
0: ah. Oo, ano, pero ang itsura mo ginat daw, ano, how?
3: No.
0: Daw ga sa ilo, imo nga, ano, ang imo nga, daw ga sa ilo, nag-ano sila.
3: May ginapanumdom, kuya daan.
0: Tapos ang bala sa mata mo na, eh.
3: Hambal sang mata.
0: Hambal sang mata. Gambal ang mata. Ay, nako. O, diba? Nga ka muna, imo mata. O, diba? Ako na mga curious ng mga kabataan, katrapon Gen Z, na ano mo na siya. Na, like, na-notice mo na siya. Aba, huwag init. Ginasad to ulo. Nga, ako, lor, amo na siya. Ginbakal mo, haw.
3: Gani.
0: Sige, nami mo. Nga, anami, haw.
3: Gabi ang ilang curiosity ka pa mga era, di ba?
0: Like, pamangkuton ka. Sa tanan nga bagay, pamangkuton ka. Ibus yun. Doon sobra pa sila yung sa prosecution kaysa defense.
3: Mga abogado sila.
0: Daw kinghanglan. Tapos daw kung hindi mo ma-defend, yung mga self na mahuya ka pa. Dapat i-defend mo yung mga self. O, di ba?
3: State your case, Madam Chair.
0: Oo, state your case. And syempre, ano, prepare your oral arguments.
3: Magiging mo na mga kabataan.
0: O, diba? Like, paano ko na-defend akong self sa iya man? Kaya daw gina-judge siya ko. Kita mo na mga kabataan nga kumamangkot sa imo. Though, balaan mo siya nga like purely pamangkot lang siya. Kag innocent innocent question, bala. Pero the feeling mo daw gina-judge ka. Though, oh my gosh, gina-judge mo ba ang buong pagkatao ko? Though, na, wala.
3: Kaya kiss up.
0: Ang kalain, pag ginabala ka trapang siya, kung pamangkoton ka sa bata, eh, hindi mo kilala.
3: Amo pagitna.
0: Oo. Amo samalan ka nga muna bayo mo tahaw kalaw ay.
3: Tapos mo damo tawo.
0: Damo tawo karon jumba gonta ka. Judger.
3: Kung pwede lang mga ano, no?
0: Oh, diba? Diba may mga muna nga klase sa mga kabataan?
3: Oo, may mga ganyan.
0: Oo, nga like, ginatulo kanila. Kita mo nang ginatulo kanila. Ga, dupangay man ka muna. Tapos ginatulo kanila. Tapos gulpi lang ko ka isa magamuna. Ano ka? Like, ano ka?
3: Kontraya ka.
0: Gapungko ka lang sa tupa, sa tubang niya. Kontraya na kaya. Diba may mga muna ka mga kabataan? O, sige, ba experience. Ano yung mga experience niyo mga katropa? Nga like, maka-encounter, like, na makakita kamu kontra sa bata.
3: Nga daw, ano-ano?
0: Oo, yes.
3: Ano ganito?
0: Walaan mo katropan dyan, Z, may muna sa akon sa plaza, sa to sa amon. May nagmuna ang bata sa akon. Babayi siya. Hapon to. Sa gapong, siyempre, ikaw sa plaza, di ba, may mga
3: pulong po, benches.
0: O, sa tubang niya. Gaano ka lang, kakaon-kaon ka lang. Tapos gulpi na siya. Kita mo katulog sa una-una eh. Pero ano, cross ginang inyong mata.
3: Mata.
0: Tapos gulpi lang sa nagmuna. Hala, nagpaturongin. Paturongan niya ko. Gibalusan ko man sa. Dugay-dugay, ganyan ako yung patulong. Tapos, alam mo kung ano inimo ko. Ano? Ano pa siya mo, like daw mga toddler and
3: nagbato
0: everything.
3: Agad ya?
0: Of course.
3: Hindi mo pinalampas?
0: Oo, nagbakal ko sa bubbles. Tapos, ginhuyop ko sa tubang hiya. Tapos, gamo lang na matay ako. Tapos, na ngayon, nasa tugay-dugay kay mama, yung isang kwarta, mabakal na sila sa bubbles. Hamba ni mama, hindi! Kalaway! Tapos, sambal ko na,
3: ah, wala ka. Wala ka.
0: Mainog bakal, kuya. O, oh, diba? Nakita mo, kaya ma-smile ka pa tani sa iya. Tapos, muna na siya. Da, huwag mong subukan.
3: Hindi, hindi talaga pinalampas. Bahala kang bata.
0: O, oh, diba? Ah, ba't gami mga muna ang mga kabataan? Ah, basta nakita nila sa mga cellphones.
3: Kasi kung kay Tito, kung like...
0: Basta sa balay nila, ginamuna sila?
3: Oo, oh, like kung ginabully sila, halimbawa, or...
0: Ay, Tito, mga huwag ko ginabully. Kung ayaw mo na, muna.
3: Though, ano man bala sa ilang apart is hindi man sila magpaperde.
0: Ano nga, ikaw bully, gaman nga klase sa magulang, katrapon dyan din.
3: Sa una.
0: Ah, sa una? Oh,
3: sa ako mga pakaisahan
0: ko. Ako yan sa subong. O, yung kabalo, ang ano naman, ang... Kita mo ng GIF.
3: Uh-oh.
0: Or sticker. Kina mo ng sticker.
3: Sa messenger.
0: Sa messenger. Or sa text. Or sa what. Sa basta sa message, sa messages. Wala mo ko anong sticker namon.
3: Ano?
0: Ang itsura sa mga hood ko. Sa gamay pa sa
3: yeah! Okay, yun. Pwede yung kahimo na mo. Oo. Pwede mong himo.
0: O mga ano. Kaga, especially if you are ano, iOS user. Pwede mo na siya mahimo ngayon.
3: Sticker.
0: Yes. Ako na mga sticker naman sa akong mga pakaisa. Oh, sorry ka na lang.
3: Kaloy. Oh, pero diba? At least sikat siya.
0: Ha?
3: Sikat. Hindi sikat yung malipatan.
0: Sikat sa amon lang. Oo, oh. Oh, sa amon lang.
3: Hindi malipatan niya tsura.
0: Kung sad ka, ginasend naman yung picture yung ang...
3: Paano na ang... Kamugid ang naga like picturean mo siya ang gaamo na?
0: Wala ah. Maging sad to mga picture yun na bala nga ano. Kita mo ng bata pa.
3: Ah, okay.
0: Nga daw kilala mo basang sisiyo. So muna. Kita mo na itong bata. So...
3: Okay, di ba? May mga AI na bisubong like upload ka lang picture.
0: Ano yung ito yung original picture? Yung ito yung...
3: Upload ka ng picture tapos simuan niya lang.
0: Ay, cute na iya. Oh. Ato yan, hindi. Ito yan, cute.
3: Abaw.
0: Hindi, yan, cute.
3: Okay lang kung cute, Tani.
0: Oh, good afternoon, ha? Good afternoon kay Sir Niel Asho. Mayong hapon. Kay Arizona Gunalves. Good afternoon. Mayong hapon. And thank you so much for being with us. Amuan sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello, hello, hello. Yahoo! Sa mga katropa natin that please do share. I-share mga katropa nga natin yung Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon. And magululupod kita this afternoon sa aron program X-Rated kay Sir Ralph Robles. Yahoo! Sorry lang. Ano to siya? Excess gas.
3: Big up.
0: Oo. Good afternoon kay Sir Ralph Robles. Hakag sa iban pagid natin yung mga katropa. Kikatropang AJ Bordon. Hey, Sekai Ebar Palomo. Good afternoon. Thank you so much katropang AJ Bordon sa inyong pinadala dito ha. Pero yung mga ano, yung mga mahilig sa talaba yung kumain dito noon. Last time.
3: One.
0: Yung mga ano, yung dalawang people, yung dalawang taong nakilala kong mahilig sa talaba.
3: One bat?
0: Ang bot sila ay... Dulang gawan, man doon nakita ko sa guwado, hindi man to battle. Oo. No, hindi man to battle, dulain nga battle ako nakita to, ha? Oh. Oh, good afternoon, thank you so much. Kitra kong AJ.
3: Oo, oh, thank you so much, I'm AJ. Mm-hmm. Straight from...
0: Rojas City Cappies!
3: Oh. The seafood capital of the Philippines.
0: Of the Philippines! Rojas City Cappies! Okay, good afternoon kay Ibar Palomo. Thank you so much sa atin niya. So, kung sa inyo pag-upod, rin sa atin niya program sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. O, katrapon dyan, Zini, great ng imo mga katropa na nag-upod sa aton.
3: Okay, good afternoon, Galias. Sa atin niya mga katropa, dira sa may barangay na Vais sa Manduriao. Kay Ma'am Jinky Alamanon, good afternoon. Kamusta da ang baha? Daw ginsulod, natuguro sila.
0: Ma'am, ano?
3: Oh, nagapamati gito sila sa aton subong. Good afternoon, Ged. And of course, kay Kap Butch Florentine, kay Kap Ato Kim Singh, kay siyempre kay Kap Ising Villanueva. Good afternoon sa Kap Ising sa Pancit Molo. May ay ganyan pagpamati sa itong mga katropa dira sa Kap Ising's Pancit Molo dira sa may Molo Kapihan. Oh, good afternoon, Ged, mga katropa. And of course, good afternoon man kay Ma'am Rowena Manuel dira sa may San Carlos, Anilao. And of course, sa mga katropa naton sa may Kulob, Anilao, Iloilo, sa may sa Aranwes, Sarites, kag Atundukan family dira sa may Kulob, Anilao. Good afternoon, Ged.
0: Okay, good afternoon, ha. Mayad ayad nga hapon sa inyo tanan, mga katropa. Kag syempre, sa ibang pagid natin yung mga katropa nga nagaupod sa aton Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Retro Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Yes! Thank you so much, Ged. Sa may bukuhan. Good morning. Oy, good afternoon. I'm sorry. Good afternoon, ha, sa mga katropa natin sa may bukuhan. Mga katropa natin sa sa 3S Eatery. Kag syempre, kay katropang Nunong Sararania.
3: Oy, oo. Good afternoon.
0: Grabe ha, mga pangmalakasang ni katropang Nunong, pangmalakasang fishball at
3: pancake.

0: ang init katropang era
1: oh,
0: though summer.
1: Hindi siya mabangbang pero kagina naga pa nag-oob siya kag do naga dulom dito nga part oh di ba. Ikaw ya katropon Jen sing kiti naka istorya na ita about some experiences na encounter mo kabataan. Ikaw ya katropon Jen Zin as a father. Wow. As a dakilang ina.
0: Ina?
1: Ay, dakilang ama. Dakilang ama pala. Oh, di ba? Ang nanay, ang mama. Ako nagasunod sa otok. Kabi mo
0: at tila enjoy man abi kung like anak, bata mo na ang imong
1: hindi, I mean, ikaw yung may experience kaya sa iban yung mga
0: sa iban?
1: Nga, like, you know, may mga encounter ka. Children encounters. Oh, di ba? ano?
0: May aragid eh.
1: Ano gani nga kakadlaw ka?
0: Ano to ginabot mo?
1: Nag-inom ko!
0: O gani? Abi ko may ginano ko. Nag-inom ko.
1: Ay, abaw atin mo. O, sige na.
0: May anak, gidi.
1: Ano gani?
0: Mga, ano, like,
1: like what?
0: Especially mga kabataan na bigatropang era, more on curious gina sila, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Very curious gina sila.
1: Curious ganing tigulang bata.
0: Galing kis a, may mga beses na nga sa ilang nga curiosity pagbalaan nila nga daw ga ginaano mo sila, ginainto mo sila.
1: Ano? Ano?
0: Mas ano eh, daw kumbaga mas
1: balaan mas upog sila.
0: Oo, balaan man nila nga kung ginainto mo sila. Tapos ang guwa mo dayon daw ikaw pa ang wala may naibaluan.
1: Amo na, hindi pa ko tisa ang bata. Wala mo pinabalaan. O, diba?
0: Kay, syempre, abi mo, mainto-into mo lang mga kabataan, subong. Ah, gabi na nga.
1: Amo na, wala sa mga internet-internet. Mm. Wala na ako katudlo-tudlo na sa mga, ano, sa mga manghod sa akon.
0: Mm.
1: Kay, basi ako mo yan. Nga, like, din ko rin makadto, magano man. Hindi mo na makadto man. O, diba?
0: Pareho sang una. Di ba ma-into pa ang mga bata? Ngayo, tinapay sa bulan.
1: Bulan?
0: O, di ba? Mamuha mo na nga.
1: Wala kami, ah. Ikaw yung guro.
0: Amo na ganyan, di ba mga... O, ngayo, sang tinapay.
1: Mga ngayo, kaya tinapay sa bulan. Ikaw yung guro ang nagpangayo sa ano. So, tinapay sa bulan.
0: O, yung mga mamuha mo na.
1: Yung sobo ni mama. O, sa tama ngayo, tinapay sa bulan. Ay, nga ano, tapos ang guaya half moon nga tinapay.
0: O, ngayo, tinapay sa bulan.
1: Tapos ano, hatagan ka ni mama mo half moon nga tinapay. Ay, ha?
0: Tapos, hindi.
1: Mga ano ba? Kagi, kamuya pa ngayo. Wala kami, ha? As in.
0: Hindi, may mga muna gani.
1: Feeling ko wala kami, agi, baby talk.
0: Baby ko, talk na aw.
1: Like baby, hindi man baby talk, I like daw usapang pambata na balang.
0: Kaya mo na gani daw kita mo nang ano, ng mga ginainto mo gani sila.
1: Wala ko ya kagi muna kay iwan niya.
0: Ano na gani tawag ah?
1: Gusto ko ya padlukan sila. Gusto ko I will create a traumatic experience on them.
0: Same lang pala di ba mambal nga hindi magwa sa Semana
1: Santa. Gusto ko kaya like ma-trauma sila.
0: Asa sa uli dalo nila.
1: Hindi mo na grabe. Like kita mo na grabe yung kulba nila. Ako na sa daw pa kay isa. May ano may
0: hadlokan ka na nila
1: dayo. Mga nakulbaan sa isang toko.
0: Oh,
1: kay ginambala sa amon nga ano sa amon nga lolo nga if mag tapik ang tuko ko sa imo hindi na siya makakas.
0: Naman na.
1: O tinadlo ka? Wala kay ikaw ang tuko.
0: Why?
1: Oh, di ba?
0: Madlok ang tuko sa amon.
1: Madlok sa mga kabataan, right? Hmm. Oh, sige ka mo biyano pagidla biyang inyo mga nabalan nga mapapadlok sa mga kabataan sang bata man ka mo. Or until now, no? Anong mga nabalan nga mapapadlok sa mga kabataan? Ikaw katro pang Alex, may nabalan ka nga mapapadlok sa bata? Magluwas sa aswang kag sa pulis.
0: Hindi mo kuno pag ano, hindi mo pagtunlon ang liso.
1: Okay, matubo ko na sa chan mo.
0: Tapos kumapilas
1: bata
0: ka.
1: Bata ko kuya, why na kuya gano? Why na kuya pati na? Kaya sa auto ko, wala man soil akong chan.
0: Amo gani.
1: O, diba?
0: Tapos ang kumapilas ka, may magwa nga pare.
1: Hindi, may magwa. Gid yung kanon. Nga kakanon ko, no? Tapos kagi ko napilas, wala man di may nagwa nga kanon. O, diba?
0: Amo ko anong connect ka pare.
1: O Manila, ya, ano ko no, may magwa nga kanon. Same pilas.
0: Mayroon ganun yung barko pag it.
1: Ay, wow! Grabe, mga imahinasyon.
0: Tiyan mo na ganun yung mga into. Tisabong. tulukon ka na babaw dalam sang bata.
1: Ay, wow, diba? Umigit na.
0: Ang bal...

0: Barcoma, guardi.
1: Grabe na subang intelligence sa
0: diba?
1: Mga kabataan.
0: Diba? Diba?
1: Nag-evolve, syempre, ga-evolve gani ang, ano, ga-evolve ka gani, ga-evolve gani ang kalibutan, ang way of thinking, payhan sa mga kabataan.
0: Syempre,
1: pero
0: diba?
1: Syempre, miska na, mga ano mo na siya, mga good memories mo na siya, diba? Kag syempre, asantang bata pa, sabat sang bata, sabat sang bata, into mo ko. O, oh, diba? Chak dogid. Subong yung mga kabataan, mga gagmay pa, kita mo na mga kabataan, kung maglibota. Like, you know, mga makaduan ta ka mga kabarangayan, mga lugar. Like, bata pa sila, pero grabe mga baba nila.
0: Oo. No?
1: Like, ano man.
0: Mga sweet, smart. Kasi
1: amugin pa na siya, bigat na pong John Z. Gina-adapt nila kung sa, kung ano ang ilang, kung ano ang arasig na surroundings. Kaya yes. Ba nila gani ang, ano, ang minds ko, no, sa mga kabataan is like a sponge nga tasig mag-absorb.
0: Yes.
1: And,
0: yes, ma'am.
1: Wapo. Nga tasig mag-absorb. Just a manifestation. Just a manifestation, katra pong John Z.
0: Oo. Sakto na, no?
1: Ano ang hiligay noon sa manifestation? Diba? Just as a manifestation, you know, ang mga kabataan is nag-a-adapt mo na siya sa kung ano ang palibot nila. So, kung ano ang nakita nila, ang paminatasan sa palibot nila is they adapt it and they also do it. Siyempre, kita mo na, no, mahambal na subong ang iba ng mga kabataan, wala sila respeto. No?
0: Ngayon mo na.
1: Diba? I mean, that's the job of the parents.
0: Kaya daw, ano, wala na sila hadlok sa mas magulang sa ila.
1: Sinong kas may hadlok sa ima?
0: Oh.
1: Ay, tuod.
0: Dapat
1: feeling
0: lang hadlok
1: ko,
0: siya.
1: Wala siya na hadlok the way you talk or kay akig ka.
0: Mm.
1: Feeling ko na hadlok siya kay dako ka na.
0: Ang baguro, isa lang.
1: Ang baguro na pumulod ko ni Papa kasi mali ko.
0: Isa lang ka haboy.
1: Isa lang ka ano lang, isang ano ka lang, isang bitaw lang.
0: Uy, pero hindi ah, why?
1: Hindi ma'am, bali isang bitaw lang. Chugi na ko ni.
0: Wala pa man, so far.
1: No, hindi pa man mag-abot sa muna
0: nga point. Hindi pa man siguro.
1: Pero amugid na, no, ang kung ano ang aton ginapakita.
0: Pero hindi mo na siya galing mainto. Hindi mo na siya galing mainto, man.
1: Di kay ano gani, kay isa pa gatanaw sila cellphones.
0: Mm.
1: Nauna na sila into sa cellphones na sa into mo. So, they learned more.
0: May mga,
1: they learned better.
0: Yes, may mga learnings. Nagid sila yung, ano.
1: Kaya mo na gani, ang paminatasan is gina-adapt na siya sa mga, sa ano, sa ilang makita sa palibot.
0: Mm.
1: So, parang mamayo ang mangin paminatasan sa inyong mga kabataan. Kung ano ang maayo man nga paminatasan, ano mo na siya ang inyong ipakita inside the household. Right? Kaya syempre, parang hindi na magdugang pa ang mga problems sa mga eskilahan.
0: Mm.
1: Kaya inadala mo na katropang syansin sa eskilahan mo, like sa mga katabo. Subong! Mga kabataan, yung mga dala ng mga pichikorno, pasunod sa eskilahan. O may mga chilio, may mga kung ano, pagdating ang mga bladed weapons, and worst, grabe may access na sila ya sa firearms.
0: Oo. Eh kisa abi, may dala ka lang kisa ang, amo na, bladed weapon, or ano do, ikaw na ang star sang ano?
1: Grabe star?
0: Star sang grupo?
1: Paano mo na mabalaan nga star? I mean, paano mo ma-feel nga star ka sang grupo kung
0: do
1: may dala
0: ang leader?
1: Mga chilio? Like, ay, amo na gani ang so sad
0: kay ano ka?
1: Isog ka lang. Amo na dala-dala gina nila until they grow up. Mm. Unless they will learn, no, nga once they have the weapon, amo lang nakag-isog sila. Pero kung wala gani, walang bitaw.
0: Mm. Walang bitaw.
1: Walang bitaw. O, diba? Pero dapat hindi muna, dapat i-guide na lang aton mga kabataan. Kaya, syempre, hindi natin pag-isalig. Dapat sa maestra ang pagtudlo sa maayo nga paminatasan sa aton mga kabataan.
0: Mm.
1: Kiti ang teacher is nag-ano lang na siya, nag-polish. Diba? But ang nag-instill git is ang mga parents. O, diba? Wala po na bata, ha?
0: Kaya sabi, mga ano man, not necessarily nga mga parents, ha? Kaysa ang mga adults man mismo.
1: Ang mga tao sa palibot man, eh. Mga tao man, kaya sa palibot ng surroundings, diba? Amo na gani make sure if you have a child or may mga childrens sa sarunod sa inyo, panimalay, dapat, ano man, dapat ipakita nyo man ang mayo nga paminatasan.
0: Hmm.
1: Kaya ginasunod man lang nila. Diba, like, kung ikaw tiyo, ikaw tiya, ikaw lola or lolo. Nice.
0: Kaya kami mga katiyuan, kada nga gahampang bikaron sang
1: firearms. Grabe ang pangan nilang sa mga
0: siyempre
1: firearms.
0: Mamangkot na sila.
1: Ano na siya, o diba? Tika, siyempre, you as an adult, ginampangan mo kag nakita nila, i-assume na nila nga okay lang man.
0: Yes,
1: ngayon on Manila, kahit ikaw gani.
0: Hmm. ikaw bilang adult, di ba? Ikaw nga bilang ginataha nila.
1: Oh, ikaw nga bilang mentor. Mm. Oh, di ba? Amo na guys sa mga katropa natin, no? Parang, ano, parang maging good Filipino citizens ang inyong mga anak. Good Filipino people ang inyong mga anak. Kahit ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. O, di ba? Pero ano mo na kung ano pa wala ang pag-asa ng ating bayan kung nagkalapriso na sila. Di ba? Ako na gani dapat i-ano naton, ihuhubugin natin ang ating mga anak ng maayos. Di ba?
0: Opo, Madam Chair.
1: Just a manifestation. Hindi na check ang balik ko kung sala ko, babe.
0: Hindi na get over sa ano, no?
1: Di ba, na-headlown ako sa impeachment, ah?
0: Lunes pa?
1: Ano kayo man? Ah, charot lang. Objection, Your Honor.
0: Oh, overrule.
1: Overrule. What's the reason of overruling, Mr. President?
0: No need, recess. 5-minute recess.
1: Kayo magbe-break? Talagang hindi pa kayo magbe-break? Kaya malaan mo kung kasi, no, nangalinya. Talagang hindi pa kayo magbe-break?
0: Hala, ganadong-ganado eh.
1: Nagutom na. Gakatol tugurong tutunlan. Gabi mo, ikaw bi ang gakatolbing tutunlan mo. Hindi ka maguntat. Ay.
0: Dumasiar ka na gid.
1: Basi dumasikma na to siya. Hindi, nas nakasikma kay gawin na kalpayaya. Ay, ambot na lang. Te, ikaw mo yung mga katropa, what are your experiences sa mga kabataan subong? Or ano ba lang kinalain sa mga kabataan subong or kabataan sa do than mga kabataan now? Ikaw, katropan Jensine, how can you differentiate your childhood over the childhood of your son?
0: Thank you very much for that question, Madam Chair.
1: Yes.
0: I just would like to manifest.
1: Your presence is acknowledged. Kadrapang Janzi.
0: Hindi nata magiligay nun kay Budlay.
1: What is your ano? I want a direct answer.
0: For me, Madam Chair.
1: Wow. Magandang hapon po sa mga kababayan nating nanonood. Oh, sige na, what is your answer, Katropong Jensine? What are the difference of your childhood than your child's childhood? Mm. Oh, di ba?
0: Siguro...
1: Nakugid yung difference. Paano mo nag-jump sa mga kabataan natin nga mga topic subong man? Pero ti, damon yung makalearn kay mostly dan ka pa mati subong is mga nanay nga kuno matulog-tulog. O, di ba? Matulog sila kahit tinakapoy sila sa trabaho sa balay. Sunod sang agis ng ilang mga kabataan. Ikaw, Bika Katropong Jensine, ano ang kinalain sa imo childhood and the childhood of your...
0: Siguro isa sa mga nakit-an ko gid nga differences katropang era aside abi sa mambal naton nga the way sang pagpadako, no.
1: Isa gid abi is more strict ang imo nga parents sa parents sa pagpadako sa imo. Ikaw ya medyo halog kanaya sa mong.
0: Oh, medyo.
1: Ay, wow, medyo. Konsagto, 360 so, ang pag-ikot sa ano.
0: So, mga ako, ano, mga 270 lang.
1: Mga 270.
0: Or 180.
1: Ako kung 360, sagto, imuon ko 400 ako.
0: Is 720 na lang, padalod para duwa katiyog.
1: Oh, hindi, mga 400 lang. Okay na siya, basi kung hindi na siya kaginhawa.
0: Sobrahan.
1: Oo, mahaba na siya. I object.
0: hindi na siya,
1: oo. Oh, ikaw, katapos.
0: Ano siguro, kahit more on sa ano gidman, sa access to information, sa nambal ni mong kagina, nga ti halos tanan na lang is very accessible na lang sa mga kabataan, kay especially sa cellphone or sa internet, no? Kag ano eh, sa ilaman niya palibot, do more on ano naging manabi sila ya daw tamo ng mga wala kis ang naghuya-huya. Nga like kung may gusto sila nga mabalaan, pamangkoton gid nila. Bisan hindi ka pa na
1: iya. Pero good thing man, diba, sa mga kabataan, like they have the confidence to ask questions unlike us sadto. Kay tinadlok ta basi ko mamangkot ta. Basi ko nakiganta. Diba mo na sadto ang atong mga mindset. May... Welcome to XFM podcast mga katropa. Diba?
0: Nag-podcast. Diba?
1: di ba amo na kita sad to, like maybe we don't know if ang ground sa aton palamangutanon is mm-mm. not acceptable and mag-object ang aton ng mga ginikanan. Di ba, kung kaisa daan, kita yaga pamangkot kita sad to out of curiosity lang and para lang, parang mabalaan ta, pero ang result is ginaakigan ta. Wait, ano na ba ng domo? Like, ano na bala? Like, wala nila gina-accept nga it means sa mangkot ka kay you want to learn or you want to know something about it. Diba? Pero, amo pa na in return ang aton nga mabaton. Like, ginaakigan ka or ginasaway ka nga hindi na kuno dapat nga ipamangkot sa mga muna nga mapangidaron. So, what is the age? Nga dapat namangkot ka sa mga muna nga mga palamangkotanon, di ba?
0: Kay dapat abi ko no, congesorya ang mga
1: tigulang, tigulang. Hindi ka ko no magsalot.
0: Hindi ka magsalot.
1: Pero ti, syempre, ano na iya, train na iya sa atin paminatasan and dalata na iya until nga nagdako ta, di ba? Ti, syempre, mahuya. Nga ahaw, kung wala ta nang itunloan sa balay, nga kung gahambal ang mga tigulang, hindi ka magsalot. Pero kung kaisa, like, nabalaan mo ang ginachismis nila, kag mas madamo kaya sang na-learn sa ila, no, masalot kaget. From experience, just a manifestation.
0: Story time.
1: Like, agi na, no, kay storyahan ay ang akon nga lola, ay nangamon nga tupad balay, pero ang inagin storyahan, panos na. May nabalaan, kag kuya nga,
0: update.
1: Latest
0: like, showbiz.
1: Hashtag news update.
0: And as a mass communication pro.
1: Yes, ano pa ko to, bata pa ko. Like,
0: I think you are
1: like,
0: born.
1: Sabat ko nga, hindi ahambal. So yan yun na ano. Ikaw nga bata ka. Di ba?
0: May just in
1: ka. Kaya tayong tragil do. Hindi ka. Ano man, just in to bala, hashtag exclusive. Akigan ka pa, kay nagambal ka, diba, at least, pero at least, diba, we learn how to respect the elders and to respect the istoryahan na of them. Kaya do kalain gid man, diba? Do kalain gid man nga kulpi ka lang magsalot nga biskan your presence is not acknowledged.
0: Kaya kung bata ka...
1: Diba? Kung sa korte galing, dapat, dapat i-acknowledge ka na before you speak. Or dapat panugutan ka na before you speak.
0: Tiyan mo na lang na ubrahon subong sa mga kabataan.
1: Subong yan, mga kabataan.
0: Mama, may I be recognized?
1: May I be recognized? Yes, you are recognized. What is the concern of the gentleman of the new Washington clan?
0: Huh? I just would like to manifest, Madam Chair. Oh, di ba? The courthouse na nanggali sa inyo, eh.
1: Hindi man, pero like, lain, mabalaan mo, biya katrapang Janzin. Kung ano, ang casual ng pag-istoryahan ay, kag ang pag-intra mo sa istoryahan ay sa mga kamalaman. Di ba? And that's part of, paghubog sa imo, sa mga, sa mga imo, mga elders. And, at least you learned something, kag nadala mo na siya until nga nagdako ka.
0: Amo man na.
1: Pero subong, na-notice mo subong, nga mga kabataan, wala na gid-your respect. I mean, not all, but there are, nga mga kita mo ng, like, no, wala na sila gid-your respeto, kunti gulang ka man, or gulang ka man sila,
0: why
1: or
0: na?
1: Not.
0: Why na? For as long as balaan ka nila nga daw threat ka, or balaan nila nga hindi ka nila ya
1: or like nakita
0: kagrupo.
1: Nila nga daw hindi ka karespeto.
0: Oo,
1: no?
0: Wala.
1: I don't know kung anong basihan nila saan pwede nila respetuhon kag sa hindi respetuhon. Oo, as in. Diba?
0: May discrimination na muna.
1: Ambot? Mga judger, gini ang mga kamataan sa mong. Judger, gini sila ya, like. diba? Ang father, presiding officer, mother,
0: na.
1: Prosecutor, and child witness. Hindi sila witness, katropang Alex. They are the sila, respondent.
0: Tapos kung may ano sila, kung may utod sila, tiyan mo ng defense.
1: Ang
0: magulang, defense. Ang magulang nga bata.
1: Oo, amo ng defense. Pero ako hindi takapag-i-defend.
0: May defense
1: at
0: counsel.
1: At ba nga ang iyong problemang mag-isa?
0: Pero kung wala
1: kasi
0: siya...
1: Kasi ako, hinarap kong problema kong mag-isa.
0: Abod laisin na kung wala kaya defense counsel kay...
1: Ano lang,
0: ikaw lang eh.
1: Oo, dapat ka mga kabataan, may mga magulang man, hindi man magsalig. Right?
0: kung dapat magulang.
1: Dapat you have to, oo, dapat makayo lang bulig kung ano, kung hindi na talaga kaya ng iyong powers. Diba?
0: Dawa mo gina eh.
1: Oo. Kung maano sila, ay kagamay nga problema, pati pagid na, akon pagid. Oh, kaya makita mo na mga Facebook nila ngayon. Ano man, pati amo na ako pag ina problema. Ay, ambot na lang yun ya. Ah, oh, di ba? Pero amo na, there's a big difference sa mga kabataan sa to compared sa Subong.
0: Hmm.
1: Oo.
0: Dako, nagin yung
1: kag isa difference. Pa, ang kadamaan sa mga kabataan sa Subong is bata pa na exposed na sila sa social media.
0: Hmm.
1: Kaga, syempre, kung kita mo na ang busy ang Iloy, tapos wala siya sa upod, ginagabantay, ang ila na lang gina nga ano ya, is, ano, pa cellphone nun, ang bata.
0: YouTube.
1: Oo, YouTube.
0: TikTok.
1: Pero sa mga katropa natin ha, kung gusto ninyo nga may mga accounts ang inyong mga kabataan nga at early age, or like, may mga YouTube, may mga Messenger Kids.
0: Meron
1: may
0: na.
1: May Facebook mga pang-kids. Or do YouTube kag daw Messenger Kids lang nabalaan ko mo. Mm. Oh, na dira lang gid ya, hindi mo na sila pagipanon pa, pagigaan access pa into a broader ano. Nga like may mga pang-adult contents na nabala nga ano, bala kay ti lain na iya kag syempre kun kaisa dira man sila maka-adapt sa mga hindi ka nayanayang mga ano, mga paminatasan. Oh, kita mo na tears drop.
0: Thirst drop
1: na akong kaisa. Pero mga kabataan, mga first year high school, ka thirst drop, ay, karoon, masuchis ka, tampayong mo kaisa.
0: Pero na shout kay, out pa.
1: Pero lang kayo, mailang kayo, wala. O, diba? Ay. Anong mas say mo, katropa ni Jansen? Ah, bali katropa Alex, na hindi mo matudloan parte sa cellphone, kaya mas damo pa sila ng balaan. Ambot, di na nila na-learn. Like, ang mga trending sa TikTok, hindi uya kabalo, pero sila yung balaan, nila yung mga Brazilian, ano na? Mexican
0: Brazilian dance.
1: Brazilian dance. Oo. Diyos ko, ay, amo lang kinalain, mga katropa. Uy, good afternoon ha. Pause kita, anay. Recess. Uy, good afternoon sa mga katropa natin nga nakaupod sa atin ha. Mga taxi drivers natin, katropong Johnzine.
0: Oo, good afternoon ha.
1: Mayong hapon sa atin mga katropa listeners and solid supporters. Kaya syempre sa atin mga taxi drivers at an XFM Fonz Club. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. Sa mga katropa natin nga wala pa naka-share sa ating Facebook Live, please do share mga katropa our Facebook Live. Para nga the more the merrier kita. This afternoon. And syempre kung may mga talamyawan ka mo mga katropa, ano pang inyo ginahulat, dali na mga katropa ipadala diri sa atin Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon kay Ricky Buotrangko. Salamat gid for being with us. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa, basta may mga talamyawan kamo hindi maguya-uya, kita-kita lang gid ni. I-comment na kag i-shout out mga katropa kay pagbasa ko natin later on. Kag if you have your load, may load kamo pantawag or prank text, mag-contact lang, magtawag lang sa atin hotline number sa 0950-975-6970 0950-975-6970. Going back at Rapon Janzin sa mga ano, sa atong topic for today. Kasi syempre, sa kadamo sa mga katabo, subong balabalaan yung ano, mga katropa. Sa kadamo sa mga katabo, subong sa atong palibot, especially on politics. Okay, isa naman ba nga gusto ko na lang maging bata? Liwat, di ba?
0: Oo, mo na.
1: Ay, girl, reminis ka na lang. Isang ko, ay, amunis at 2 oras, mago pa lang ko ni Bugtao.
0: Sang bata ko, no, kita, kadali kita nga magdako.
1: Dako, subong gusto ko na lang maging bata, liwat.
0: Sad to
1: bata, pa ako ginag-imagine, ako yung agatrabaho, na ako yung katapan dyan.
0: Kaya parang may kwarta.
1: Kaya parang may kwarta ako nga, ano, parang mabakal kung gusto ko.
0: Gambalambal pa na sa muna.
1: Parang nga masadyahan ko, amo ginahambal kung gusto ko magtrabaho. Parang nga masadyahan ko. Ngayon, hindi na ako masaya.
0: Parang baliktad.
1: Akad kakadlaw. Di ba? Ikaw man, katrabaho Alex. Kakadlaw, katrabaho Alex. Ano, nano yung man guro? Wala. Na, naamo man ang guro na feel.
0: Wala na ngang pera, hindi ka pa masaya. Ay, nano.
1: Abi ko sa, ama ko sa to. May kwarta pa eh. Ama, tiga ni hindi. Tapag yan, no? Kay naga, ginaano yan na.
0: Wala, gidya eh.
1: May harap ko yaya, pero hindi lang ya. Okay. Ano lang ya, itsak kuwan lang ya. Kita mo mga bag ako nung wala ako.
0: Makabakal pa man ko stick o.
1: Stick o? Ako ya ano?
0: Or ice pop.
1: Ice pop? Makabakal mo kung gapon Mountain Dew.
0: Lali. Mountain Dew?
1: Oo. Makutama na si Katrapa Mea. Kaginawaya, ginaagina ka holds ng iya nga self. Kagimunuan siya, bin-SM, tinahuya, dalang siya kuno.
0: Ano?
1: Nga, mga soft drinks sa Danny. Kaso, ama to, wala na lang na yun. Ang banyo nung nauyaman ko, ama tubig na lang ko kani. Ano to, Katrapa Alex, hambal mo. Danny ka ba sa untang hambal ni Katrapa Alex? May hara sa Alcan siya, nga latas, ang Alpine. Ha? Huh? Ikaw sa to? Ano ya amon nga ano sa to mga sensilyo. Amon ya sa to nga alkan siya. Kita mo na kawayan.
0: Oo, nga gina.
1: Oo. Non, amon ang amon alkan siya.
0: Unbreakable na. Bisan habuhay mo na hindi mo na ano unless kun
1: ibok on magid ta nga ano.
0: Amon na sa una.
1: Oh, pero amon na sa to ang amon nga alkan siya. Ginahimuan gina kami ya. Oo, pero kay ting mangin alamon man ko.
0: Nag-himo ka man?
1: Hindi. Gada ko ang buhok. Ang yababa. Kaya ginaano ko sang konsilyo. Siyempre, kay mangin alamon ko ya. O, diba? Ginsulod sa bag. Kung daw malate, kag magdalaga nagakaling-kaling. Ginadala-dala. May malakan siya. Kadra mga Alex. Ay, grabe. Yung mga memories. Iyan ba? Mga yun, at least, balani lang. May gakaling-kaling. O, basikawaton. Pati alakan siya.
0: O, may mugid na.
1: Uy, grabe man. Araw-araw ka man. Gabilog nga alakan siya. Gini mo kawaton. Do, wala man. Ay, pa ano man wala gid pasensya. Pero at least no mga bata pa ta naton ang ginatudloan na ta paano magtipid pero sadyang impulsive lang gid ta. Kita mo na may maglabay lang sa TikTok or sa shop.
0: Oh, no,
1: sa
0: mini,
1: orange
0: ho?
1: App or sa black app?
0: Oh, doon na, mini ho.
1: Diba? Mula na sa mga panawag, dapat orange app ay ang bot lang sa mga gen, sa akon nga batch, Gen Z.
0: Gen Z.
1: Oo, diba?
0: Nauna-una ka lang gamay, no?
1: Nauna-una lang ako. Ako pioneer.
0: Oo, ikaw pioneer sa Gen Z.
1: Oo, diba? Like, makita, wala nga, uy, may ano, kita mo from 200 pesos, naging 199 lang. nag 199 na lang siya, pero wala mo man lang yung tanawa, original price. Mga 200, gali.
0: 200
1: ay,
0: lang.
1: Oh my God, ano ka man yaman. Oh,
0: pero at
1: diba?
0: Least free shipping.
1: At least free shipping. Amo na gani. Ay, salamat na lang sa free shipping. Oh, diba?
0: Ano na yung mga adult money na kitabin.
1: O, ikaw katropang Gen Z. Kasi si katropang Alex, si iniyamalipatan ang pagkaling-kaling sa ngialkan siya sa tangadalagan siya. Ikaw yan, no? Imo mga ano, ang mga, iniyamalipatan, mga memorable, ano mo, mga memorable experiences when you were young. When I was young, I'll never need anyone. Na dun lang pagsuyop sa pulbron. Ano na tabo? Katropang Alex, na nadunlan ka. Oh my gosh. May classmate na wala kami ni katropang. Ay, ala, hindi na lang, ah.
0: Balaan gid na.
1: Oh, you're sure. Pero feeling ko wala ba siya pakialam. I mean, kagi ka lakjo?
0: Oo.
1: Kagi ka lakjo?
0: Ahong kagi ka lakjo? Wala pa. Uh-oh. Pero balaan kong lakjo.
1: Kalaw ay, gali kong malakjo. Paano?
0: Kyo eh, kay... Ano gid na?
1: Kay dapat ipaano mo gid sa doktor.
0: Oo, oh, amuhan gid na oh.
1: Kalaing ganga. Ah, di ba dapat halungan yung ini ka mo malak job ka tropa. Nagano lang na siya naglabay kay ti di ba may storyhan tadi about mga bata ba mo experiences. Oo. Ikaw ya, what are your experiences ng hindi mo malipatan ka tropong John Zin?
0: Kadamo lang eh, pero
1: ano na siya ang madami?
0: Reminis naman dani.
1: Siguro na.
0: Ano isa sa mga like hindi ugid ya malipatan sang una is damdamo ko na mga libro katropang era, mga storybooks ina panghatag na sa akon sang una every Christmas kay
1: hindi ano nga books,
0: mga books pala, mga storybooks, mga gagmay lang, mga nipis lang ang mga storybooks, mga short stories. Hinatagan ko na dan every December. Ti syempre nabasa ko naman tanan, ginadala ko na sa eskwelahan. Tapos ang obra ko kung break namon, ginapahulam ko sa mga ano ko, mga classmates.
1: Tapos kumagubaki ganda.
0: Ginaparentahan ko.
1: Ay. Grabe ba?
0: Mindset.
1: Bata ka pa, ano ka na no? Bata ka pa ni Gusyante ka na.
0: Oo.
1: Pero subong hay.
0: Subong ti merap arap man.
1: Oh, di nagpilay mo.
0: Ano
1: pa lang
0: ko grade that was grade 4 pa lang ko.
1: Mga una ko hindi kuya magula magrenta si mo. Ano, hala friend na lang kakay hulamon ko lang yan.
0: Ang mga sa una ginaano ko na okay, wala na ko no need na ko balon.
1: Tagpilain mo pa rin ta.
0: Tag may piso, may dos.
1: Ay, ikaw, barato mo na.
0: Barato pa to sa una. That was 20... Ah?
1: Hindi na pag-iambal kaya mapakta nila imog, ano, imog grade.
0: 2000...
1: imog nga, ano, nga edad.
0: 2004?
1: Oh, hindi na ganit pag-iambal kaya mapakta nila imog edad.
0: Oh, mga 2004, piso pa ng pretty sa una.
1: 2004, ano na imog grade?
0: Grade 4, guro? Grade 5?
1: Hello, 2004, grade 5 ka na?
0: Ikaw, binadahong-dahong ka pala.
1: Mga pila mo na edad mo ngayon, grade 4. Wala pa ko nanay mo.
0: Mga ano, yung mga 10 years old.
1: Ay, 10 years
0: old. Ay, hindi. Oo. Mga 10 years old.
1: 2004? Ano pa lang ko na?
0: Imagination.
1: Ay, oo, imagination mo ang limit.
0: Gina-imagine ka pa lang.
1: Oo, gina-imagine. Gina-plan pa lang. O, diba?
0: Ako sa una.
1: Kay Sir Nel Taroka, good afternoon, Katropang Era. Ari, always, gid sa XFM Nagapamati. O, Sir Nel Taroka, ano mga experiences mo, Sir Nel Taroka, sang bata ka pa nga hindi mo malingtan? Kaya Katropang Gen Z na muna ginaparentahan niya mga story.
0: Wala niya ko, ano, libre na complete eh. Oh, libre pa akong pagkaon.
1: Ay, wow. Diba? May feeling mo nakabulig ka sa ginikanan mo?
0: Oo.
1: Wala. Kay ginakwaong mangyapon ang imo nga balon sa imo ginikanan. O, diba?
0: Why, ha? Ang balon ko sa una, bala, ano lang, 10 pesos.
1: O, te, at least, dapat kumabalaan to sa nanay kag tatay mo. Hindi na sila maghatag balon. Kay tigin pa rentahan mo na. Pero kay ti...
0: Wala na katipon ko to, ya.
1: Hindi kaya imo flood control. Ano to, ya imo? Book control.
0: Nakatipon pa ko to, nakabakal ko to, ano?
1: Ano?
0: Ano, baril.
1: Piu, piu, piu.
0: Ano na ganito tawag?
1: Ay, mabal katani, piu, piu. Piu, piu. Baril, kuno, pusel.
0: Ano na ganito tawag? Ang, han, ano na ganito? Air gun, ano na?
1: Handgun, charot. Air gun.
0: Ano na tawag, ah?
1: Ang buti kita po, Alex. Ah, ano na siya?
0: Ang, may, ano nang
1: balaya?
0: Ang pellet.
1: Pellet gun?
0: Oh, daw, pellet gun.
1: O, pellet gun, guru. Iida mo ka pa sa terminologies.
0: Basta gun.
1: O, basta gun.
0: Basta hindi lang tuod nga gun.
1: Okay, tapos pagbakal mo sa... Di ba, ang kote ni nanay mo, ay kung hindi ka nagkwarta, ay...
0: Ay,
1: ten ang bahal mo?
0: Siyempre sa akong, ano, negosyo.
1: Uy!
0: Akong tinipunan. O, no. Pag-graduate ko to mga era,
1: ano?
0: Honest to, ano... Ginbilin ko to mga libro, pay.
1: Sa diin?
0: Sa... elementary.
1: Di kaya hindi ah.
0: Di kaya damo-damo, gan siya abe. Kaya ginaregaluhan ako.
1: Feeling ko gindilin mo to, kaya natakan ka. Hindi nga, in good faith.
0: In good faith.
1: Oo, hindi. Feeling ko yan, natakan ka gid.
0: Kaguba na gid mo.
1: Amal ko gid mo. Diba? Ano na siya, quality control na siya. Basta ganigo show, kakatropon dyan, Zin. Dapat isipo ano man ang quality. Diba? That's what you called quality control. So ato ya, the higher the quality, the higher the price.
0: Oo,
1: so, ito yan, lower quality na to. So, dapat, kung hindi na ito yung pang piso, hindi na ito yung pang piso, pang 5 centimos na lang to. So, hindi mo na siya mapagtahan. O, diba? Ano, magaling kang kofal ka.
0: Mga mindset sa muna, no?
1: Ay, grabe, no? Ang imo mindset sa ito, doon pag tigulang, nayaya.
0: Oo, muna. Amot man galing na pinsaran ko muna sa muna.
1: Gay bilin?
0: Nga dito? Like, hindi ang naparintahan. Kaya siguro tayo mo na iwala.
1: Di, pero may nagarenta man. Mm. Kaagi ka muna sa high school or elementary niyo, katapos na yun, may nagkakadto sa eskwilahan, yung gabaligyan libro.
0: No, may mo muna.
1: Nga like mga scary books, mga ano, mga story books, mga muna, kung anong baklo niyo, may muna.
0: Oh, may muna.
1: Oh, sa do ang ginapili ko, pero may wala mo ko ano, ano? Ang mga scary stories.
0: Oh, abi ko mga pocket books.
1: Ay, wala ko yung gabakal. Wala sila may baligyan pocket books sa do. Like mga educational or scary, mga muna. Ako sa do, hindi sa do scary. Gid.
0: Oh.
1: Pero kung magtanong ko scary movie, hindi ko.
0: Hindi kaya?
1: Hindi ko kayo nagkakibot ko. Wala ko na hadlock, pero nagkakibot ko. Ang muna gusto ko lang siya pamatian. Oh, so amo na sabong. Ah, na sabong.
0: Na ano ko naman ang ano ka ako makibot ka. Kung ano ginahambal mo.
1: Oo, amo na hindi ko na gusto. Kaya minus 500 ko sa langit malan.
0: Oo.
1: Oo, amo na nga, hindi ko na gusto. Kaya isa pa da gakakibot dito sa mga lies and everything. Hindi ko na gusto gakakibot ko malan. Kaya feeling ko daw isuka kong heart ko. Wala ko na adlock sa storyline kasi
0: so
1: story
0: wala
1: itself. Kagid
0: gawagatan ako sa mga scary movies.
1: Kung kaisa lang. Kung upod ko ang mga ginapahadlokan ko, pero kung ako lang isa, kung ako daan kapahadlok, wala ako nadlok. Oo. Or wala akong nagkakalo. Oo. Pero kung feeling ko may mas talawit sa akon, sadya-sadya
0: okay
1: ko na.
0: Lang.
1: Oo, okay. Okay lang. Amo na subong sa balay, gareklamo, di ba? May mga gareklamo nga. Hindi, ko katulog sa ginapawali. Ano ka nagpapalalin? Doggang pala. O, di ba? Feeling ko akong bida.
0: Ayos?
1: Kaya wala ako na-unlock. Tapos patinugan ko pag idna. Kagi, nagpetisyon gina sila. May petisyon!
0: Yung petisyonan ka?
1: Ano naman, tatalo na kayo, hindi na yun ko katalo.
0: Yung petisyonan ka na?
1: Oo. I remain silent. And I volume it up.
0: May lang wala ka gin ano.
1: Gin ano.
0: Yung pasumon.
1: Evict sa bahay ni kuya. Wala man. O, mga kita mo na basta daan, balaan mo nga kung ikaw ang bully sa inyo.
0: Amo lang na.
1: O, diba? Tiyan mo na mga katropa ang mga experiences na sa una. Si katropa Alex, at tiyan kang shaya lang yan.
0: O.
1: O, yan.
0: Hey, mo ya?
1: Ako ya? Amo na to gani. Wala man ko sa ano pa nga other experience kaya hindi man ko barumbada.
0: Bo? Buot ka gali?
1: O kasunod, I abide the rules and the kasuguan
0: ay, okay, Girl
1: ng
0: Scout.
1: Pilipinas.
0: Girl Scout, yung isang una, no?
1: Oo, I pledge
0: loyalty to
1: my
0: the,
1: loyalty and love
0: to
1: for
0: flag,
1: the country.
0: To my flag in my country.
1: Oo, yes. I am a ano.
0: Gamayan ka lang nag ano, diba?
1: I follow the law of the land.
0: Gamayan ka lang naka-PMA?
1: Oo, correct. Anong meaning sa PMA?
0: Ano?
1: Ambutay?
0: Philippine, ano?
1: Eh,
0: malahal
1: ko yan eh, pero basi ko na ano naman ang meaning sa PMA, ang imo. Basi karon ko ang pariyo sa ibang tanga kilala nga sa, ano,
0: may
1: sa
0: ano?
1: UP ng graduate. O, oh, diba? Galing kay lain, galing ya, ay, ambut na lang. Pero anyways, mga katropa, oras natin 57 minutes after 2 in the afternoon. When we get back, aton nga iga story, ay aton nga iga pamangkot sa inyo ang aton nga X-rated question.
0: Ayaw mo talaga mag-break?
1: Oo. Ayaw mo talaga mag-break? Hindi ka talaga mag-break?
0: Hindi ka talaga mag-break?
1: Hindi ka talaga mag-break? O, diba? Oras natin mga katropa, ginadarong sa inyo sa Something Plus Gold. At Something Plus Gold, yung si Magnustine, ang palayaman ng Garlic Experilina, nga produkto sa Yes 12 Incorporated, nga makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Effective, safe, and non-FDA approved and health certified, available in all the drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee sa TikTok Shop, available sa Yes 12 Mall and Center sa Ayang Building at Street, Parangay Arroyo, Iriil City, at Tubang sang Midtown Hotel. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TJP, Seltzer Drugstore, All Green Pharmacy, CAG Generica. Honest, mga katropa sa XFM 59. After 2 in the afternoon, this time magapos kita rin for some commercial break. And when we get back, aton nga igapamangkot sa inyo ang aton nga X-rated question. Tutok lang sa XFM, kay man magabalik pa ang X-rated.
2: X FM.
3: Yes, to help.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The Secret of Health.
3: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Rimelito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health!
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: X-Rated. X-Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X-Rated.

0: aking tropa na gabalik ang X-Rated on a Sex FM, 6 minutes after 3 in the afternoon. Oras mga katropa, ginadroon sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C mga katropa, produkto sa Guest Health Incorporated nga magkabuling sa tanika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Sunthone Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C, produkto sa Guest Health Incorporated nga available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southside Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Ila-Ila City at Tubang Sung Midtown Hotel. Mahimo mayo mo order sa Shopee sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C, pahinta ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart at kag i-check out. Mayong hapon sa mga katropa natin sa gihapon. Nag-upload sa atin program this afternoon, mga katropa natin nga nagapamati sa aton diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Good afternoon sa kay Ma'am Ana Rose Gregorio. Hello katropang Erin to all the staff of XFM. Oy, thank you ha. And good afternoon man. Salamat gid sa imong pag-upload sa aton this afternoon. Kay Ma'am Roby Lynn. Hello, good afternoon kay Ma'am Roby Lynn. Sa kay Sir Ronel Daroca. Mayong hapon kay Rose Edward Esperanza, kay Ma'am Ana Rose Gregorio. Thank you so much gid sa imong pag-upod sa atin. Salamat for being with us. Kag sa mga kitropa natin, dali na i-share ang atin nga Facebook Live para nga magdamo pagid kita this afternoon. Alright, this afternoon mga kitropa, atin na nga i-reveal sa inyo ang atin nga X-rated story o kung X-rated question. O handa na wala ang ating mga katropa para sa atin nga X-rated question. Alright mga katropa, for our X-rated question this afternoon is, pagpasok ay pula, paglabas ay puti na. Ano na siya? Alright mga katropa, again, pagpasok ay pula, paglabas ay puti na. Lakad-lakadlaw pa na katropa.
1: Dalain pa yung balaan
0: ko. Ikaw da karoon ng pamangkuton ko do pehe gita. O da na ikaw kay may ano ko di mo.
1: Ang balaan ko to hindi pula.
0: Ano? Ano? Wapo.
1: Lain na siya yung color.
0: Dali lang. I want to call the witness.
1: Sige. we would like to acknowledge the first witness.
0: This afternoon.
1: Introduce the first witness sa council.
0: Oh my gosh. I would like to raise a ano. The witness is not responsive to our
1: pasitulog.
0: Ambot, dapat no. Was karon pa sigap yang inugtulog. Adlaw pa lang ni dapat bugtaw siya. Dapat bugtaw siya. I feeling ko man tulog siya. Mm. Our witness is incompetent.
1: Kaagi ko na
0: ano.
1: Oh, samtang ano. Recap lang anay sa mga topic na ang gagina ka, tropang era. Subong ko labi na dumduman.
0: Nga
1: sorry,
0: ano?
1: Kid.
0: Nga may pareho ka man kaya tropang Alex na Xperia Games. Ha? Oh, I know.
1: Dapat si katropang Alex na so nagsugid, di kagina.
0: Oh, gani, dapat. Dapat nagsulod din siya. Oh, pero ano to na imo experience, how?
1: Hindi ah. Sa mga ano lang, mga sa kabataan mula Subong.
0: Oh, like?
1: Pero karon na lang.
0: Dali, ana gani, Subong kay wala gani. Our witnesses are not responsive, gani.
1: Wala. Basi ga ano. Basi... tulog.
0: Basi man. Pero mga katropa ha, basi ko na yung mga sabat ko muda sa itong X-rated question. Again, mga katropa, our X-rated question is, pagpasok ay pula, paglabas ay futi na. Oh, sana all mafuti. Oh, sige. Katropang AJ Bordon ay nahidlaw. Wala sa mga malakas ang bitaw ni katropang AJ Bordon. Ah, si katropang Jetty Baga, di na to siya man.
1: Why na?
0: Okay pa to siya?
1: Why na sa how?
0: Katropang AJ Bordon, ano man? Okay pa to si katropang Jetty Baga? May idea ka? Oh, ang sabat ni katropang AJ Bordon is Colgate. Hindi pa dito paste. Colgate, kidya. Nga,
1: specific,
0: kidya. May Colgate nga pula. Ang ano, ang sulod.
1: Oo.
0: Ano? Close up pala na, hindi na pala Colgate.
1: Ara, eh.
0: Colgate Red.
1: Colgate nga, ano?
0: Colgate Red.
1: Oh, nag...
0: Hindi, hindi pala pula ang unod. Ay, okay.
1: Pula na.
0: Okay.
1: Awa may fresh confidence. Colgate, baka naman.
0: Colgate, baka naman. Di ba may greenish siya? Sorry ha, hindi nabiyang ako. Nga ano? Amun, hindi nabiyang ako. Nga toothpaste. Ano siya? Black.
1: Ano yung mga toothpaste?
0: Charcoal.
1: Same brand?
0: Same brand, but different. Different ano species like different flavor
1: sa pinakadlaw ano may toothpaste man si ano nga Santone
0: ginaano pa lang subong gina-formulate
1: okay amo na oh at the same ta
0: hindi mo ni ang puti siya
1: amo na akon
0: ari ang total ari oh okay. Ari siya oh ari siya oh diba. Oh, sige na. Ama ni katropang AJ, nagkadlaw. No? Sige katropang AJ Purdon. Katropang AJ Purdon, ano, pagid ang pula, kung isulod, ano to? Amalia, tinadula. Natukay, kay ginisay.
1: Pula kung isulod, puti kung magwa.
0: Oo. Pula kung magsulod, ha? Huh? Okay, pagpasok ay pula, paglabas ay puti na. Do, malos man ta sa mga, sa ano, ano ni katropang Janzin, ah. Oh, sige na, ano ang inyong mga answers, mga katropa? Pagpasok ay pula, paglabas ay puti na.
1: Tumudlay mo na, man.
0: Kaya, katropang AJ Bordon, Colgate, fresh confidence. Oy, kay Ma'am Zikay, Caro Esteva, good afternoon, panos ni hotdog na wala lang sulot sa freezer.
1: Nagpute.
0: Ano ka? Katropang ano? Katropang Zikay? Ay, kasi si Tito. Panos ng hotdog na wala lang sulod sa ref. Ote.
1: Naglapse.
0: Base. May balaan ka nga lapse ng hotdog? Kakadlaw ka. Gapamangkot lang gid ko. Ay. Oy, basi sa mga listeners natin sa ilang mga radyo, ha? Oh, basta ito muna ka sa bat, ha? Oh, ayun, bot.
1: Kilala ko ito, hindi lapse. Ha? Hindi to lapsi yung ano? Hotdog.
0: Ano?
1: Ano to?
0: Chicken? Nagakadlaw ka ka. Nikita mo nga. We are on the, ano ha? We are in a...
1: What?
0: We are inside a court. Okay? So,
1: basi can you contempt please... of court.
0: Oo. Basi contempt na kakaroon. Inside in contempt na kakaroon. Can we please, ano? Can we please embody the, ano? The right conduct inside a court.
1: I just would like to manifest your honor.
0: Yes.
1: It's a very hard question.
0: No, it's not a very hard question. Objection. It's answerable by you can answer it directly based on what you know and oh, diba? Kinilog ko pati iya. Ngap the way siya maghambal.
1: May idol kayo ito, no?
0: You can answer that based on what you know or you can answer that based on your investigation.
1: Kwa-kwa ba?
0: Oh, katropang John Zin. You don't have to manifest. Overrule. Yeah, you don't have to manifest. Just answer to the question of the respondent. Or of the... Just answer to the question of the presiding officer.
1: Balaan ko na.
0: What?
1: Ang akon.
0: Toothbrush ang mali, Ma'am Anna Rose Gregorio. Bakit pula ba ang iyong toothbrush? Or ano ang ginapanot brush ni Ma'am ni Ma'am Anna Rose?
1: Ako nga sa Batyato Pang Era, ano?
0: Ano?
1: Pula nga bayo.
0: Nga how?
1: Nga na Zonrokan.
0: Ay, abot. Agin mo. Ang pamangkot, diin mo siya, ginpasulod, katropang Jansin. Nga nga na Zonrokan siya.
1: Kay may man siya, sige, sulod ko sa...
0: Amo na gani, no? Sa tana. Kita ko na, ang mga tao, gidi ang abudla, intindihon. Like, ang hirap nilang ipagtanggol pag idayon, malaaw. Kita mo na nga, if you are in an argument, or if he is involved in an argument, do ka budlay sa iya ipagtanggol kung friend mo siya.
1: Ginsulod.
0: Kaya nga, man, do pati ikaw do, hindi makaintindi sa statement niya.
1: Check ko man.
0: I would like, I want you to paraphrase your answer.
1: Ari ako niya.
0: And I would like to explain it further.
1: It's relevant, for Your Honor.
0: For us to understand.
1: It's...
0: Malano ko sinoy mo to, no?
1: It's relevant, Your Honor.
0: Ang second, ano na siya, ang second... ang second counsel na siya sa ano ay...
1: Sang?
0: Sang defensa. mamatian ko lang. Doma, bala ko nga na si Atoy ni Vig, hindi mo tingo. Ay mo nga, ano mo.
1: It's relevant, Your Honor.
0: Why is it relevant?
1: Because I didn't state that kabudlay man.
0: Amo na gani ka hapos nga kwasi isang question katrapan dyan zin.
1: Para sinipula akong bayo.
0: Din mo gin pasulod.
1: Sa washing machine.
0: Di pa, ano ka butang ka Zon Rock sa washing machine?
1: Oo, nabutangan ko by mistake.
0: Kundi boba ka. Kaya kita mo na gid nga gailimpo ng bayo sa washing machine, ibutangan mo.
1: Amo gani, by mistake. Diba?
0: Hindi na ya by mistake. Ano na siya, kahit ano na gani tawag.
1: Honest mistake.
0: Hindi na siya honest mistake. Because at the first place...
1: Beautiful mistake.
0: Oh my God.
1: By Maroon 5.
0: Feeling ko good ya. Ano na siya ya?
1: Wala. Hungod.
0: Oo, hungod. Or, ano may word? Oh my God, like...
1: Negligence?
0: Yes! That's negligence. Diba? That's not an honest mistake or that's not a...
1: I didn't thought.
0: No! You have to thought about it. Amo na gani, di ba, sa batsa iban? Wala ko binaisip.
1: I didn't know.
0: Hindi ganaya.
1: Didn't read the label.
0: Oh my God. Sa kung sentido common mo, sa sentido common, walang gid na iya.
1: Okay. Objection. Your Honor.
0: Relevance, Your Honor. Relevance.
1: Gabi nga, oral arguments.
0: Relevance, katrapang Gen Z, relevance. How is your pula what? Na bayo?
1: Timing kayo, wala kita din presiding officer.
0: How is your pula na bayo? You don't think nga ma-stainan sang puti if you put Zon Rocks? Wow. Oy, sakay! Sir Jo, wala naga pa. Good afternoon. Pasensya niyo lang yung mga ano din na sobrahanan ni Guru. Oh, good afternoon kay Sir Jo, wala naga. Pamalya ka trapang air, mayo lang kapag pamati. Sa X-Rated sa Mandawi, Foam Pavia, sila Glenn Gerald, Junel Rene, and Fernando, kag si Dexter. Uy!
1: Uy!
0: Mayong hapon na, good afternoon ha. Ano man? Don't boobs. Anong don't boobs? Ano, Ma'am Ana Rose Gregorio? Okay, patada? Sino? Ay, abot mga naka-ano? Ah, naka-lock profile.
1: What, ano, what man? Do you mean?
0: What do you mean? Oh.
1: Justin Bieber.
0: Justin, what? Relevance. Ay, I just ko. Sa kay Ma'am Apple Tabanda, good afternoon. Oh, mayong hapon. Hambal ni ano. Hambal. Sin una siya? Katapang AJ Bordon, ha? Ay, okay. Dumduman ko na siya. Oh. Ba't siya na Danilin? Ah, okay. Huwag mong dibdibin.
1: Nag-loading pataya.
0: I just ko. Patay ko sa inyo. Salapuan mo gid ang dog.

0: Ano na ko?
1: May trauma ka.
0: May nag-notes na ko.
1: May trauma ka. Huwag hindi nag-expect, ah. Ay, nako.
0: Ito, mabalaan niya sa mga kabataan naman niliwat. Ma'am, don't boobs it, ma'am.
1: Oh, yala. Sa eskilan. Oh, yala. Diyos ko, Lord.
0: Ano na winakal niyo da?
1: Ma'am. Don't boobs it, ma'am. Don't boobs it, ma'am.
0: Huwag mong deb-debin.
1: Huwag mong deb-debin, ma'am. Ay, Diyos ko. I'm back. Kaman ni Mama Ana Rose. Batch yung sila din ni Lynn. Tingnan ako, galibog ulo. Okay?
0: Aso, mas ano siya?
1: Mas ano?
0: Mas may edad.
1: Bachelor day ni Danilin nga nag-uo pa mati. Isa to.
0: Ay, okay.
1: Oo. Oh. Na, oo, gani. Balaan ko man. Katropang, ano, katropang AJ Bordon. Ay, ambot na lang. Gidya. So, kay Sir Ralph Robles, good afternoon. Ay, mayo na lang arang ako ng interpreter nga si katropang AJ Bordon. Ano na lang ni Bala ko, hindi ko kaintindi sang don't boobs it.
0: Ang anxiety na katropang Eric sa Academy Gulfi.
1: No, pati kami ni katropang Jensen. Huh? Relevance, di ba? Ay, gali. Amo man lang na gali.
0: Oh, kisa yung mga katropa,
1: hindi nyo man ano pag-timing lang. Ha, nga galutaw ang motok namon.
0: Eh, kisa daan, basi.
1: Ano, feeling ko, Blasubong, wala man ko nag-long flight, pero feeling ko daw may ano ko.
0: May jet lag.
1: May jet lag.
0: Din ka nga gabi, halinaw.
1: Di ba sa talam na nga, feeling ko, ay, sorry. Feeling ko, ay, Jason sa talam. Gusaka sa babaw. Ako na, goro. Possible? Hazardous na yan?
0: Ay, hello.
1: Hala, hindi na ako damag to.
0: Grabe, nagaling grabe, galing ng graduation ko tamang era.
1: Wala, tuod ba lang?
0: Ikay, diri ka, di ba?
1: Oo.
0: Tapos alin ng transmitter?
1: Hey, Chakto, nung Alex. Chakto, may graduation at sa dalom. Ala! Ay! Aso ko! Nag-unag ang mali naman ko to eh. So, ligan ko parang siya actually naisip. Pero wala ko lang in mind. Because
0: actually,
1: I don't want to think deeply about it. Deeper about it.
0: Lain guro nga epekto.
1: Ala, ti ano? Bingay epekto.
0: Hindi man guro sa ulo.
1: Kaya ang tuwa bala sa dalum? Ha?
0: Anong system da gani?
1: Di ba, ang bal nila, hindi ka na magsulod kay super ano ang graduation? I mean,
0: gogong na.
1: Hindi ka magsulod nga dugay da, di ba? Ha? Kay lameg? Ay, sa lameg, gala iya, hindi gala iya sa graduation?
0: Hindi man guro, ah.
1: I-search ko na lang.
0: Bala.
1: O, ano, pero ano na yung sabat mo, katropang Jensen?
0: Ano? Lollipop?
1: Lollipop? Oh. Oh, dalian na. Dalian na. Masip, kitiabingin mo tang mo. Oh, dalian na. Wagi ka sabat. Ano yung mo sabat?
0: Lollipop, gani.
1: Very good. Too weak to damage DNA.
0: Lollipop ako.
1: Nga, lollipop. Pagwaya stick na lang.
0: Tandaan mo sa una, mga lollipop nga
1: may bubblegum sa sulod.
0: Diba?
1: Bot, ah, damo-damo. Sang sabat. Amo ginaday yun. O, tapos?
0: Di kay color white, diba, ang bubblegum?
1: O.
0: Tiyan mo na.
1: Okay. Ano mo, okay na lang. Okay na tamadan ako mag-ano.
0: Hindi na ako mag-argue.
1: Hindi na ako mag-argue. True. Iba.
0: Rest my case.
1: I rest my case.
0: Oh,
1: okay.
0: Okay na na.
1: It's the time for the defense to, ano, to bring their witnesses.
0: Wala kita presenting officer.
1: Because I rest my case. Alright, mga katropa. Mali katropa AJ Bordon. Ay, ala, too odd. Hindi ko na akong mention. Honest mga kitropa, 25 after 3 in the afternoon this time. Mag-a-pause kita and play some

0: Music. And when we get back, ato nga i-greet ang ibang pagid natin ng mga katropa na nag-upload sa ato in this afternoon. If you have music request, mga katropa, mga ano ha, hindi siya disco ha, ano ato ni play this afternoon, ano na siya gani? Mga love songs. Ang sa isip ko, be heart songs. Mga love songs, mga katropa, ato ni playing mga music this afternoon. If you have your music request, ipadala lang sa aton.
1: Hindi pwede ano?
0: Ano?
1: Hawak mo ang beat?
0: Ayun, nanakibot man ko. Hawak mo ang beat? Hindi siya pwede hawak
1: mo
0: ang beat. Do
1: love song
0: man
1: na.
0: Hindi, ha? Sige be, sing the hawak mo ang beat song in a love song. Hawak mo ang beat.
1: Hawak mo ang beat.
0: Ala, ano na man, katropong
1: Alice? Gaya ka, ugo nga.
0: Anong barko? Hawak mo ang beat. Alright, mga katama, ano na gani? Kaya natakaan na sila bala sa ton. Okay? Okay lang. I'm sorry to interrupt the gentleman of New Washington Aklan.
1: Okay na.
0: Okay.
1: Yes, Your Honor.
0: Alright, mga katropa, honest na to in 26. After 3 in the afternoon this time, mag-pause kita na for some commercial break. And when we get back, syempre, atin nga tanyawon ang atin mga katropa na nag-upload sa atin nga station lang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kay man magkabalik pa ang X-Rated. XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako Galis Elisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated.

0: Mga tropa'y nagabalik ang X-Rated oras Sex FM 52 after 3 in the afternoon. Mga katropa, ang oras ginadaro sa inyo sang Something Plus Coffee Mix sa mga katropa na natin nga bagulang bugtaw from their siesta. No, mga bagulang bugtaw halin sa ilang pagtulog-tulog this afternoon. Mga katropa, mag-inom sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, imo si Megastine, Moringa kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pag-protekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Ang Something Plus Coffee Mix, mga katropa, makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center. Sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong Sang Midtown Hotel. Mabakal man sa TikTok Shop o kung sa Shopee, search ang Something Plus Coffee Mix. Pangita ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Ang Something Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa mga butika, kangay sang Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Sur Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Ano pang inyo ginahulat? Mag Something Plus Coffee Mix na, mga katropa. Ang kape, nga namit-namit kid ang kape, nga wala sang side effects. Good afternoon sa ating mga late tuners, mga bago lang bukas ang ilang mga radyo kag nag-upod sa ating program. Hello, hello, hello, mga katropa. Good afternoon sa mga katropa natin kay Sir Joel Hanagap. Good afternoon, gid. Kay Sir Julio Sancho Medina, kay Vibar Palomo. Good afternoon kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Salamat sa inyo nga pag-upod, mga katropa, ha. Kag sa iban pagid natin nga nag-bukas ang ilang mga radyo, hello, mayong hapon gid sa inyo tanan. Thank you so much. Salamat kids sa mga katropa naton nga nag-upod sa atin this afternoon, mga katropa naton nga nagpamati sa atin nga program diri sa X FM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Up next, mga katropa, is Extra Drive with katropang Bea Subalto. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyo katropa, katropang Era, ang katropa mo.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
2: More happiness.
1: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionex! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Trinot mo rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health.
8: XFM. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
0: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantone Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Zantone Coffee Mix.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Zantone Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Zantone Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Zantone Plus Herbal Soap.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado?
7: Mula Apari hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
19: Aray ko.
20: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:09 in the afternoon.
1: Extra drive! Extra drive!
0: Mayong hapon, Iloilo! Good afternoon, siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga katropa. Biskamusta, kamusta ang inyo subong afternoon? Ara na naman, nagabalay na naman ang galom. Handa na bala mabasa ang tanan? Well, kung hindi, pate, sige ah, ano pa kamuda? Linaminday pa kamuda. Kung buhi nyo na, no, dritso puli sa mga naga-opisina da, na bantay na kamuda sang inyong masakyan, kay dugay-dugay matupa na ang ulan. Pa kuno abi eh, ano lang na siya subong ga init-init pero dugay-dugay makibot na lang kamo na gulpi na naman na siya mabubo. Na-miss niyo si Katropang Bea, mga Katropa Pips. Grabe no, sa tatlo kaadlaw, straight kada semana. Tatlo kaadlaw, no, wala kita sang program nga extra drive kay naga-cover kita sang impeachment trial. So, kamo bala nag-aabang-abang man sang resulta sang impeachment trial? Na-miss ko gini ang mga katropa peeps natin dyan. Shout out lang ha sa mga katropa naton nga nakatutok nagpamati sa 100.7XFM Iloilo, mga katropa. O ba si na-miss nyo bala magpadala sa mga music requests, ang inyong mga talamyawon, sa inyong mga luyag i-greet dira no mga ketropa. Well, hindi na maghuya-huya subong, time nyo na ni nga makabawi. I-send lang sa amon sining text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Shout out lang daha sa kay Tita Weng da, kay Tita Rowena Manuel from San Carlos, Anilaw, Iloilo, kaga sa iya sining nga mga family nga nagapamati gid subong sa XFM Iloilo. And also ha sa Daquedo family dira, sa Avenido family, sa Manuel family. Hello, hello, hello, hello. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa. Sa mga katropa da naton nga mga riders, sa mga taga Shopee da, kamusta ang aton nga biyahe? Grabe tong natabo sa isa ka ano no motorcycle rider ang story niya to galing mga ketropa. Isang iyang asawa na patay after a month nga nagbata siya because ang postpartum, tapos ang iyang bata may autism, katropang Alex. Imagine no, nagapangabuhi kasang patas pero bunon ka na lang gidya, amo na lang gid na iya subong. Oy, di ba kaluoy man no, maskin wala tani sila naluoy sa rider, kun naluoy man lang tani sila sa bata. Imagine no, ginkwa anas ang nanay, tapos ginkuha pagid ang iya tatay, di ba? Kasad lang no. Gani sa aton dira nga mga motorcycle riders, no? Saludo gid ako sa inyo sininga pagpanikusog, pagpaninguha ninyo nga ma-provide ang needs ang inyo sininga family, no? Laban ng tayasang patas mga katropa, kag maghalong gid permisa inyo nga pagmaneho. Good afternoon man gali ha, dira sa aton nga mga XFM taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kun mga okupado na sila, syempre kalabot na sila sa province sang Iloilo. Syempre, sana all lagaw-lagaw lang tapos may kwarta pa. Amo na yang nami nga ano no, nga lagaw-lagaw kay at least no bayad kaya sang imo pasahero. Maskin mag-drive-drive ka da, at least makapanghangaw-hangaw ka bala, makalantaw ka man sang mga ga-green-green nga mga tanom. Kay kung diri ka abi sa syudad, kalabanan building, di makita mo. Kapin pa magkadto ka to sa Mega World, ho? Ay, ambot na lang gidya, ah. Pero no, maswerte man gihapon kita kung may mga kahoy kita gihapon, mga katropa nga ginapasilungan every time nga nagatagiti ang init. O, sa mga katropa da naton nga nagapamasahe, nagapamanicure, nagapapedicure, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan, sa mga nagapagwapa da, sa mga nagapanggrocery, no? Maghalong gid kamo sana all eh, may bilin pang sweldo. Kahapon gali is payday, no? Sa mga na-late nila nga nabaton ang ilang sweldo, te, kamusta? May bilin pa? Kung wala, ti, bawi next time. Mga katropa of the night kita ha, until 7 o'clock subong nga gabi, kay na miss ko gid kamo, te of the night kita until 7 o'clock. Las 4.14 ang oras diri sa XFM mga katropa, and this time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin si mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhina ng atan oxidative stress, kag nagasuporta man ini sa atan immune system. Mayara ini mga katropa sa anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sa inflammation, kag naga-improve man of course ang atan nga overall health. Santon Plus Coffee Mix mga katropa available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Gali kung may maagyan kamo da nga mga pharmacies, pwede kamo dira makapamangkot kung may ara sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kagpadayan lang sa pagpamati, dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano kamo? Kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katrupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:05.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Kamusta mga ginikan? Anda nga nagahulat sa gwasang eskwelahan? Buhi na balas ang inyo nga mga kabataan? Kung wala pati laban-laban, magastuhan kapag idnadakop, kapin pa, kung damo da balaklon. Abi mo bala no, mga kitropa mo budlay magkadto sa eskwelahan, nga wala kaya sang dalang nga mga kwarta ya, wala ka sang dalang nga maskin pila lang da kapiso-piso, kay makakita ka da yasang fishbowl no mabakal, kagidya. Gadaan sa eskwelahan, damo ka ganyan makita nga mga balaklon. May mga biscuit, may mga banana cue, may mga siomay, fries, o ano pagida. O, basta, tanan na lang nga balaligya. Te, kung nauhaw ka pagida, tapos wala ka sang dala nga tubig, syempre, wala ka ganyan sang choice kundi magbakal sang tubig. Imagine, no, tama, ano ka mabakal ka sang tubig. Kung sa balay nyo, libre, pero kung sa guwa gani, tag 25 pesos. O, sige lang ah, pero anhunta na abi no, sa mga kabataan ha, magtuon gid kamo sang maayo. Pag abot nyo sa balay, mag-ano kamo, mag, di ba gina-remind, makamo na sang teacher nyo nga, mag-practice kamo nga magsulat, magbasa, no, di ba? Kasi kung pag abot nyo sa balay, nag-binasket kamo or nag-dinugsi. Hindi bala basta-basta nga magpa-eskwela mga katropa pips mo, mabudlay bala ang mag-provide sang balon, gani hindi nyo man pag-uyangi, please lang. Mamba sila tuod nga ang ano ang dugo mo lang ang wala nagagwa pero ay ambot na lang gidya sa mga provider dira no de bal anyo gidna kun ano kabudlay mangita sang kwarta subong pero swerte na lang gidya sa mga four piece no sana all na lang gidya sa ila na lang tanan ya te kami nga mga taxpayer ya kamusta. Sige lang, mabawi lang kami sa ulihi. No? Sa ulihi lang tayo galing kapatropang Alex. Okay lang na siya sa inyo lang, Anay Subo. O, sa mga katropa na naton, kamusta na? Nakapauli na ba lang tanan sa mga nagabiyahe, ha? Pauli? O kung pakadto pa lang sa syudad para magsugat sang ilang mga estudyante, maghalong gid sa dalan, kay ang iba niya daan may mga haras-haras gid sa dalan. Tandaan nyo ha, nga, ang aton nga kalawasan, wala sang pwede bakla no, sa tinda, wala sang spare parts para sa aton nga mga kalawasan. Kaso nga mauton na gani, ate, ano na lang na, paano ka patakasaka-saka sa mga building kung construction worker ang imo trabaho, ate, imagine nun mo na. Sa mga katropa nato na, hindi gid magpauli, no, nga nakainom kay mabudlay, gidyaya. Nagakatumba ka gani nga wala ka kainom, how much more kung may tughong. O, subong mga katropa, no, nga nagabaylo-baylo na naman ang shampoo, uso na naman ang trangkaso, hilanat, kag kung ano pa dira nga sahi sang balatian. Gani, protektahin ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pag-inom sang Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C, mga katropa, nagabulig ini sa pag-boost ng atad immune system para hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sip-on, mga trangkaso, no, kag kung ano pa dira nga sahi sang balatian. Magtumar sang Santhon Vitamin C, produkto ini sang Yes to Health Incorporated, kag available gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Lasing ko 9 na ang oras diri sa XFM mga katropa. Kag if ever mayroon ka mo dira sa mga mensahe nga luyag ipalabot diri sa XFM, kindly send it sa amon yung Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. And you can also message 0950-975-6970. Lasing ko just na ang oras diri sa XFM. Kagpadayon ka mo nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus soft gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Bisonix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
8: XFM.
12: Patroma mo.
13: Exciting.
8: XFM.
13: XFM.
14: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
13: X-F-M.
3: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Get ready, Cebu!
0: The biggest and most colorful running event of the year is here.
7: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
0: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
0: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
0: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kun mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: It's now 7:01 ang oras dali sa XFM, mga ketropa. Nakapanyapo na kamuda. Uy, sa mga nag-celebrate sang ilang birthday ha. Happy, happy birthday, Gid. Kag belated happy birthday kay katropang Mario Hilongo, no? Kabay pa nga madamo pagid nga birthdays ang maabot kay katropang Mario Hilongo. Kag syempre, kabay nga hatagan gid siya sang good health kag ilikaw siya sa tanan nga mga katalagman, di ba, no? Para nga damo pataya sang mga birthdays, damo pata sang birthday ni katropang Mario nga ma-celebrate. O, di ba? Katropang Mario, wala gintad ha? Tapos ang sabat sa ako ni Sir Mario, may ara eh, buwas lang. Hey, sarap sa ears! Ah, diba? No, feeling ko, aga pa ko buwas katropang Alex, agahan ko pa gidya kay balan ko gidya nga, may ara, gidya buwas ya, diba katropang Mario? Ay, do ka nami lang gidya no, arang may ano ka na, makikaon ka na sa birthday, tapos buwas, manog rest day na naman. Dosang san, o lang tanag start sang Monday. Buwas Friday na naman mga katropa. Gani sa mga wala sang kusog na da, wala na sang motivation nga magbangon. Pwes, Friday na buwas. Sige da, hindi ka da magbangon, hindi ka mag-duty. Sige, tanawon ta paglabot sang 30 kung sin o wala sang sweldo. Tapos mareklamo ka nga wala ka kwarta. Wala ka sang karapatan nga hindi mag-duty. Kay alipin ka ng salapi. O, madamugin nga salamat ha sa mga katropa natin nga nag-upod kay katropang Bea this Thursday edition sa programa nga Extra Drive. Kita ay kita tomorrow sa programa na naman nga X-Rated from 2 o'clock p.m. to 3 o'clock p.m. na. Bantayan nyo na naman ako ha. Ano na naman kita. Mabardagula. 7:03 ang oras diri sa XFM and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C Santhan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan ha mga ketropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Padayon ng mga katropa sa pagpaniapon nyo kag sa mga nagapalauli maghalong gid as always ang ginaremind ko ang kalibutan mariin. Diretso na sa inyo balay, hindi namang hapit-hapit kag magtongga kag magbiyahe. Tapos kag karo pag may checkpoint tapos mapanimahuan kada nga baho kasang ilim noon tapos kagid sa mga pulis. 7:04 na mga kitropang oras diri sa XFM and wala na kita sa time sa aton sininga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amin yung Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwe. Kasi sa ngala naman sa amin yung Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa! Exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diri yo.
11: Ay, dali na.
7: Lipton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Lipton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Lipton Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
11: No more.
7: Lipton Plus Herbal Oil.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Lipton Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Wednesday!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.14 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:14 na mangkabinan mga katropa. May gabinan sa ato makautoran sa ato mangkabinan sa ato makatropa. Diriya sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga katropa diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro Iloilo. Ano kami sa tabok lang sa Iloilo Supermart at Tabok Suba Branch. Sa likod lang kami sa Solomon Integrating School. Nagapan naman kita magkabinan sa mayong gabi sa atong makautoran, sa atong magkabinan, sa atong makatropa sa ika-16 nga adlaw sa bulan sang Hulyo magkabinan. Nakalampuwas ka na kita isa ka-adlaw sa tukatunga sang Hulyo. May 31 ka-adlaw ang Hulyo kag ang entrada sa bulan sa Agosto. Sabado nga adlaw mga kabyanan, mga katropa. Kamusta naton sa mga suki ng matiramati? Labidagin ang aton ng mga taxi patrollers. Ngayon po subong sa ating mapakalaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabinan sa pagi sa abang ng frequency 100.7. Abatian kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang abang ng frequency 100.7 naman yung frequency sa nguna sang Z100. Ang dira mga kabinan sa Kwambara sa may University of San Agustin. Subong mga kabinan ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa mga kabinan. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page, sa aton nga Facebook page, no? Ang XFM 100.7 Iloilo, amon nga Facebook account, samtang amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Pwede kamo dira makapadala sa inyong mga mensahe, kamo informasyon, nakipan ang inyong sining pa-shout-out sa inyong sining mga abyan, kag sa inyong sining mga pinalangga sa kabuhi, kinaka-celebrate subong sang ilang kadlawan, happy, happy birthday! Kag sa tanan nga nag-celebrate sa ilang anniversary, pagkatapos nga nag-huo sa subong adlaw, nagsukat naman subong adlaw, happy happy anniversary. Papanamihawa rin din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Sa ato nga mga vendors nila sa Iloilo Terminal Market mayong gabi, kag sa La Paz Public Market, nagkapiparar naman mga kabayanan ato sining mga vendors para naman niya sa buwas nga adlaw. Agad sa pagbaligya naman sa ila sining mga karoto, no? Sila ining supply sa pagkaon sa sudad sang Iloilo. Magabi sa inyo dira, ha? Papayang mahalin diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:17, mga kabinan, mga tropa, gina-welcome naman kamong subong gabi. Diri sa itong programa ang Headshot. Sa gyapo din yung katropa ko, si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Opdang kita ng katropang Alex Aspa, tub-tub alas 9 ang takna subong gabi. Magandulong kita makabanan sa nagapanguna ng mga balita kag impormasyon. Mga balita makabanan sa palibot sa aton nga pungsod. Nga ginabantayin sa aton mga katuran diri iya sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabiyanan, mga katropa. Headshot! Mga follow-up kag mga gitalakay nga mga isyo diri iya sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabiyanan, mga katropa. Kamusta mo dira sa barangay na Baes, Mandriyaw? Hubas na daang tubig? Would like na ako napalibutan kamo sang punong ba na? Kaya ba na ang buluswakan ng tubig isa kung mga ginapanagian ka pribado nga tao tiwag ka mo mimo na da pero lubas lang abis na ako na may pag-ulikid ba ng tao nga nagpanagiasin ng punong da si maka baka may arak ang balang ginatawag sila nga konsuelo pero kung wala gani ati video lang guwanta lang anay, no? Kaya siguro nabatian man ni Mayor Raisa Trinya sa problema natin dahil sa mga kautura natin sa barangay na Baes sa Mandurriao. Nga perbilang yan nagapugok ang tubig da. Kasi siyempre, ano pang gagawa ka tubig da kay ginapalibutan. Abin, may nagasagang makabinan nga kwanda nga punong o kon ang kahon sa punong. Kagaawas, abin nga tubig. Di pag gwa, budlay, no? Kabay pa makabanan nga nakalamutin ng ating pangod kay Mayor Raisa Trinyasa. Matagal ni makabanan sang nakaigo siring solusyon ng problema sa taga-barangay na Baes sa distrito sang Mandurriao.
1: Headshot!
0: Ganigay mga kabanan, natin ibunuan ang pinakaulihing mga balita. Kang mga bag-o nga balita, mga kabanan, sa ato News Center. Opo, kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga kabanan, mga katropa. Ato na bitutukan ining ginpagwa nga statement, mga kabanan, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kung may ara kuno nga ayuda, ipangatag siya, taga-dosmail kuno. E, bawsin o sinayang makabaton. Kung mga kamula, kung mga nagahi mo, una kontin siya, ipangatag sila to sang ayuda, sila niya, para sa mga gwapo. So, nataon tabi karon kung sino o sinayang makabaton, makabanan sang ayuda. Alin iya sa Maracanang, makabanan, ngagin announce ini subong ni nga adlaw ni President Ferdinand Marcos Jr. Hindi na si PBBM AI. Basi kung AI lang. At mong karoon siguro, wala kay Agya Sini nga pagpahayag mga kabinan nga umpisa ko ng subungat bulan hasta ko ng December. Ito na. Bawa tani makakuang kita, no? Makaangkon man kita sini sa nga tag ining ayuda mga kabinan nga nagikan iya sa Malacanang. Iba doon tanin ko ng mga guidelines. Sini kag sino ba na makabaton? Sini tanan-tanan mula kita sini? O, ang iba si kung kita lang yung mga ginakulang bala, kabay pa nga madala kita sini ha? Makaangkon man kita sa nga taga 2,000 nga ayuda na gikan iya sa Maracanang mga katropa mga kabinan. Pero mamati kita na ikaroon ka hibadon tabi. Hindi ko na ng mga guidelines ha? Kag kung sino sini mga kabaton? Kasi ba na kung patungan naman ni isang mga kamala, mga politiko, blau, kagang magwa sila, basi ilan naman iyang mga bata-bata ang makaangkon sila isang ayuda halin iya sa Binakanyang. Kati pagi ini makabanan sa DSWD mo, laban-laban ginaya, basta national budget. Laban-laban sila iyang ang agency sila nga mga panagtag. Amo iya ang DSWD. Balong tabi na kung ano mga guidelines sila ha. Kag sino ba na makabaton sini sang ayuda makabanan ano ini kada isa o kun kada pamilya na makabanan diri gyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot headshot alas 7:22 makabanan mga katropa kag sa balita nasunod gyapon pero ning kay Senador Alan Peter kay tanong ni nga sini nga may plano kamo sini nga paimbestigaran ako sini nga sa SEA Games. Ambot sino nagpagwa sini sa mga impormasyon nga ninga daw paimbestigaran ko naman kabanan si Senator Alan Peter Cayetano parte sa SEA Games pala sang 2019. I think na 2019 to nga nag-kampyon tong Pilipinas pala. Ito may mga anomalia kung ito sa budget, no? Eh,

investigaran namon ang SEA Games. Ang kagastuanan sa SEA Games, investigaran namon na. Tapos ginahambalyang niya ang NBI, ang Malacañang, ang mag-investigar siya ti deal kita. Yakon may investigaran yung sininya ang SEA Games. Investigaran yung siyang SEA Games. At sininya ti kami siya sa minority, gamay man ang kami siya, investigaran man namon sininya ang flood control project ay nanok man imo ya sininya Dorman. Ano kami, what? Bayag nga? Madel kapay mo ya, ano man nagid nga kung may arak, ano maliya nga, hindi kaya mag-investigar na kang magpasaka kaso, di ba na? Hindi mo na ya paggamiton yang imo yang ang imo yang posisyon bilang senador agud nga magpamahog. Investigaran nyo kung dahil sila niya, ma-investigar man kami parte sa flood control project sila niya. Istorya na kami, kipamatid na ito ng statement ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabianan, mga katropa. Ako oras dito sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 7.24, mga kabinan, mga katropa, sa Balita Lokal. Ang gabi kay Bongbong Tirotsoa, ang nga pamati sa buong sa aton dito sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Head Shiata. Ang gabi, Bong! Siya, good evening, board. Ang gabi man, Bongbong Tirotso. Sa Balita Lokal, mga kabinan, nga itong tanakayon sa buong gabi, ining party plus panran kay kahasang sesyon sa Merkules sa City Council, ginaprobahan ng kabinan sa Committee on Transportation. Ang isa ka panran nga nakatalana ining mga kabinan sa June 29, bira gyapon sa Diversion Road. Ano nga daw wala kamong kadudla hao, ha? Dumala ka mong kadadla nga ligad to. May duwa ka mga motorsiklo nga nagbungkuanay. Bangod kay wala sang marsyal, wala sang nagabantay. Kulang ang mga signages, ang mga ginabutang dabing gasiparate. Abi sa isa ka karsada, gining isa ka lane, ako isa ka karsada, ginimo nga two lanes. Pagkatapos, bangod kay iti wala sang markings bala, wala sa may ginabutang da nga mga patimaan nga amoning inyong boundary ha, diri amoning tunga di. Wala ti nagbungguan na itong duwa ka mga motorsiklo ti malain to kay ara pasubong sa ospital ang isa sa mga na biktima makabenan. Hindi mo nagkadudla ang sudan sini nga. Araw-araw pa nga nakakuha na to, nakamuno natin si City Councilor Nini De Liliana nga, you know, ipasailo niya ining fund run nga ini sa kwan sa Sunset Boulevard. Di ba na okay man, no? Kung dito sa Sunset Boulevard nga ang dragi dabis diversion, di ba? Ano pa mangkot sa aton makautoran? Nga dragi dabis diversion. Anong ara da? Ha? Nga dragi ka mo, yakon pag di man lang tuya sa may Sunset Boulevard, mas dako ka itong lugar. Di may statement makabinan ang chairman sa Committee on Transportation, si Councilor Silpre Cabaruna. Anong iyang plano? Ay na, ano man nga, ligad to, may napatay na da. Tapos, ang Domingo, may nagbungguan na yung diba kamotor, rasubong sa ospital ang mga biktima. Ano na, dugangan tapagin? Matian, takaroon ang kwana, ang pagpatag makabinan ni City Councilor Sidfrey Cabaluna, mangkabenan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot. Headshot. Alas 7.27 na mangkabenan, mga katropa. Kagay, balong taning update, balang isa ka PWD, balang na hulog sa sapa, balas liganes. Manasapa dito nga tao nga nagaluta-luta, mangkabenan, sa baybayon nga bahin ay sa Binabista Gimaras. Balanta ko na marigin man to ang na kwanto na lumos to nga PWD nga halin sa Leganes. Kagagining natabo ang kabinan nga isa ka ransak dito sa Pasay City. Anong gasunod-sunod mga ransak sa Pasay ha? Ligato DIY. Subong kwa naman, ransak naman, dako nakuha sa mga suspitsado. Damo subong kwanaw, damo subong kawatay sa Pasay City, how?

0: Ahora sí, Macabenen, XFM, Radio Patrol, El Ilo, a las 7:28, Macabenen, Macatropa, Dirigiapon, sa atun pangalagada, sa Head Shata. Ato na yung Macabenen, ibalawa naman ang pangunang mga balita, kay Pormason, diri sa atun ng pangalagad, Macabenen, na diri sa Head Shata. Ato na ibalawa ang pagi sa atun ng News Center, kay Katropa, ang Bia Joy Sobaldo, Macabenen, mga Katropa. Mga gabi kay Selsa Balinia Marunes. Good evening, Selsa. Madugay man nga wala maka pasakop sa aton nga programa si Selsa ba dira sa Barangay Tuburan na Santa Barbara, Iloilo. May gabi na kay Kagawad, Selsa Balinia Marunes. May gabi kay Elma Subribiga diyan sa Antique, sa Nusia Antique. Katropang boards, katropang Phoebe, good evening. Happy listening. Thank you, good Elma Sobribiga, dira sa dyan po sa San Jose Antique. Kagdraman kay Inapuray sa Aribalo. Ibalo natin mga kabanan ang nagapangunang mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang boards, ginako ni Senate President Sherwin Gatchalian nga na-offend siya. Kag nasagitan angot sa mga pang-insulto angot sa iya pagpungko sa tupa ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian, ang tawong o kung nga tawo man lang siya nga nagaka-offend kag nagaka-insulto apang wala siya sang mahimo bangod amugid ina ang social media apang nagpabutyag ang senador nga siyang magapabilin sa tupad ni Escudero bilang parte sang iya obligasyon sa pagpadalagan sang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Dugang ni Gatchalian nga iya padayunon ang o kung iya padayon nga obrahon ang iya responsibilidad bilang Senate President. Samtang sa piyak naman nga bahin liwat nga ginklaro ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang rason sang ila pagbuhin sa mga witnesses nga mag-appear sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Luistro katropang boards nga ang rason among mabaskog na ang kaso batok sa Vice Presidente kagkompleto na ang ilang ebidensya. Sa pahayag ni Luistro, iyagin pabutsyag nga ang tanan nga sobra ang malain gani sila ang magapadayon sa masunod nga article. Liwat nga ginpabutsyag ni Luistro nga ang impeachment ang constitutional process kag ang liberal interpretation ang kinahanglan nga i-consider bangod ang among proseso ang para sa pumuluyo. Ang rason sa ila pagigbahin sa ila posisyon angot sa withdrawal ang bangod luyag nila nga maintindihan ini sang pumuluyo. Dugang pa ni Luistro katropang boards nga ang ininga proseso ang naga-concern sa interes sang mga Filipino. Samtang, ginklaro man sang defense team nga wala sila na hadlok sa dokumento angot sa luyag sang prosecution nga pag-issue sang impeachment court sang subpoena sa pagbukas kag pagbusisi sang tax record ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Sa bylaw, sunod kay Attorney po Michael Poa nga luyag lamang nila nga amo ang pagsunod sa layi sa diin klaro para sa ilang nga nangin pahayag o kon nga nangin pahayag sang Supreme Court sa desisyon angot diri kag indi lamang ang ila ginawa point out sa mga senator judges. Ginpahayag pa sang depensa nga nahibaluan nila nga pagkatapos sang ika-anum nga adlaw sang impeachment trial madamo sila sang batikos nga mabaton. Matandaan nga si Poang naghatag sang oral arguments sang defense sa trial kag ila ginapilar ang pag-dismiss ang request ng prosecution. Nanindugan o kung panindugan sini nga ang pag-grant sa among request ang mag-violate sa duwag ka-constitutional rights ng privacy kag due process. Samtang, ginpahayag naman ni House Public Prosecutor Representative Joel Chua nga ang ila papel sa impeachment trial batok sa Vice Presidente amo ang ipakita sa publiko kung bala mayara sang ebidensya agod suportahan ang kaso para sa pagpakakas sa iya nga opisina. Sunod kay Chua nga ang tanan nila nga ginahimo katropang boards ang nagasunod sa layi kag sa konstitusyon. Ginapalabot man sini sa depensa nga wala sang rason ang kampo ni Duterte nga ini magpasugot nga ipasabpin ang financial records sang Vice Presidente kun wala man ini sang ginatago. Samtang sa dugang pagid nga balita national nagapabilin nga orderly kag impartial ang una nga anom kadlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte bangod sa preparasyon kag kooperasyon sa magtimbang nga kampo sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Dugang pa sini nga temporaryo nila nga ginapreparahan ang impeachment agud masiguro ang safety kag organisado ang trial nga wala sang dako nga issues. Ginpasalamatan man sini ang prosecution kag defense panel sa ilang cooperation nga nagresulta sa steady pace ang trial. Ginsabat man sini ang kritisismo angot sa pro kag anti-administration nga mga senator judges sa diin sunod diri nga wala dapat sang ginadampigan ang mga mamalida sa Senado kag tuman ka estrikto ang rules pag-abot sa impartiality. Naibaluan nga sa idalom sang Senate rules, hugot nga ginadulmilian ang mga miyembro sang impeachment court sa paghatag sang komento sa merits sang kaso agod malikawan ang prejudgment. Samtang, nagalaom naman ang House Prosecution Team nga mangin madasig na lang ang impeachment trial sang Vice Presidente makaligad nga wala na nilagin persan ang ilang mga testigo sa Article 4 sa grave threats. So, kay Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro, iga-present nila ang pinakaulihing witness sa Article 4 sa Lunes, Hunyo 20. Nagapati man si Luistro katropang boards nga ang pagpanubo sa listahan sa ang mga testigo ang makabulig nga hindi na makalabot pa sa Christmas season ang trial. Sa naibaluan, si NBI Director Melvin Matibag ang ilang mangin witness sa Lunes. Samtang, sa dugang pagid nga balita, wala pa nagka-testify sa Senate Impeachment Court si NBI Director Melvin Matibag apang may nabato na ininga pamahog na siya ang posible i-cite in contempt ni Senator Judge Pia Cayetano. Suno kay Matibag nga wala inisang idea kundi inaghalin ang pahayag ni Cayetano nga possible contemptible ang action sini. Nagugat ini katropang boards sang gin-announce sang direktor nga paimbestigaran sang bureau ang ginaligar anomalya sa construction sang New Clark City Sports Complex para sa 2019 Southeast Asian Games. Napagklaro ni Matibag nga hindi man pamahog o kon intimidation ang ginlunsar sini ang investigasyon. Dugang pa sini nga una bes wala man ini sang ginlapas kag hindi man siyang akusado sa trial kay VP Sara kundi isa lamang siya ka-witness. Nagapanindugan man si Matibag nga obligasyon nila nga investigaran ang kapin 10 billion pesos nga unliquidated funds ang sports complex kasunod sang nagtuhaw nga mga ebidensya. Samtang sa piyak naman nga bahin ipaiway sini ang iyang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand agud nga makatestify sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang gin-confirm mismo ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan. Naibaluan nga mag-participate kung tani si Mati bag sa international conference upod sa Federal Bureau of Investigation kag sa Asia Pacific Law Enforcement Leaders sa Bangkok, Thailand. Sunod kay Kaponan, katropang boards, tama ka importante ang pag-testify ni Matibag gani isakto lang nga nagdesisyon ini nga hindi magdayon sa iyang conference. Ginklaro man sang prosecution nga si Matibag ang mangin ulihin nila nga testigo sa Article 4 sang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Samtang sa dugang pagid nga balita national gin-confirm sing Office of the Ombudsman nga nag-submit na si Senator Alan Peter Cayetano sang iya counter affidavit angot sa reklamo nga obstruction of justice nga ginpasaka batok sa iya kanday former Senator Robin Padilla kag former Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa subong ginahulat pa sang Ombudsman ang sabat ni Padilla kag ni Aplasca. Sa madumduman katropang boards nagugat ang among reklamo sang nakapalagyo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sang Mayo 14. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kasi katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabayanan, mga katropa. Headshot. Ang oras din mga kabayanan, mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:37 na. Gapmati kamo diri sa headshot. Headshot. Pagbalik aton magkabanan, dugang sining mga balita. Unahon aton magkabanan ang aton sining connection na dugay-dugay sa aton iyang pag-asa. Ibaron ta ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon kati gareklamo naman ang iban bang sa tamaan mong kainit. Ligad to, reklamo ka mga nagaulan kasulubrang tubig. Aray subong kay nag-init naman ang iban sa aton, nagareklamo naman siya daw, mag-Diyos ko siya na init, mainit. na wala pa kantuan ang Ginoo mga Muslim, no? Pero ibalon ta ako na kamusta makabanan ang lakas sa atong panahon na dirigyapon makakatropa sa XFM Radio Patron Iloilo. Sa atong makabanan sa atong makatropa, kay man amunay nag-init na naman. Pagkatapos nga nag-ulan sang ligad nga mga inadlaw, ang mga nagkwanto nagtipon ng mga tubig, ginitluga naman sang lamok. Tina ba naman sa mga kabanan nga atong mga itlog sa lamok, base kon karyer sa dingge, hindi ka daw na kay base kon kadto naman kita ba na kag ilabadigin ang atong mga kabataan nga mahina ang immune system, matapikan sa dingge, no, nga balatian. Para malikaw kita mga kabanan sa dingge, mag-inom kita mga katropa sa premium D3. Kaya man ang premium D3, gipabaskog, gipepektibo sa subong nga panahon, nga oso ang obo, sipon, hilanat ka trangkaso. Hindi nato mababayaan na itong lawas sa may go sa balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kagipektibo nga premium D3. Ang premium D3, may arasya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. May arasya nga virgin coconut oil, ah. Inang ginasulit yun natin ng virgin coconut oil. Kaya magalit ni mga kabanan na nagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nga lawas. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nga lawas. Kag may araman ng anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 klase ng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3, the superior and powerful Ultimate Trio, ang premium D3. Mayang gabi kay Jerry Boy, Adorno Climino, trupa. Siya board sa present, migo mo. Ikaw pa, trupa. Mayang gabi kay Rowena Espelio Manuel. Siya, good evening. More power and to your program. God bless you. Amaman sa imo, Rowena. God bless you too. Pagbalik atong makabanan, dugang silingang balita, dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, headshot. Mamati kita na isang mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito. Ang oras sa alas 7.40 na mga katropa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
7: Ang hihita po, itwar po ako. Inalit po yung palanakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saanit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamahaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health.
1: XFM.
5: Alag
6: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap. Okay,
5: Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ungkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue Inc. CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, excited!

0: Ahora sa XFM Radio Patrón, Iloilo, alas 7.52 na makabinahin pa dahil ko matidiri sa Headshot. Nagkapikat na pang Alex sa atong koneksyon na sa pag-asa. Ibalawon ta ko na kamusta ang atong panahon kay trip din naman subong kainit, no? Ibalawon tabi kung may ara kita nga ginabantayan makabinahin nga mga weather disturbance sa guwas sa Pilipinas. Nga kung isa, gulpi lang, nagapalapit din sa aton sa pungsod Pilipinas, makabanan. Ti ang bagyong Inday, diri sa aton makabanan sa probinsya sang Iloilo, nag-declare ang pututan ng under state of calamity. Bagod makabanan, nga ti dako ang halit sa pututan sang southwest monsoon. Ining hangin na bagat makabanan. Hindi, actually, hindi man kita apektado gid sa bagyo nga Sinday. Superta, ining bagyo nga Sinday. O galing kay ang nag-epekto din sa ato, nag-waswas din sa ato, amo ini ang hangin na bagat nga nag-ginbutong o ginhunos sa bagyo nga Sinday samtang napagwa ini sa pungsod Pilipinas, makabanan, mga tropa. Di, na panto, na bugto ang hanging bridge sa Barangay Kamando, Leon. Tapos ang pututan, nag-declare makabanan ng under state of calamity. Di siguro masikunda mo sa mga palayan o kung talamnan ko sa pututan nga na apektuhan sa tubig sa pagbaha. Kaya ulihin ng makabanan nga nag-waswas ang baha mo. Sang Sabado sang gabi, tribling ulan, pagkaaga sa Nobinggo, diri makabanan nga matamat na ang pagtupa sa ulan. Yari makabanan sa ato siya na number one, si Engineer Rolly Cuenca. Ibalonta ang pinakaulihi, kagabitanan sa ato siya panahon na mayang gabi, Engineer Cuenca, live ka subong diri, sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, po diri si Katropang Phoebe Borz, Tibor Morales.
1: Yes sir, mayang gabi sir, kag sa aton man yung salamat. Manatong latest sa the update kung adlaw, July 2026. So sa karon no, sa Kitakalo Pressure Area ang yun ang monitor. Tagwa pa inusas sa nga ito, far south 916 kilometers sa southeastern Mindanao. Wala pa inusas ang direct ng epekto sa anuman nga ng pungsod natin. Ang southwest monsoon na habagat, nag-epekto sa extreme na din ito. Dili sa itong sawat, kaya sa magapadayon, yung panahon no, posibilidad lang sa mga isolated ulan-ulan, nag-o-dalasin yung mga light and storm. Mahina, tugtog kasarangan at mga hangin, dito na bagat ang katundan, nag-dalay ni sila sa panay, tugtog kasarangan yung mga pagkakas sa aton kadaga. Forecast temperature na ito, nyara sa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw na ito nang ito na dala sa space, magabusta siya, halos 45 o sa aga. Pagamon na ito late, sa ito lindi sa ilusipasa,
0: Engineer, ining low pressure area sa guwa sa Pilipinas. Ano ang forecast yun ni mga sulod rin sa Pilipinas, Engineer?
1: Well, sa karoon naman pa nang gina-monitor natin, sir, no, kay may traffic pangilang movement kaga kaka-develop niya pa lang. Pero wala na siya natin nga medyo mataas ang chance niya nga mag-develop sa isa ka ba.
0: Okay, kung ikaso, ang engineer ka magsulod sa Pilipinas, ano ang ipangalan sini sa iya, Engineer?
1: Kaya po, sir.
0: Kiyako.
1: Yes, sir.
0: Okay. Maraming salamat, Engineer.
1: Yes, sir. Thank you, kag mayong gabi.
0: Mayong gabi na batian, makabanan natong koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer Rolly Cuenca.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mayong gabi kay Ma'am Hermie T. Dira sa Hong Kong. Ma'am Hermie, mayong gabi dira kay Nini Glenn Hugado, no? Dira sa Hong Kong. By the way, happy birthday kay Kuo Kayao. Naka-birthday. Yes, ining alaga dira sa Hong Kong. So kung magsunod ko ng makabanan sa Pilipinas, ining low pressure area nga magkun, magdibilo sa Bagyo, tawagod ini nga si, kalaw, ay man pangalan, si Kuyakoy. Kuyakoy ang pangalan sa nga Bagyo. Hindi niya pinamulot nga mga pangalan man. Ang oras din makabayan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7.56 na makabayan sa Gyapon, kapamati ka mo sa Headshot. Headshot. Mga gabi kay Ednapuray, dira sa Arribano. Nandiri kita makabayan sa, mamati kita sa pahayag sang presidente. Subong adlaw makabayan, nagpagwa siya sa isa ka official statement. Ngayon may pagabatunon ko ng mga katropa ang ayuda ang Pilipino. Hindi magdubo sa 2,000 pesos Abamang kotse ni makabalansin o ang makabaton. Sinay sang ayuda nga ginhambal sang presidente. Kag anong guidelines sini? Basi pagi naman sa barangay na kagang mga barangay official lamang pinamili naman kung sinong nila nga paghatagan sini sang ayuda. Kaya man, wala pa na gani, maumpawan ang pila natin kung makautoran, ilabadagid ang mga deserving. Nga mga estudyante, wala nga ning 200,000 pesos pa lang nga ginatagman sa Malacanang. Sa barangay, ang 100,000 gamiton iniibakal sa mga kagamitan sa barangay. Ang 100,000 para ini sa lima ka mga deserving nga mga graduating students sa college, tag 20,000 kada isa kat man lima kabilog ang gina-require. Tibay mga napilian nga mga himata sa kapitan kaman maining barangay sino man abi nga pilinin ta nay dako ni kagamay man abi sina nga mga barangay tanan tanan daga ga palirintahan nay naman ang o galing kati ang iban nagahambal nga titinya deserving nga ako akon wala man nga wala man trabaho gid kanan ko nga ang gitagaan siya sa 20,000 ini ang hinablo sa kapitan. Pakaisa ni kapitan, hinablo siya kagawad, bata ni kagawad. Tigahambal makamanan ang Liga President sa probinsya, titi ang pagpili sa naya, ginabasi nato, no, kung ginatugyan nato sa kapitan. Tiari naman mga katropa, naghambal naman ang presidente, nga may ara ko nung no, tag-2,000 gamiton, o kung ngay hatag, sining ayuda. Halin sa Marakanyang, halin ko no, umpisa ko no, sining abulan, tub-tub ni Sibrib, dati mayo ni. Ang pamangkot na sino sa ni mga baton. Ari mga kabinan, mati kita na kung ano ang mga guidelines ni. Or basi tugyan man ni sa presidente sa DSWD sa pag-identify sa mga recipients ni sa tag 2,000 pesos nga ayuda mga kabinan, yung baro ginamit pamatian, ayuda. Pero pamangkot sa mga kabinan, tanan-tanan, wala mga baton sini. Ari ang official nga statement ni President Ferdinand Marcos Jr. may kagtanan sa ginahambal niya nga makabaton sa tag 2,000 nga ayuda ang mga beneficiaryo. Dahil sino makabaton siya ni? Mamati kita kay President Ferdinand Marcos Jr.
3: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ng programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan Simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre, layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: Okay, dumating ang makabanan si President Ferdinand Marcos Jr. Ang number one, mga kabaton, amo ang four-piece beneficiary. Kaginisin niyang mga mahana pa lang siling nga magpigado. Kaya ginahambal sa presidente nga siya ati apiktado kita sa Gapon siling nga sang away dito sa Middle East. Number one, mga kabaton, sa tag 2,000. Inang mga four-piece beneficiary. Okay. Inaya ara na sa listahan. Kabay pa nga wala sang may idugang dira ang pangalan nga mga four-piece beneficiary man kabenan ha. Nga ipanusot bala. Nga basi bala ko ang iyang pangabuhi. Inang bastante iya sa matakadlaw nga kinanglanon yan, no? Kagbasi, bala kon ipalukso naman o kon ideahan naman ka mga barangay official. Ipasulod sa forpes. Kay kumong damo ang pamilya. Remember, makabalan, manong eleksyon sa November. Kamay pa nga wala lang sang pasinabihon niya. Kaya ang number one na ginambar sa presidente ng mga four-piece beneficiary. Well, no question da. Wala kanya question. Ang hambal niya pagid. Ang manog imol na. Di sino ng manog imol na? Ha? Ngasad ko sa unan, aga tulog sa bulawan nga banig, subong napigado na. Paano ma-establishar na? Paano nga mahibaluan? Barangay Gapo na ang pamangkuton. Wala yahan sa nga may magutik-utik na nga barangay official siya hikwane o kina siya pasundun na. Katatlo, inang mga low income, inang mga low income, santo sa listahan makabanan sang social security system. Now, ining mga kwan eh, ining mga nagatrabaho sa construction nga may SSS. How about ang wala? Pamangkot na, how about ang wala? Number one nga pamangkot eh. Kaya di, nadala mo. Ining mga low income, santo makabanan sa record ko no, sang SSS, social security system. Tini sila ya, for example, ini mga nagatrabaho sa construction, ini mga lagko pa dahil kumpanya. Kaya nirequire na nga mag-gawad sila makabanan sang sang SSS. Kaya nabayaran ina, tunga sang employer kag ang employee. Tingin na state mo lang imong income. How about ang hindi ya members ng SSS? Nga kakinanglan makabanan sa bulig. So kabay pa makabanan ng matulpangon ini. Kati sino kay presidente one time. Nga 2,000 pesos. I don't know kung one time kada bulan. Kay ginatugyan mga katropa sa DSWD ang pag pa madagdag sinis ang ayuda harin sa manakanyang. Tibilon tayo kung anong guideline sabi pagbuwa sinis ang distable, di ba? Kasi siyempre may arap pagindang i-refine pagindang mo. Although ginambal to sa presidente at ang mga four-piece beneficiary naton, kay imagine na ka mga katropa. Pila ba na ka mga four-piece? Ano ito kiban sa liga? Ito nga, iban ka mayo ang balay. Pero may birosong four-piece. Gabaton sa kuan, gabaton sa ayuda. Kay kumo nga gin pasulod sa barangay official ang ila pangalan. Kay di kumo nga pamilya mo. Tigin pang kakas ato makabanan. Almost lapit sa katunga ang ginbuhin. Sa mga listahan sang four piece nga atong ginpangbuhin hindi kwalifikado sa four-piece. So, siguro ba, si Kutsam una, four-piece sila. Di siyempre katingwa man ang kabataan, nag-ayuhan ang pangabuhi. Di imagine makabalang, kung wala ginitukan ni isang gobyerno, nga si Saon, nga ining mga ginpangakaskali, hindi na kwalifikado nga main four-piece. Nagpadayon sila sa pagkuha sa ila siling mga benepisyo. Nagpadayon sila sa pagkuha sa ila siling mga ayuda. Sobra naman ka mo. Yata ginaman sa iban. Te, kung wala yagin husisa, ini makabanan sa gobyerno, wala ganyan sa isa, wala sila yung mag-surrender sa ila siling mga ID ng mga four-piece beneficiary. Mayo na pangabuhi sa kabataan, nakatapos na. Lagko na balay. Imagine. Nagpadayon makabalan sa pag baton sa assistance halin sa four-piece. So kamay pang makabalan nga wala sa makalusot niya. Wala sa makalusot dapat ang talagaan kag ang makabaton nagkakaigo gid nga sila at talagaan. Di ang low income ko no santo sa record makabanan sang SSS. Tiniguro ang nagakwan eh. Iniguro ang bayad sang personal ya bala. Voluntary contribution. Katig ang iban nga mga mamamugon nagabayad voluntary contribution. Kaya para nga pakabot iya sa retirement age, may batunon siya, bisan jutay lang nga bisan jutay lang nga retirement benefits. Pension. Di ba? Diba? Dira kita iya mabantay. Kag ining idugang sa four-piece beneficiary. Buligin nyo kami sa pagbantay sa mga kabanan. Kasi para nga ang talagaan, makabaton, inang nagkakaigo, bahan nga talagaan kag makabaton. Hindi nga sila nga gin patigayon o kung gin suhot, kag gin hutik lang sa kapitan, ginutik lang sa agawad, nga pasudlon. Pero kung mayo naman ang kapangabuhi, hindi mo kag gina hambal abis ang barangay official kasi sunod na ka to. Yawat pa na. Kaya man kita yung Pinoy, mahilig kita maghambal siya, yawat pa na. Oh. Siya yawat pa na. Pero kung kita nyo man ang bastante naman kamo, kag pasudlon sa barangay official pangalan nyo sa purpose, hands up na lang. Ato ni hatag nila sa iban. So, wala makita kabalo, mga kabalang, kung saan o ini, ipanagdag. Kay, laban-laban siya nga, mapagwa siya ni mga katropa sa guidelines. Ang DSWD, nga mo, ang magapanguna sa pagpanagdag siya ni mga kabalang sang one time, nga 2,000 pesos nga yuda, halin sa gobyerno, mga kaabyanan, mga katropang. Oras 3 sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 8.11 na, mga kaabyanan, mga katropang. Mayang gabi kay, legenda, aray kay Ma'am Hermie, nag-interaction. Hambam ni Ma'am Hermie, siya kuhaon na natani, 4-piece. 4-piece. Oh. Ining 4-piece ba na? Hambam ni Ma'am Mary siya, kuhaon na natani, 4-piece. Kay gati na mad nilang ibang gani, members ang 4-piece siling niya, si Minto Balay, mo gani. So, hindi mo natin sila, Ma'am Hermie, mabasol. Basis sa itong simpong, nangin qualify sila nga mga 4-piece. Di kwalifikado gid man. Nagtiguha man ang kabataan nga maka ba, maka tibabas pang abuhi. But nga itong napunto, Ma'am Hermie, kita tani pagmatsyag sang iban nga daw nakatlo tibabas, sagin man kag naka ang iban nga mga kabataan nakapa-abroad na bala. Katapos sa eskwela, ka nagpa-abroad ng iban, tani, ining mga gin-qualify sa unang mga 4-piece. Tani, konsensya lang ay surrender ang ID. Ay, kap, surrender na mo na ang ID namon, kasalanda ang amon pangalan sa 4-piece. Kaya daw, okay naman kami. O galing kayang iban makabalan, kung wala ginusisa sa gobyerno, ay susula kita na mag-halin sa 4-piece. Nagpadayon siya nga nagbato niya sa ayuda rin sa 4-piece, bisan nga hindi na siya kwalipikado. Tani, konsensya lang bala natin, nga okay naman na nakatipaywas na naman ka tapos sa mga kabataan, graduate mga kabataan, nakatrabaho naman na maayo, tarikitan lang iyang nga mga members ng 4-piece to ang magmatumato nga maghambal. At kap, kakasal na ang pangalan kay ihatag naman na sa iban. Galing kita yung mga kabanan ng mga Pinoy, kita yung mga Pilipino mga kabanan, bato-bato sa langit, ang tamaan na mabagalit, mahilig kita sa kanugon pa na. Oh. Kanugon pa na sila niya. Yawat pa na. Di ba? Ang maginakalabanan, Ma'am Hermie, niya yawat pa na. Oh. Kag, ginamadyong man ang ganyan na, iban gani, ginainom man ang ganyan na. Oh. Di ba? Ang pali, Ma'am Hermie, siya, tani, kuhaon na siya ang 4-piece na. Ang 4-piece. Kay gatinamad na lang iban gani, members ang 4-piece, si Minto Balay mo gani, no? Lantaman niya sa bong sa uma, why na sa may nagpangarap, maling sa bong kami may ara nga harvester. Kati, gahulat lang sa ayuda ang tao mo. Yati may kuruang takurong ayuda. Katapos na iban mamadyong, iban mabulang, iban iinuman lang. Kati yawat pa mo. Yayawat pa na. Ang reaksyon ni Ma'am Hermie, siling niya, tumlambal nga ti, kamay pa, wala lang sa may insert nga pangalan, ina ang mga, may, kumbala, ang mga pamilya, nga may kaya na, nga, hindi na qualified ba lang nga mangin 4-piece. Eh, gambal man yan, yawat pa na. Gambal ni Ma'am Hermie siya, kung lapit sa luwag, mugid. Kung lapit ka sa luwag, di, pag-question sa validator, sa sino ni Kap, daw, dako, malaya ito niya ako na. Di ba niya, magkabanan ng mga validator, siya, di, daw, okay naman na. Eh, Kap na, nakakagawad na. Ang parte sa SS naman. Ang bali, Ma'am Hermie, siyang SS, amon ay akwarta ginabayad, hindi ina sa government halin ng akwarta, antos kami bayad 14 years. Oo. Kamod na sa abroad, no? Wala na yan sa counterpart, Ma'am Hermie, no? Ito yung mga OFW natin, lahat ay gabayad yung ilang nga mga, ang ilang yung mga employer. Kaga mo nang unfair para sa ato niyang mga OFW. Kay sila yung nagabayad sa ilang SSS, daw pariho ba na yung voluntary contribution, pero require makabayad na maggabad sila sa SSS, kay requirement ina sa isa ka OFW. Diri sa ato niya, sa Pilipinas, tekon nagatrabaho kaya ako naga tricycle driver ka, construction worker ka nga gamay man lang nga firm ang ginaobrahan mo, tiwala na ginakuan sa ang SS mo, di ikaw na iabayad eh. May ara nga programa ang SS mo. Ito yung voluntary contribution, di ikaw na bayad eh. Pero kung lagko ng kumpanya mga kamanan, gina-require ina, kay requirements ina mga kamanan sa layi, nga dapat ang imo sinang mga empleyado, may ara nga BIR, may ara nga SSS, may ara nga pag-ibig. So kung magkuha kay SSS, tunga kamuda sa imo nga empleyado, as imo sinang nga employer. But, ati mo na yung confer sa gobyerno, no? Katani kung nagabayad, ining aton nga mga FW sang sila ang magyatawag sila ng mga heroes dire sa aton. Kasi sila naga-sustain sang aton dire ng kinanglanon sa Pilipinas. Dako ang contribution magkabilan sa aton ng FW mo. Tidap, tani, may mga senador magkabilan ng mag-a-propose man kamtani nga bill nga ekomoga padalaban sa kwarta diri ang mga OFW naton kag ang tax nga ginapadala nila pagis bangko dako man tani may makadumduman nga mga senador o kon mga congressman naton nga mahatag sang share ang gobyerno sa ginabayad nga SSS ang aton nga mga OFW. Total nag-remit man sila sa ilang nga mga ginapadala diri sa aton, ginakwa man na buhes. O galing kati yung manambal ni Ma'am Hermes, yaka unfair, galing amunang unfair eh. Siya amunang yung kwarta ginabayad. Now, ang ginamuno magkabanan sa presidente siya, ining mga low income nga mga SSS members. Di ba niguro ang mga voluntary contributions eh? Nga mga SSS members na itong magkabinan nga base sa record sa SSS na? How about ang wala? Kag wala siya madala sa listahan sang wala siya madala sa listahan iya sang 4-piece? Wala siya? Dok, unfair man siya siguro? Kag dapat siguro mangin honest man ang validators naton ilabadagid magkabanan ang barangay. Hindi lang kita mag-siling nga si Kwanto kay muna tigurang na siya. Pero may gabaton sa iyang pensyon. Islord mo siya for peace. So dapat ano eh, ito yung paghahatag magkabanan sa kayubda nga ini eh. Insaktoon taman, inang talagaan ba lang makabinipisyo ba lang bisan makatilaw lang one time. Siyang manamit mga pagkaon, hindi nga siling kanadlaw, noodles lang ang ginamantiner, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras 36 FM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 8.21 siya, mamirimi siya, sarili namon, kwartahalin sa bulsa mo, gani, mamirimi, naman ang ka-unfair sa gobyerno. Manapal natin ba, tani, may makadumdum ng mga politiko, na magpasar sang bill, nga magbutang 10 pundo sa uwa nga share man nila sa mga OFW naton magbayad sa ano magbayad sa SSS. Ito yaw, yawa tumana mo. Abot sa inyo, pila ang ginabayad niyo, Ma'am Hermie, kada bulan? Kaya hindi sila pwede nga maka hindi sila pwede yang makapanago sa mga requirements makabanang nga gina require sa gobyerno nga dapat amo ning imong kuha ka SS kuha ka dapat maybe arkapagid amo na yang gobyerno mo mo pilang gabayad sa mga OFW naton sa SS ah di mo na gina tani may makakuan pasar ko mga proposang bill nga makadagdag sang pundo da sa uwa nga kon magbayad sang contribution ng aton nga mga OFW dapat may ara man nga siya ng gobyerno kay total isa man sa mga OFW nato mga kabanan ang naga-sustainer sang budget sang Pilipinas sa alas 8:22 makabalan mga katropa dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Pagbalik nato makabalan diri naman kita sa sining ginestoryahan ba na kaman daw nag react sa ito mga tinion si Ninit Dilaliana matapos kabay fun ride fun run dira sa may SM City pagkanto sa San Rafael Diversion Road la sus ano man las 4 sa nga kagahon ang fun run. May nagbungguan ay nga duha ka motor kay merang isa ka ang isa kalsada ginimo nga two lanes. Ang sa piyak to ginimo nga amo na ang dalalaganan sa mga nagpasak

0: kuni hospital, nireact makabalan si City Councilor Nini Deliana. Nyati, kung ako siya pasugtan, isailo ko rin silingya dito sa, ano, sa Sunset Boulevard. Ang fun run ngayon eh. Sus! Damo-damo sa nag, damo-damo sa nag, react. Kaya nagkontra makabalan sa naging statement ni City Councilor Nini Delaliana. Hindi na may punto man. Para malikaw natin ang disgrasya, kahit di mayor nga dalalada mo sa Diversion Road. Pero sangsisyon do nag-humok si City Councilor Nini Delaliana. Kay ginisturyan mga kabanan nga sa July 29 or July 26 may ara ng mga fan randa. Halin si SM pagkanto dito sa Sambag sa Kwamla sa may kwanda sa may stoplight. Balik naman si SM. Isira magyapon ang right lane. I-open sa two-way ang left lane pagkanto dito sa SM. Hindi wala kita kadudlaan mga musunayahaw. Pero, na may ara nga bago kagadugang kuno nga safety ang himuon base sa chairman sa Committee on Transportation. Timot, ano nga mga safety measures na ang idugang? Kasi nakita na natin kung anong natabo. Nagbungguan na yung duha ka motor. Di wala marasyal mo. Wala sa kabantay. Maski pulis, wala. Dumunong gani, ginakuhaan na sa permit sa pulis. Antes ka magkakuha permit sa city government, dumunong ko, ginapaganda siya ano, sa ICPO. Ginagakuha sa kopya nga, parang balaan nila nga may ara nga fun run. Ay, wala gali. So, dapat, kung wala kinuman iyas ang papel sa siring fan run ng polis, dapat butangan nila sa kumanda, butangan nila sa obligasyon ng polis na hindi ko butangan na pasaran ordinansa nga gawad ka mo to sa permits polis para nga kung may pareho silang events manotify ang polis. Makita na to sa ilang lisensya ginatag. Nga may events ka muna. Pwede mo lang binailis, barangay bla. Antes ka magtagaan niya sa permit sa munisipyo, kuha ka na ito sa polis ang clearance. Bayad ka to. Kaya kuha ang polis sa banuma, sang kopya silang permit nga gin aprobahan sa mayor. Para makita nila nga may arak kali binaili sa mga barangay. So para nga mabutakan nila sa tabo. Ay, tingin ko nga wala mo na. Wala kali i-address sa Iloilo mo na. May fan run, wala pulis. So dapat mutangan na makamaran sa magawad lisensya na. Pagawaron ng kwanay, pagawaron ang organizer eh. Para nga makita sa ICPO na may ara gali nga events nga muna. Kasi siguro ba siya nagpaganot pa nag-iba nga mga membro sa polis niya. Ano yung bandas niya? Wala bandas niya. Bisan kapi-kapi lang ah. Ito mga kabinan, balikan ta. Diri gyapon sa ating pangalagad mga kabinan. Mga tropa, diri sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Ang oras, alas 8:28 mga katropa.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan.

0: Ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.

0: 9568
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagtindog. Sobrang dito sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Makalage na ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Agoras XFM Radyo Patrol Ilo alas 8:34 na mga kabyanan, mga katropa. Padaan ka magkamati din sa Hidjata sa Gapuan ng inyong katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Tapos ang sesyon mga kabyanan sa sangunang panglunsod sa City Council, may kung naman, may ginaprobahan ng mga kabyanan ng isa ka fun run. Para ini makabayan sa July 26. Halin sa may SM City, pagkado sa Sambag, sa may, stoplight. I-close ang isa ka lane, sa right lane, kung magkado ka to sa SM City, kag-i-open ang left lane. Kung magkado ka sa SM City, himo naman nga two-way. Di mo maning natabo sang ligad to. Dira sa may San Rafael. Ganagmunggoan na, induwa ka motor, ginasakyan ang isa, ka naga, may nagangkas ang isa. Ang isa, tiwala. Tina hospital gito, isa sa mga harap ako na sa hospital. Bangod kay natamaan gid, no? Di wala kita gakadudla. Kay santong tiempo, kulang ko no ang marsyal. Ambot sino ang, yato ka puma mo, national events to. Di ka dako sino mga kabinan nga kumpanya. Kasarang sila nga mag gasto sang tao na kumpilang i-request sa organizer. Di ba naman ta, nga ti mayo man eh, nga may ara magkabanan nga promosyon ang sudad sa Iloilo, inabanagin sa wellness program. Kati ginatagaan ta sang panahon ining mapariyo sini nga fun run. Kaya hindi lang ini magkabanan nga puno fun run, kundi promosyon man eh para sudad mo. But, dapat kong tani nga aton man nga dumdumon. Ang safety sa mga naga-labay dra sa mga area, kasi major to refer sa mo, mayor na nga lagyanda ang Division Road, pagkanto sa may SM City, kapagkanto na to siya sa Ungka. Mayor na nga dalanonda, bisan mga mbal ka alas 4 sa gahon, umpisa na, damo na nagalagi ah. Gin-aprobahan naman sa City Council. Ini may kabinan ang request sa isang grupo na magpatigayon sa fun run on July 26. Tiro araw pa nga na wala kita nga madudla nga. Katiambal ni Councilor ni De Liliana, siya kunakosiling niya ang pasugtan. Dito ko na siya ibutang iya ang fun run sa Sunset Boulevard. Mayo gini kung dito sa Sunset Boulevard eh. Kung fun run lang ang pag-istoryahan. Kamalo ka mga kabinan kung ini mga fun run mo, ini mga sponsor man mo. Kaya kung dito mo na ibutang sa Sunset Boulevard, di sino manantaw tong sino makakita sa sponsor to. Ba't kung mga fun run man lang, mag-isa pa, gina-live man eh sa Facebook, gina-post man na sa Facebook ang events, isa ka simana, isa ka bulan ng posting sa Facebook ang sulit-sulit sila ng mga sponsors. Dako naman na nga ako na, dako naman na nga promotions para sa mga sponsors. Tiyempot ka dito, dragit ang gusto nila iya sa Diversion Road. So laumanan nyo makabanan sa mga motorista sa July 26. May ara naman nga fun run. Halin dira sa SM City, pakanto sa Sambag, dira sa stoplight, balik ang one way, i-close ina ang right side kung magkanto ka sa SM, ang left lane, ang i-close naman, or to ibo na two way. Ano ang mga measures ngayon mo on sa chairman sa Committee on Transportation, diri mga kabayanan, mga katropa, kati sang ligad to may tunuig, may napatay da. Gisunda naman ang kabanan sang ligad ka Domingo, may nagbungguan ang idawa ka motor, kaya tiko lang ka ng tao. Wala, ganit ko na sang pulis ka nakagabantay da. Tiyan naman niya, wala ba siguro iya kabalong pulis eh? Siguro dapat nang aliwaton sang city government da o kung saan sanguni ang panglunsod sa city council naton. Ang mga permit nga ining sa fun run, kay butang nga nga tagaan kopya or makuha sila permit meda sa ICPO. Gawad sila ito, dako man ang company, dako man ang sponsor nila. Kuwas na day bayad sila eh. Kung pila ang isukot magkabanan sang Santos Ordinansa upon sa pulis na kung pila ang ilang sukot. Para nga may pulis na mga bantay. Kati, sino kay City Councilor Kabaluna, wala kung pulis eh. Di ano man ang pulis kaya nagulong kabalo nga may panranda. Although nga ti, sino man nabi di magkabalo na nga alas 3 pa lang mag-inasirado na ang lugar. Di ko nagpatrulya ka ng pulis ka, hindi ka makabalo na nga may ara nga panran. Ganit ti wala guro sa official communication eh. So dapat, ibutang ina magkabalan sa papel nga kung may ara nga panran, dapat gawad sila na sa ICPO para nga makaprovide sa traffic police da. Kung di kaso may matabo na kung may magpangsabotahe na kung may ara nga police na mga responder. Kati, sa bahay niya sa Iloilo City Government, part na iya nga may personnel iya ang titibo o kung Transportation Traffic Management Office. Kag ang POSMO. Sino kay Councilor Kabaluna may ara ko nung idugang sila nga measures. Nga gin-require siya sa mga organizer. Ang mga kilala man din organizer sa pareho sila nga mga events. Dahil duwa man ang kilala ko din mo. Si City Councilor Johnny Yang kag si SB member Petri Manies. Basta fun run ang pag-istoryahan. Tibagin required sa kanilang kamanan.
1: For peace, no? Beneficiaries at walang gutom.
2: Mainit na nga talaga.
0: Sulod. May i-require ko no, nga dugang sa ning measures. Ang chairman sa Committee on Transportation, ano ini? Yari makabanan ang pahayag ni City Councilor Sidfrey Kabaluna.
3: In fact, we're looking at it nga, hindi lang ang commuters pasero, kundi pati man ang aton enforcers. No? So, kung harap, kaya gaman ni halos ang traffic po sa traffic discipline zone, dapat mas kabalo ka, mas to ka, pag may liabilidad ka kung magpabaya ka or wala ka na trabaho. So, in the same manner, we're trying to instill discipline to our people and our commuters and drivers, the same way also pa ang enforcers sa traffic discipline zone. Nga, ginaforsee natin. But for the moment, it appears nga outside the declaration, wala changes. Maybe, kung may harap man, mas kinabutangan tao, mas kinabutangan signages. No, amo na siguro. And I think that's also very applicable to traffic discipline.
4: So, iyo pilot natin ini Councilor ang traffic discipline zone sa isa lang ka area? Or once ka magpasar ng ating ordinansa, it will be implemented sa
3: pinag-ilig? Kuya, i-define na rin natin ang traffic discipline zones. Ano, gilman na ang indikasyon na anong mga patabo kung amo ng ano ang area in declare sina. Then at every stage, for instance, because we're working on choke points, for example, ma-finalize na ang isa ka area, for example, dito sa may Capitol, or dito sa may Molo, or dito sa may tagbak na mong ipanguna naton, then automatic ma-declare siya as traffic discipline zone. Then the ordinance applies specifically to this area. No? And we're working at choke points simultaneously. So, we're happy na po matama siya. Dahil lumang na nakabata na po sa a certain number of traffic counter or choke points na gina-address for endorsements to the council. So, we're discussing that soon. And,
0: alright, amo ning makabalan ang porsyon sa interview kay City Councilor Sidfrey Kabaluna. Ngayon, require niya ang mga organizer kabutangan sa ano ba lang ng traffic cone na ba na? Kita yun na yes ang DPWH ba lang daw kuwada siya talibis siya nga daw mga isa katapak ang tunga, ang taas niya. So, kung magkalin din rin makabanan sa may SM City, pagkanto dito sa Sambag, dapat kuno butangan gid sang separator. Kung gamiton o kung himoon nga two-way, ang isa ka lane, katiyang mo ito natabo, magkabanan sa kapan mo, sa sang ligad ka Domingo, wala sang separator. Ganyan ka pahayag magkabanan, kag wala sa bantay nga tawo to sa may entrance, nga ang dalan, ginimo nga two-way. Sa pagkay ang nagadrive ko nito sa isa ka motor, nakama mamanaha. So, na dito pa nangunong daan, magkabanan sa may kwanto, sa may dalom flyover, sa may dira sa may UP, agatumba-tumba na ko nung mo. Siguro ba, say ko, nakamamam nito, kung may polis to, dapat na rin, napunggan to. Galing kati, wala polis. Mga traffic enforcer lang to, kagang mga ginpang plastar ng mga tawo sa organizer. Di wala pa separator. Di kundi, bungguan na yung dua ka mga motor. Kaya, yeah. Tapos ko na makabanan ang bag-o nga mga Mr. Sawong himuon sa Transportation Committee na dapat required ang organizer na magbutang sa separator. Kung gamiton nga ang isa ka lane o kung ang isa ka way, gamiton nga two-way. Dapat may aras siyang kwanda nga ibutang siyang nga patibaan nga ining dalan, ginimo nga two-way. Kati may araman niya kita, masugata man ang motor kaysa mga driver man nga, horos-horos man. Ano, hindi man bala ka lantaw nga dahil siya na perdita ho. Bago motor ta, perdita. Tinuha niya man pa guruhot ay motor, kundi so nan bug, disgrasya. So kabay pa magkabanan nga matuman, ini kag siguro, isa sa mga require magkabanan sa city government, nga magkuha permit sa Iloilo City Police Office para nga ma-inform ang pulis nga may ara nga fan randa para ka-deploy sila sa ilang patrol eh. Kati kirbanan, magkabanan nga kaya kita naton nga nga-deploy na kung mag-fan run las 3, las 4 sa kagahon, mga kwan lang, ang mga traffic enforcer lang, kaga mga tao nga gin-deploy o kung gin-hire sa nga organizer mga kabilan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 8:47 na mga kabilan, mga katropa. Dawadangan kita sa statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Inipagpa-investigar mga kabilan ko, no? Investigaran ko, no, sa NBI, ang sports complex sa pag SEA Games ba na? Kaya ano maliya ko, no? Daw, ano may maliya ang pag-construct? Tiyabal ni Senator Peter Cayetano, sinyari, uling gabi katrabahari sa porsyon nabi. Kayambal niya, niya, kung investigaran niyo sininya, ining anomalia, ginahambal yung anomalia sa South, sa SEA Games, ang sports complex pag SEA Games, kami siya sa minority, gabay mo lang kami siya, pero investigaran namun sininya ang kuhan, ang flood control project anomali. Ay, yamat nga. Kung may ara ka anomalia, da, kaya nga hindi pag-investigaran kag-ipailang kaso bilang mga pumuluyo sang Pilipinas. Nga mamahog ka pa yung man, nga ang mangita ka pa isang deal man. Ari ba kami na ang portion? 59 seconds pala, no? Alig kami ka ito pari, portion na, kay gabay lang dado, ara sa pa, una, ginangambal mo. Alig kami.
5: Praise God. Opportunity, mga musta. Quiet lang po kayo, ha? Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacañang. Tayo-tayo lang, ha? Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacañang, di kayo halata, ha? Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. So, anong ating itatanim? Yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay, sana all, So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacañang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019, kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mga mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestiga naman namin ang flood control. Ano? Deal? So, madali lang yan, Malacañang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Irwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Eh, lalo po ang Blue Ribbon Committee. Wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo...
0: Dapatian mo kami na ng porsyon sa pahayag ni Senator Alan Peter Gaeta. No, sila niya, imbestigaran sila niya sa NBI ang SEA Games 2019. Kanag overall champion kita sila niya. Pagkatapos... ano maniyab na sa sports complex? Kuno, si Ati Dil. Imbestigaran niyo sila niya. NBI, DOJ, Malacañang. Ang sports complex ng SEA Games sa 2019. Pero sila niya kami sa minority, pulo kami sila niya. Imbestigaran manamon sila niya ang flood control project anumali. Yeah, Matt. Nag-deal pa ka mo iya. Di ko may ara ka mo nga ibilinsya nga magsagi pa ka mo iya nga magsagi pa iya. Deal. Kabligasyon na makabanan nga mag-file sa kaso kung nakita nyo nga makagbinawiyatan ka mga ibilinsya kamay gapamatuod sa inyo ibilinsya parte sining ginahambal mo nga flood control na mali nga mag-deal ka pa yaman. Deal or no deal? Oh, ni TV show nga. Kung mayara ka mga ebidensya sa subong i-file nyo eh. Di ba? Nga mag-deal ka pa yaman. Daw, kung nakilala ko pa siya, daw tinunto ito. Wala kita magkabihan sa panahon din sa atong pangalagad sa headshot. May gabi kay Ma'am Hermite. Siya sang una, malaya namon siya sa SSS is 2,400. Wow. Agali. At di bisan magduyan-duyan kasi ang galing Ma'am Hermie, no? Kasi siya may pensyon ako. Ah, bagay, ti muna Ma'am Hermie, no? Ti pinagabudlayan man at least nakakuha ka na, nakatilaw ka na sa imo gayong pagabudlayan bangod ka may pensyon kasi si Ma'am Hermie. So, madama mo magkabanan sa salamat sa inyo po dire sa ating program. Buwas, wala kita, no? Balik kita sa Domingo sa exciting Pilipinas, mga kabayanan, mga katropa. Standby na sa masanong programa ang phone follow po kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patron Iloilo, ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: O si Bethany Astrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
8: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: X FM.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santhon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
6: Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Good evening, everybody. Welcome to the show. This is...
1: Phone Paul!
0: Attendance check?
1: Check na check!
0: Hyper-hyper sa sabong ba? Kay nga angani, nga hyper ka?
1: Nakatulog ako.
0: Ah, wala labot?
1: Nakainom ako.
0: Sang?
1: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Oh, boy! Kabalo ko nga na-excite ka na sa mga gabi. Kay inoras na lang, mano ka gani?
1: Mapuli!
0: Eh, welcome ta na ang tanan nga mga XFM radio station sa Bugos ngayon ay Argag Panay Island nga naka-tune in na. Most especially ang aton nga mga sparring partners sa technical side. Random niya. Atin,
1: okay,
0: atin dance check.
1: Check na check.
0: Basta check na check ha. Sala-sala ka lang rumanda sa ako na. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod. Baya 103.9, upunta si Katropang.
1: Jen Ray.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Bacolod.
1: Chris.
0: Are you sure? Attendance check.
1: Check na check. Si Jen Ray ah.
0: Bacolod.
1: Jen Ray ah. Jen Ray.
0: Ambuti mo yan ay.
1: Kapudlay sa puto na Chris na lang.

0: Sa Kalibo, 96.5 with katropang...
1: Shemaine?
0: Correct! Sa Canlaon, 101.7 XFM with katropang...
1: Bibiron!
0: Correct! Ano gani sa bang ni Bibiron gani?
1: Birthday ni Bibiron!
0: Happy birthday, Bibiron!
1: Wala kita da!
0: Mabatian man kita sa San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo!
0: Bawa! Ah. Correct! Sa Sagay, 87.5 XFM, Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29, via Star Cable Silay, IB Magalona, Victoria's Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante, Setsi. Manata sa buwang gabi, kaya nakompleto ta na sila.
1: Pwede na kamo kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-831-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Lipat sa ako.
1: Tindog, tindog. Tiga, tiga, tiga, na. Tindog, tindog.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zepton Plus Herbal Soap.
2: Normaoda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zepton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Zepton Plus Herbal Soap.
3: Pili na!
1: Zepton Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad. Bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus.
12: Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Parisan nyo lang sa Santon Plus Gold. Ang inyong food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag-ara man ang premium D3 soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal ang tanan nga Yesol products si Boss Rem sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O panawag na kamo di sa 0912-0076-793.
0: O lahat kami sa tangsang ano ha, sang tawag nyo ha. Kay amon ni Subong amon nga final night.
1: Final night for this week.
0: Yes, may ara kami Subong pagwaon sa television nga pang Viva Max ang datingan. Yes! Ikaw maubas sa tunga sa kamera.
1: Ay, pwede!
0: Ano ka, maagogo dancer ka.
1: Pwede, kid.
0: Ano gani agogo dancer gani?
1: Ang ginalot, gote. Agogo mo.
0: Good evening sa aton nga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0 Dodge Valiente Lee Fardigno and Helen Canero. Mayong gabi man kay Gift Escobido. And hi to families Cubido sang Minuyan Murcia. Nagapamati wow. Subong. Mila Cardinal, Axel Mitch, and Marites Ramirez.
1: Mayang gabi sa kay Jerry Villagante. And of course, hello sa kay Dudoy sang Silay City.
0: Rain Otilia sang Roa City Capiz. Good evening to you, Doy. Vic Istorco, mayang gabi. Sweet Dalen, Raymond Galiedo sang Guimaras, Aisha Ahmad, good evening. Valdez Febrero 25, good evening. Jason Paglumutan the second sang Barangay Tapi Kabankalan, good evening. Rosalie Villarama, Rolly Aliponso, Roldan Danos, always nagapamati kag Boz Rain Vlad sang Kalibo, nagapangita kang uyab o kon miga.
1: Grabe ba?
0: Paano ta nakaramatika yung kaya wala kang magatawag? Dial nyo ang number nga 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Dugi na hapo ka Subong ha? Wala ka man kaagi pas mo.
1: Ha?
0: Wala kaagi pas mo.
1: Do wala man.
0: Pasma.
1: Lipong lang.
0: Nga nga nalipong ka.
1: Taas ang sugar.
0: Ay, tuod. Basta mag-spike imong sugar. Hmm. Oh. Kay, di ba, nanotice mo kada tapos kaon, natuyo ka.
1: Man, amo na.
0: So meaning kay sobrahan imo kaon lipungan ka. Pero okay man no kay nakabalik ka pa. Nalipay ka man nga nakabalik.
1: Ayo.
0: Pila pa tuyo imo edad that time lipungan ka kay nag-spike imo sugar.
1: Mga pila ko tuman. Basta
0: Wala kagalian ni Mono, so nalipat kasi mo edad.
1: Sa bagay.
0: Hindi mo managuro malipatan.
1: Si, ano ba to? Si Chupi, ba to na salusakon?
0: John Mark Pedroso, watching live in Malipayon Village, Roa City. Amo nang namian ko sa mga taga Malipayon, kaya mga tao sa Malipayon, masinulubon. Masinulubon!
1: Ito sige na lang gani.
0: Hindi tanan gali. Hindi gali tanan ng mga taga Malipayon, Malipayon. May iban nga masinulubon. Tungod kay nag-struggle sila love life. Kung kaisa ga-struggle sila financial. Kung kaisa ga-struggle sila sa ila pamilya. Kung ikaw, ano ginastragulan mo?
1: Ha? Ako lupangon
0: eh. Ha? Amo nang imo ginapinsa perme.
1: Dapat lang.
0: Amo nagali nga pilo ni Mudila, no? Hey, sobrahan na yagi. Ha? Sobrahan na ako po.
1: Yes, ano ta eh?
0: Ano? Buin-buinan mo na.
1: Buin-buinan.
0: Okay, kakaedad ka na nga daan. Tapos makibot ka na lang. Imo dila, hindi na magwa.
1: Amo pag inagin ang kibot, yung pag ikuri, nag-report na
0: gaya. Kay Dai Gail Benitez Cervantes, good evening. Jeremy Silva, Mark Garfield, mayong gabi lang. Paano tanak karon nga matigayon imo ginapangita ang may FB lang kay ka man gatawag.
1: Na pala nawag na kamo di bala.
0: Matawag gid kamo dapat.
1: Oo.
0: Ay, hindi yo napagulatan nga ako ang manawag kay kung ako gani manawag ambot lang gid sa inyo. Maukray gid kamo sing bunggang bungga gid.
1: Correct, Jaya.
0: Kamo ya dayal. Hindi kamo kakuha sa mo number eh, nahinay na gani. Ay kay Charles, are idol is Dolpio. Sayang pabiya Iloilo. Si Charles wala dumduman mo?
1: Charles.
0: Si Charles bala.
1: Basta na anong ko lang
0: taga pabiya Iloilo. Ngarap lang permi makakita sa imo nga postura kada gabi nga hindi nila kaintindi, hindi sila makaintindi kung kaysa gawig, kung kaysa daw bagubunag na bata. So hindi nila maabot sa imo tripping bala.
1: Sige lang bala, kaya mo ganyan costume yan.
0: No. Namiguro kung ano ay, sa sunod semana, mas spaghetti ka na lang gid.
1: Try.
0: Tapos ang aircon number 16.
1: Ay, baka lang, hindi mo. Amo na diyan sa amon niya, magwa ka palang gani. Di, ga-ice ng ihi mo. This is size pag ng aircon.
0: Oh, pero naka-spaghetti kaya. Naka-spaghetti ka ba lang arang kapagwa-gwa cleavage mo, Blau? Hindi ka?
1: Pwede.
0: Ha?
1: Pwede.
0: Tati kayo nung tanasunod?
1: Oo, oh, sige. Oh, Ikaw ya?
0: Ha?
1: Ikaw ya?
0: Ah, mo lang ko ni Japon eh, siyempre. Hindi ka man maluwis akong napakawian mo ko sa online.
1: Wala tama ka ginapakawian, ha? Ang ginanamin ko yan, katugnaw.
0: Okay lang, huyaan mo lang niya akong costume Japon. Akong outfit, yali mo lang Japon.
1: Te. Basta ma-coat lang ko, ha?
0: Ha?
1: Ma-jacket lang ko, ha?
0: Ay, nano.
1: O, ipakita ko lang ako niya costume.
0: Hindi, ang ginatistingan, tana kung anugit kalawig ang imo pagtiner sa matugnaw nga environment.
1: Basi, bala kong pagwa ko, di bala sumbin ako.
0: hindi ka naman guro mangin zombie, ha?
1: Ah, kung sa bagay, so, nagyan ko naman na.
0: Nagyan mo naman na, di ba? Nga nag-zombie ka sa una.
1: Oo, eh.
0: Lumpat ka pa kayo sa bintana.
1: No, correct.
0: Kaya bin mo ano gani ang lumpat ko sa bintana? Kaya bin mo ano gani ang bintana?
1: Siyempre langit eh.
0: Kanta ka tayo na, pare, nasa langit ba
1: na ako?
0: Ganun. Te, ano ni? Ano plano nyo? Dala lang kamuya?
1: Kakapoy, may mga magsige istorya
0: gani? Mo? Gusto namon may color dahil kaya para maka-istorya kami. Lagi na. Mapakilala, ah hindi, gina pa ni. Adi lang kita si Vin Melvin Clavel Bartolo. Sa mga taga Mabilo, gimana ni? Mabilo, Mabilo, New Washington, Aklan. Tultulan mo? Lain ni Muyaya. Ay, Muya, pagkabati mo lang gani, may lo gani sa punta. Lain-lain tayo nang sa utok mo.
1: Amo gina. Eh, pronounce mo lang liwat ba
0: lang? Mabilo.
1: Nan.
0: Oh, eh? Mabilo lang.
1: Mabilo na mo.
0: Ah, mabilo. Gali na. Ay, sorry. Sigurado ka?
1: Oo eh.
0: Mabilo na ya.
1: Ikaw lang tayo bilo.
0: Ikaw, ganyan paminsaro ng animal. Hi, Ma'am Kicks! Ma'am Kicks Malondo, Ma'am Kicks!
1: Hello, Ma'am Kicks!
0: Good evening, kapamati sa Subonga. Ambot na may ara pa sa manamit guru, Ma'am Kicks, kung si Judy abot, pakatuon mo di bala sa Subonga gabi, pag-guess mo siya sa akon.
1: Yes!
0: Pero prior sa magkadto,
1: nakabisida na siya eh.
0: Wala labot. Padalon mo siya, Ma'am Kicks, ang ano, sang inasal. Dari ko lang baydan.
1: O, oh, pwede.
0: Oo, mga pulo kabilog ah.
1: Oo. Di ako lang duwa ka battles ah.
0: Ha?
1: Duwa ka battles.
0: Masyata?
1: Pwede.
0: Hindi mo na di pwede mainom sa...
1: May ako lang sinikong hindi sa sulod.
0: Sa din tayo mainom mo?
1: Sa babaw eh.
0: Ha?
1: Sa babaw.
0: Ay, hindi ko yala. Yan naman ang plano mo sa...
1: Ate, masigko ang paminsaro mo sa sa...
0: Hindi ko yan mainom sa... Hindi ko yan mag-inom ya. Manyapon ko ya. Makaon ko sang inasal.
1: Tibala kaya eh.
0: Hindi ko ba pamati sa subong si Ma'am Kicks, Bao? Pamati na nga dahan subong Ma'am Kicks. Kaya kung hindi ka din mag-comment karon sa akong FB Live, manda ka lang gid sa akon. Kay katuan kay gid namon kag ano
2: atakihon.
0: Atakihon ka namon sang atakihon gali namon ang imong handa da, imong mga pagkaon na ginabaligya,
2: yes.
0: No? Kay gusto ko mag-guess naton si Judy Abbott, kag ba mangkuton ta sa kung ano-ano na nga mga naagyan niya sa iyang love life bala,
2: yeah,
0: no, diba? Nga ang na maintain niya ang iyang pagka-sexy,
2: ang iyang postura.
0: Iyang postura nga until now para sa Japan si Imo Dolphy.
2: Nan.
0: Nga agi man sa Japan.
2: At di ara na sa pagkatawo ya iya.
0: Hope the night kami na ni Judy Abbott sang una mo. Ba. Tay syempre di ba bala ano man nga diri gi man ko nagsugod no,
2: yes,
0: sa guy no. Mm. Kami na grupo nanday Judy Abbott. Ma, kung mo nga halin kami sa Vito, ya, si Judy Abbott, eh, nag-overnight kami sa Vito mo.
2: Mm-hmm.
0: Kay may dagat na tapos ay pagpayag kami ng tambayan. Di pagkaaga na sakay kami si Bro, jeep.
2: O, kabalo ko na.
0: O, si bro. Judy Abbott niya, magpuli diya sa sagay proper, ya, gapanti na lang nasa iyo.
2: Ay, wow! Mas bold kapag alin sa ako, na. Daring and bold.
0: Siyempre ka umamakotan, sino nasa nga nagapantin nasa kasakay sa si Bro,
2: mm-hmm.
0: Sa si Bro, ya? At siyempre ipaginwala mo dahil nga hindi ka move the nine. Ay, ambot, 9:56 na. Sige, ah. Maulat kami sa tawag nyo, mga katropa. Amo tong mga number na mong ipanglawag, 0915-8311-431.
2: Kag 0912-007-6793.
0: Kag, sa liwat gali, gina-invite namon ang tanan-tanan nga gusto mag-intra sa amon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo nga... Buwas na ang aton nga weekly draw.
2: Kahit
0: yes, every Friday, di ba?
2: Every correct, Friday. Oh.
0: So, hulog na kamo sa inyo nga mga entries. May caller kita sa line number 2. May gabi.
3: Good evening, sir.
0: Hi, ay, good
2: salamat,
0: evening.
2: Salamat, may caller. Good man.
0: Sino ni?
3: I'm sorry, sir, pero hindi ko, sir, mag...
0: Ay, hindi na niya tigayunon ka na namon niya. Subong niya.
2: Subong niya pangitaan, naging kaya namon niya.
0: Why na yaya, ano ya?
2: No excuses.
0: Wala na yaya, excuse. Subong niya taga, ang mga taga Muliluni, tigayunan, nagyauyab ya. Sir?
3: Bawal, sir.
0: Nga, bawal, how? Ano,
2: uy,
0: nga bawal?
2: Oo. Ano?
3: Would like explain.
0: I-explain na kay Willing kami mamati. Mulat
2: hindi
0: kami.
2: Ba lang ang siling nila, hindi bawal ang umibig.
0: Na Nora Honor.
2: Hindi.
0: Hindi.
2: Nora Honor nga, no. No? Na style.
0: Yeah.
2: Hindi bawal ang umibig. Na, ote.
0: Pero Bilmanyan ka, sir, no?
2: Oo, ulo yung sabat.
0: Bilmanyan ka, sir, no?
3: Huuhulang. What?
0: Oo, na yun.
3: Ano ito mong balon? Hindi karoon yung
0: Noran yan. Bilmanyan ka, Gagi.
2: Base kung gusto mo nga tampaon na
0: kawalan. Anto, wala Bilmanyan ka, Noran yan.
2: Bilmanyan.
0: Bilmanyan.
3: Noranyan.
0: Ayaw mo ta?
2: Ate, Noranyan saya.
0: Manda ka ma-request ka kanta, ha?
2: Pate ka na yan. Patokarong ko lang sa Domingo. Kung hindi, subong yan sa Domingo, patokarong ko
0: yan. Manda ka ma-request ka kanta, ha? Muna na yung last mga pag-istorya sa ako na.
2: Pate ka na may inad, may
0: daily. Liwata na, Bilmanyan. Bilmanyan, Noranyan.
2: Pate ka na, may daily horoscope pa.
3: Hindi na ako mag-select, oh.
0: Bilmanyan na lang malayang, may. Pero Noranyan, Bilmanyan.
3: Okay, wala problema, ganda, sir. Basta i-istoryahan lang sa maayo na wala na yan yung problema.
0: Bilmanyan ka na?
3: Okay, ah.
0: Bilmanyan.
2: Pero tilaw ka, di bla request. Kaya hindi ko makapatukaron.
0: Sir, nga ka nakatawag.
3: Wala, kaya nag...
0: Sir?
3: Wala ko kagad nag-request nga sa ilang nga song. Oh, both of them, wala ko nag-request.
0: Sir, nga nakatawag kaliwat, sir. Ano ang imutuyo sa munduan ni Dolphy? Anong istoryahan ta? Ikaw be open topic, be?
3: Hindi, pitan ako na topic.
0: Hindi, okay lang. Hindi, may problema.
2: Wala ka na problema, sir.
3: Any topic, sir, na ma-open nyo, pero I'll try maka-comment lang ko.
0: Ikaw una. Ikaw, ah.
2: That is why, gani, nga, we are asking you, nga, ang bawal para si mo.
0: Ang mga sawa ako ng lobya.
3: Single but head of the family.
0: Ah, okay. Bali ikaw ang
3: single but head of the family.
0: Bali ikaw ang breadwinner. Daw mo na abi.
3: As in.
0: Oh, pila na lang kabilog ang imong patapuson sa pag-eskwela?
3: I'm proud to say that he graduated.
0: Ati po, hindi na
2: i-share na lang na.
0: Sano ka pa ya mga lipay, yung mga titaw. Why naman gali sila?
2: Yes. By the way, you are the breadwinner,
3: but,
2: right?
3: I'm contented already sa mga hinablos ko, sir. Sir, nungin na mag...
2: Correct.
0: Paras-paras ka mga dua personality, no?
3: Contented na ako.
2: Yes. Second question is, as a breadwinner, how many bread do you slice?
3: Jutay lang, pero kung sa context sang religion, bisan gamay lang na katinapay, kag gamay man nga isda, mapakaon niya ang damo-damo nga tao.
2: Correct, Jaya.
0: Pero kung hindi man lang niya parte religion aton nga pag-istoryahan, sa imo personal, ano gin man ang imo nagustuhan? Babae, lalaki?
3: Daw wala ko, sir. Kwan?
0: Tomboy.
3: Kay, before, may intriga like ka man, daw hindi man siro girlfriend bukit kundi daw gakwan ka pala attract attract
0: ano
3: yung college daw
0: ano yung
3: but then daw wala ko gatutok kay ang ginapaminsar ko nga daw damo responsibility ko kay hindi kasarang akon nga parents mag support sang mga
0: obligation. Pero wala labot, abi. Ano ta, abi?
3: Stick sa mind ko. Nga mabuligan ko.
0: Kwaon ta na, abi, ang mga responsibilities, abi. Ari casual talk mala niya, no? Sa imo, nagaka-attract ka gidman sa lalaki? Amo na, nagaka-attract ka sa lalaki o kung sa babae?
3: Bayi, gidman niya, sir. Nangyara, gidman na iya nga, daw abi nila, ganit man dayon na, ingat kami. Pero, daw siguro depende na siya, especially kung daw at the young age, at early 20s, ang feeling mo sina daw lain, sir, but then pagkataas-taas na late 20s ka na, daw wala ka na nag-prioritize ang ginatawag na love mo as in nga ma-settle down, kabla sir?
0: Kabalo na ko kung...
3: Daw na-overcome mo na ang amo na nga feeling na daw...
0: Hindi.
3: Attraction na lang, pero daw hindi. Naka-why ka na sa siling nga mag-settle down mo na, sir?
0: Hindi, kabalo na ko.
3: Sila na lang ganit, nagapilit, appearance mo na lang. Tinga, why ka na nag-settle down or mauna? Ikaw na yaang nagapangindi.
0: Kabalo na ko kung ano ang rason kung nga ang nagapangindi ka na kag daw nadulaan ka na sing pag-asa kay ang imo na uyunan kag naluyagan nga babae, iban ang yagin pili, hindi ikaw. Tsakto?
3: Daw hindi man. Daw hindi man siya. Kago, daw wala mo gintutukan. Wala sa'yo.
0: Wala mo gingaan time.
3: Mo ang paminsaron mo.
2: I guess ang imo lang kay Jaya Guro nga... how do you call this? Nga...
0: Ano naman, kadukay-dukay masampot ah.
2: Ang gintutukan, ang obligasyon mo sa mga utod mo kal sinablos mo, right?
0: Oh, mo na ganyan balya.
2: Oo. Pero...
3: Parents.
0: Last parents pa, sir. pero daw kadalom galing sa iyang hugot siya ko galingon. Abi ko gani kung wala siya balagin pili sa naluyagan niya nga babae. Pero hindi ko no mo. Anong tuod nga rason? Anong tuod nga rason gani? Amo gina responsibilities?
3: Daw, oo. Daw gina-dedicate mo ang self mo being single. Hindi.
2: Kaya ano mo eh, nang utlon ko aning imo nga, no? Daw gin pabayaan mong kagulingon mo when it comes to love.
0: Hoy, nagani kay dako iyang responsibility.
3: Pero without hesitation, sir, nakwan ah.
0: Oh, sige nga, lalisa ta pa man eh. Hindi kayo man yung mga sawa. Sige, thank you. Ah. Anong imong request sa kanta?
3: Just as I am.
0: Ay, your supply. Tama-tama.
2: Just as I am.
0: Tama-tama. Gidunahon ko lang, anay, ang Everything I Do ni Bryan Adams. Tapos ang imong just as I am, ha?
2: Pero may bago na ma, may bago na
3: version. Nag-call ko earlier kahit may obligasyon pa sa early part of
0: but, the morning. Tama, gini nga makakanta ka maayo. Everything I do it for you kag just as I am.
2: May bago galing na version sa just as I am.
0: Basilay naman na, hindi sila makakadlaw. Ano ba?
2: Ako ay pilit.
0: Layo-layo.
3: Pinoy.
0: Why na. Balda na sa?
2: Balda po sa.
0: Walay sa sumo. Thank you, Kinsir, ha? Ang Just As I Am play namon. Bye!
3: Okay. God bless.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone pa. Lopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Ako si Janice Ulong,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit
1: dahil
0: mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yon,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: 8 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Pisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag at healthy ka pananawan. Tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa Malunggay, tumeric ang cinnamon bark nga tumanggid ka namit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening to Helen Ortilio, Jason Paglumutan, Emmanuel Dihero, nakatutok sa Facebook, live sa Bunganga Gabi-Gabi Mo. Ano man, do, hindi man ko nakaintindi. Sige na panghambal, Bunganga, mga Bunganga. Jeremy Silva, kag Sansky Sky, Sandoval Tinorio, Kim Vlog, and happy listening to Mendoza.

0: Hello sa family. Thank you for tuning in.
1: Yes, may gabi man sa kay Michelle, sa kay Andre, kay Koy.
0: Pwede na kamo kadayal sa XFM call and text line
1: 0912-0907-6-7-9-3.
0: Nagkakadimoralize siya sa bungging. Nano ka man?
1: Ari ko ah.
0: Ikaw gimani si Dolphy Subong?
1: Yeah.
0: Hindi ka si Dolpo, si Dolphy ka?
1: Si Dolphy.
0: Kag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Sa mga taga-Sibalo Mantiki kay Jonathan Say Duquez, good evening sa inyo at tanan. Salamat gid sa pamati sa phone pal. Kagi na panawagan ko da si Nanay Rose. Kamusta ka, Nanay?
1: Yes, Nanay. Te, nagdaog ka na.
0: O kung nagamit mo na gid man nga vibrator ang radyo ang ginatag namon. Ari buwas, chansa mo naman iba si ikaw na madaog sa Santo na next FM libu-libong pa-premyo kay Friday tomorrow. Ang XFM kag si Boss Rems ang magapanghatag sang 3,000 pesos nga cash sa nagapaday nga Santon Next FM libu-libong pa premyo. Sa mga gusto mag-intra kag mag-ubras ang entries, baka lang kamo sa mga Yes 12 products, participating health or Yes 12 products. Amo ang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na da ang mga Yes 12 products nga pwede nyo gamiton bilang entries, and isulod nyo sa white envelope. Kag isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan. Kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island, kag sa mga butika nga may mga drop boxes sang Santon na XFM libu-libong pa-premyo. Pwede gid ka mo dira kahulog sa mga wala nakatultol. Kung sa diin ang amon nga radio station, check nyo lang ang mga butika, kag lantawon nyo ang mga drop boxes nga may pangalan nga Santon na XFM libu-libong pa-premyo.
1: O, diin pa ka mo. Intra na.
0: XFM call and text line. Once again, it's 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Alright! Rock and roll! Tawag na ka mo! Kay magagawlat kami sa inyong tawag ah. Kag syempre sa aton ng mga tagpalamati, nagikan sa ila tagsa-tagsa ka mga puloy-an, sa ilang mga salakyan, padayon lang sa pag-enjoy sa mga managmi nga sunata subong at Thursday, no? Thursday,
1: good man.
0: July 16, 2026.
1: 17 na tayo.
0: Ay, hindi ah. July 16, 2026, hambal ko.
1: Tigani.
0: Anong hambal ka 17?
1: Nga.
0: Anong hambal ka 17?
1: Ti, hindi bala...
0: Anong connection sang 17 kay July 16 ta subong?
1: 16 pa lang gali.
0: Do ako pa yang sala iya. 16 pa lang subong, boss mo 17.
1: Oh, sige.
0: Ah, mapa music ko, magamo pala ni upot ko. Pa music ko magamo ni upot. Uli ano. Ma-commercial ko, anay ah! Wow. Ah, ma-commercial,
1: amusin.
0: Ano, binami na sa ako ng ambal nga may harap ang mga 16-16 na ni ambal ko. Tapos, isalot niya lang 70. Why get mulo si Dolby? Babalik pa ang phone pa. Lobo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolby lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Good evening.

0: the pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sa stage, nakabadshot ko sa isa ka si mga nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang gitis sa pero sa mag-inom ko sa Sista Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Niyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.

0: ano naman ayahan ang imong mga pasabog subong agab, idolpe?
1: Bakit?
0: Ah, syempre, nag-aaling-aling ka naman subong agab eh.
1: Uy nga, wala ah.
0: July 16. Pero kabalakot tayo ano sugpon mo.
1: Nga.
0: Ma-July 17, nagid man mag 12:01.
1: Oh, of course.
0: Galing kayo wala mo gimbawi. Nagnganga ka na lang dayon. Absent-minded?
1: Probably.
0: Oh, dali lang.
1: Nga man.
0: Ba siguro na ngayo. Gcash, wala ka naman nakahatag.
1: Ay, ka namin.
0: Pwede na ka mong katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ginasunlo kita nila kaya kung mag-music na mo pa ng pagtawag.
1: Amo gani.
0: Nano, basta magambal kami gani, tawag na ka mo dayon. Kaya kung mag-music na, lawig-lawig na mo music, apat kanta. Yeah. Mga more or less mga 20 minutes ang airtime.
1: Ano, lawig ba ninyo hulat eh?
0: O te, nig-a ka mo eh.
1: Gani man.
0: Te, kung nagapaurok-urok na ako mamati sa mong sonata, agsudlan na mo, kagmawangal kami nga, oh, exciting. Te, siyempre, magansalan ka mo dati, makabugtaw kit ka mo.
1: Correct.
0: Nah. Ang globe na mo nga linya 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kim Vlog, kamusta ka na? Mayang gabi kay Papa Atan, kay Mama Neneng, kay Tol Chris, kag ang greeting sa lin kay Kim Vlog, kag Regina Lamparero.
1: Do, wala ka message si ano no?
0: Si
1: Manananggal?
0: Si Manananggal? Ah, syempre, Manananggal mo, nagpabili naman. Nagpabili naman, guro yahawak eh.
1: Correct.
0: Aray, oh, may caller na gidman. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Galing ka sa bat.
1: Mm-hmm.
0: Aray, hello, good evening. Ay? Ara, may ara. Hello, may gabi.
2: Hello?
0: Oo. Hi, good evening. Mabatian mo kami, ma'am.
2: Hello?
0: Mabatian mo kami. Tudutod ang signal. Nga may ano subungaw. Nga nga...
1: Ganit man.
0: Nga may dead spot Japon ang mga cell site subunga gabi. Or sa tagsa ka lugar, may mga dead spot Japon doll.
1: Basi eh.
0: Sa bagay kay Tik, taga-syudad ka man. Hindi mo naman na ma-feel ang ano, dead spot na ginatawag kay... Kung sa Bakulod ka, halos na damo-damo naman to cell site.
1: Ang muna ganit man.
0: Pero may aragit pipila pa ka mga lugar nga hindi pa git malabot sang cell site.
1: Mm-hmm.
0: Pero social sila naka-Starlink.
1: Wow ha.
0: Diba? Yaman. Mayaman. Pero lain pagid kung nag-ano kamuyai, naga-Santon Plus Herbal Capsule kamuyai, ang labi na gid ang may mga bukol-bukol, sis kag tumor, Santon Plus Herbal Capsule dako ang maibulig sa inyo mga katropa.
1: Kako naga-Santon Plus Mangustin kag malunggay capsule man kamo. Pinaka-epektibo nga herbal food.
0: Amo na nga ako naging basa bago lang.
1: Uy, ala, lain to ya balay ang inyo.
0: Ambal ko bala sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, basa bala tapos. Basa tapos. May mga bukol-bukol sis tumor, no?
1: Oo.
0: Oh, basa ha. Basa liwat, dali. Oh. Basa ha na lang rikta, kaya muna na akong in-endorse.
1: Sige. Santon Plus Mangustin and
0: Malunggay Capsule.
1: Capsule, pinaka-epektibo ng herbal food supplement.
0: Sa may mga?
1: Sa may mga
0: bukol. Ambal, wala. Na ano na ni sa subong yaman?
1: Tutulahin mati mo ginano.
0: Daw na ni pinaka worst ka program daw bala mo kay bago ko lang bago ko lang ginambal sa may mga bukol-bukol sis kag tumor mag Santon Plus Herbal Capsule kamo bow nagbasa man sa dasang iya nga endorsement nga mag Santon Plus malunggay and capsule man kamo para sa mga nagasupreher sa mga risari nga balatian sa may mga bukol-bukol sis kag tumor Santon Plus. Ano ka na imo yaman? Ara rigla mo? Ano na si yaman? Bingab eh!
1: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: Oh, bingab eh, sino ni?
3: Magandang gabi man.
0: Sino ni?
3: Ako si Luisa.
0: Si?
3: Luisa.
0: Luisa? Taga diin?
3: Taga Tablac.
0: tamlang?
3: Tabla.
0: Din ang tabla, tabla. Gani?
3: Tabla?
0: Sa din na... Wala? Si Ilyen eh. Sa Dina, ma'am, ang lugar nga na ginamention mo?
1: Hello, ma'am?
0: Ayan, pati color, kasabay si mo doon. Ginatsang ako, tapos mga wibisgi. Hello?
3: Hello?
0: Ma'am, sa Dina, gani location mo, liwat? Taga-diin ka?
1: Pinatayaw.
0: Good. Na, ano man niya itong program sa bunga gabi, ma? Sa din... Mag-endorse ko, maman i-endorse. May ara na kita sa sulat, doha ginakapanit ganing ara sa yung endorsement. Pwede man sa makahambal sis the pain, may ara man sa da clear skin herbal soap, may ara man sa da... Mga angara, ang pinakauna ginang ginabasa ang Santon Plus Mangustin.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriga rin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 22 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Giapon sa programa nga Phone Palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, katropa mo.
1: Exciting. Oh.
0: Ambali man ang galdi amor. Good evening sa inyo duwa Sir Troy. Nga galuding subong si Dolphy. Mayo man nanggal no, nahalata mo man sa no. No may something gini siguro ay. Ginbulagan ka wala.
1: Wala man.
0: Oh. Ginbulagan ka sang sweldo mo subong wala.
1: Wari.
0: Kay wala na bilin.
1: Ha, may ano pa ya?
0: Pila.
1: 2-5 pa? Hindi ako pate.
0: Di nang 11-5 siya na.
1: Wow! How I wish.
0: Ang 11-5 siya na di nang, ang 2-5 nilang bilin.
1: Ang managahan siya ko, how I wish.
0: Wala, wala ka man bata. O si nanay mo lang gitabi, yung ulik doon nga baklan mo gatas, pambabaskog sa imo nga nanay. Tapos wala ka man maginabaydan nga balay. Pagkaon mo lang diabi sa stasyon, kaya ang istasyon mo naman niyang imo silbi nga balay. May CR ka man sa babaw, may shower ka pa. May hot and cold shower ka pa. Tapos ang bintana sa CR mo, roll up pa na. Roll up. Oh, wala ka limitan na.
1: Kita akong kanyang kanlaon.
0: sa dili ng bintana, oh, kita akong kanlaon.
1: Yes.
0: Ay, gali ka.
1: Oh.
0: Ati, tsama ba gali ni Kan kag nilaon? Eh, kaya makita yung infirm yung imong nga, ano na, kutis porcelana.
1: Yes,
0: Kutis porcelana, yay tsura daw papaya. Ay, tawag ka mo. Biyara ba lang may pulos na ba lang color?
1: Oo, bala.
0: Nga makaharutay, gid bala, kag maka, ano, gid ya bala, maka, dire-direcho, gid ang pag, isorianay nato. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil sa may mga panuhot kag para nakit sang kalawasan pamanyos lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Herbal Soap kung gusto mo makakas ang imo punggod, ang alap up and of course ang body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Daw masala pa sa. Mahila na kaginawa sa mag Santon Plus Herbal Soap ka na. Pero ang iambal na tani oil gito.
1: Ambe.
0: Ay, dynamic caller. Hi, good evening caller. Ay, nagtawag ka liwat ma'am. Pangalan mo to kayo liwat si...
2: Ben.
0: Si ngalan mo liwat, ma'am?
2: Ben, tama sa ino.
0: Ben, tama?
2: Oh, sir.
0: Din ka sa Iloilo, ma'am?
2: Grand Plains.
0: Sa Grand Plains? Hello, ma'am?
2: Hello.
0: Oh, Grand Plains, tumamambal mo? Ay, wow, social subdivision as adult, di ba, Dol?
1: Oo.
0: Sa di na gani, ano na gani nga sakop gani isang Iloilo, ma'am, ang Grand Plains sambal mo? Aro?
2: Oo.
0: Oo. Ma'am? Ma'am? Liwag lang kumute, ma'am. Liwag lang kumute sa imong radyo, ma'am, sa cellphone ng pamati. Pila na gali edad mo, ma'am?
2: Ang
0: 56. 56 years old. Nga nga nakapanawag ka sa amo ni Dolphy sa mga gabi. Anong maalagad namon si mo?
2: ni nalingaw ako sa inyo, pamati. Inga duha.
0: Nalingaw ka pa, ma'am. Puro sa gaya, sala-sala amon program. So.
1: Kasalan ako ni Ganyan. Nalingaw ka pa.
0: Sala-sala, lagi kami tanan. Hello, ma'am. Oo.
2: Nakalingaw ako sa inyo kay homesick. Oh, hindi.
0: Nakalingaw ka po pamatid sa inyo, di ba? Ay, nga homesick ka, how? Sa din ka, Halin?
2: Tinigawa ko.
1: Oo, gani. Ma'am, pero taga diin ka rin, ma'am.
2: Hindi lang nga sa isdo.
0: Ah, sa Iloilo lang gini ka.
1: Pero nang buot mo siya, ngayon, draga-obra ka lang da.
2: Oo.
1: Oo, taga diin ka rin siya. Tagadiin ka gidya.
0: Nga nakabatsyag ka homesick, tagadiin gid ikaw. May province pa ikaw sa Iloilo?
2: Oo.
0: Ano man?
2: Ahoy.
0: Ah, taga-ahoy. Pila ka na da katuig nag-work sa imo ginobrahan, ma'am?
2: 1 year.
0: Ah, 1 year. So, balibalay na siya ang ginobrahan mo?
2: Oo.
0: How about ang imong love life, ma'am? Ikaw bala may bana pa sa subong?
2: Wala na.
0: Ay, congratulations. Mangita kita ya subong niya. 50 pila to gani edad mo? 50?
1: 56?
0: 56.
2: Ay, hello? May
0: mga kabataan na kamo, ma'am? Pila ka bilog kabataan nyo? Pila?
2: Lima ka bilog.
1: Lima?
0: Ano? Daw hindi alata wala, ma'am, si imo nga voice, ma'am. Ang imo wala voice, ma'am. Kung mapiyong lang yung mata ko, ma'am, daw matindog pa ni ma'am mo. Good man. Ah, hambal bala, ma'am? Ano, ma'am? Amani, sunda bala hambal ko bala, ma'am?
2: Ano?
0: Amani, oh.
2: Hindi ako ma...
0: Hindi, itry lang, ma'am. Kadali lang. Kaya ginapiyong ko ako mata, pamatian ko hindi mo voice bala. Kaya hindi ko hindi makompare ang iyong edad sa 56 sa iyong mga tingog. Pamatian kami, ma'am, kaisa lang. Bisonda lang ako number. Uy, kanami. Kanami. Kagilok. Gwapa ni guro si ma'am sa pagdalaga pa, no?
1: Oo, eh.
0: Ma'am, pution ka, ma'am. Pution ka?
2: Hindi, morena.
0: Morena. Tapos, sexy, chubby. Liwat, ma'am?
2: Chubby.
0: Chubby? Chubby-chubby. Dali lang, gid bala. Do, hindi ko mo pati. 56 ay na, gid, ma'am. 56 sa gitman edad mo?
1: Gani?
0: Oo. Do ano lang bala, ma'am?
2: Oo.
0: Do 55. Ma'am, may dalaga ka pa nga bata, ma'am?
2: Oo.
0: Pila bilog?
2: Duha.
0: Pilang ilay edad?
2: Tatlo. 16 to 14.
0: Ay, 16 to 14. Wala ka na da bata, ma'am, nga adult na?
2: Wala na.
0: Ah, mga lalaki na the rest?
2: Hindi, isa lang lalaki at apat ang babae.
0: May asawa ng imo nga bata nga lalaki?
2: Oo.
0: Ay, kanugon. Kay Dolphy, patani makadto. Mabuhin-buhinan, malang taniya sweldo nga 17K.
1: Kabay pa.
0: So, ma'am, ano man, ma-request ka kanta or ano man, mangita ka banahon liwat? Anong plastada?
2: Hindi na ko lang mangita. Ano ko lang mangita?
0: Kay?
2: Sila pa.
0: Ah, may gina pa eskwila pa sa kuno.
1: Oo. Kila ang imo yung guest, ma'am?
2: 14.
1: Ah, amo na siyang babae man, no?
0: Manami gani, ma'am, kung mangita kasing partner in life. Kaya may ma-support man.
1: May makatugang sa imo.
0: Kaya may mabulig sa imo pa eskwila sa imo kabataan.
2: Hindi ako niya.
0: Oh, amula na galing, ma'am, kay ti, kung may ara ka partner, pakaunon kagid maayo pagkatapos kaon gamiton. Te? Tinamian ka man ang mga pakaunon ka tapos gamiton?
2: Ay, di ko. Hindi
0: na sa kuno. Sige, mama. So, from now on, you and Dolfo and Troy will friends forever. Is it okay to you na mangin friend kita?
2: Yes.
0: Okay.
1: Wow, thank you so much, ma'am.
0: Basta hatag Facebook, ah. May Facebook? Mera?
1: Mera, ma'am?
2: Wala, okay.
0: Hoy, kanugun. Hindi ginamon makita ang cleavage ng 56 years old.
1: Ang imuha corvaceous nga body.
0: Ma'am, anong favorite song? Anong favorite song mo, ma'am?
2: Lonely is the night.
0: Wow!
1: Amo na nga lonely ang night mo kay wala ka pari, ha?
0: Oo, man. Lonely is the night. Mm-hmm. Sige, ma'am, i-play ko para si imo, ma'am, kay ti. Siyempre, friend naman kita. Mlain man nakaroon kun hindi namon pag-i-play kay ti. Nasadyahan ka man sa amon. Appreciate nga namon, ma'am, ang imo nga ano, ah. Ang imo effort nga pagpulaw-pulaw sa amon program.
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am, thank you, kid, ma'am. Salamat, kid. Ma'am. Bye-bye. Salamat, good night. Amo yan tong aton caller nga si Ben from Iloilo City, 56 yes. years old, virgin.
1: Virgin yung may lima ka bata.
0: Maraming salamat sa mga namati, kag sa mga nag-intragali. Thank you, Gid. Kag, syempre, see you on Sunday na, kay Biyernes.
1: Yes.
0: Day off na mo ni Dolphy. Salamat sa mga tech on duty, kag sa tanan nga station managers ng XFM Philippines sa Negros kag Panay, kag sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ari ng Lonely is the Night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night!

every word that you say. You might not always see my love,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan
6: at masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
7: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Bibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Mapaniguro ay nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Gary, sa ka-service ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nagasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
3: XFM.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Kapampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkanas ang utok. Kagpampa-improve sa aton immunity. By Santone. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Sa mga bukika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Exit.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasold ng nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama. Santon Coffee Mix, yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
9: 4 lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Yun is gulo na, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
14: Seven Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga panit.
14: Mahamis nga kutis.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Radyo Patrol Iloilo alas 4:14.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aaga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Pangu na! Mata na!
2: Exciting Pilipinas! Pilipinas!

0: Good morning, Pilipinas! Exciting Pilipinas na mga katropa. Maayong aga. Good morning sa liwat. Sa ating mga katropa, listeners and solid supporters, mga class members. Good morning, good mga katropa. Kamustang aton nga aga? Kamusta aton nga bugtaw? Kaway pang maayo gid ang aton nga bugtaw. Maayo man ang aton nga tulog kagabi. I know, subong nga aga mga katropa. Aga pa ang iban sa aton nagbugtaw. Ang iban gani wala pa nakatulog. Pero anyway, sa aton nga pagpangalagad, sa liwat mayong aga gid. Good morning, Iloilo. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta itong mga katropa dre sa syudad kag probinsya sang Iloilo as well as sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan. Good morning gid mga katropa. Exciting Pilipinas na. And bago ang tanan. Kita subong ang mga ubdanay mga katropa. Tugtog kita alas 5:30 subong aga. What a good morning. It's a Friday morning. July 17, 2026 mga katropa. Rasig lang sa mga inadlaw, no? Okay, dugay, matakop naman ang bulan sang Hulyo. Tapos Agosto naman mga katropa. Dugay, ma-ber months na. Kadasig lang gidya sang panahon, no? Tapos naman nagidugay ang 2026. Pero anyway, no, good morning, gid. Kamusta nga aton nga aga? Ang ainong iban sini nagapulo pangapi na da, nagakaon na sang pandisal. Oh, good morning, gid ah. Ang iban da nga wala pa nakabangon, nagahigda pa, nagapiyong-piyong pa mga katropa ah. Matamat na kamubugtaw, no, matamat na magbangon. Kaga syempre, magpasalamat sa Ginoo. Para naman sa isa naman kaadlaw mga katropa sang ginhatag sa aton. Isa naman kaadlaw sang oportunidad. Sa liwat, good morning gid mga katropa. Kita na yung mag-updanay subong. Sa ngalan sa inyong regular anchorman, kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ako naman katropang Janzin Crisostomo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato na ginatamyaw syempre ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters nga aga pa nagabugtaw, nagatutok sa aton subong aga. And of course, aton nga mga members sa aton nga XFM Taxi Patrollers. Good morning! Kamusta aton nga biyahe? Na? Ang iban sini, syempre wala pa nakatulog. Kagabi, sige ang biyahe. Kamusta nga aton nga biyahe, kabay pang okay gid? Damo aton nga kita mga katropa. And syempre sa aton nga mga bulantero, kung mga bulantera, good morning. Sa aton nga mga public markets around the city. And of course, aton nga mga kaprobinsyahanan mga katropa sa mga kabanwahanan. Good morning gid ha. And of course, good morning man sa aton nga mga OFWs, no? Ato mga overseas Filipino workers nga aga pa man nagbugtaw. Ang iban siniti sa ila to, manugtulog pa lang sila. Sa aton nga mga OFWs nga nagatutok man sa aton nga pagpangalagad via our Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Don't forget to like, follow, and share mga katropa sa itong mga Facebook pages as well as sa itong official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. And of course, sa mga katropa man natin nga mga OFWs nga wala pa dati naka-download or bisan natin mga katropa, no, nga mga nagapamati diri sa aton sa local, pwede man kamo mga katropa maka-download ang XFM Radio Network nga application. Basi kung wala kamo sang mga handset, no, wala kamo sa mga ano dira, radyo agidabi, no? Pwede man kamo kapamati mga katropa via inyong mga cellphone. Ano kalabanan na ginman abisubong, no? Puro man lang cellphone na. Pero syempre, laingid ya kung radyo gidman mga katropa, no? Kasi no need ka na mag may mga radio

0: mga radyo na hindi mo na kinanglan abing ano, no, isaksak. Kag mas mayo pa ang signal, kag hindi mo na kinanglan sang data, eh syempre. Pwede kung may wifi mo lang tuod, no? Unling pag-tune in sa mga ano naton, sa itong yung mga cellphone. Pero anyway, no, sa diin man ka mo nagpamati subo nga aga, good morning, gid. And syempre sa itong yung mga katropang nagatutok via our Facebook pages, good morning, gid, mga katropa. Alas 4:21 oras sa XFM. Sa mga nagapulo pa nga pinada, nagkaon sa ilang paboritong pamahaw. Ang iban sini nagpamahaw na sa mainit-init pang pandisal. Ang iban man ti aga pa nagkaon sa ilang ano, pamahaw. Gani, aga pa ni nagalibod ng mga nagabakal sang ba, malunggay pandesal. Malunggay pandesal.
1: Filipina, exciting.
0: Paborito ginang malunggay pandesal. Anyway, no, syempre kung nagabakal ka mo sa malunggay pandesal, ang perfect dira nga partner, mga katropa, ang kape, syempre. Pero kung healthy ang inyong malunggay pandesal, dapat healthy man ang kape, mga katropa. Kaya syempre, kung gapangita ka mo sang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix na, mga katropa. Syempre, basta mga subong daan nga panahon, ay kalabanan dapat sa aton, or always dapat kita, mga katropa, health conscious na gid. Thank you sa subong, no? Bisan na 30 years old, bisan 20 years old pa lang ganing katropang Alex, nag-batsyag na sang mga ginabatsyagan. Sang, ano, 50 anyos, 60 anyos. Gahambal lang iban, 30 anyos ka pa lang. Pero ang likod mo, 80 anyos na. Kaya dasig lang magsakit ang likod, dasig lang mag, ano ba? Ay, mga ginabatsyag na. That's why nga kung kita, kasi kung ano naman natin nga gina-take, mga katropa, ginakaon, at aton man nga hibaloon, dapat ang healthy man, mga katropa. Kaga syempre, no, kung nagapangapi ka mo, yara lang ang Santon Plus Coffee Mix. O, sa mga wala pa dahil nakapangapi, ari na, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero nani siya sang caffeine. Yan ay perfect na siya, mga katropa, especially sa mga coffee lovers dira nga hindi bala gusto nga magka-hyper acidity or ginuntat na lang magpangape kay gina-hyper acidity na nagasakit ilang mga tiyan. Pero gusto pagitani mag-inom sang manamit nga kape. Santon Plus Coffee Mix na, mga katropa. Especially sa mga edad na, no, hindi gusto nga ginanerbios. Ang iba nin wala na lang nagainom sang kape kay kuno ginatubuan sila sang nerbios. Kay bangon man ina, mga katropa, sa mga caffeine, no, tama ka taas nga caffeine level. Gaka nerbios as well as nagasaka man aton nga hypo, aton nga acidity sa aton nga chan. Muna nga daw ginasulab ka mo, no? Nagasakit man inyong atutunlan. Pwede pa kung magka-hyper acidity na, mga katropa. Pero sa Santon Plus Coffee Mix, bukod man may mangustin, may moringa, kag may soya powder, puno sa vitamina kag mineral, mga katropa, ang kada baso sa inyong kape. Ang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon. Especially subong aga pa, bo, perfect ini sa aton nga mga chan. Perfect din sa aton nga mga mornings ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Gadi ko nagapangita ka mo sang healthy nga coffee, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Himo sa Yes World Incorporated, FDA approved ka, bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, abakal man sa Yes Health Wellness Centers A ang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Abakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search nyo lang mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, i-add to cart, kag i-check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:25 oras sa XFM. Sa itong nga pag-pangalagad o sa mga bag-ulang da nga bukas ang ilang radyo. Kaya bag-ulang nag-upload man sa itong nga pag-pangalagad. Good morning! O sa itong nga mga katropa dira sa may Molo Kapihan. Okay, Kap Butch Florentine. At siyempre kay Kap Pato Kim Singh. Kay Kap Ising Villanueva. Kay Kap Ising sa Pancit Molo. Good morning, Ged. Nami gini maghigup man sang mainit nga sabaw sang Pancit Molo. Paborito na sa mga Ilonggo, mga katropa. Kay siyempre mga turista, no, ang Kap Ising sa Pancit Molo. Good morning, Ged, sa inyo dira. Branches ang Kap Ising sa Pancit Molo. Mide-eyed lang pag-pamati. Aga pa rin sila nag-bugtaw, nag-preparar. Ano naman sa isa naman ka-adlaw mga katropa. Good morning, Gids Liwat, sa mga katropa natin dila sa may Molo, sa may Molo Plaza, sa may Kapihan sa Molo. Good morning. Alas 4:26 oras sa XFM. Tub-tub kita alas 5:30 sa bunga aga mga katropa. Magatalahay kita sa mga nagpangunang mga balita, kag impormasyon, mga latest updates, and of course, no, mga developments. Dato niyo mga ginatalakay din mga balita sa XFM 100.7 Iloilo. And of course, kung mayroon ka mga information, yung mga balita ka mo dala, yung mga reklamo, feel free lang mga katropa nga magpadala sa inyo mga mensahe dili sa XFM 100.7 Iloilo. And of course, kung may mga greetings ka mo dira, especially sa mga nag-celebrate sang ilang mga birthdays today. Gila man yung mga anniversaries. Good morning, and happy birthday and happy anniversary sa mga nag-celebrate dira subong July 17, 2026. Happy, happy birthday and happy, happy anniversary, mga katropa. Pwede good ka mo makapadala sa inyong mga mensahe dari, ha? Pwede ka mo makakomment sa itong Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Or i-text or magtawag sa itong hotline sa 0950-975-6970. Sa liwat 0950-975-6970. Kaya doon naman ina ang pagbabasahon sa itong pagpangalagad subong aga mga katropa. And of course, sa mga nagabantay dila sa presyo sa mga balaklon subong aga, nag-prepare na sa ilang mga listahan da, sa ilang budget para naman ano naman ang sud-anon, ano naman ang baklon. Okay lang na mga katropa, Friday na ah. Thank God it's Friday na. Ay, buwas makaburaw-buraw man, no? Wala ka ng klase, wala sang opisina. Muling ginahulat-hulat, gid sang kadamaan ang pag-abot sang Friday. May nakitaan ko di gani nga page katropang Alex. Daw halos kada simana ang ilang posting. Countdown kung pila na lang kaadlaw ang Friday. Daw mo na lang ng inspiration mo kis ano. Apat na lang kaadlaw, Friday na. Tatlo na lang kaadlaw, Friday na. Duwa na lang kaadlaw, Friday na. Isa na lang kaadlaw, Friday na. Nagso ba mga katropa ba? Ote, syempre, Friday na. PGIF, thank God it's Friday. Sa mga, especially may mga, ang ibang sila katropa, tandaan ko sa una, mga ano ba mga estudyante nga may ginatawag nga Friday sickness. Ang bot kong balaan sa mga estudyante subong ang Friday sickness yung ginatawag mga katropa, basta Friday absent. Saan ano man yung rason, tutuod man na or langulango, basta Friday, wala siya. Absent siya sa trabaho or absent siya sa klase. Mga kabaypa, hindi na subong uso. Ah. Ay, ang iba na base ng una, basta Friday, di, mamba, sige na lang. Ma-duty naman ko galing sa Lunes naman galing. Anyway, alas 4:30 oras sa XFM.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, sa mga wala pa da nagkabugtaw, wala pa da nagkabangon, amat-amat na mga katropa, ay no, mga ginikanan, aga pa rin nagburugtaw, ma-preparar, mag-luto sang pamahaw, balon, sang ilang mga kabataan. Kabe, pag sa katropa Alex, may countdown. Mga katropa, ang good news. Sa good news na isubo. Before kita mag-proceed sa mga balita natin. Good news niyo, halini kay katropang Alex. Sa mga naghahulat-hulat da, ano na lang, 160 days na lang mga katropa, bow. Pasko na. Gabi pa ganyan nga countdown ba?
1: Pilipinas!
0: 160 days na lang Christmas na. Pila na lang kaadlaw before man ang hulat-hulat mga Christmas bonus katropang Alex. mga inspiration mula naton. Sige, bangon lang. Ano kita? Pigado kita kinanglantas ang kwarto. Sa ano pa kung nga kakapoy kung kaisa mabangon kagid. Eh kung hindi ka magbangon, wala ka kwarta, di ba, katropang Alex? Dapat inspirasyon naton ang ining bisan ano pa ta kakapoy, ano pa ta katuyo. Ang importante, basta gintagaan kita sang oportunidad. Amo lang gining basta kun aga, magpasalamat kita sa Ginoo na timiara naman kita another day. Sa naman kaadlaw. No, nga ginhatag sa aton kay damo subong ang ano ang hindi wala na bala nakabugtaw. So, pasalamat kita nga may isa naman kita kaadlaw nga ginhatag sa aton. Hindi nga para lang hindi lang para pag-uyangan kundi another opportunity naman nga makabulig sa kanya pamilya, ma-improve ang aton kaugalingon. And makabulig sa ibang pagid nga tawo mga katropa. 45 days na lang bare months na. Wow. Ati lapit na lang gid man. So, sa tanga mga katropa, importante meron kuno kita nga inspirasyon. Kaya kung wala kita inspirasyon, wala kita purpose, hindi na lang gid man kita na magbangon Para saan ka bumabangon katropang Alex? Ang iban ti syempre public service, ang iban para sa ilang pamilya. Muna ang mga rason kung nga kita nagabangon sa gihapon na mga katropa. Importante, buhi, ha? Alas 4:34 oras sa XFM.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O, saliwat, good morning ha, sa itong nga mga katropa nga nag-upod na sa itong nga pagpangalagad. Especially itong nga mga Facebook, viewers, watchers, good morning gid. Aga pa ni sila nagabugtaw ba? Very good. Iba ni siguro may mga duty gid subong. Ang iba din rito mga OFWs naton. I-greet alay naton mga katropa. Good morning kay Sir Sherwin Markuwi. Aga pa ni thumbs up. Nagapamati sa aton. And of course kay Sir Larry Falliera Dula. Good morning, katropang Janzen, kang sa tanan nga katropa sa XFM Patrol Iloilo. Good morning. And of course, kay Sir Roy Escorpeso, nagatutok man from Cubay Haro. kamati man sa aton. And of course, kay Sir Jun Colacion, good morning sa Paulo Vegetable Store sa Unahan Simbahan Aglipay, open 24 hours. Dira sa may super. Good morning, gid. Kaliwat sa Paulo Vegetable Store. Dira sa may super. Good morning, gid. And of course, kay Ma'am Emily Altaliero, kay Jean Ray Seaman. Good morning, gid. And sa dalata natin yung mga katropa, don't forget to like, follow, and share sa itong Facebook Live. Ay, madaw pagi sa itong pag, ano, daw pagi kita may pag talakayon man subo nga aga, mga katropa. Alas 4:35 oras sa XFM. Sa itong nga pag-pangalagad, pila sa itong nga mga pag-atutukan sa bunga aga, mga katropa. Isa sa mga nag-viral sa bung balita, kag mga istorya, mga katropa. Ang ininga istorya, katropang Alex, ang motorcycle rider or taxi rider, mga katropa, dito sa may Manila. May Caloocan City. Tubtub subong, no? Grabe ang share as well as panawagan sang mga netizens as well as ang mga pamilya sang ining taxi rider. I know, madamo diri sa aton, not only dito sa Manila, no? Bisan diri sa Iloilo, damo na ni ang mga riders, wala, ang inatawag naton, ang mga pwede kita ka, ano, sa ila, ka sakay, pwede silang masugo, no? Kung may mga ipabakal kita. Nagsugod ni sang una, mga katropa, mga taxi riders, kung matandaan naton. Pag, start gito sa pandemic, nga limited bala ang makagwa lang. Tandaan nyo to nga may mga grupo dahil sa mga taxi riders. Hindi pa ni taxi riders ang tawag sa ila sa muna. Mga ano lang ni, mga riders lang gini, mga private bala nga mga motorcycle riders nga nagahatag sang ilang serbisyo. Oh, may mga pabakal, ano na gani, mga pasabay. May mga pasabay na sang una, mga katropa. Dalagi na nag-uso pag pandemic. Kay isa, kaisa lang to ang ano eh, isa lang to ka members ang family or community abe na pwede makagwa para makabakal sang mga kinahanglanon. 2020 ang pang-pandemic, si subong 2026 damo na gid ni sila ya. May ara nga mga ano gid ya eh, may mga riders nang app based, mayra man mga group based sa ano, no, sa Facebook. Kag maiban man nga ti daw ano na lang gid, ginahimo na lang gid sila nga daw private abi nga sir ano abi no service. Direkta wala nga gina chat or gina text kun nga gapasugat or mga pabakal at ay price, mga katropa. That's why nga ti damo sa to nga mga riders subong ang daw ginhimo na gid nga trabaho ini. No, naging full-time job na ini pagiging rider. Kaya ti, nami gimana ang kita mo. Nami ang, ano bala, ang income man sa muning classes ang trabaho. Pero, dari mga katropa, ang masubo lang gid, ang ini nga mga riders man, syempre, risgo man tuod. Dako nga risgo man para sa ila. Ang pagbiyahe, adlaw-adlaw. Kag, syempre, especially kung gabi, kahit ti mga hindi na nila kilala ang ilang mga sakay, no? Ang ilang mga pasahero. Okay lang na sa jeep or sa ano abi, no? Sa halimbawa sa mga ano naton, modernized bus or jeepneys. Eh, syempre hindi naman nato na tanan kilala gid man. Pero lain gid ya abi kun rider, mga katropa. Kahit duwa lang kamo mo. Why, unang-una, hindi mo kilala ang imong angkas. Ikaduwa, why ka kabalo kung ano ang or diin ka dalon o diin ka pakadoon. So, kalabanan diri, dako nga risgo. Kaga easy. Ha? Mahapos nga target ang ini nga mga riders sa mga krimen, mga katropa. Siyempre, kalabanan dira, mga hold up, no, pagpangawat. Ang worst lang, ang kun sila pagid, ang patsun abi. Or ano, either bunon, tiruhon. Kawato ng ilang motorsiklo, ang ilang kita. Amo nang pinakarisgo sa ilang mga katropa. That's why nga ti, dako man sining, ano bala, daw paandam, warning, no, sa mga riders. Nga siguro ti kinanglan tagid nga mas maghalong pagid. Ay amo ni kaning natabo to sa may Caloocan City, mga katropa. Nga ang isa ni ka rider, amay ha. Amay may anak ni siyang may autism. May bagubunag nga bata pagid. Napatay niyang iyang asawa 1 month halin sang ano ginbunag ang ilang anak bangod sa postpartum, ha? That's why nga ti single dad ni siya, katropang Alex. Amo na nga madamo man ang daw na tando ang ilang balatsyago. Mga kisa daw ka-unfair lang gid man, no? Ang natabo ni mga katropa, may ara ni siyang pasahero. Gindala ni siya, o may siyempre gindulong siya sa iyang destinasyon. Pero after sini nga magpanaog, imbis nga magbayad, baugol pilang ginbuno sang suspect. Ang ining biktima sa likod, mga katropa. Diba kung mga rider, tigatanaw na sila sa ilang mga cellphone. Da-check kung basi may another or may isa naman ka booking. Or like ano no, nag-check abi nga tip ano naman sa masunod nilang biyahe. Wala sang ano ginbuno lang siya dayon sa likod. Kag pagbuno, syempre natumba ang motor. Nakita mo ni ang video gid ka tropang Alex. Hindi lang naton siguro pag ipakita kay medyo sensitibo, no. Pero istoryata na lang ang ininga rider, mga tropa, syempre pagbuno sa iya. Gin na ano eh, natumba ni sila nga duwa. Pero syempre ang rider nalagyo na lang. Ay, may ano mo alangan ano ka pa to, mapabilin ka pa dito. Nagtry siya nga magdalaga na lang. Eh, syempre gin nigaandar pang motor, ginkuha sang suspect. Kag gin ano, syempre nalagyo man. Ang rider nga ni ay nagalakat-lakat dugoon, no? Eh, nangayo siya sang bulig, nadala pa siya tani sa ospital. Aling ti wala gid, no? Napatay gid siya, mga katropa, sa ospital bangod man sa kadamo sang ano nga pagbuno sa iya gamit pa ni ice pick. Ay kadamo ni mga katropa ang naluoy, syempre sa nabili niya sa ninga mga kabataan. Open pa kay may special needs, no, ang iya sining mga kabataan, mga katropa. Kaya ang siguro daw ano sini, mayo lang sining balita kay nadakpan ang suspect.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nadakpan katropang Alex kay man nag-hold up agad siya sang isa pagid. Ha? Amo ni ang natabo, mga katropa. Ano sa iya, pagkadakop sa iya, mayo lang, kay nadakpan na siya, balada yun. I mean, na ano siya, nadakpan siya, na citizen's arrest siya, ginkuyog siya sang mga ano, sang katawahan, sang mga residente dito, kay nang hold up siya, liwat, gamit, o sakay, sa iyang motorsiklo nga ginkawat. Iyang karnap, mga katropa. Kaya mo lang to eh, dakpan siya. Sa interview sang ano sang media, mga katapos sang media dito, sunod niya sunod pa sa iya nga wala ako no ginahungod nga patsyon tani. Kaya muna na subong ako. Wala ginahungod, ano na, ano nag okay lang to tani ko nag ano sila, no, nagsumbaganay sila. Pero gatalikod tapos ginbuno ilang git. Kita mo ng tsura ya. Tsura ka suspect, grabe, no. Muna na subong mga katong. Kada mo sang mga ano, subong kaso sang mga pagpangawat. Not only there is or not only dito sa Metro Manila, kundi bisan diri man sa Iloilo, sa ligad man to adlaw, ginransak man to ang ano, ang grocery store sa may Pasig. Diri man niya daw minor de edad to ang ginaaligar nga suspect, alleged suspect minor. Or ang suspect dito mga katropa sa Pasig, do minor dito. Tapos may mga insidente man diri sang pagpangawat man sa Iloilo City, labanan man mga minors. Ito kahapos na nang gidyan subong, no? Ano man, siguro ti kabudlay na gin man abis ang pagpangabuhi subong, no? Pero diri mga katropa, when it comes sa amoning nga klase sang ano abi, mga pagpangawat, okay lang na kung wala sa may madala sa katropang Alex. Pero hindi kaya gihapon sakto ang ano eh, ang pagpangawat. Si Mayala na gani katropang Alex nga ano, nga trend subong sa ano, sa TikTok. Damo lang ning mga nabalaan abi mga damo lang ning mga nabalaan ng mga content creators mo. Ano kuno ang ano, ang ano na gani ah? Dali lang. Ano kuno ang mas malain, o ano ang ano ba lang, illegal abi, magpangawat or magpangayo? Eh syempre masabat ang nagabaligya, magpangawat eh syempre mas illegal, mas lauay, mas hindi, mas ano ba lang, hindi maayo ang magpangawat. Tingin himo sang creator or content creator, nangayo na lang siya. May pagpangayo niya, gintagaan man siya, syempre. Kaya mo na lang na, no? Siguro kung medyo ano na gid, alang-alang na gid, hindi na kang pangawat. okay pa na siguro nga ti, we admit, nag-anugid man, kabudlay gid man sang kabuhi. Nugid man, no? Ang nag-struggle gid man kita mga katropa, hindi na naiya manigar. Pero amo na gani, kung aton malang himuon nga mangawat kita, tapos ang pangawat ta malang bi pila lang, na priso ka pa karon, nagapiansa ka pa. Pero amo na gani ang joke katropang Alex, okay ko na magpangawat kaya minilyon, kaya wala kaya ka priso. Pero pangawat kaya wala bisan isa lang kalata sang ano, sang sardinas, kaya sigurado gid.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Minilyon ang ginakawat, binilyon, way pagkakapreso, no? Pero kawat kaya wala isa kalata sang sardinas, kaya sigurado ma-overnight kagit sa presuhan pa eh.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Namuna ang ano, subong, ang kamatuuran. Dito man sa may Bacolod City, katropang Alex, nangawat man to sang lechon manok. Wow, grabe man, nakakuhaan man to sa CCTV. Grabe, subong ang mga pagpangawat, no? Why na may ginabatas, katropang Alex? Bisan, ano na lang, bisan lechon manok, ah. Pero hindi lang to isa lang sa lechon manok ha, daw duwa to guro, tatlo guro. Nakuhaan gito sa CCTV sa Bacolod City. Trending man na mga katropa. Kahit igahambal ang mga netizens, a house sa lechon manok, ano ged? Mangawat ka ged? Diba si wala nagid guro sila sudaan? Di, mangawat mo sardinas kung pwede ka palang kapangawat sang lechon manok.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Joke lang na mga katropa. Hindi ka dyan maayo magpangawat. Hanggang mo na gani, pangawat ka man lang. How ano lang? Daw gamay-gamay lang. Pero syempre ha, why kita nag-promote yung mangawat ka mo ha? Ang importante mga katropa, kung medyo nag-ano gid kita, nag-struggle, ginakulang gid, ha? Kaya hindi ko na maghambal, yung kay katropang era pa, hindi ko na kita maghambal, nga wala kita kwarta. ay negative vibes na. Dapat hambalon lang nato. Ginakulang lang kita. Hindi kita mga bay, wala kita kwarta. Nara, oh. Sa, ano ni, sa Bacolod City ni mga katropa, motorcycle riders man, dugay-dugay sila ginakita, kita sila sa, ano, sa CCTV. Ang sala lang na ibigay katropang Alex, kay, ginpabayaan man bala sang nag, ano, kay busy, gin man siya, may damo sila orders, tigin kuwa sang, ano, sang rider, ang, ano, ang lechon manok, login kuot, yun na lang na bala. Araw busy siya abi nga gaslice. Ah, syempre ang ano, oh, gin ano niya, gin kuha na lang niya sang ano man, sang kawatan ang lechon manok. Di syempre wala pa to may na, way pa to bayad. Ara na niya sa iya, no? Ti syempre dasig nang gin lang to, di alangan dalaganon mo na kay nakamotor. Daw man naghambal ng mga netizens niya tani wala niya na gin pa kuha, no, or gin pahigad niya na lang gin niya hindi makuha sang rider. Hindi mo lang na no gid, no, ongoing pa ning investigation sang kapulisan dito sa Bacolod City. Ayan, kung may matabo man din. pero amo na gani, no, may mga ano abikis a daw para-paraan basta magkaano gani ko na magka-oportunidad kani ang Pinoy iyagin na i-take. iyagin na nga ano hon ko no ano na gani himuon niya gid na iya basta may oportunidad lang. Okay ti o ga kuno abi nga pangita pa sila sang sinsilyo kapangita pa sila sang kwarta why nagali. Basta naghambal tong driver. Why ko di akwarta ya, pre? order, timo da nga. Why ko di akwarta? Kuya pa ba'y doon mo? Nag-lag yun sila nga doon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kuna abi ka pangita pa siya sa kwarta. Pre, may kwarta ka da? May sensilyo ka da? Wala ko di sensilyo. Bali, why ko di akwarta, pre? Nalagyo sila nga duwa. Pero amo na no, ginakadlawanta na lang ni mga katropa pero ang kabatuuran. Syempre ang malaydan sini ang ano, ang nagabaligya or ang ano abi, no? Ang staff man sang ining lechonan. Hindi di kita magsedo duwa ni ka ano, duwa ni ka lechon manok ang araw duwa. Pipila subong lechon manok daw ano, do 280, no, mga 280 isa, no, o mga 300 pesos, grabe, mutanta 300 pesos, o 600 na to mga tropa, ti, basi pila lang ang sweldo, mansang ining, ano, manuglitsyon, buhin pa to sa iya, ah, namit lang niya kaon-kaon, kalitsyon, manok, kaduwa kakawatan, ah. Anyway, alas 4:53 sa oras sa XFM. Ay, kaya muna yung kamatuuran. Ang kabudlay na gito sa pangabuhi subong, no? Tigpiligadugid, ya. Yeah. Ang bagani nila, mag-Agosto ko, no? Basta Agosto. Tigpiligadugid. Iway pa gani Agosto, katro pang Alex, no? Daw batsagan, tanagid ang kabudlay siguro sa pagpangabuhi. Pero muna gani, damo kita sang pwede nga himuon. Aside sa, or... Hindi na lang yun magpangawat, mga katropa. Pwede ka mo dira ka pangutang. Pwede ka mo dira ka... Ano, abi, no? Ka... Pangayo bulig. Damo assistance o pangayo assistance. Damo nga mga options, mga katropa. Pero kung mas ginpili na ito ng magpangawat, dapat handa man kitang atubangon ang ano eh. Ang layi. Atubangon ang ato nga kaso. In kaso... nga madakpan kita. Kagabay pa madakpan. Kawatan nga niyo. Ahay. Te. Ang budlay lang sinis kung may mga madalas ha. Bala may mga madulaan sang kabuhi. Mahod lang sa mga wala naga, no? Wala naga pangabuhi sang patas. Ang iba naga pangabuhi patas, no? Naga pangita sang pamaagi. Na para mabuhi lang pamilya sa may insakto nga pamaagi. Ang iba niya, ahay. gamitan man kamo magkaon lechon manok nga kinawatan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:55 oras sa XFM. Mag-break ka na kita mga katropa. Ngapi ani kami ni katropang Alex ng Santon Plus Coffee Mix. Sa mga wala pa doon nakapangapi, Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Nga bakal sa mga butika sa inyong mga lugar mabakal man sa Yasu Health Wellness Center. And of course, sa mga katropa man naton, may Santon Gold Coffee Mix man kita mga katropa. Namit pagid mi, no? Paborito magin siyang tanan. Ang Santon Gold Coffee Mix. Puno sang vitamina kag mineral. Kag may glutathione pa pagkag collagen. Para sa mga health conscious as well as sa mga beauty conscious. Mga gusto da magwapo kag magwapa. Kag gusto pagid magwapa pagid, magwapo pagid kay tanan ko nung kita, no? Gwapo kag gwapa. Para sang lawai sa aton, lawai batasan lang eh. Pero anyway, no, sa ito nga pagpangalagad, Santon Gold Coffee Mix na mga katropa. Mabakal sa inyong mga butike, sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center. Namin isa mga ano, may mga diabetes na wala nagapangapi kahit diabetic sila, dasing mong shoot up ilang sugar. Ang Santon Gold Coffee Mix niya mga katropa, sweetened by stevia. Gani sa mga ano ni perfect niya sa mga may diabetes. Mataas ang ilang sugar level. Pari ang kaping perfect gin sa inyo mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Alas 4:56 oras sa XFM. Mabalik pa ang exciting Pilipinas pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyo
8: magaan.
7: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
12: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Padayat na kubuwas ah.
14: XFM. Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oras sa XFM, alas 5.02 na sa aga. Nagabalik mga katropa ang Exciting Pilipinas. Sa gihapon, kaupo ninyo katropang Janzin Crisostomo. Ay nagabayan sa Exciting Pilipinas ang inadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Nagakurap-kurap na bala, no? Nagahapdi, nagasakit. Nagaburo ng aton nga mga pananawan, bangod man sa aton nga pagtutok. Especially sa aton nga mga cellphone, sa computer, or sa TV. Vision X Plus na mga katropa. Kay may lutein, may beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Na makabuling, nga makalikaw kita sa mga balatian sa mata. Isang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision. Tingala ka mo nagaburo ng inyong mga mata. Di na kita or hindi nakakita sang layo or hindi nakakita sang lapit. Apektado ng aton nga pananawan mga katropa. Basi amat-amat nang nagkaguba ang aton nga mga mata. Kapin pa kung always kita tanaw sa itong yung mga cellphones. Tapin pa kung madulom. Patay ang suga mga katropa. Tapos ang brightness tabaw. Grabe man ka kasanag. That's why mga katropa, nga kung kaisa matingala ka mo, nag-hapdi ang aton yung mata. Magbugtaw na bala kita, daw kahapdi sa aton yung mata. Or kisa nagaluha-luha na. Iban pa na nagapula na mga katropa. That's why nga kung nagapangita ka mo sang suplemento nga para gid sa mata, Vision X Plus na mga katropa. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin na makabuli gid sa tunga kayong lawas, especially sa tunga mata. Vision X Plus, himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kabakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar na bakal nun sa Yasu Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocid, Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Abakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sa Yasu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop, i-add to cart kag check out na mga katropa. Balanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas 5.04 oras sa XFM. And of course mga katropa, sa itong mga wala pa da nakapasakop, wala pa da nakahulog sa ilang mga entries sa itong nga XFM and Santhon, libo-libong papremyo mga katropa. Sa mga wala pa da nakapasakop, amat-amat na kamo mga katropa, especially sa mga nag-tumarda sa Santhon Plus Gold Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men kag Santhon Gold Coffee Mix. Hindi nyo pag-ihabo yung inyong ang banig na bala sang Santhon Plus Gold and sachet sang Santhon Gold Coffee Mix. Kaya pwede nyo na mga katropa magamit bilang proof of purchase sa Santhon and XFM, libo-libong papremyo. Kasi ka munang masunod nyo makadaog sang 3,000 pesos sa itong weekly draw mga katropa. Sa mga katropa nato nga gusto magpasakop, kung mayara ka mong isa ka banig sang Santhon Plus Gold nga capsule or isa ka banig sang Premium D3 capsule or isa man ka banig no sang Turbo Dietary Supplement for Men, bali duwa na ka bilog ha. Duwa na ka blister foil or tablet. Tos ang tabletas mga katropa sa Turbo Dietary Supplement for Men. And lima naman niya ka sachet sang Santhon Gold Coffee Mix. So either lang ha, sa apat ka mga options, pwede nyo magamit as proof of purchase. Ibutang lang sa legal size white envelope. Ibutang inyong pangalan, edad, address, permahan. Kag isulat ang proof of purchase na gingamit. Kag ihulog sa mga drop boxes mga katropa. Pwede niyo mahulog ina sa itong may clinic ha. May drop box kita dito, especially sa itong mga katropa nga ara dira malapit sa city proper area, like sa La Paz or sa Lapuz or sa city proper. Pwede ka mo dito makahulog mga katropa sa itong clinic. Kasi kung gusto ka mo magpa check up dito, pwede nyo hing ano na lang, no? Mag ano na lang dahil kamo dito, maghulog na lang sa mga entries. Dira na sa May Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sa Midtown Hotel. Or kung lapit man kamo diri sa May Haro, pwede kamo diri makahulog sa inyong mga entries sa Villa Consolacion, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Diregid sa itong nga station, mga katropa. Kay basi kamo na ang masunod nga makadaog sang 3,000 pesos nga cash sa aton nga weekly draw. And syempre sa aton nga grand draw, 50,000 pesos ang first prize, 30,000 pesos ang second prize, 20,000 pesos ang third prize, kag 5,000 pesos na pulo ka mga consolation prizes, mga katropa. So ano pa yung ginahulat, ha? Hindi nyo pag-ihaboy ang inyong mga ano, putos ang inyong ginabakal ng mga Santon products. E basic ka muna ang sunod nga makadaog sa XFM or Santon and XFM, libo-libong pa-premyo, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas 5:08 oras sa XFM. Good morning sa liwata sa aton nga mga katropa, XFM taxi patrollers, nagapamati gid sa aton subong. Good morning gid mga sir, ha? And as always, halong gid kita permiso sa aton nga pagbiyahe. Check na mga katropa ang sitwasyon subong sa siyudad sang Iloilo. Medyo madulom pa ang ano na to, no? Aton nga tiyempo subong. Baliktad yung kaisa kung gabi, no? 6:30 daw sana pagidman, no? Subong ti alas 5 pa lang gidman daw, ara na gidman, no? May ano na, sanag nagawa, mga katropa. Dito sa Iloilo, o dari man sa Pilipinas. Anyway, check ta na yung sitwasyon, mga katropa, dito sa may sa aton nga patrol with the katropang Romel Paclibar. Kamusta ho naton ang sitwasyon sa palibot sang Iloilo City? Ayan na si katropang Romel, naka-standby si katropang Romel Paclibar sa aton nga pangalagad, mga katropa. Live report. Katropang Romel, good morning.
2: Good morning, katropang Jensen. Gusto mo unwind, relax, kadula problema.
1: Oh.
2: Kung gusto mo magproblema man, pwede man. Dire ka standby sa Plaza Haro, katropang Jensen.
1: Oh. Kung unwind na lang taya, why na yung problema?
2: And, like, kung gusto mo mangita problema, tisigitan ka din, ngita ka din away. Pero ito, lugar nga kung gusto mo mag-relax lang, tapos mag-klopakuway, ang ma-refresh ko lang, ang imo kominsaron ko sa mga Alvin. Kay ang Haro Plaza, isa sa mga pinakamanami nga plaza. Kag daw destination sa mga gusto mag-klopakuway, katropang Alvin. Katropang Jensen. Makita mo nga mabugnaw ang hangin, may ang instrumental background music. Tapos nami ang mga kahoyan, sanag nga lugar. Dari ka kanto, katropang Jensen. Para nga makarelax-relax ka gawa.
1: Kung medyo masubo ka, di makarelate ka sa music, da?
2: Subong damo na sa may naga kautor natin nga managa jogging pala. Kasi diri nga lugar, katropang Jensen, isa sa mga kinakatuan sa mga taga diri sa Haro. May mga taga Liganes kani diri nga nagakadto diri kag mag walking kag mag jogging diri sa Haro Plaza. Kasi ang Haro Plaza kundi may footwalk na siya malibot gid sa Haro Plaza. So pwede ka di makalibot-libot, katropang Jensen. So muna ginahimo diri sa mga kautoran ng talaga jogging kag maghalong sang ilat sining health katropang Jensen.
1: Di ba walking-walking ka man da sa buong gani?
2: Hindi, kapungkol ako diya. O mo, relax-relax sa ningakon mo.
1: Kaya
2: sa kilid ko di may speaker. Tapos ang music, Beautiful Girl.
1: Ate, perfect gid mag pungko-pungko.
2: Oo, te amo na diri ang ibang manager sa. Okay, dugay may ano na diri. So may grupo sang sumba bala.
1: Mm.
2: Nagasaot diri sa tubang sang aeroplata. Pati do may mga ginapang repair sila. Walang takabala kung ano na din nga project ang repair nila. Kung ano ibutang nilang structure para mangin marami tukid kag matakom ang aeroplata sa tropang Jensen. Kasi sa bilog na siyudad sa Iloilo, so isa ni sa pinakamatakom ng pagdevelop kag pagpanami isang mga plaza dari sa siyudad sa Iloilo mo.
1: Mm.
2: So, paning araw plaza.
1: Oh, kapin pa akong gabi. So, subong,
2: oh,
1: may upod ka na.
2: Ati, oh, kasi oh, subong gani, may naabotan ako din ang mga estudyante. Ah. Tingko nag-ano ka mo, tingin nga nag-toon. Baga na nag-toon pa ka mo. Hindi kayo may exam kami karon.
1: Ah, diba si may ano na?
2: Oo. Jun. Pag-ahaniway pa ko na yung karapang Jansen.
1: Ah, mga ano? Tatlo high school?
2: Tatlo sila tag-ahaniway, tag-alambunaw. Hindi.
1: Mga college?
2: Kolehiyo.
1: Ah.
2: May exam guro subong.
1: Hmm.
2: Or, oh, base, subong last week. Exam pero 16 do. Amo na yung schedule. Amo na yung pizza. Kaya naman ang exam sa iba niya. Mm. Kasi wala pa mga klase ang kulihiyo. Kung gusto pa man.
1: Basta mga nag-ano na? May mga nag-review sa board? Oo. Review sa board?
2: Eh, tatlo sila kay nag ang isa yan doon nag-video piyong-piyong na siguro ba si Kugam-Piyong sila.
1: Oo.
2: Ang doon nag-bukad sa libro.
1: Pero may iba na pinaano na? Though may iba na yung mga colleges nga nag-ano na, nag-start na gid sa
2: mga klase.
1: Oo.
2: Sa mga public, pero kung pa dyan din. Siguro sa siyudad, ang Iloilo City College siguro eh, si bukas na eh.
1: Hmm.
2: Kasi public siya mo, pero halos kalabanan rin sa siyudad sa Iloilo. Ang kulihiyo, ate ang ano yung West Tabi.
1: Oo.
2: Ay bitirisado sa siyudad sa Iloilo. So buong nag ano na sa pamalagbanag na katrupang Jansen.
1: Mm.
2: Naglibot kita sa mga mayor nga dala noon sa siyudad sa Iloilo. So far do wala pa kita wala nakita din sa damo ng mga nagabiyahe ng sasakyan o on jeep. Dari sa siyudad sa Iloilo. So laban na pati karoon pa man eh. Kasi tamahan maging ng gaaga. Pag nakita natin doon tawahay ang siyudad ah. Tapos may mga doon na ano ko doon na tingala ko ba lang. So halos kalye sa siyudad sa Iloilo may pulis.
1: Oo.
2: Oh. Kasi siya nagligad sa kadalimot at kunaga doon wala kitakita may pulis. Ito nakita niyo. Nakita niyo na may halos sa may corner sa ano yung siyudad. May nakapahamtang patrol car na tapang jersey. Pero basi wala lang kung talipangod.
1: Basi may ano?
2: O basi sa nagligad, paglampuwas nila mo pag-agi.

0: Ay, abo. Sang iya nga, sir?
1: Oo, sang iya nga, sir. Nga, sabo kami ni sir, mang kwade. Hmm. Mga kagasin mga sir.
0: Oo.
1: Sir nga maestro, sir nga boss niya. Sir nga polis, pwede man. Kasi, sir man, ang polis, sir man mo.
0: Oo.
1: Maestro, sir man. Kung boss mo, sir man.
0: Hmm.
1: Huwag ito mabalang kung di na ito nga sir sa tropang ng Jensen. Ito sa area.
0: Masi leader nila eh.
1: Oh, basi man. Basi grupo nila.
0: Oo.
1: founder nila. Bla.
0: Hmm.
1: Kasi alos kalabanan di man sa mga pariho ni nga krimen sa siyudad sa Ilino. Maski sa iban man nga kabanuhanan, pero pang Jensen.
0: Mm.
1: Ang involved sa labanan, mga minor de edad. E di, amot lang sinong nagatudlo sa ila, kung sinong nag-explicar sa ila, hindi sila mag-liso, muna ang mga awa nila.
0: Gani.
1: E di, wala, hindi man na sila umpili sa siyudad sa Ilino, katapang Jensen. E di, ako niya sa nadakuan ko, katapang Jensen, ha?
0: Mm.
1: Sa uma, sang time ko sang una, sang mga amo pa lang na kami edad.
0: Mm.
1: At look, gani kami magpulot sa hindi amon.
0: Oh.
1: Pero subong niya, do gina-educate pa niya mga minor de edad kung paano sila maghimo sa mga illegal.
0: Yan eh.
1: Kahit may mga rights sila nga hindi sila maano kung makahimo sila illegal.
0: Hmm.
1: Sinong nag-explicar sa ila, sinong nag-tudlo sa ila, nga doon muna sila gidya kay isog subong para nga maghimo sa krimen. Nga hindi sila, nga ang ilang ginasandigan nga rason, hindi lang sila makrito katapang Jensen.
0: Nga, amo na.
1: Oo, amo na sila subong.
0: Kaya, base sa God, ganoon nga mga ano, ang ilang man sila nga mga mentors.
1: Oo.
0: Gina-exploit na sila nga daan nga para, amo ni, sige lang kay, di man ka muna mapriso kung kaso madakpan ka mo, ah. Or kung ano man da, ano mo lang na, i-rehabilitate mo lang ka muna.
1: Pero may istorya na nakalabot sa akon nga minor man na siya sa una, ginpriso siya sa Balay Dalangpan.
0: Hmm.
1: Tapos, do gaedad siya 15. Tapos nakahimo siya krimen pag 18 niya, wala pa matapos ang iyang sentensya. Wala mo tinutuot niya kalapang Jensen.
0: Hmm.
1: Wala pa matapos ang iyang sentensya. So ginsailo siya sa prinsuhan ng idea sa mga legal aids.
0: Oo.
1: At sa naging remit siya sa Muntinlupa.
0: Hmm.
1: Pagkatapos niya, pag natapos siya ang iyang number of years, bala, sa iyang penalty, nakapuli siya di sa Iloilo. Nag-aitat siya do 30.
0: Hmm.
1: So, mga 16, 15 years ang iyang priso.
0: Madugay-dugay.
1: So siya ang siya nagtukod siya grupo pag siya nag-educate sa mga minor de edad na naghimo sa mga amoni, amoni dapat imoon. So damo na siya may nabalaan dito sa sulod dito pang Jetlin.
0: Sakto. Munang Mayo pagid.
1: So damo. Dapat sinisila pang si Kupo yung pag-iitulong tapo.
0: Kaya isang una, abe, mas hadlok, nahadlok ng itangadaan sa itong mga ginikanan, katropang Romel. Amo na nga, amo ito, hambal mo kagina nga, bisan magpulot ka lang sa hindi-imo, hadlok na. Oo, kaya grabe, isang una, ang pagdisiplina man eh. Amo, di mo pagpa, ano, di ka kapanyapon, di ka kapamahaw, no, abe, bakulon ka pa.
1: Kasi so, ang ato nandiyo siyang una, ang mga ginikanan na ato nandiyo siyang una, ato pang Albe, hindi bala gusto siyang gamo, kung hindi kapagtudloan dapat sa mga batasan na may arap ang haking sa isip kapariho ko. Kaya siyang una, makakita ka lang kontra, tapos inunahan ka sumbag, tapos nagpalos ka. Pagpuli niyo sa balay niyo, ikaw pa na yung kigan.
0: Oo, oh, ikaw pang
1: sala. Nga, nagbalos ka.
0: Oh. Imo pa sala.
1: Oo, imo

0: ko sila. Ikaw ba yung tigan nga? Kasi nga, nagbalos ka din. Dapat na paubod ka lang. Nah. Kuha mo ng mga attitude sa una sa mga kirikanan. Kaya nag- may harap pa man subong niya nga bilhin kita pang Alvin. Ako na ito pang Jetsen. Pero pe, may mga kirikanan, ijabi nga ginakonsente ang ilang mga kabataan.
1: Yan eh.
0: Pero sina, may kilala ko. Ang bata niya na involved sa illegal drugs, nadakpan din lang sa pulis. Ibangod niya minor de edad, nakagwa. Tapos tinatagan pa assistance ng DSWD. Si proud pa yung tatay. Kasi nga, takot bata ko. Nakagwa bata ko. May si Kumel pa kami yan. Imbes nga madudla ang bata, mahimon lang gid siyang kalainan. Do may ikaisog pa palang mga bata nga maghihimo sa kalainan bangod na proud pa yung tatay na nakahimo bata niya sang lain. Tapos nakabaton pa siya assistant.
1: Tikundi, mahimo naman
0: only
1: siya
0: only in the Philippines.
1: Mahimo naman siya dahil kalainan para may ayuda. Mahimo.
0: Sa ulihi, kung wala na tong assistant siya, mahimo naman siya liwat para kadakpon siya. Pag mabalaan ng minor siya, may another assistant naman siya.
1: Nah.
0: Amin, ho?
1: Kita, kung kita pa ya, katropang Romel, ang assistant sa nga mabaton, halin gitman to sa government, pero may interest pa.
0: Oo. Hindi mo naging kwarta, negosyohan nila, tapos utangon mo, interesan pa nila. Tapos pinaltihan ka pa kung hindi ka bayad. Kung hindi mo naging kwarta.
1: Bawa, nabalaan ko gito.
0: Good morning kay Sir Anila. Hindi to yan, Sir Anila. Ito niya.
1: Lain to ya. Sa ano to ya?
0: Lain to ya.
1: Sa
0: Lindig to ya, sir.
1: Sa ano?
0: Sa Lindig.
1: Lending yo. Ano to yung lending ano man? Nakay nagpamimbo-membro ka sa lending.
0: Kaya abis ka tropang dyan, Raymo. Musi ka tropang dyan, damo. Siya pinapalat. Mga pwede bala hulaman bala. Pamandalian bala ang hululaman. Pwede. Pwede yung palagiwan.
1: Oh, may kilala ko to. Ang ano, Bombay.
0: Pwede mong pahog. Hindi mo na mapahog, Bombay. Subong ka bata, Bombay. Subong.
1: Oo eh.
0: Alang-alang, bungguan ka sang Bombay.
1: Mahirap ng buhay ngayon. Hindi, again mo pa.
0: Na-educate na sa mga Bombay.
1: Hindi ka magbasa-basa.
0: Ay, so, muna ka naman ang Jansen. Tanag na do kay na do nakita ko nga tamo gawa ang dito posible ba si hindi magulan subong pero kahapon niya sa northern part sang probinsya sang Iloilo damol yang ulan kada pang Jetsen
1: gani
0: kasi kung nabalila ko na pikit makuniya sa bukid
1: na
0: dali gid ba niya ulan
1: na may presko ang ano da ng panahon gid da virtu permi
0: Pagdiri kita sa mga presyo sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda ang mataan tag 200 pence per kilo, bulaw 180 pence per kilo, ang kilawan 160 pence per kilo, pangros 180 to 210 pence per kilo, depende sa kalagpon sa pangros. Kasan 380 pence per kilo, pasayan 300 pence per kilo, ang abo 220 pence per kilo, pitugo 260 pence per kilo, sapsap 120 pesos ang kilo. Ang bukaw-bukaw, 130 pesos ang kilo. Paraho, 140 pesos ang kilo. Tuloy, 120 pesos ang kilo. Panit, 180 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 250 pesos ang kilo. Tamudyos, 200 pesos ang kilo. Bansa, 220 pesos ang kilo. Ang salmonite, 200 pesos ang kilo. Ang ahos, nag 120 pesos ang kilo. Bumbay, 80 pesos ang kilo. Ang kamatis, 70 pesos ang kilo. Ang luya, 130 pesos ang kilo. Good morning sa kay Capbots Torrenten kasi sa mga taga-barangay katropa ang katropang yan. Then kay Manang Galisa di Kamay Itere, good morning. Sa taga-3 years itere. Sa kay Manang Maida sa Tubang sa Shopee, Tatang gida bala katropang dyan. And good morning man. Patatakan boys, good morning. Kay Emilay, kay Nato, kay Mama Iba, kay Pokemon, kay Kakaba, Jojo Punyaria, kay Richard, good morning. Kay security guard Bongbong at Chanoba, kag security guard Moreno, dito sa Lubok, La Paz, kay Kano, Balasoto, good morning man. Kay nung boy, kay Nanay Toto, kag-bye, kag-ayubo, family, good morning, katropang dyan. Dito siya, kag-pasyon sa managapangunang Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Club Borita, Resort Informant. Para sa SFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, SFM News.
2: Live, report, exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Diego mga katropa, si Katropang Romel Paclibar, live report. Gan sa Haro Plaza dali sa Iloilo City mga katropa. Presyo sang baraklon. Mga sitwasyon sa Iloilo City. Alas 5:27 oras sa XFM. Oh, dalang alang nagkita sa tunyong oras mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaklavo was ka gani baskog ka kung nakaturbo ka. Himnon 30 minutes before ang loving-loving kay Mrs. o sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. 100% safe and effective. Ang turbo dietary supplement for men mga katropa. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni Mrs. o sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. Himo sa Yes Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes Health Wellness Center. Good morning kay Sir Rodolfo Unasin Dilapus. Good morning gid sa itong mga taxi patrollers. Maghalong gid perme mga katropa sa itong pag-pangalaga. Kay Sir Jean Ray Seaman. Good morning Sir Janzin. Migo mo sa Iloilo Supermart Haro. Good duty sir. Ah, okay. Hi sir, good morning gid ah. Maid-aid lang ang pagpamati dala sa inyo. Huwain kita oras mga katropa sa itong nga pagpangalagad. Sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati sa itong nga pagpangalagad sa bunga agag. Thank you so much, gid mga katropa. Sanbay lang sa itong masunod nga pagpangalagad sang The Secrets of Health. Thank you so much man sa itong naging technical partner kay katropang Alex Saspa. Sangalan lang sa inyong regular anchor man kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ako naman si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung Coach Michelle Hinas, makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan naman tayo. At pag-uusapan naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kung naman po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaubayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayin pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan, no? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan kaagad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The Secret of Health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano, at napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no, yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabasang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan, no? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas na naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan, no? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig at ito ay walang pinipiling edad, mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. At po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Ayun at alam nyo, ang arthritis na ito hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat at ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, yung ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa, no? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies ano, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attake niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae.
1: Mm-hmm.
2: Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay ninyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga, pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuun nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silika, ilan din yan sa nagkukost ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes. Ano?
1: So, maliba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minilas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ano, pwede mo pa rin ma-prevent
2: yung
1: pag-triggers
2: yun
1: niya through your lifestyle and
2: parang
1: then through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: O,
2: ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
1: Oh.
2: O, di ba?
1: So, mga kababayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Marami sa mga kababayan natin, especially manakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina, kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano, yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo, kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ganun yun. Pero ito, kailangan yung magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
1: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, or pwede po bisitahan ang ating po mga Yastrel Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Samson Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
5: Samson Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na, may gamot ka pa,
5: mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago.
8: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po, mga kaibigan, ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan, mga kaibigan, na pigilin or pahintuin, mga kaibigan, yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga, Doc, yung pain. Ano? Mm-hmm. O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo, mga kaibigan. So, ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs, mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside, mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan, papunta dun sa atin pong brain area, mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Doc, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Doc.
2: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron ka malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
1: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santon Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santon Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio or ang atin pong ultimate trio panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Mm-hmm. Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan, yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung cayenne o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santon Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. Mayan tayo inflammatory yung VCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Mm-hmm. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Mm-hmm. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakasin yung immune system natin.
1: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Mm-hmm. Hindi niya alam sino kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. Ayan. So mga kabayan po ito, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algy. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan. Para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. Yan po yung bilhin na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
9: The Secret of Health.
1: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
9: Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc? Ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol. Ano? So yan kasi, very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamins ang makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
1: Mm-hmm. Yun ang sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung suplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan. No? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan. At isabay nyo rin yung Ultimate Trio natin ano? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 po edad ng lolo ko at mahina talaga. No? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
2: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila, pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Mm-hmm. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
1: Sabi.
2: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa, habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
1: Ayan. So, mga kababayan po natin na gusto mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang atin pong sex life. Ano? Palakasin ang atin pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
2: pangakaroon. Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
1: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80, nagtitake ng turbo natin.
2: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
1: Pwede bang gumamit din ito, Doc, kahit mga 30 ka pa lang?
2: Pwede, pwede.
1: Pwede rin.
2: Kasi ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yun sa matatandaan.
1: Tama,
2: eh.
1: Doc.
2: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba. Yun nga. Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
1: Ayun.
2: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
1: Okay. Ano, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: ang ating masasabi na thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa atin pong programa sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: X-F-M
12: X-F-M.
13: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa mo Station, Lisa is 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Biyernes, Hulyo 17, tag 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang John Zin Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita, una kita sa balita lokal. Lalaki nga illegal nga nag-refill sa butane arestado sa San Lucas, Barotac, Veho.
1: Siyam katuig nga bata nga nahulog sa suba sa barangay Nabitasan, Leganes, na recover sa Buena Vista, Guimaras.
0: Bangkay, isang senior citizen na sapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa Tigbawan.
1: Mega job fair nga ginkandak sa nga Peso Province of Iloilo. Very successful, sunod kay Dr. Cynthia Parcon Dario.
0: Pila ka mga residente sa barangay na Vais Mandoriao, ginaagwanta na lang ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha bangod sa taob.
1: CCTV footage sang preso nga nakapalagyo sa custody sang Oton Municipal Police Station kahapon.
0: Bala kag sulat nakita sa senior high school building sang Bacolod City.
1: Driver sang water tanker nag counterflow kag nagcross sa solid double yellow line sa approach sang Halandoni flyover.
0: Kag Visayas grid ginpaidalom sa liwat sa yellow alert kahapon. Headlines, balita national, Senate President Gatchalian offend sa mga insulto awat sa iya pagpungkol sa tupad ni presiding officer Cheese E. Escudero sa impeachment court.
1: House prosecution ginpakigbahin nga kumpleto na ang ila ebidensya kag mabaskog na ang kaso. Rason sang ila pagbuhin sa mga testigo nga mag-appear sa impeachment court.
0: Defense team ginklaro nga wala sila nahadlok sa mga dokumento angot sa luyag sang prosecution nga pagbusisi sang tax records sang vice presidente sa Baylo. Luyag lang nila ini nga nagasunod sa kasuguan.
1: House Public Prosecutor Representative Joel Chua nagapanindugan nga nagasunod sila sa layi kag konstitusyon sa piyak sang pagpadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Una nga anong kaadlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte nagapabilin nga orderly kag impartial.
1: House prosecution naglaom nga mangin mas madasig ang impeachment trial makaligad nga wala na nila gin present ang mga testigo sa Article 4.
0: NBI Director Melvin Matibag ipaiway ang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand agud nga makatestify sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: NBI Director Melvin Matibag nagpabutsyag sang pagkabalaka sa posible pag-cite in contempt sa iya ni Senator Judge Pia Cayetano.
0: Senator Alan Peter Cayetano nag-submit sang iya counter affidavit sa Office of the Ombudsman.
1: President Bongbong Marcos ginpahadumduman ang mga government agencies sa pag-prioritize ang proyekto nga madasig i-implementar para sa masunod nga tuig.
0: 3.7 million Filipinos ang magkakuan mahimo nga makabenepisyo sa expanded nga uplift assistance sang gobyerno.
1: Malabot sa 3,000 ka mga seafarers stranded sa Gihapon sa Strait of Hormuz.
0: Kag airfare maganubo subo nga bulan. Balita international, mga barko nga naglabay sa Strait of Hormuz inisipon na lang.
1: Samtang ICC suportado sang European Union sa pagpakig-away batok sa International Criminal Justice sa piyak sang pamahog sang Estados Unidos.
0: Entertainment news, kasunod sang pagpabutyag ni Senator Padilla nga siya komunista, Angel Oxin ginpamangkot ang senador kung sariin ini o kung sariin ini sa tion nga siya ang gin-red tag.
1: Sa sports news, balita sa patag sang hinampang, defending champion nga Argentina at ubangon ang Spain sa final match sang FIFA World Cup 2026.
0: Sa an extra wow balita, suma cum laude sa Cebu ginpamatud-an nga ang tempora o kun ang temporaryo nga paguntat o kun pagpahuway sa pag-eskwela ang mahimo makadala sang mas dako nga kadalag-an. Last 6:14 mga katropang oras sa XFM, ang oras kinadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga magkabulig sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Premium D3 mga katropa, makaprotekta sa ato ni kayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses. Available sa Yes to Health Wellness Center. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Premium D3. Pangitaon ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa 15 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna ang balita lokal.
2: Local news.
0: Arestado sa ginkasang drug giarestado sa ginkasang buy bust operation sa Barotac Vejo Municipal Police Station ang lalaking illegal nga nagabaliga sang refill nga butane sa San Lucas Barotac Vejo. Ginkilala ang subject person kay alias Jay, residente sa nasambitman nga lugar. Sunod kay Police Captain Francis Batalyones, ang officer in charge sa Barotac Vejo Municipal Police Station, na diskubrehan nga illegal nga negosyo sang suspect. Bangod kadam-an sa mga pumuluyo sa nabukid nga parte sang Banwa ang nagagamit sang butane. Rason nga gin-monitor ini kung sino ang nag-

0: Yes, katropahan ano, tama, sakta na sa may nagkanta din ang aton upod nga tag-arsog sa mga baybat, no? Sa pag nag-refill nisa sa ano nisa sa mga detail sa Berotac Viejo.
1: Oo. Ano ang background sini sir? Ano na siya kadugay nga nag operate nga nagapang-refill sa nga butane sa Berotac Viejo?
0: Bago pa lang siya nag-uumpisa katropang ano no, katropang Mario no. Kay before kada nag ano siya gabaligya. But later on na-discover yan ni Rosia na nag-refill.
1: Oo. Okay. So ano kadamo sir ang mga na-recover sa iya nga mga canister sang butane sir?
0: Ang aton na by basket no, ginbaka naton sa 40 ka ano niya canister.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may ara kita nga may na-recover nga 116 nga NT.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may ara pag 37 nga may ano na may feed, may unod.
1: May unod.
0: And then may weighing scale. Tapos may 11 kilograms nga ano ni sabi lang tangke.
1: Mm-hmm.
0: And then 50 kilograms nga baki na sabi lang tangke.
1: Mm-hmm.
2: Nabatian ang interview kay Police Captain Francis Batalyones, ang officer in charge sa Berotac Viejo Municipal Police Station.
3: Samtang nakit-an na ang siyam katuig nga bata nga nahulog sa suba sa barangay na Bitasan, Leganes. Base sa ginpadala nga litrato, ginkompirmar mismo sang iya amay nga iya bata ang nakit-an. Suno sa amay nga natandaan niya ang bayo nga ginasuksok sang iyang anak. Samtang nagapasalamat naman ini sa tanan nga nagbulig, agon niya makit-an ang iya anak. Ginpahayag sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Leganes, Iloilo, nga nagsampay kag ini ang nakit-an pasado alas 10 ang aga, Hulyo 16. Ang bangkay sa nasapuan niya bata, ang kwaon o ginkwa sa Philippine Coast Guard, agod nga ma-verify sang Iloy. Kunibaluan, nga Hulyo 13, sang nahulog ang PWD nga bata sa suba. Matapos nga ini, kag ang iya manghod, ang ginbilin sang iya Iloy sa Ilapuloyan sa pagpanghulam sang bugas.
4: Confirmation lang may anak kita na ining siyang katuig na bata nga bayang ginapangita natin sa nabitasan ng Ganes.
5: May recovery si Chobanoya, Barangay Montelier, Bulatista, Guimaras nga bata. Same sa description sang aton nga missing nga bata diri sa Ganes. Pero per confirmation siguro ang bata ilang gid ang family ang officially confirm kay sila ang mas nakakilala sa ilang bata. Pero may recovery dito sa Bulatista, Guimaras. Well, coordinated naman si Coast Guard o nang ato niya ang game officer and the province DRNO. Well, coordinated naman with the province of Guimaras. So, mag-proceed kami karon sa kung in kaso, makato kami sa kabuo naman kung diin idolong sa Coast Guard na dumanggas. So, na nagkuha dito sa bangkay.
4: So, Buena Vista, Guimaras, sa ma'am nakita?
5: Yes, sir.
4: Ano sa kilid sa dagat o sa tunga mismo sa dagat?
5: Sa Gapawa, ano pa, Gapaga. Ang aragin na sampay.
4: Sampay na. Okay, mga naura sa ma'am nakita?
5: Ako niya information received 10:38 a.m. from the caller.
4: Yeah. Pero ang tatay, ang family, nag-confirm niya siya to?
5: Oo, ako din sa tatay man. So, pag-uha niya man, na pagkita isang picture niya, ang bata.
4: Okay, ma'am. Ma'am, Vince, anong status subong? Anong sitwasyon? Kuwaon ninyo dito? O si Coast Guard?
5: Si Coast Guard makuha. Ongoing naman ang pag-proseso sa pagkuha sa bangkay sa Coast Guard. Kasi si Coast Guard, ito napakato na sa...
3: Nabadian ang kabahin sang pagpahayag sang personnel sang MDRMO Leganes.
2: Lasa is bointe sa piya kabahin na sa puan nga nagautaw-utaw sa suba sa ang ukon ang bangkay sang nalaki sa barangay 1 ukon 1 poblasyon Tigbawan kahapon sang aga Hulyo 16. Ginkilala ang bangkay kay Gerardo Hembra, 66 years old, residente sang barangay Durongan, Tigbawan. Sir kay Police Captain Alfred Mansoy ang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station Hulyo 15 ulihin nga nakita ang nagatapok ang biktima sa suba agud magpadulong kontani sa iya uma. Kinapatihan nga nakadanlog kag nahulog sa suba tungod nga hindi makahibalo maglangoy rason nga nalumos. Wala sa nakita nga pila sa lawas ang biktima kag wala naman ang plano sa pamilya nga ipa-autopsy o kung wala naman sa plano ang pamilya pang ipa-autopsy ang bangkay sang ilahimata.

0: sa aga. Express sa aga.
1: Alas 6:21 oras sa XFM sa dugang ang mga balita lokal. Makabig nga very successful ang ginkandak nga mega job fair sang Public Employment Service Office ukon Peso Iloilo. Ini ang assessment ni Peso Iloilo Head Dr. Cynthia Parcon Dario. Gindagsa sa masobra 2,500 ka mga job seekers ang among job fair. May maswerte man nga mga job seekers ang na-hired on the spot sa mga participating companies. Ginpasalamatan ni Dario ang mga kumpanya nga nagpasakop lokal man kag abroad. Ilabi na ang suporta ni Governor Toto Defensor Jr. Kalakip na ang mga municipal mayors nga nag-provide ang libre sakay para sa mga job seekers. Ang job fair ang isa sa mga programa sang Peso Iloilo nga nagahatag sang oportunidad sa mga nagapangita sang trabaho, ilabi na ang mga fresh graduates.
2: Tropang Mario, ang aton nga mega job fair subungad daw diri sa Iloilo Provincial Capital, makonsider naton nga very successful gid. Kay because damo gid nga mga aplikante ang nagkanto sa aton, and in fact as of 2 p.m. may ara kita more than 2,200 applicants nga nagkanto sa aton nga mega job fair.
3: Ang aton target to tani Doc sa sining Peso mega job fair.
2: Kay makumpara naton as previous naton nga job fairs do medyo nagnubo-nubogit man ang aton nga mga applicants, and so far for today kung naka-labot kita mga 1,500 to 2,000 that would be okay na sa amon, but since na-surpass pagit ang number nga nag-abot subong adlaw.
3: Bilang expected na kung subong before matapos ining peso na mega job
2: fair? With this crowd as of now siguro mag-lampas pa kita mga 2,500 or even 2,600 job seekers.
3: May mga na-hired on the spot?
2: Yes, may ara kita na-hired on the spot, and as of now, may na-record kita mga 46 and still counting. Kaya tiyang aton ng mga encoders, sige pang ila dito nga update sa aton ng opisina.
3: Anong mga ginalantaw na tumbok na factor? Mag-isip nga, despite sa mga sunod-sunod, no, damo sa mga job fair, but still damo sa diapon ang mga nag-a-call agot nga mag-apply, nagpangita sa trabaho.
2: Kaina katropang man, yo naglibot-libot ako, namangkutanon ako sa mga applicants naton, and mostly sa naton ng mga applicants are fresh graduates. So siguro kahit tina-timing naton yung job fair sa graduation, damo nga mga fresh grads ang nagapangita gid sang ubra. And of course, isa man ka factor is ang aton nga pag-disseminate sang information. Kahit masiling naton, maskin may activity kita diri subong, kag wala man sang may malawakan nga information drive, pero medyo mahina man siguro ang nagkanto. But since nga ara ka mo, nagabulig sa amon, so isa na siya ka-factor man nagabulig. Why damo ang aton yung job seekers nga nagkanto subong adlaw?
3: May data kita do, as to sa mga na-on-the-spot hired subong hapon?
2: Ang data naton is amo to kay na hambal ko 44, and ang sa pagkabalo ko may ara coming from the overseas recruitment agencies. In fact, kay na naglibot-libot ako do may ara 7 or 8, and the rest from the local employment.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Peso Iloilo Head Dr. Cynthia Parcon Dario.
0: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
4: Sa dugang balita lokal, ginagawanta na lang sang pila ka mga residente sang barangay na Vais Mandaryao ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha sa ila barangay. Isa na diri si Jinky Alamanon nga madugay na nga residente sang lugar. Sunod sa iya nga madugay naman nga problema sang ila lugar ang pagbaha nga kun kaisa nagasunod pa sa ila Puloy-an. Naibaluan nga naghalin ang tubig sa suba malapit sa Sunset Boulevard. Isa sa mga nakitaan nga problema sa mga residente amo ang kun amo nga wala sa may nabutang nga amo kunta ni ang makapugong sa pagsunod sang tubig halin sa suba pagkadto sa ila barangay. Naibaluan nga nagasunod ang tubig sa mga punungan kag nagailig sa mga kabalayan. Ang nagaisahanon nga drainage kag ginailigan sang tubig amo ang drainage sa Navais Elementary School kun sariin ang outfall sini ang diretso man sa punungan suno man sa mga residente. Nagpalabot naman ang mga concern sa barangay hall kun sariin nagapanawagan man sila sa city government nga ma-check ang ila sitwasyon sa subong. Naibaluan nga private property ang among punungan sa subong. Ginahimo na lang sa mga residente amo ang nagabantay sa high tide chart sa kalendaryo o kon online agud nga ila mahibaluan kung kinahanglan nila o kung kinahanglan nila nga magpreparar sa liwat nga pagtaas ng tubig sa ilang lugar.
5: Needs na lang gid na yang ano kaysa punong gid yang ano mo ang agyan sang tubig sa punong gid siya.
6: Mga pinagpamalay apektado?
5: Dahil kami din, mga pinagpamalay, mga something, may 100 ka
6: hakbang. Wow. Oh. Pero ang natindugan sa mga pamalay, ano, private lot ina, ila ina lote or government lot?
5: Government.
7: Okay. So, ano din relocation or hindi man?
5: Hindi man relocation. Kaya ang dahil nga kami na, ano, nakalamatan, mga sigulangan naman din. Bali, yan sa kuma sa Bures. Ang lamang niya sa natindugan.
6: Oh. Sang kasan ulang mga daw no kalawig na notice nila daw naglala problema nila da.
5: Dugay na sir mga something pagkayog isang sunset.
6: No. Oh. Nga aman haw, sang way pa makayong Sunset Boulevard hindi pa mo na kalala ang pagbaha dira.
5: Hindi na mo ni kalala. Galing kay naglala na gid siya nagguluba ang mga kahon sa puno.
6: Ang pagkaguba sang
4: nabatian ang gabay sa pagpahayag ni Jinky Elamanon, isa sa mga apektado nga residente sa pagbaha sa barangay na Vais Mandoriao.
1: Alas 6:27 oras sa XFM, sa dugang ang mga balita lokal na capture sa CCTV ang pagpalagyo sang preso sa Oton Municipal Police Station kahapon sang hapon o kung sang nagligad nga hapon Hulyo 15. At alala kung tani nga i-remit sa BJMP ang preso apang inalaan ay sa RHU para ipaidalom sa medical examination antes nga dalon sa BJMP. Pagabot sa RHU Oton, naglisensya ang preso nga mangihi tubtob nga nagpalagyo. Gilayon man nga nadakpan sang pulis ang preso. Nagapangatubang sang kasong rape ang preso nga tuyo kung tani malagyo. Sa karon, ginapa-explicar ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis Hepes ang Oton Municipal Police Station ang Police Chief Master Sergeant nga escort sa person under police custody nga nakapalagyo sang ginpaidalom sa medical examination sa RHU Oton.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Samtang gilayon nga nagresponder ang Bacolod City Police Ocon Police Office sa Senior High School building sa Universidad kung sarin makitaan ang wala pa matumon nga sa isang sulat kag bala sunod sa alkalde nga seryosong ginakabig sa government sa city government ang kaangayisin nga insidente kag gina-maintain ang ilang commitment para kung pag-abot sa safety education sa institusyon. Ginklaro man ni Gasataya nga wala sang may natabo nga shooting incident o kung bomb threat baliskad sa mga nagalaptas nga balita ginpasiguro man ni BCPO Director Eugene Rebadomia nga under control ng sitwasyon sa mga eskwelahan. Nangabais man si Gasataya sa publiko nga mag-rely sa mga verified facts kag hindi magpanik.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Samtang palamangkutanon sang iban nga motorista kun bala ginatugutan ang pagtabok antes ang approach sa halandon ni flyover nga may solid kag double yellow line. Kasunod ini sang nakuha nga video sa ginhimo nga pag-counterflow kag pag-cross sa solid yellow line sa approach sang nasambit nga flyover. Sa video, makitaan ang nagapundo ang mga salakyan nga nagasumalang sang water tanker tungod sa ginhimo sang driver. Dugang padiri nga sang nagligad nga simana nakuhaan man sang video ang pagtabok sang isa ka SUV sa amuman nga lugar. Ngitinguan sang XFM Iloilo nga makuha ang pahayag sang Land Transportation Office kon LTO angot sa video nga ginpost sa social media.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Lasays imedia mga katropa oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavawaska, abas kog ka kung nakaturbo ka, 100% safe, natural, kag effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, may himo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sumedang Hotel. Sa katapusan ng balita lokal, makapila ka beses sa bunga simana ang ginpailalom sa yellow alert ang Visayas Grid sa hindi bastante o kunbangon sa hindi bastante ng operating margins ni sa contingency requirements sa transmission grid. Hulyo 16 o kunkahapon sa ginpailalom sa liwat ang Visayas Grid sa yellow alert sunod sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP halin la sa isang gab itugtubla siya at isang gab iman. Ang available capacity lang sa summit ng adlaw ang 2,756 megawatts samtang ang peak demand ang yari sa 2,496 megawatts. Inibangod sa unavailability sa mga dalagong coal plants kag mataas nga demand forecast. Kung ibaloan nga apat ka mga planta ang yari sa forced outage subong bulan, apat man ang halinsang Hulyo, pito ang halinsang Mayo, isa ka planta ang halinsang Marso, tatlo ka planta halinsang 2025, tatlo halinsang 2024, duwa halinsang 2023, kag isang halin sa 2021. Samtang DC-8 naman ka mga planta ang nag-run sa the rated capacities kag may total nga 785.9 megawatts nga unavailable sa grid. Lasa 6:32 na batyan ng detalye sa mga nagapangunang nga balita lokal sa Ilocita sa detalye sa aton balita nasyonal. Ginako ni Senate President Sherwin Gatchalian nga na-offend siya kag nasakitan angos sa mga pagpanginsulto sa iyang pagpungko sa tupad ni Presiding Officer Senator Judge Cheese E. Escudero sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian nga tawo lang man siya kag nagaka-offend kag nagaka-insulto apang wala siya sang mahimo bangod amugin ina ang social media. Apang nagpabutyag ang senador nga siya ang magapabilin sa tupad ni Escudero bilang parte sang iya obligasyon sa pag padalagan sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Dugang ni Gatchalian nga iya padayon nga obrahon ang iya responsibilidad bilang Senate President.
1: Express Balita sa Aga. Samtang liwat nga ginklaro ni House Lead Prosecutor Gervil Luistrong ang rason sang ila pagbuin sa mga witnesses nga mag-appear sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Luistrong nga ang rason amo mabaskog na ang kaso batok sa Vice Presidente kag kumpleto nang ila ebidensya. Sa pahayag ni Luistrong, iya ginpabutyag nga ang tanan nga sobra ang malain gani sila ang magapadayon sa masunod nga article. Liwat nga ginpabutyag ni Luistrong nga ang impeachment ang constitutional process kag ang liberal interpretation ang kinahanglan i-consider bangod ang among mga ang among proseso ang para sa pumuluyo. Ang rason sa ila pakigbahin sang ila posisyon angot sa withdrawal ang bangod luyag nila nga maintindihan ini sang pumuluyo. Dugang ni Luistro nga ang ini nga proseso ang naga-concern sa interest sang mga Filipino.
8: The reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina before the impeachment court. This is a constitutional process. This is sui generis. Liberal interpretation must be considered, no? Dahil itong prosesong ito ay para sa tao. And reason why we are stating our position about the withdrawal is because we want the people to understand. Dapat maunawaan ng taong bayan ang dahilan bakit namin winidraw yung psychiatrist, bakit namin winidraw yung sheriff, bakit namin winidraw yung PNP Firearm and Explosive Office Representative. Bakit namin winidraw yung family member, di ba? Because ultimately, this process concerns the interest of the Filipino people. Let us not forget, ang interest po na kinakatawan both of public and private prosecutors is the interest of the Filipino people and they have the right to know.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro.
4: Express, Samtang, ginklaro sa defense team nga wala sila nahadlok sa dokumento angot sa luyag sang prosecution sa pag-issue sa impeachment court sang sabina sa pagbukas sa kagpagbusisi sang tax records ni Vice President Duterte sa impeachment court sa bylaw. Sunod kay Attorney Michael Poa nga luyag lamang nila amo ang pagsunod sang lay sa diin klaro para sa ila ang nanging pahayag sa Supreme Court sa desisyon angot diri kag ini lamang ang ila gina-point out sa mga senator judges. Ginpagwa ni Poa nga kun ginpagi ni Poa nga nahibaluan niya nga pagkatapos sa ikaanong adlaw sa impeachment trial madamot sila sang batikos nga mabaton. Matandaan nga si Poa ang naghatag sang oral arguments sa defense sa trial kag ila ginaapilar ang pag-dismiss ang request sa prosecution. Panindugan ni Poa nga ang pag-grant sa mga request ang mag-violate sa duha ka constitutional rights sa privacy kag due process.
9: Hindi kayo handa, ano po ang masasabi niyo?
10: That is so far from the truth po, no? Actually, gusto ko yan isama kanina sa naging oral arguments, pero sinisip ko it wasn't appropriate anymore. Pero alam ko na after nitong session na to, na-anticipate natin na maraming mga batikos na ganyan, na keso tayo ay nagtatago o natatakot sa dokumento. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas. Very clear naman po. Para sa aming pananaw, yung naging pahayag ng Supreme Court doon sa kanilang naging desisyon. At yun naman po ay sinasabi, pinapoint out lang natin sa ating mga senator judges. Ngayon po, ano man ang maging desisyon ng impeachment court, of course, no, you will have to to wait for whatever decision they will have at nakabase doon na lang ang ating mga susunod na hakbang. But again, wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, you know, when we're trying to obtain evidence, to procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules.
9: Anong importansya nito sa mga ordinaryong tao na yung Bill of Rights, yung due process ay umiral at masunod?
10: Siyempre po, no? We're talking about, parating na nilang sinasabi, we are talking about the second highest official of the land. So, dapat, even being the Vice President, dapat na observe yung kanyang karapatan para sa due process, no? At, and this applies equally to all Filipinos, not just the Vice President, diba? So, kailangan po, talagang we have to be mindful of what is stated in the Constitution. We have to apply it equally, even if you're the Vice President or even if you're an ordinary Filipino like myself.
4: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa.
1: Alas 6:38 oras sa XFM sa dugang ang mga balita nasyonal, ginpahayag ni House Public Prosecutor Representative Joel Chua ng ila papel sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte among ipakita sa publiko kung bala may yara sang ebidensya agud suportahan ang kaso para makakasini sa iya opisina. Sunod kay Chua nga ang tanan nila nga ginahimo ang nagasunod sa layi kag sa konstitusyon. Ginapalabot naman sini sa depensa nga wala sang rason ang kampo ni Duterte nga hindi magpasugot nga isab o ipasabpina ang financial records sang Vice Presidente kun wala man ini sang ginatago. Matandaan nga una na ginpahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa nga wala ini sang ginakahadlukan sa dokumento nga ginarequest sang prosecution kundi nag-object lamang ini sa scope sang request.
11: Well, unang-una, lahat naman po ng ginagawa namin ay naayon sa batas at naayon sa ating salitang batas. In fact, ito namang ginagawa po natin, yung impeachment proceeding, ay naayon talaga ito sa ating salitang batas. So, ang sa amin naman po ay simple lamang. Kung wala naman po tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpipresenta ng mga ebidensya. Nang sa ganun, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente? Ganun naman po kasimple yun eh. Kasi hindi naman po pwedeng i-apply natin yung strict implementation ng rules of court dahil ito ay hindi naman po ito kusgado. At dito po, dapat liberal interpretation lamang. And in fact, ang impeachment po, sa impeachment po, ang rules of court ay suppletory lamang. So, ibig sabihin po niyan, hindi po yan ang unang-unang dapat na ginagamit na.
1: Nabalian ang kabayan sa pagpahayag ni House Public Prosecutor Representative Joel Chua.
4: Express, Sa kaangot nga balita, nagapabilin ng orderly kay impartial ang unang anong kaadlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Bungod sa preparasyon kag kooperasyon sa magti mga kampo sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Dugang pasin nga temprano nilang agin preparahan ang impeachment agud nga masiguro ang safety kag organisado ang trial nga wala sang dako nga issues. Gayon pasalamatan man ni Gatchalian ang prosecution kag defense panel sa ila kooperasyon nga nagresulta sa steady pace sa trial. Ginsabat man sini ang kritisismo angot sa pro kag anti-administration nga Senator Judges sa insunod diri nga wala dapat sang ginadampigan ang mga mamalita sa Senado kag tuman kay ekstrikto ang rules pag-abot sa impartiality. Naibaluan sa ilalom sa Senate rules, hugot ng ginadumilian ang mga miyembro sa impeachment court sa paghatag sang komento sa merits sang kaso agud nga malikawan ang pre-judgment.
1: Samtang naglaom ang House Prosecution Team nga mangin madasig na lang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makaligad nga wala na nila ginapresent ang ila mga testigo sa Article 4 sa grave threats. So kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, iga-present nila ang pinakaulihi nga witness sa Article 4 sa Lunes, Hunyo 20. Nagapati si Luistro nga ang pagpanubo sa listahan sa mga testigo ang makabuling nga hindi na makalabot pa sa Christmas season ang trial. Sa naibaluan, si NBI Director Melvin Matibag ang ila nga mangin witness sa Lunes.
4: Samtang ipaiway ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand agad na makatestify sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Iniagin confirm mismo ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan na ibaluan nga mag-participate kuntani sa Matibag sa International Conference upod sa Federal Bureau of Investigation kag sa Asia Pacific Law Enforcement Leaders sa Bangkok. Sunod kay Kapunan nga tama ka importante ang pag-testify ni Matibag. Gani, insakto lang nga desisyon ang sesyon sini nga hindi pagpadayonon o kung hindi magdayon sa pagkadto sa conference. Ginklaro man sa prosecution nga si Matibag ang mangin ulihin nila nga testigo sa Article 4 sa impeachment complaint bato kay Vice President Duterte.
1: Samtang wala pa naka-testify sa Senate Impeachment Court si National Bureau Investigation Director Melvin Matibag apang may nabato na ini nga pagpamahog nga siya ang posible i-cite in contempt ni Senator Judge Pia Cayetano. Sunod kay Matibag nga wala inis ang ideya kundiin naghalin ang pahayag ni Cayetano nga possibly contemptible ang aksyon sini. Nag-ugat ini sang gin-announce ang direktor nga paimbestigaran sang bureau ang ginaligar anomalya sa construction sang New Clark City Sports Complex para sa 2019 Southeast Asian Games. Pagklaro ni Matibag nga hindi man pagpamahog o kung intimidation ang ginlonsar sini sa nga imbestigasyon. Dugang pa sini nga una bes wala man ini sang ginlapas kag hindi man siya ang akusado sa trial kay VP Sara kundi isa lamang ka-witness. Nagapanindugan man si Matibag nga obligasyon ni ang imbestigaran ng kapin 10 billion pesos nga unliquidated funds sang among sports complex kasunod sang nagtuhaw nga mga ebidensya.
12: Mas nakakatakot na po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa depensa. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Samtang gin-confirm sa Office of the Ombudsman nga nagsubmit na si Senator Alan Peter Cayetano sa iya counter affidavit angot sa reklamo ng obstruction of justice. Ngayon pasaka batok sa iya nanday Senator Senator Robin Padilla kag former sergeant Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa subong inahulat pa sa Ombudsman ang sabat ni Padilla kag Aplasca sa manunduman nga nag-ugat ang among reklamo sa nakapalagi Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sa Mayo 14.
0: Saga Express, Balita Saga.
1: Alas 6:45 oras sa XFM, sa dugang balita nasyonal, ginapahanumduman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga government agencies sa pagprioridad sa mga proyekto nga mahapos i-implementar kagulasang sablag para sa masunod nga tuig. Ini ang kadungan sang balay nga pag-evaluate sang proposed nga 2027 national budget. Ang pondo ang dapat nga ialukar lamang sa mga programa nga direkta nga makabenepisyo ang publiko. Sunog kay Executive Secretary Ralph Recto nga kinahanglan nga compatible ang programa sang gobyerno sa plano sang pungsod kag makabenepisyo ang publiko. Iniman ang kinahanglan nga consistent sa National Development Plan kag nagahatag sang significant nga public benefit. Matandaan nga Hulyo 10 sang ginaprobahan ni Marcos ang 2027 National Expenditure Program. Nag-express man ang presidente sang iya paglaom nga ang NEP nga ginpreparar sang DBM ang nagpaidalom sa maidid nga pagtuon.
4: Samtang makabenepisyo ang 7.5 million households ug 37.5 million Filipinos sa bugos sa pungsod sa pag-expand o kunsang gin-expand ang United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport ug Uplift Program sa dinhi niya nag-provide sang financial assistance sa mga indigent Filipinos nga apektado sa mataas nga presyo sang gatong bangod sa conflict sa Middle East. Sunod sa presidente nga ang 3.5 household beneficiaries ang pantawid pamilyang Pilipino program ug 4Ps kag sang wala o kung asang walang gutong program na makabaton sang one-time additional assistance na malabo sa 2,000 pesos. Ang among assistance na i-extend man sa 2.5 million ka mga imol kag near poor households na identify sa 2024 community-based monitoring system. Samtang 1.5 ng mga low-income workers kag ila pamilya nga na-verified sa social security system ang makabaton man sa 2,000 pesos kada bulan halin Hulyo tugtog Disyembre. Ginpag ni Marcos ng Department of Social Welfare and Development ang magapanguna sa programa in coordination sa iban pang mga government agencies.
13: Kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung Uplift upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD. Kasama ang iba pang mga ahensya.
4: Nabatian ang kabayan sang pagbahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Samtang stranded sa gihapon sa Strait of Hormuz ang malabot sa 3,000 ka mga seafarers. Sunod sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Samtang inklaro man ni Kakdak nga ang mga ini ang wala gin hostage. Ang maayo lang para sa sekretaryo among may bastante ang mga ini nga supply kag sila ang ginamonitor sa ahensya sa 24/7 basis paagi sa ila license manning agencies kag ship owners. Bisan pa ang mga ini ang na-stranded sila ang padayon nga nagatrabaho kag nagasweldo. Sunod kay Kakdak nga ang barko nga ginasakyan sa mga ini ang seaworthy. Sa piyak nga bahin, yara naman sa 3,718 ka mga seafarers ang nakagwa na sa Strait of Hormuz. Ginpahayag ni Kakdak nga madamo na ang nakagwa sa lugar apang madamo man ang nagapabilin diri sa ginabanta 400 ka mga barko.
4: Lasayis 49 sa katapusan nga balita nasyonal. Maganubo ang pamasay sa aeroplano sa ikaduhang half sang Hulyo kasunod sang liwat ng pagnubo sang fuel surcharge sa Hulyo 16 tubtob 31 subong at tuig. Ini ang ginpanubuan sang Civil Aeronautics Board kag ini ang ika-anom nga sunod-sunod nga pagnubo sa idalom sang 15-day review cycle. Base sa advisory ginset sang CAB ang fuel surcharge sa level 8 halin sa Hulyo 16 tubtob 31 nga amo nagapahinugot sa mga airlines sa pagkolekta sang 253 pesos tubtub 787 pesos para sa domestic flights kagaling sa 835 pesos and 54 centavos tubtub 6,208 pesos and 98 centavos sa international iniyang mas manubo kumpara sa level 9 naging implementar sa unang half sang bulan sa rinang surcharge ang allowed sa range ng 287 pesos tubtub 839 pesos sa domestic kag 947 pesos and 30 centavos tubtub 7,000 pesos o 7,044 pesos and 27 pesos international. Ang fuel surcharge, ang optional fees magluwas sa base fares sa rin mahimo sa airlines inang ipasalo sa mga pasahero sa pag-recover sa cost incurred abangod sa volatility sa jet fuel. Ang mga adjustments ang may kaangtanan sa global price movements.
1: Samtang ilisipun
14: International News.
4: Lasay 51 mga kitropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita luka o balita national sa Ilocita sa aton balita international. Ilisipon na lang ang barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz matapos nga liwat naging patuman sa Estados Unidos ang naval blockade sa Iranian ports sa piyaks na nagapadayon ng kinagamo sa Gulf. Pitohanin sa 13 ang mga barko nga nagalabay sa Strait ang kadamaan diri amo ang Iranian route base sa data sang Kepler. Mas nangin mainit pa ang kinagamo matapos ginpahayag sa Iran nga ila siraduhan ang Strait of Hormuz sang Sabado. Miyerkules nagsurod sa Gulf ang 4 ka mga empty vessels takip na diri ang 3 ka mga magagmay ng mga oil tankers nga may kargang LPG. Uling kag fuel oil kag dry bulk carrier base sa data nga wala na sa may nakaagi sa Strait nga mga delikado nga mga crude carrier o kun liquefied natural gas tankers.
1: Sa katapusan nga balita international, suportado sang European Union ang International Criminal Court sa pagpakig-away batok sa impunity kang International Criminal Justice sa piyaksang pamahog sang Estados Unidos sa tribunal. Sunod sa Secretary of State nga si Marco Rubio, magalunsarang administrasyon ni Trump sang pagpanikasog agod maguba ang ginapahayag threat sang ICC sa soberanya sang Estados Unidos. Sa video message nga nagalapta sa social media, nagagawa diri nga i-prosecute lamang sang ICC amo ang gravest offenses apang nagresulta ini sa tuman ka radical kay extreme sa dinindi pagtugutan sang administrasyon ni Trump ang korte nga pahugon ang mga US personnel dugang pa ni Rubio. Sa nagligad nga mga tinuig, wala pa sang nahimo nga tikang ang ICC nga nag-imbestigar sa mga US personnel. Ginapananaw nga ginasuportahan ni Trump ang sanctions batok sa ICC officials bilang kabahin sang pagpanginlaman in kaso nga kasuhan siya o kung ang iya mga opisyales bangod sa US military action sa iban nga pungsod.
4: Lasay 53 sa Ilocita sa detalya sa ating balita entertainment. Nag-post ang model kay actress nga si Angel Luxino matapos ang pahayag ni Senator Robin Padilla nga siya isa ka komunista. Ginpahayag ni Angel nga sa mga pahayag ni Padilla siya ang nalipay bangod iya naliwat nga okay na ang iya nakita sa liwat ang Robin nga iya nakilala sa diin subong ini ang nangin honest na. Apang palamang ko tanong sa actress kung sa diin ini sa tion nga siya ang gina red tag bisan pa nabaluan sa aktor o kung na sa senador nga hindi ini matuod sa diin upod pa sining nga naka-istorya ang mga nag-red tag sa iya. Lakip sa post ni Angel ang pamangkot niya sa senador kung nagapatigid man ini nga si Kibuloy ang appointed son of God. Nagpabutyag ang aktres nga siya ang nasubuan kung iya mabasahan ang mga stand ni Padilla pag-abot sa China sa rin ini ang Robin o kung ini ang hindi Robin nga iya nga nakilala. Dugang sa aktres nga siya ang iyan ay baluan ang halos pareho nga dala ng ida ginagya ni Padilla sa din halin ini sa kaimulon nagtrabaho sang aga pa gintanaw o kun ginatanaw sang mga tawo kag ginakuan sang kalipay apang ang utang na loob dapat ang para sa Dios kag para sa tanan ng mga Filipino kag indi para lang sa isa ka tawo.
14: Express Balita sa Aga. Sports News.
1: Alas 6:54 oras sa XFM, kagpara sa itong balita sa patag sang hinampang, natala ng atubangon sang defending champion ng Argentina ang Spain sa pinakaginahulat nga final match sang FIFA World Cup 2026 sa New Jersey Stadium. Inakabig naman nga makasaysayan ang manginhampang bangod ini ang labing unang atiyon nga makontrahan na yung duha ka mga powerhouse sang football sa isa lang ka-final. Matandaan nga ginluto sang Spain ang kuponan sang France sa score nga 2-0. Ginpangunahan ni Lamine Yamal ang koponan sang Spain para makuha ang ginahandom nga kadalagan. Samtang ginlutos naman sang Argentina ang koponan sang England sa score nga 2-1. Dili kagliwat nga ginpakita ni Lionel Messi ang iya abilidad ilabi na sa ulihing bahin sang hampang. Inang ikatatlo nga World Cup final ni Messi. Para sa Spain, inang tion agod nga makuha ang ila ikaduwang World Cup title matapos nga ila ining na nakuha sang 2010. Plano naman sang Argentina nga depensahan ang ilang titulo kag makuha ang ila ikaapat nga tropeyo sa World Cup. Pwede gayon na ng FIFA World Cup Finals sa Lunes, Hulyo 20, alas 3 sang kaagahon oras sa Pilipinas.
4: Alas 6:56, mga katropa, nabatian ang detalye sa aton balita sa hinampang. Balita sa hinampang, inadun sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
15: Extra! Wow! Bonita!
4: Lasa 8:56 sa karon sa detalye sa ngatong extra wow balita. Ginpamatud-a ni Jethro Modiquillo, ang computer science student sa University of the Philippines Cebu, ng temporaryo nga pag-undad sa pag-eskwela o pagpahuway ang mas makadalas ang mas madamong oportunidad kag sa ulihi kadalagan. Isa si Jethro sa mga estudyante nga nakaagiman nga nag-struggle sa overwhelming pressure agud pirmi nga mag-excel. Ang nabatyagan sining stress ang nagtugas sa iya sang burnout. Mas nabudlian na si Jethro nga ma-meet ang deadlines, magka-focus sa iya schoolwork kag padayon sa pag-eskwela. Mabudlay man apang maskin pili ni Jethro ang temporaryo nga pag-undad sa pag-eskwela agud nga i-prioritize ang iya mental health. Samtang nagapahuway si Jethro, nagpatan-aw ini sa doktor, nagtrabaho bilang software developer kag ginatagan ang iya kaugalingon sa tiempo agud nga maka-recover. Suportado naman sa pamilya ni Jethro ang iya desisyon nga sariin amat-amat sining nga regain ang iya confidence kag nagbalik sa universidad nga may healthier mindset. Sa pagbalik ni Jethro, wala sininatapos ang iya degree kundi nag-graduate pa nga summa cum laude. O kung wala lang sininatapos ang iya degree kundi nag-graduate sang summa cum laude kag hinihingadlan bilang UP Cebu Class of 2024 valedictorian. Para naman kay Jethro, nga ang iya greatest achievement hindi amo ang nakuha sining nga highest academic honor kundi ang pagpili nga alagyan o kung pagpili sa alagyan o kung napagpili nga alagaan ang iya kaugalingon sa tion nga kinahanglan niya gid-ini. Bisan pa nga ulihin na siya sa pag-graduate sa college. Ang ginagin ni Jethro ang nagapahanumdum sa aton nga ang kadalagaan ang wala ginatakos sa kung ano kadasig na ang o kung ano kadasig naton nga malabot ang finish line kundi ang pag-angkon sang wisdom nga magapahuway kag magapadayon para sa aton handa na kita.

0: Astro, wow, balita mga katropa nga inyo na patiaan. Ginadulong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap. Imo sa gulat ako, Jekag VCO, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.

0: Mga katropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa aga, Biyernes, Hulyo 17, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning gate sa mga katropa natin nga nakatunin sa 100.7 nga frequencies sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati samtang nagabiyahe subong, nagapamahaw, nagaluto sa ilang mga palamahawon, mga katropa natin nga nagahimos na pakado sa ilang mga trabaho at mga eskwelahan. Keep safe and good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayang agaman sa mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Mayang aga gid sa kay Ma'am Ophelia Crisostomo, happy Friday. Kag sa iban pagid naton nga mga katropa, kay Sir Mark Joseph Manganiban Aurelio, kay Ma'am Celsa Balenia Malones, kag kay Sir Reynaldo Abeto Saliwat, good morning gid sa inyo tanan mga katropa and happy Friday TJIF mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: kag Katropang Janzin Crisostomo.
2: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
7: More happiness.
6: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Get ready, Cebu!
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
13: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
14: Choose your challenge, 6K, 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
13: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
14: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
13: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
14: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
13: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: 7 Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Garantisado
6: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline.

0: No Vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Maka-late na ko.
0: X FM.
4: Patropa mo.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:26. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sato sa ring pagparagad, TGIF. Thanks God it's Friday. Subong ang pitsata, July 17, 2026. Bullseye. Lampas na kita sa mid-July. Dugay-dugay, Agosto na aragay. May kon may pizza kag may bulan nga gusto kakaso ng tao sa kalendaryo ano na. Ha? Agosto kag Disyembre. Agosto kay nga nagsulod bis pinsarta basta gani Agosto tigpiligado. Ano pa bisan may kwarta kag apo ka bulsa niya pigado gid subong, ha? Kadto ka sa mga politiko mambalbos ni kapigado gid subong Agosto pati kasi na. Ha? Ladies and gentlemen, natanom sa ato siya nga pinsar nga gusto tigpiligado. Why? Ang explanation is this. Nga apik sang tigpiligadong Agosto. Bangod man, ang ato siya nga naandan is two harvest season. Ang first cropping kag second cropping, we are dominantly producing rice sang una. Di ba? So pagkatapos siya na, sang first cropping, nag-sabog naman kita ang nagatanom December, November, December, maani kita Marso kag Abril. Diba? Depende sa una sa variety. Tikon 36 sa una kag kutsyam ang imo sini nga variety. Tigalabot na Abril ang tig harvest. Labi na kun kutsyam la. Amo ning red rice nga mahamot na sa una yang kutsyam galing kay ti lawig ang iya sini nga growth antes mo siya maani. So pag-abot sang Marso, Abril, in short, Mayo ay ka-production. Kay gabangag na, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Ha? Pag-abot sang Hunyo, tigululan, masabog ka, katropang Alex, ka magtanom. You need to wait at least 3 to 4 months before harvest. 120 days. So, Hunyo, Hulyo, Agosto. Setyembre ka mag-harvest, katropang Alex. So, ang Agosto, peak sang tiyempo nga wala ikaw harvest, umpisa sang last cropping nga March. Kay matanom naman ikaw, ni gani masabog ka, end of May, tigululan na sang una, or inigani early of June, ti June, July, August. Buta malun sini, September, ikapat ka bulan, harvest ka na. So September, tawag ta, kutsetsa. Kutsetsa, buta malun sini, damo na ang production, damo na yung produkto ng available. Kag naka first cropping na harvest. So ang Agosto is the peak sang binulan nga wala kita production halin iya sang second cropping nga Marso. Amo na ladies and gentlemen, ihambal sa kapigado gidya ka Agosto. Ina iya kun sundon ta ang two crop per year kag ang ginhimo dira nga himplo amo ang harvest sang mga mangunguma, sang mga nagatanom sang humay. Ti pilang bilog na malang subong nagatanom sa humay haw, debla? Debla ginapatubuan na malang gani ka iban ka bengat-bengat kag bingala ila sa ning talamnanan para nga mabaligya na lang kay pag may tiyaga, may subdivision. It's already 7:30 in the morning sa ato sa ring pagparagad. And by the way, today July 17 or this month, nutrition month ha. Te napakaon nyo't mayad ang mga kabataan nyo sang utan, ang mga way nagakalaon sang utan sang una. Te, napilit inyo para magkaon sang utan. Sa utan, may ganansya. Di ba? Ang ganansya mo da, healthy body. Puno sa nutrients mo. Amo na pinakimportante sa tanan, paanad-anad malana. Nga ahaw, pagbunag ta, naanad na kita usap ya sang humay ha. Ay, humay? Sang kanon na wala man. Gadidi man kita, naanad man kita kakaon kakanon. Di ba? Tinga ang pigado gid sang una nagyanta man naghanggop man lang gani kita ka muskubado nga kalamay nga ginabutang ta sa bag-ong tig-ang kanon nga ang nami man ang kaon ta mo yunan ta man subong kabataan butang ibalas na ha no gay gani kon hindi magsanti kilayay. Tinanad man kita butang balon, we used to be that kind of situation nga sang una katropang Alex nga galubak man lang ang iban nga pigado pareho sa aton kabalo ko na magluto sang ugbos sang balinghoy lubakon muna ginabayo pa na namon sang una Pagkatapos pugaan mo gidya ti malamala kag lutuon iya sa gata. Tinga kauyon man kita katropang Alex, nga damo indi kauyon, buta mo nun paanad-anad. So sa bata pa lang, panaran nyo na nga magkaon utan. Diba? Ano, bikay, ay, subong tuod ho. Ginapaayunan talang tanan. Sa rason, sali niya, hindi ko gusto nga magyan sang bata ko ang nagyan kong kapigaduhon sang una, which is wrong. Not entirely wrong. Pero dapat tatriningon bata ta sa pangabuhi nga pigado para maintindihan niya ang sitwasyon sang pigado, ang iya subong sitwasyon, kag kun mag-ayadan pagin sitwasyon sa mga manggaranon. The Black Kapots, ti paros kay Kapbot, siyam na may kulukwarta sa amon na ako magtilipon sa kapihan mo sa barangay Katropa, kapihan sa Molo Plaza. Ti siyam na may kulukwarta sa amon, pero kahibalus sa pangabuhi nga simple. Diba? Kaysang bata pa lang, tuluan kita, siling niya, toto amon yung pangabuhi nga pigado, ho? Abi siling niya, testing tuuyat, kakaling siling niya, kag mag-arado siling niya, palibutang arado to para mabalaan mo kung ano kabudlay ang pagpangabuhi sa uma, ang pagproduce sang humay para siling niya kung magkaon ka may mahulog ani nga mumho puluton mo gid kay sila kabug at gali kakaling karado iwakli no that's it ti kun di gintipigan ta ang kada mumho ka tropa Alex nga kun pwede pa lang tanan nga mumho pinggan ta puluton ta kag kanon tanan nga mumho nga nagakahulog basta tinlo lang lamisa puluton mo kag kanon why you know kun ano kabudlay ang pagproduce kagpag ha, patubo sang humay para mahimo nga bugas, para tigangon mo mahimo nga kanon. You see, ladies and gentlemen? So amoy na ang problema subong, kaya ina ang mga kabataan ta, ang inahimo, mambal nga hindi ko gusto nga magyan nilang kapigaduhon, abisang una nga nagyan ko, okay gina, tikon mag-ambal ganing bata, hindi na akong kauyon, sina mami ah. Oh, di ba? Hindi na akong kauyon, nanay ah. Ti dayon ti tuto ano imo gusto tuto. Gusto mo mabakal kita sang Chicken Joy. Bullseye. Bullseye. Tango anya, ha? Ti asta nga magdako Chicken Joy lan uyon anya. Hatagan mo sang balunggay mahurumintado. Bullseye. Lagaan mo kamunggo butangan ka balunggay kag subakan sang listen kay balo kamo mahal pang kilo sang listen sang sa baboy. Subakan mo listen niya kinihad ka tropa Alex na duha ka tudlo ka dako syudi ka kakya mapanos lang ang munggo mo may balunggay nga may subak ka listen sa babo lamisa may matandog. That's it ladies and gentlemen. Ha? Nga anong pinakaabundan niya pwede ta makaon? How? Ang pinakaabundan niya pwede ta makaon hindi lang kay manik. Ha? Hindi lang kay manik. Manok. Hindi lang kay manok mamoy kag maka. Diba? Ang pinakaabundan kidya ang ulutan nun yung tulubo, bisan diin lang. Diba? Kaya kung sa may agyan ka sa kilid karsada, may katubo lugbati. Inapabayaan mo lang ganiga pala munga na dakang nagakalalaya. O ay na, sa kilid sa dalan kung kaysa, karabong iya sang tugabang. Why mat may nagapanunlaon? Ha? Kung kaysa kadto ka sa talon, kadamo sa patani, mahambal niya titake ka uyon niya klang tukran. Kaya balo ka mo nga, masustansyang patani. You see? Kadto ka sa bukid karon, chimpo tigtalambo, pariyo subong damo tambo. Kita kaluya-luyam hambal nga. Oh, ano na? Ha. Oh. Way sa kilalak luya-luya sa pagkahamot ka tambo mo butangan mo luya-luya kag. Ha? So cases like this, ladies and gentlemen. Amo nang ginasiling naton nga okay man ang tudloan ta mga kabataan. Nga hindi nila dapat magyan tanang istorya han tabala sang nobila nga sang una nga chimpo sang akong kinbunag kahibalo kamo nga ang aboy-aboy ko sang una patadyong lang pagkatapos ginahigtan sila niya sang lubid kag ginapakabit sa balayan kag ginatabreg-tabreg lang ako pasalamat kamo subong naamo na sugpon niya pasalamat kamo subong gahigda kamo sa crib ha pagkatapos kun tiga pang crib mahibi lang kamo. Oh, sa una patadyong malang tuod ginahimo sa aton nga duyan kag. You see, ladies and gentlemen, para hindi dali-dali mahulog ang bata, kay buta mo sa duyan, hali balakon magtabyog kag, ha? Magtilwa ang duyan, pero kon sa patadyong nga pinakabit mo sa balayan sa una, ayawan kay sol-isol ang bata. Mahibi lang yun, hindi bangon, kapin pa kon baby pa. Aboy-aboy na tawag sina, higtan mo kag pagkatapos maghigda sa tanga-tangan kag, sige ka butong-butong lamla. Ha? Kung kaisa gani, una patulugan ng gabantay sa bata sa bata eh.
1: God's eye.
0: You see, ladies and gentlemen, these are the things that we need our children be teach. Bota malon sina tuluan ta, paibaloon ta sila. Amo ning sitwasyon sa una kay nga, ahay, ang iban sa mga bataan, walang kamuhang-muhang sa mundo. Amo na ganing istorya, kami nagligad, ang hambal, pariyo sinibla hambalan mo subong ang mga bagong henerasyon. Hambal nga sang una, te, pinahugay kami, why man? Ah, balon nga, sige, hagid bladakron. Kung hindi madugo, ba mo mahaplak ka sa akon? Mahambala, haplak? Ano nang haplak? Ayo di ka, kakeho. Tikon broadcaster kasi nakatropa Alex, pag bati mo haplak, mahambala, what's that? Ha? Nang mahaplak bla, nang mahapa ka bla, kay lipong ka na bla, na tinapungol na ikaw bla? Oo. Mahambala, karun makadin nang matamok na akon. Anong makadin? Makadin? Ah, bo tamalo sin ay matabo balang mata mo kay mabukol mo kay tapungulon niya ka. So these are the things necessary for communications. Di ba? Galing kiti nagkakadula na katropang Alex. You know, ladies and gentlemen, I can no longer understand if you speak Tagalog, if you speak Ilonggo, I can only understand if you're speaking dollars. Okay man nga mag-fluent kita sa English, but huwag mong talikuran yung pinanggalingan kasi hindi ka dadating and hindi ka makarating sa iyong paruroonan. And that's how simple it is, katropang Alex. So with this, ladies and gentlemen, today and this month is Nutrition Month. Te, nakakaon, kaya napakaon yung nalugbati, ang hindi ka yung nalugbati sa inyo. Da? And that's an achievement if you are a parent. If you are a mother and if you are a father, nga hindi ka uyon sa lugbati ang imong bata, ka mapakaon mo lugbati sa Nutrition Month, that is an achievement. Di ba? Kaya nga, ang lugbati, katropa Alex, bisan ipilak mo lang da makakubot lang tanan sa lupa, manubo, katropa Alex, may suba kagit sa munggo. It's already 7:38, sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye. So ang una, yan, may nagadala pa sa ang ulotanon mo, kon Nutrition Month. Adlaw-adlaw sa una sa amo na katropa Alex, Mondays to Fridays. Basta Hulyo, gadala kami ulotanon, may gadala kamansi, may gadala iyasang takway, may gadala tugabang, may nagadala pagid sang okra, may nagadala kalabasa. Tiyang tanan niya madala na, kung kasi hindi mo na maubos ka utan katropa Alex, balatong, ginabili na para sa masunod niya. Adlaw, pasanto-santo lamla nung pwede ta diri maupod man, kaya hindi ta maupod, hula ton taman abibwas. Kay buwas naman, basi ko may dalon sila, mo naman ni butang to. Way mga ni sang unat, isubak to katropang Alex, asin man lang gani, silimpunon mo lang tanan niya utan, kanamit bang haruto, takay nga, ti balon mo, ugama lang mo, balon mo, snugbam lang tabaga, kag butang mo lang ang balon mo sa ramay, hindi gani sa dahon, sa saging, hinalob. Pagbukad mo, kahamot-hamot sa kanon mo, hambal nga, wow, kahamot ka kanon mo, ano daple mo, ginawa mo katago, kaya ang tabagak to, tinabunan mo sa dalom. Diba, kaya hindi ka gusto makita nga, ay daple mo, tabaga, kasinugba, kaya nga, bisan na mantika sa huna, pigado, kung ay timay mag-ihaw ka baboy, kaga magkakuha sang mantika sa sapay ka baboy sa huna, hindi ka kabakal mantika ka tropangalis, maanto ka gizbanwa kung suma ka gistar mo. Bullseye. Have an achievement sa mga ginikanan, bisan sa lang kautan, mapakaon yung bata nyo, that's one of the biggest achievement in your life. Pero kung tudlan mo ganing bata, ti ano imo siling niya, pork chop, di ba ka tropang Alex, ti anong imo siya, chorizo, hot dog, yun di kaka ka tropang Alex, amo nang hambal nila nga, tubuan lang siling niya ka nagatulubo sa tubangan niya bata mo, hindi ka uyon ka utan kay pork chop, fried chicken. Ano pa pagdako sa bata, masakiton, kaya nga, why nutrition nga nagsulod sa lawas siya? Pero tikon magamon na ang nagawian sa bata ninyo, kapin pa ko na kay edad-edad na malima katuig, bala pasaka, paimnan nyo na lang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule ng Santon Vitamin C. Suplemento ina, bangod kay way kakaon utan, paimnan nyo na lang sang suplemento nga may utan. You see? Oras sa XFM 100.7 Iloilo at 7:41 in the morning, sa ato sining pagparagad, darigi hapon sa palatuntunan, Bullseye. Ay tiba si kon may mga information kamo dara gusto palabot dari sa XFM, feel free sa pagpadala sa inyo sa ning mga mensahe through our live stream sa ato sa ning Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Please like and share our Facebook post. It's already 7:41. Sa ato sa ninyo pagparagad. Ining uso karon pa mahog-pahog bala. After the vice president was accused and is being accused of threatening the president, the first lady, and the former speaker. Says ring utterances after nga ang iya sining chief of staff was cited for contempt by the Quad Committee on the House of Representatives sa investigation angot sa mga alleged anomalous disbursement of confidential funds sa ang inisya, Vice Presidente kag DepEd Secretary. With that, kumo kay ang iya chief of staff was cited for contempt, gin-detain sa sang House of Representatives, Quadcom. And then middle of the night, i-transfer nila si Attorney Zulaika Lopez, the chief of staff, sa Women's Correctional Facility. Dito ya sa Quezon City. Kiti ang batasan pambansa is in Quezon City mo, ang House of Reps. So i-transfer nila sa Women's Correctional sa Quezon City. Tigin pa malabagan ini being a lawyer and with the presence of the vice president, malabagan nila at the time. Kaya nga, siling niya that can wait. Hulaton tabi magaga. Tinga middle of the night, transfer mo gini mo yung ano giginadalian? How? Nga ah. Diba? It's a questionable act. And ina mangabian nga mga scenario, kag iban pagin sini nga mga scenarios before, ang nagtulod siguro sa suklulan sang vice presidente nga middle of the night or very early morning nag online press con siya with Attorney Zulaika Lopez. Attorney Zulaika Lopez was crying at the time pertaining sa nakulbaan siya babae, 'di ba? Babae mo. Pagkatapos bisan ni pababae lalaki ka middle of the night, it's silo timo sang ano, sang detention. Debla, doy pa ko kabati sina nga middle of the night may preso again transfer sang detention except if your schedule para i-transfer just like for example sa Manila, i-transfer ka to sa Davao Penal Colony, i-transfer ka dito sa Iwahig, nga ang flight sa aeroplano hindi gani ang larga sa barko middle of the night. Pero normally, wala. So ini mga abyanis, mambal na to, may psychological effect na mo. Mambal, middle of the night, i-transfer nila ako. Basi agi nila ako sa mga pasilyo-pasilyo to kaga ihulog, blakag hambalon niya, nalagyo sila niya. Pagkatapos sila niya, masumalang to bla ibang niya tao, mambal, binuno sila niya. Eh, nalagyo. Ayun di kakakid. Tanan nalang masulod spinsar mo. Diba? So with that, nag-press con, kag very hysterical at the time, sa Attorney Zulaika Lopez, and with the presence of the Vice President, dito yan utter, ang inatawag siya niya, pagmamatay ako, may taon akong sinabihan na patayin ninyo, huwag kang tumigil, patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa Marcos, patayin mo si Martin Romualdez. At sabi niya, oo. He said, yes, no joke. That was the statement. Diba? That's why the Vice President right now is facing an impeachment and isa sa mga articles of impeachment, amo ini ang ginatawag naton nga betrayal of public trust because of that reason nga na-classify, kagina-classify nga grave threats sa mga nag-akusar sa iya. Lately, si Senator Robin Padilla, amot ko na nung galgal man sang isa niya, nag-post sa Facebook si ano ni apelyido ya May Yunalse. Base hindi ginman Yunalse, ni no? Base kon Isla Noyman, Maliskadya. But Yunalse sa Facebook eh. Nag-post sa Facebook Thursday, July 16. Hambalyay. Wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? Si Julina May. Julina, galini ka tropang Alex. Julina May. Tiwidat nag-react ang senador, so wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? But tamulon sini, she is inciting anybody who has a grudge against Robin Padilla, nati niya barilin nyo lang bigla. That's the simple message. It's in a form of a question, but if you translate that into a sentence, katropang Alex, nati why gintay may matiro na kay Robin Padilla? Amo nang hambal niya eh. Hindi ba? Posting niya. Pagkatapos, kung, hamba, kung inchindihon mo, nati sinoda sa inyo ang interesado, tiruhan niyo si Robin Padilla, di ba? That's the other way to say it. Now, depende sa pag-intindi sa tao. Hambal ni Robin Padilla ay, Allahu Akbar, audo bilahi minasaitani rajim. Kaya parang demonyo na ang mga kriminal sa pagpaslang ng tao dahil sa mga katulad nito na ipinang kampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Ha? Siya, iha, ako na lang ang natitira ninyong alas na handang magpakulong sa ICC para ubusin ang mga kriminal. Huwag mong naisin na maunahan ako dahil ang masagana at ang masaya kong pamilya ang handa ko ipagpalit para lamang maging matahimik at mapayapa ang kinabukasan ninyo. Kung may pananampalataya po kayo, insya Allah ay manalangin po kayo at humingi ng tawad sa Panginoon sa inyong panawagan dahil napakasama po ng inyong mga hakbangin. So that's the statement of Robin Padilla. Who is this Julina May? Sino ini si Julina May? Ha? Si Julina May reportedly is an employee of Air Asia. Kaya nagpagwa sa statement based on our sources sa Air Asia Facebook page mismo, katropang Alex, ha? Ang Air Asia, nagpagwa sa statement, sila niya, Air Asia Philippines is aware of a social media post by one of our employees, o ginaako nila, that has recently circulated online. Sa Air Asia Philippines does not tolerate any conduct that promotes violence, discrimination, harassment, or malicious intent. The views expressed in the post are solely those of the individual and do not reflect or represent the values, stance, or position of Air Asia. We remain deeply committed to upholding the highest standards of professionalism, respect, and accountability across our organization. This matter is currently undergoing a thorough internal investigation. Air Asia will take strict disciplinary action on any misconduct in accordance with our internal procedures and due process. We appreciate the public's understanding and respectfully request that the privacy and safety of all parties involved be respected while this review is underway. In short, kinako sang Air Asia, ila ato empleyado. Ila ato empleyada. So now, what's the relevance with this? Diba si maanad kita bala? The problem with this, we have an avenue. May ara kita sang avenue nga pwede kita ka-express pati pag-utot, paghingo-hingo kasi punta. Ha? Mambaga, diba record mo? Eh parang, ha? I'm suffering from flu. Pagkatapos, what's good for this? I need rest, but I can't do it. It's because I need, my family needs me, and so on and so forth. With this, ladies and gentlemen, ginatagan kita the avenue. We have Facebook, we have Twitter or X, we have WhatsApp, we have several other and 100 other platforms. Huh? Ang problema, kung inimangin kultura na naton. Ha? Mangin kultura nga without basis. Wala ka balabalasihan. Okay, we respect the freedom of information. Your freedom to express your opinion. Diba? Unless otherwise, katropang Alex, it is grounded sang ginatawag daton sa ninyo, valid, reasonable, kag, ha? Rason nga pwede mo maintindihan ang iya sininga pagka disgustado. Ha? Pero sa diin naghalin ang disgust. Sa diin naghalin ang pagka-disgusto niya. nga a disgustado sa with Padilla because only of political beliefs, because only of political tawag dato sa ni paggrupo-grupo, political groupings, because of what? Kontra mo si Rubén Padilla because of him being a Muslim? Kontra mo si Rubén Padilla because ginpangasawa si Mariel Rodriguez? Kontra mo si Rubén Padilla kay nakaagi sa preso? Kontra mo si Rubén Padilla kay utod niya bisexual? Si Rostom? Kontra mo si Rubén Padilla kay bad boy ang image ni Ruyat Padilla nga utod niya? Ha? Kontra mo si Rubén Padilla kay nanay si Eva Carino? Kontra mo si Rubén Padilla for what? Ha? So it was not grounded sa ginatawag nato sa argumento nga maintindihan ta nga may something nga disgustado gid siya. But that was just an utterance or humble nga wala ta maintindihan ang ginhalinan because it was only posted sa yasening a Facebook page. Nanong kinalain nila sini sa statement sa Vice Presidente? Sa pagmamatay ako, may tao na akong sinabihan na patayin mo, huwag kang titigil, si BBM, si First Lady, si Lisa Marcos, at si former Speaker, Martin Romualdez. Anong kinalain niya? It was grounded on the based on reasons sa prior narrations sa mga nagkinabo sa iya nga ginapatong niya kahimuan sang tatlo. Ang paghingabot sa iya sang house, gapati ang Vice Presidente, nga dikta ina sa Malacanang kag ni Speaker. Because the Speaker has the full control or has the control, not the full control, has the control of the House of Reps. Diba? So kapati siya, nga mga investigasyon sa iya, kag sa mga kalyado iya, grounded sa punto, nga nangin critical siya sa BBM administration. Sa punto, nga pati iya Chief of Staff was cited for contempt even though nga siya nagasabat to the best of her ability sa naibaluan niya. Diba? So, amo na ang napagkit niya rason. Amo ina ang explanation kung may outburst siya based aton pag-intiende sa nagwa sa social media. Pero iniya si Jolina May, way tag-intiende kung anong pinanggagalingan niya. Ang aton is, mahambala, tiway man tadaya labot katropang Jusil, if that becomes a culture na bala, kultura na, nga tanan mamahog-pahog na lang sa Facebook, we are abusing, ginabusuhan tang platform, wherein ina nga platform, ladies and gentlemen, mangin valid kontani nga sources of information and feedback. What if we destroy the image of that platform? Naguba na bala ang imahin kag kredibilidad niya sang platform? Will you still believe nga inang platform is dako sininga avenue para ma-ventilate mo ang imo sininga emotion sentiments para mapalabot mo sa mga dapat palabutan nga tao sang gobyerno? Because halos tanan nga tao sa gobyerno may Facebook account or if not page. So mga bagay-bagay ini, ladies and gentlemen, and our appeal. Hindi dapat mangin kultura ta ini. Kag hindi ta pag-abusuhan. We were given sang amunang avenue. Diba? Amunang kinalain sang social media, sang sa ginatawag dato sa ninyo sa industriya gidya sang broadcast kag sang print. Ha? Sa mga tawag naton mainstream media. Sa mainstream, before ikaw magbungat sang imo sininga dapat inugbungat, you need really to process information. Should be backed up sang inatawag sininga research data and facts. Pero social media, hambal nga, parang utot na utot ako kasi kumain ako kagabi ng ganito, ganito. Diba? With that, ladies and gentlemen, tanan na lang. Siya parang tinakpan ako ng buong mundo kasi nakita ko yung ex ko. Diba? Katropang Alex. So, anything, everything feelings, emotions, reactions, opinions ara datanan sa social media. Why kagi sa distilleria katropa Alex? You see? Sometimes just for the sake of expressing whatever ang sulod sang pinsar kag balatyagon. Diba? Ang mga mean postings ngayon, magamay kita meaning mga wala pulos balakon kaysa nga daga pa sentimiento, sentimiento. Actually, amo nang matutuod niya unod sa iya balatyagon. Ha? You know, katropa Alex, if you want to know the person, kung ano ang unod sa iya balatyagon, pamatii lang kung paano siya maghambat. Diba? Especially criticisms and opinions. Kung paano siya mag-criticize sa iban niya tao, sa kapariyo siya ka tao, amo ina kaitom budhi niya. Ha? Diba? Amo na kaitom ang budhi niya. Buta mo siya, that's his or her personal opinion. Amo na kung kaisa gani ka, balikaw nga, may mga teachers bala, sorry sa mga teachers ha, kapin pa kung magbinastos bala, mabatihan sa mga estudyante, magbinastos sa istorya nila bala, mahambal nga ay, selingin daw kanami, man kay teacher, selingin pro, bastos galiba-ba, no? Bullseye! Bullseye! It's just an example, ha? Iimplo lang gindina. That's why, ladies and gentlemen, halalungan ini. Otherwise, we will be losing an avenue, a platform for us to freely express our sentiments para mapalabota sa aton sininga mga public officials. Facebook is one of those. Ti depende sa inyo kung gubon tang Facebook eh. Ha? Kag pagkatapos ti ang Facebook is just for the sake na lang of well, matanaw ka na na Korean novela. Sa uli, hey, why ka na da patihan nga may information? Kay pag-post sa Facebook, mambal ka nga, really, tuod ni? It's already 7:58 in the morning sa ato sa rin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Now, with this, ladies and gentlemen, sa mga nagapamati dari sa aton, amo na ganing halong-halungan yung gid ang mga postings ninyo. Ha? Nga ah. Ipalabot nyo problema nyo sa Facebook, te, nasolusyonan, ganyan, guta lang ka mo. Hmm? Mambal ka karon niya, I'm so sad, I'm so depressed. It seems that I don't like to live anymore. Ah, di wala, katropa Alex? Mambal niya, ay, inday nga, man, ito to. Anong problema mo? Kaya mo na ito to, ah. Hmm, di wala, katropa Alex? Pagkatapos, ang malaging brikan ko, kumiga ko, ano, nubyo ko ah. Ah. Ito'y pagkatapos, mabuligan ka nila pabalik sa inyo relasyon. No. Kung na pa, mag-viral ganito, tropa Alex, kada sugata sa imo sang tao, hambalon ka pa. Siya mo na siling yung lalaki, binayang nubya yaw. Niya mo ng babae, binayang nubyo yaw. Tanan nga yaguta, magyan mo pa. Niya tingala ko, binayaan siyang nubya yaw, ay mangli. Hindi ba? Ang isaya mambal nga tingala ko siya bayan no biuya kay selling niya kun akuman di bla ka tropang Alex sugin hatagan mo lang chimpo para yagu taon ikaw tina solbar problema niya ning pabati-bati kung saan ni mayo blang istorya ka tropang Alex. Bullseye! Bullseye! It's already 8 o'clock in the morning. So mga bagay ini sana siling na naton that you are trying to expose yourself to danger. Kaya pareho sinikaroon may mga reactions sa tropa Alex, hindi ko lang pagbasahon. Kaya it seemed to be also inviting those supporters of Robin Padilla to take down first Julie Name. Damo niya supporter si Robin Padilla. Do pareho sila ni FPJ. Tistingin niyo bala po buraha, bala pelikula si, FPJ, si Robin Padilla. Subunga, ginadaog-daog bala matyaga mo daw kulang na mambal basi mapatay ni siya sa pelikula. Parehas bala sa una kay FPJ. Nga si FPJ kaluluoy gid ginatiro ka Muslim sa unang tilon mambal nga asel nga patyon mo idol kos niya unahon talaga patay tiro nila tilon sa una mo. Bullseye! Ti may mga fanatics pa niya nga supporters bla fans bla si Robin Padilla what if sabihan nila tokron aksido. What if tampao nila to ron kagbalunan baratiha sa sagwa sa balay nila kagulubrahan ini? You see, ladies and gentlemen, kung may panatiko, kagpanatiko man is Jolina May, may mga panatiko man si Robin Padilla, and you started the war. Diba? te mambal ka karon nya sakon sala sakon nya dako nga sala dai blaka tropa Alex patawaran na lang ako. That's why this is no good sa mga kapareos ini. Amo na gani limit your posting sa inyong Facebook about your personal and family. Diba? I-limit nyo lang. Ang problema, galing sini kay nagaminangu kita ko sa Facebook na eh. Waay sang ginatawag nga, waay sang tinunan kag sa mga professionals kung kaysa gani, I'm sorry ha. Ang iban gani mga professionals sa bastos pa posting sila sa Facebook sang sa may pinalilagan na ngaway ka tapos mo. Diba? Ina, mga abyan, simplest reflects who you are. Oh. It's already 8:02 sa ato sa ninyang pagparagan. Good morning, Gid, sa kayo.